0: Good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Isang mapagpalang linggo ng umaga mga kapamilya. Ako po si Bert Dizon. Pansamantala pong humahalili kay Danny Buenape. Samahan niyo po kami sa programang Hihimay sa mga balita at tatalakay sa mga isyong panlipunan, mga espesyal na balita, good news at mga success stories ng ating mga kababayan saan man panig ng mundo. Dito lang yan syempre sa DZMM Radio Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayan pong napapanood sa DZMM Teleradio at sa mga DZMM Teleradio digital platforms. Ito ang Dekalibreng Balita! Siyempre mga kapamilya, ngayon po ay October 4, 2026, unang linggo sa buwan ng Oktubre. I hope na nakapagsimba na po kayo o at kayo po ngayon ay on the way sa inyo pong mga pupuntahan. Mag-iingat po kayo para po sa ating mga dekalibreng balita at isyo ngayong linggo na ating pong pag-uusapan. Siyempre, Dole, inilunsad ang Sagip Trabaho Program para sa maliliit na kumpanyang apektado ng wage hike. NFA agresibo sa pagrepaso ng bigas para mapunan ang supply sa gitna ng banta ng Super El Nino. Alokasyon ng tubig sa Metro Manila, maaaring mabawasan ngayong Oktubre kaugnay sa posibleng epekto ng El Nino. At sa Aprobyan, magkaklaseng estudyante ng UP Diliman gumawa ng isang low-cost semi-automated machine para sa peritoneal dialysis o PD. Tinatawag po nila yan na BIDA kidney. Yan ang inyong mga aabangan sa ating balitaan dito sa Dekalibreng Balita. Siyempre mga kapamilya at mga kaserbisyo, huwag pong kalimutang i-follow at i-like po ang DZMM Teleradio Official Facebook page para updated sa mga pinakamainit na balita at ating pagtutulungan. Huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo mga kaserbisyo at mga kapamilya. Kaya subscribe na po para sa tuloy-tuloy na balitaan, mga live stream at mga updates. Siyempre po, para po sa inyong mga mensahe o reaksyon sa mga isyong ating tatalakayin ngayong umaga, pwede po kayo magpadala sa ating pong Viber number na 0919-278-3000 ng inyong pong mga mensahe, mga suggestion, reaksyon, at kung ano-ano po pong inyong mga kuro-kuro. Pwede rin nyo pong ipadala yung mga inyong mga kuro-kuro sa social media accounts po ng DZMM Teleradio at babasahin po natin yan maya-maya lamang. Samantala mga kapamilya at mga kaserbisyo, narito po ang mga balitang pag-headlines ngayong linggo. Dalawang estudyante o dalawang grade 2 student na kuryente sa school fun run sa Isabela patay.
1: Dekalibreng Balita sa DZMM.
0: Cessna plane bumagsak sa palayan sa Pampanga.
1: Dekalibreng Balita sa DZMM.
0: Presensya ng Chinese research vessel sa Batanes ikinabahala dahil sa kakayahan umanong tukuyin ang critical subsea cables ng Pilipinas.
1: Dekalibreng Balita sa DZMM.
0: Pagbusisi ng impeachment court sa mga financial records ni Vice President Sara Duterte, target tapusin bago ang isang buwang break ng paglilitis sa October 15.
1: Dekalibreng Balita sa DZMM.
0: Abiso sa mga motorista, asahan ng dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, October 6. Maglalaro po sa piso hanggang 1.50 kada litro ang tinatayang rollback sa diesel, habang tataas naman ng 1.50 hanggang 2 piso ang gasolina at kerosene. Bunsod ito ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa gitnang silangan. Gayon din ang export ban ng China sa ilang produkto kabilang ang petrolyo. Magbabalik.
1: Bawal ang chismis, bawal ang fake news sa Dekalibreng Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
2: Tago. Nagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gata ba nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Rain, rain, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado! Tatata Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! Tata DZMM! Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga i-issue, balita at usaping panlipunan, pag-uusapan natin yan sa Dekalibreng Balita.
0: Mga kapamilya, ang oras po, alas 8:10 na po ng umaga.
7: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Mga kapamilya, nagbabalik po ang programang Dekalibreng Balita. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dison at samahan niyo po ako hanggang mamaya po para po himayin ang mga isyong ating pong pag-uusapan, lalong-lalo na po yung mamaya pag-uusapan po natin yung issue about sa pagbibigay po ng dole ng assistance para po sa mga MSMEs. Para po dahil nga dito sa nakaabang na wage increase po, no, ito po ay bilang pag-ayuda sa ating mga small, medium enterprises para nga po makaution po yung magiging cost sa kanila noong wage hike po na nakaamba pong ipatupad sa NCR. Makakausap po natin sa linya ng komunikasyon ang kalihim po ng Department of Labor and Employment, walang iba po kundi si Secretary Frances Tolentino. Sec, magandang umaga po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
8: Good morning!
0: Sec? Ayan. So ayan, inaayos po natin ang linya kay Secretary. Ayun nga po, no, nabanggit po ng DOLE na sila po ay magbibigay ng ayuda, financial assistance kung tawagin, sa mga SMMEs sa loob po ng 90 days. Opo, no, mula October hanggang December, sasagutin po ng gobyerno yung 60 pesos na daily wage increase para po doon sa mga makakwalify na mga SMMEs sa ating pong dito po sa National Capital Region. Maaring umabot po sa 140,000 ang assistance ng isang qualifying small enterprises sa loob po ng 3 buwan. Kasunod nga po ito nung ipatutupad na o yung nakaambang pagpapatupad po ng wage order number 28. Opo, napaitupad na po ito noong September 26 para po mapalalimin po yung detalye nitong ayuda para po sa mga SMMEs. Makakapanayan po natin si Secretary Frances Tolentino ng Department of Labor and Employment. Sec, good morning po! Sec? Hello po, Sec. Good morning po!
8: Oh, good morning.
0: Opo, Sec, unang-una po, ito pong ayuda o ito pong financial assistance para po sa ating mga SMMEs.
8: Ah, diretso na pala tayo, diretso na.
0: Opo, Sec, diretso na po.
8: Kala ko kasi, sabi sa akin kasi Zoom.
0: Ah, Zoom po. Eh, okay. Opo, baka po nagka-problema lang sa linya po ng communication. Anyway, Sec, opo, ito nga po, no, bigyan niyo po kami, Sec, ng detalye paano po magiging qualified yung ating pong mga SMMEs na sumali po dito sa financial assistance po na ibibigay ng government.
8: Ang tinutukoy niyo po siguro ay yung Sagip Trabaho Program.
0: Sagip Trabaho Program, tama po.
8: Opo, so bagong programa po yan ng Department of Labor and Employment. So ito po ay nakahanda para sa doon po sa mga magkakaroon ng problema, lalong-lalo na itong wage increase. Hindi lang po NCR ang tinutukoy natin.
0: Ah, hindi lang po.
8: Opo, kasi tapos na yung lahat po ng wage increase sa lahat ng region sa buong Pilipinas.
0: Mm-mm-mm.
8: October 14 kasi, wage increase na po tayo sa Cebu, sa Region 7. So, applicable din po yon yung increase nila sa 42 pesos. So, ito po ay isang temporary job preservation, worker protection, and employment continuity intervention.
0: Mm-mm.
8: Maliwanag po yon. So, ang ibig po sabihin nito, sisiguraduhin po natin yung mga small and medium na mahihirapan magbigay ng, kung qualified sila, mahihirapan magbigay ng dagdag na sahod sa loob ng 90 days, tatlong buwan, ay hindi matatanggal yung mga empleyado.
0: Mm-mm.
8: Walang worker displacement, walang retrenchment, walang reduction of work or working hours, at walang business closure.
0: Mm-mm.
8: So ang ibig sabihin po nito, Papa, sisiguraduhin natin umabot ng Kapaskuhan and beyond na tuloy-tuloy po, kasi malakas-lakas naman po ang tinutukoy po natin dito. Yung may mga empleyadong 15 na pataas.
0: Ah, pataas, 15
8: pataas. Below, ano po ito, below large. Ang large po natin, 199. Yung 10 employees and below, exempted na po yun. Mag-a-apply lang po sila.
0: Ah, iba pa po ito.
8: Iba, hindi po. Kasi ang 10 employees...
0: Check, medyo malabo po ang linya natin. Opo. Yung 10 employee po,
8: yung exempted po yon, mag-a-apply lang po sila.
0: Mm-hmm.
8: Kaya dapat tingnan po yung aming webpage kung sino yung mga exempted. Kailangan lang may application, DTI registered. Itong tinutukoy ko ngayon, ito yung small and medium na hindi kaya, difficulty na magbigay ng yung 10 employees patas ng karagdagang sweldo. Halimbawa po yung 60 pesos. Sasagutin po ngayon ng gobyerno yung karagdagang sweldo, yung 60 for 90 days.
0: Sec,
8: actually,
0: ano,
8: opo.
0: Opo. Sec, ano po ang requirement noong mga employer po, noong mga kumpanya po?
8: Mahaba-haba po itong mga kailangan pumunta po sa Dole Regional Office. Mag-submit po ng isang may tinatawag kaming JPBCP. Nandun na po 'yon sa Dole. Job preservation and business continuity plan. Papatunayan po nila, nahihirapan sila, may mga dokumentong hihingin, papatunayan nila na kung hindi nila kaya magpadagdag ng sweldo, at ang gobyerno ang sasagot. Siguraduhin lang nila, pipirma ang Dole, pipirma ang employer, na hindi sila magtatanggal ng
0: empleyado
8: o kung sino mga worker nila. At siguraduhin din ni employer na itutuloy niya yung negosyo niya. At siguraduhin din ni employer na magbibigay siya ng SSS, bibigay niya yung PhilHealth, etc. So meron po kaming help desk sa office po dito po sa Ermita. Ito po yung para sa NCR. Mm-mm. At sa Cebu naman po ay sa Cebu City, sa Dole office.
0: Mm-mm.
8: So yun po yung nature po niya. So yung sweldo na basic ang magbibigay si employer.
0: Mm-hmm.
8: Yung wage increase ang magbibigay si gobyerno.
0: Mm-hmm. Magkano po, Sec, ang ano natin, no, ang assistance po natin, hanggang magkano po ang kayang ibigay ng Dole?
8: Ang magkano po ba ang wage increase? Alam na natin ang wage increase sa Metro Manila, 60 pesos. 60, mm-hmm. Ibibigay po yung 60 pesos.
0: Mm-hmm. Yung 60 pesos po. And ano po, after po 3 months, paano po natin mamomonitor na hindi po magtatanggal yung mga, ano po ang monitoring mechanism?
8: May agreement po pipirmahan, under oath, notarized po yon. Hindi po within 3 months. Sa first quincena, dapat walang matanggal. Kasi ang magpapasweldo po ay ang HR at ang Dole.
0: Mm-hmm. Tapos papaano so, papaano ako. Po ang mechanism nito, Sec? Halimbawa, yung regular syempre na monthly ano po ng ating mga employer, ibibigay po nila. Paano po ida-download yung karagdagang 60 pesos? Ano po ang yung, mechanism?
8: Ang magbibigay po noon, may sistema po kami yung ginagawa, sabay-sabay na po yun kasi mahirap pong isa-isahin namin lahat ng karinderya po sa Caloocan. Halimbawa, baka hindi na, baka lampas na po sa 15 days, hindi pa. So, meron kaming gagawing isang mekanismo kasama po yung HR, yung tigapagpasweldo na maliit na negosyo sa pagbibigay po ng payout noong 60 pesos. Ang ibibigay po namin ay yung salary increase na bigay ng wage order 28.
0: And Sec po, papaano nga din po tayo, like for instance, kasama din po ba doon sa mechanism na may penalty po if in case na magtanggal ng trabahante yung mga employees?
8: Meron po kasi ano silang pipirmahang kasunduan, tama po kayo. Meron po sila at meron po tayong cap na hanggang 35 qualified workers lang per employer ang pwedeng. Kung halimbawa, empleyado mo ay 50 hanggang 35 lang. Pero kung halimbawa, ang coffee shop mo ay 12 lang, eksakto po yun, pasok kayo doon. Okay na silang, pasok po kayo doon. Sisiguraduhin lang po na isubmit yung mga requirements, yung application, yung proof of lawful business operation, yung DTI permit nila, City Hall permit, at yung business continuity plan na gagawin po ng Dole. Pipirma na lang po sila na merong schedule kung anong oras magtatrabaho si Juan, ganito. Meron pong isang lalagdaan na tripartite undertaking, Dole, employer, and, at yung mga workers, patungkol po doon, at kopya na rin po ng payroll attendance, contribution records, yung sa SSS, etc., etc.
0: Sec, parang aabot po sa 140,000 yung maaari pong maibigay ng Dole.
8: Yes, kung 12, tama po.
0: 140,000. And Sec, ito po nga...
8: Hindi po yun sa employer ibibigay.
0: Sa mga manggagawa, opo, sa mga employee.
8: Sa manggagawa opo. Yun. Yung po yung karagdagang sweldo kung hindi kaya ni employer na maibigay.
0: Ito po nga sa gift trabaho program, after po 3 months, syempre, by January, kailangan na po nilang saluhin yung...
8: Opo, kasi makikita na po natin, hindi lang, baka ito umabot ng past January, kasi pag sinabi natin 3 months, hindi naman eksaktong 30 days nagtatrabaho, may break po yan, may day off din yan, di ba? So lumalabas po sa isang buwan ay 26 days, kung 6 na araw. At pag 26 days times 3, 78 days. So may natitira pa hong 12 days. Ayun 12 days po, parang isang kinsena na po yon. Kasi wala naman pong pasok sa January 1 yung iba, walang pasok sa Kapaskuhan. So aabot po ng unang kinsena po ito ng Enero. Kung ito po ay tinutukoy natin ay NCR. Pero kung ang tutukoyin naman natin ay Region 7, Cebu, ang start nila ay October 14, ay mas lampas talaga yon, baka hanggang Pebrero pa yon.
0: And Sec, ito po nga sa gift trabaho program, like for instance po kung maging successful to, beyond January po natin i-implement o ma-expose, possible pang ma-extend. Mga ilang kumpanya po?
8: Hindi po, ganito po kasi. Yung sa gift trabaho program ay para po yun doon sa initial shock ng wage increase. Mga so kung nakasurvive ka na ng 3 months, palagay ko sustainable na yung business mo. Kasi ngayon, may business ka. No, nagsimula kasi yung wage increase September 26. So noong 25, okay ka pa naman. Noong September 24, okay ka pa naman. September 23, okay ka pa naman. Pabalik, di ba? So walang magiging dahilan na mapera talaga. Kung mahina yung negosyo, magsasara o magre-retrench. Pero kung ang gagawin dahilan ay dahil nag-increase yung sweldo, sasagutin nga yung beyond September 26. Base sa application mo. Yun po, i-evaluate pa naman. Hindi naman automatic.
0: Sec, yung ano po natin, no, itong program po natin, mga ilang mga ilang kumpanya po ang nakikita natin na magbe-benefit?
8: Sa nakikita ko po rito, marami-rami. Kung dito sa NCR, easily kaya po kagad 400 na ano, na establishments ang po pwede. Pero marami talaga kasi kung titingnan niyo po sa datos, 99% ng ekonomiya natin ay small and medium.
0: Opo.
8: Sa National Capital Region, meron po tayong 1,609 medium enterprises, pero hindi naman po lahat 'yan ay in distress. Yung iba po kumikita, yung iba po kahit nung wala pang wage increase na official nagbigay na nga ng 60 pesos. Voluntarily. Voluntarily. So siguro po, nakikita ko po rito easily mga kasi sa buong Pilipinas, pero matagal ng datos ito, eh halos 109,000 ang small establishments. Walang correct na data rito. Mm-hmm. 2.5 million workers. Buong Pilipinas na po yun. Malaki-laki po sa NCR. Pero hindi naman po lahat yan ay mag-a-apply kasi yung iba naman talaga
0: sustainable naman.
8: Kumikita. Oo. Kumikita, oho. Mm-hmm. Yun yung patunay na silang talagang kumakatawan sa ating ekonomiya.
0: Mm-hmm. And last na lang po, Sec, ano po ang mensahe po natin dito sa mga mag-a-apply po nitong sagip trabaho program po ng DOLE?
8: Siguro po, medyo agahan po natin. Tayo po ay pumunta doon sa tamang opisina dito po. Ito pong DOLE NCR ay sa 967 Maligaya Street, Malate, Manila. Ulitin ko, 967 Maligaya Street, Malate, Manila. Doon po kayo mag-a-apply. Dala niyo po yung listahan ng inyong empleyado, yung dokumento po na kung kailan kayo na itatag, yung inyo pong DTI registration, kung dapat registered po yan, at patunayan po na may financial documents na mahina, yung hindi nyo kakayanin yung 60 pesos.
0: Mm-hmm.
8: So ganito po mangyayari, yung 60 pesos na natipid nyo daily per manggagawa, gamitin nyo na po para sa bumili ng bagong microwave, mm-hmm, bumili ng bagong mga kagamitan o paninda para sa inyong maliit na negosyo. Yung po may tutulong ng DOLE sa ngayon. Yung tawag po dyan, yung sagip trabaho. Ang aming pong motto dyan, keep the worker working.
0: Mm-hmm. Yan, keep the worker working. Maraming salamat po, Sec.
8: Maraming salamat po. Maraming salamat. Happy weekend po. Maganda umaga po. Pasensya na po.
0: Yan po si Secretary Francis Tolentino, ang kalihim po ng Department of Labor and Employment. Ang oras po sa buong Pilipinas, 8:25 na po ng umaga.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: At syempre mga kapamilya at mga kaserbisyo, magbabalik po tayo makalipas lang ang ilang paalala.
1: Bawal ang chismis,
9: bawal ang fake news
1: sa Dekalibreng Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
1: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.
11: Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga in-issue, balita at usaping panlipunan, pag-uusapan natin yan sa Dekalibreng Balita.
0: Sa oras po na 8:28 po ng umaga, nagbabalik po ang programang Dekalibreng Balita. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dizon. At hanggang mamayang 9:30 po tayo para po talakayin ang iba't ibang mga issue. Lalo na ito po, malapit po sa sikmura ng Sambayanan. At itong pag-uusapan, nakatakda pong bumili ng bigas ang NFA para nga po mapunan yung supply sa gitna nga po ng nalalapit na banta po ng El Nino. So ang NFA po ay bibili ng bigas direkta po sa mga farmers para nga po maging dagdag na buffer stock po para nga dito sa inaasahan po nga epekto ng El Nino. Ang sabi po ng NFA, magiging aggressive sila sa pagbili po ng palay upang mahikayat po yung mga farmers na magbenta sa ahensya kaysa sa mga private traders po. Humigit kumulang 700,000 metric tons po ang maaring mabawas sa rice production po dahil nga po sa El Nino. Ang sabi po ng NFA, bibilin po nila ng 4 na piso hanggang 5 piso na pesos po yung mga palay po. No? Mas mataas po ito doon sa buying price po ng mga traders sa merkado po. Yun nga po upang marami po din mga, kaya po ginagawa nilang competitive daw ang presyo para maraming mga farmers ang magbenta sa NFA kaysa po doon sa mga traders. At yun nga po, no, target din nila na mapataas nga po yung buffer stock po nitong ano po natin, itong pong palay para nga po sa inaasahang epekto po ng El Nino, strong El Nino po itong mga susunod na buwan po hanggang, tinataya po ng PAGASA na hanggang first month po ng 2027 ay inaasahan po yung matinding epekto po nitong Super El Nino. Ang sabi din po ng NFA, target po nila na bumili ng palay sa Tarlac simula po ngayong Oktubre. Ang sabi po ng NFA, nabanggit po ng NFA na yung buying price po nila na 27 kilo para sa clean and dry palay at humigit kumulang po sa 21 hanggang 22 kilo para po doon sa wet palay. Plano po ng DA na madagdagan po o magdagdag pa ng 36 facilities po, yun po yung mga drying facilities po sa iba't ibang bahagi ng bansa at para po palalimin po ang ating talakayan hinggil po sa pagbili po ng palay ng NFA. Nandiyan na po sa linya po natin si Administrator Larry Lacson po ng National Food Authority. Sir, magandang umaga po, si Bert po ito. Welcome to the program. Good
12: morning! Hello, good morning. At good morning sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Good morning po.
0: Administrator, magkano po bibiliin ng NFA yung mga palay po doon po sa ating mga farmers?
12: Sa ngayon, ang presyo natin sa clean and dry ay pinakamababa natin ngayon, 27 pesos. At may rehiyon tayo sa Region 9 at saka sa Region 12 na tigpit 30 pesos sa ibang lugar dahil medyo mataas ang presyo ng palay doon. Para makabili tayo, tinrenta muna natin doon. So 27 to 30 tayo ngayon.
0: So parang 5 pesos po ang pagbili po ninyo kaysa po doon sa mga trader.
12: Yes, so mataas tayo ng 4 hanggang 5 piso doon sa mga trader.
0: Mga ilang metric tons po ang bibili natin na admin?
12: We're targeting itong wet season harvest. Sana no, makakuha tayo ng mga 500,000 metric tons. O kaya mga 10,000 sako. Ay, 10 milyong sako, sorry.
0: 10 milyong sako po. At ito po ay pandagdag po doon sa buffer stock po natin. Ilan na lang po ba tatagal po yung buffer stock natin?
12: Ang buffer stock natin ay nasa 280,000 metric tons of equivalent milled rice or 5.5 milyong stako, no? Kung titingnan mo kung days to last, ang NFA buffer stock ay 7 days to last, no? NFA lang 'yon, ha. Kasi minsan ay equate nila national buffer stock. Ang national buffer stock natin is 75 days to last. Kasama dyan yung mga nasa household, nasa millers, nasa traders.
0: Oo. 75 days ito po yung mga ano na, no? Yung
12: nasa, lahat na yan.
0: Oo. Mm-hmm. Tapos meron po sa inyong 7 days buffer stock. Eh syempre po, asahan na po natin na kapag nag-last po itong El Nino, dahil very strong po at hanggang sa mga susunod na buwan pa po ito ng 2027, eh yung 75 days po, eh masasaid po ito. Tingin nyo po, eh sasapat po ba yung buffer stock po ng NFA na 7 days? Kasi po, syempre, ang unang maapektuhan po nito, eh yung mga talagang hindi kakayaning bumili nung mas mahal na bigas po sa mga palengke.
12: Yung sa NFA naman, kasi for calamity siya, emergency siya, talagang hindi yan makakarating sa palengke, no? Makakarating lang yan sa mga 20 bigas meron na sa mga kadiwa ng pangulo, no? Pero kung sa tanong na makakaabot ba, well, kanya nga sabi ko, ang target natin, makabili ng 500,000 metric tons para madagdagan pa yung ating buffer stock sa ngayon. Kasi yung 500,000 metric tons of palay, that's equivalent to around 8 days of buffer stock, no? So 8 plus 7, magiging 15 days yan. O siyempre, magre-release tayo paunti-unti. So, yeah, I think sumasapat na sapat yan, kasi even during the pandemic, naka 9 days lang tayong i-distribute yung buong taon na yun, ha? Buong taon. So, tingin ko, hindi magiging problema ang supply. Ang tingin kong kailangan babantayan ay yung presyo. Kasi syempre, pag medyo nagtatight ang supply sa merkado, medyo tumataas ang presyo.
0: Eh, magkano po ito possible ibenta po, if ever, sa mga kadiwa?
12: Yung kadiwa po na 25. Yung sa atin sa kadiwa, yung 20 bigas meron na, 20 pesos talaga yun. Subsidized yun ng pamahalaan, no? Pero sa amin, kinukuha yan ng FTI na siyang binibentang pang-20 bigas ng 35 pesos per kilo. So, nagsasubsidize sila ng around 15 pesos, no? Kami naman, yung 35 pesos na pasa namin, eh, subsidize na rin namin yun. Hindi naman talaga yun yung actual cost.
0: Paano po nyo masisiguro na mas mataas po ang buying price po ninyo po ng NFA po? Kasi po baka mamaya, dahil nga po may El Nino na, eh yung ating po mga farmers, syempre magkakaroon po ng competition yan within the middleman tsaka o kaya dun sa traders po.
12: Talagang medyo magkakaroon ng competition, no? Tayo naman, hanggang 30 pesos ang kaya natin bilhin. So, I think we have a very good chance na marami tayong makukuha dahil maganda naman ang presyo natin. Unless umover pa ng 30, no? Pero we don't see naman na umover pa ng 30 yan, no?
0: Eh, ano po ang mensahe natin para po dun sa mga magsasaka po?
12: Well, ang mga sa ating mga kamagsasaka, no, kami po sa NFA, nagrenta pa kami ng 65 pang karagdagang warehouse, no, private warehouses, na kung saan makakapaglaman pa ng 195,000 metric tons po yan, plus yung amin po mga bodega ay maluwag na ngayon, 50% maluwag, so nakaredy po ang ating mga bodega, no. Ang pakiusap lang natin hanggat maaari, dahil kulang na kulang po kami sa drying facilities, eh clean and dry na po ninyong dalhin sa amin. Hindi lang ho malaki ang chance na mabili talaga natin yan, kundi mas mataas pa ang presyo.
0: Administrator, kung dumating po yung worst case scenario natin ng El Nino at bumagsak nga po ng malaki yung production, ano po yung kongrentong guarantee natin na sa publiko na hindi tayo mauuwi po sa rice shortage o yung biglaang pagsipa po ng presyo?
12: Well, actually, hindi sa NFA yan, no? But that's mandate ng Department of Agriculture. I don't think papayagan ni Secretary Kiko yan, no? There are so many tools to address that concern. Nakita naman yan last year nung tumaas ang presyo ng bigas. Umaksyon ang Department of Agriculture and na-tame, no? Yung presyo ng bigas. And at the same time, nag-set ng price ceiling, no, yung price cap. Kanya, alam natin, hindi yan pababayaan ng pamahalaan ng Department of Agriculture.
0: At administrator, sana po na yung ating mga farmers ay sa inyo na lang po ibenta kaysa sa mga
12: trader. Yun lamang, syempre, baka kasi minsan, alam ko naman yung hinaing ng ating mga magsasaka, sabihin nila, masyadong mahigpit daw kami sa quality. Hindi po, niluwagan na nga po namin. Hindi lang po talaga namin kayang tanggapin. Eh, yun talaga po, medyo pangit na na palay. Kasi hindi po pwedeng i-imbak pag pangit po ang palay. Lalo pong masisira. At kami po ang magkakaproblema kapag yan po ay nasira sa aming mga bodega. Kanya po, medyo At least naman, hindi yung pangit na palay ang ating isulong sa NFA.
0: And administrator po, speaking po ng mga, yung mga, siyempre may mga naka-imbak po tayong mga, ano ngayon, mga bigas po sa mga warehouse natin. Ilan po ang, meron po ba tayong data kung ilan po ang mga nasisira nating mga naka-imbak po sa ating mga warehouse ngayon?
12: Wala tayong nasisirang bigas. Mm-hmm. Hindi natin ina-allow yon. Kasi on a monthly basis, chine-check ang mga stocks. At bago pa mangyari yon, ino-auction natin. Kanya nga itong taon na to, nakapag-auction na tayo ng almost 1 million sacks, no? Nakahalaga, ang halaga niya nasa 1.1 billion na siya rin namang ginagamit natin, pandagdag pa rin, pambili ng palay at pang-operate natin.
0: With that, Administrator, maraming salamat po sa pagpapaulak po ng panayam ngayong umaga. Mag-iingat po at happy Sunday po, Administrator.
12: Okay, happy Sunday at maraming salamat din po.
0: Ayan po si Administrator Larry Lacson po ng National Food Authority, hinggil nga po sa balak po ng NFA na maging aggressive po sa pagbili po ng palay. At ang sabi po ni Administrator Lacson, bibilin po nila ng medyo mataas, opo, mula sa mga farmers, 4 to 5 pesos po. So kung ano po natin, mga 30 pesos po, more or less mabibili po ng NFA sa mga farmers po yung mga bigas po, mga palay po, no? Ay sana po yung ating mga farmers, yun nga, medyo okay naman din ang presyuhan dito sa NFA, mas maganda na sa kanila na po ibenta yung mga palay ng sagayon, makadagdag din po dito sa buffer stock na 7 days po ng NFA. Although na meron naman tayong buffer stock po na 75 days po naman po for the national scale po nitong supply po ng bigas po sa ating bansa. At inassure naman ng NFA, no, na ang bibili nilang quality ng bigas ay yung mga magaganda, dahil nga po ito nga pong bibili ng NFA, pag NFA po, intended po yan para i-imbak, no, para po gawing buffers na if in case nga po magkaroon nga po o magkaroon tayo ng matinding epekto po ng El Nino. So mga kapamilya at mga kaserbisyo, nakatutok pa rin po kayo sa dekalibring balita sa oras po na 8:39. Pasadahan po muna natin yung mga nakatutok sa atin ngayon sa ating YouTube. Syempre po lahat po ng mga nakatutok ngayon sa kanila pong mga transistor radio, good morning po. Nakapag-almusal na po ba kayo? Kamusta po ang inyong Sunday? Medyo maaraw po ngayon, sana po nakapag-laban na po kayo at nakatayo na po kayo ng mga damit. Nakatutok po sa atin sa YouTube si Louis Basco, si Fernand de la Peña. Ayan, nakatutok din po sa atin si Sosimo Gasmin Jr., si Attorney Reginald Santos. Nakatutok din po sa atin, ang sabi niya ay 500,000 metric tons. Okay. Almost, opo. Ayan, si Denia Paklibar, too late na yung presyo ninyo, NFA, kasi tapos na ang anihan. Hindi farmers ang tinutulungan nyo, kundi ang mga traders. Titignan po natin, dahil nga ang sabi po naman ng NFA, direkta naman po sila bibili po sa mga farmers. Si Mikay Serrano, nakatutok din po sa atin. At syempre ito, sabi ni Louis Basco, happy Sunday daw at watching sila from Valenzuela City. Si Christian J. Cruz po, ayan, nakatutok din po sa atin. Si Jose Licup, nandyan din po sa atin sa YouTube, nakatutok po dito sa ating programa. Si Sarah from Los Angeles, California, happy Sunday daw po sa atin. Ayan po, at ito po ay pag-uusapan po natin na susunod po natin tatalakayin, dahil pa rin po dito sa napipinto pong epekto ng El Nino, yung epekto po ng posibleng kakulangan sa supply po ng tubig. Mga kapanayim na po natin si Dr. Sevilio David, ang Board Executive Director po ng National Water Resources Board. Sir, good morning po. Si Bert po ito. Welcome to the program.
13: Good morning!
14: Yes, hello.
0: Hello,
14: yes,
0: sir. Opo. Opo. Opo.
14: Yes, magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapunod po ng inyong programa.
0: Opo, sabi po ng inyo pong NWRB po, posible po nga magbawas tayo ng water allocation po, no? Ilan po ang nabawas na natin na cubic meter po sa water allocation po sa Metro Manila, sir?
14: Opo, no? Sa ngayon po, no, ang ang pagbabawas po natin ay yung sa mga pinanggagalingan po ng supply po natin, no? Mm-hmm. Kagaya po nitong Angat Dam, ay binawasan po natin, no? O binabaan po natin yung alokasyon, no? Mm-hmm. Wala po sa regular na normal na alokasyon na 50 to 52 cubic meters per second. Yan po ay para sa October po ay pinaba yan, no, sa 44 cubic meters per second.
13: Mm-hmm.
14: Ang dahilan naman po ito ay gusto po nating ma-manage, no, yung mga tubig po natin ngayon bilang paghahanda po, no, sa itong epekto nitong El Nino na mararanasan po natin yan ay po sa pag-asa hanggang sa susunod na taon, no?
13: Mm-hmm.
14: But ito pong pagbababa natin ay hindi naman po nangangahulugan, no?
13: Na may epekto.
14: Mababawasan mm-hmm. na rin. May epekto ito sa mga kababayan po natin dito sa Metro Manila at Makarating Provincia, no? So ito po ay bahagi lang ng pagmamanage natin ng supply. Kasi nga po, sa ngayon, bukod po sa Angat Dam, kahit nagbaba tayo ng alokasyon, ay meron naman pong sa ngayon ay pwede pong magamit yung ibang mga pagkukunan or other sources ng NWSS, no? Kagaya po dito sa may Laguna Lake, dito po sa may Cavite at Parañaque, dito rin po sa may Upper Wawa or Marikina River. At yan po ay mga mangilang-ngilan po, no? Dun sa mga posible pong punan, no, yung mababang alokasyon po nanggagaling po sa Angat Dam. Kaya sa ngayon po kasama BERT ay yung pong pangamba po na makababaan po natin na itong mababang alokasyon ay magdudulot po ng kabawasan sa supply ng tubig dito sa Metro Manila, ay sa ngayon po ay sapat po ang supply at sa tingin po natin ayon po sa support na rin ng NWSS ay wala ho tayong nakikinitang, no, major interruption na mangyayari nitong panahon na to habang paghahanda lang po sa posible ng epekto ng El Niño ang ginagawa nating pag-adjust ng mga alokasyon.
13: So far, no, clear lang natin kasi mayroon po tayong ilang mga kapamilya na nabalitaan nila na magbabawas ang NWRB ng lakas po nung lumalabas sa mga ano natin ay akala po nila magkakaroon ng ano po ng water interruption. So wala pong water interruption at all.
14: Wala po, wala ho tayong normal po ang ano ang supply ng tubig na mararanasan ng kababayan po natin. Yan naman po ay nakikipag-ugnayan po tayo sa NWSS at ng konsesyonaryo, no, para mabigyan ng kasiguruhan na reliable at normal po ang supply ng mga tubig po para sa kabuhayan po natin. At ito pong mga adjustment ay minamanage po natin, no? Yung iba pong mga supply ng tubig na pinagkukunan po natin kasama na rin po ang GATA.
13: Mm-mm. At dahil nga po itong epekto po ng Super El Nino ay aabot pa po hanggang 2027, mga unang buwan po ng 2027. Bukod po dun sa mga nabanggit nyo, ano pa po yung mga intervention po na ginagawa po natin para po ma-caution o ma-anticipate po natin yung magiging epekto po nitong El Nino?
14: Opo, no. Sa ngayon po yung pong mga iba pang mga pagkukunan ng tubig kagaya po ng
13: Laguna,
14: mga deep well po. Yung deep well po, opo, yung mga other sa mga Laguna Lake, no, at sa ano. Ngayon po ay ang NWSS na po ay pinagiging din, no, yung pagsasayos ng mga sistema, no, yung NRW, yung mga tagas, no, doon po sa mga sistema ay pinapaigting po ng NWSS yan at mga konsesyonaryo para naman po makatulong sa kasalukuyang paghahanda po natin, no, yun po yung ano natin. At sabi na natin kasama ang BERT, ang isa pong importante rito, no, ay yung ano po ang pwedeng magawa ng mga kababayan po natin para makatulong po sa kasalukuyang paghahanda po natin. Iyan naman po ay yung tingin po natin, no, yung pagtitipid ng tubig at yung mga water conservation, yung tamang paggamit, no, at huwag po siya nating aksayahin, no, at itong mga pag-ulan po na nararanasan natin dito sa Metro Manila ay mas maganda pong ipunin, no, kung may mga pagkakataon po at ipunin ito at pwede po yung gamitin sa iba nating pangailangan sa loob ng mga kabahayan na hindi naman po nangangailangan ng mga treated water at ito pong mga aksyon na to ng ating mga kababayan ay napakalaking bagay po para sa paghahanda po natin. Kasi kung tayo sa pamahalaan na may rule of government na post tayo para po mamanage ang supply, ay may karapatang maibabahagi po no, yung mga kababayan po natin para sa ating paghahanda.
13: Mm-mm. At director po, yung sabi po natin no, yung isa po sa tinitingnan nating alternative source of water po yung Laguna Lake. Handa po ba tayo o ano na po ito? Napag-aralan na po natin itong possible na pagkuha sa Laguna Lake. Na ano na po ba natin to? Nasubukan na natin to.
14: Opo, sa ngayon po ay may mga operational na diyan no, ng mga water treatment plant po no, sa

0: nagawa, no, dito po sa Marikina River, na posible pong makatulong ng karagdagang supply at malaki po ang maitutulong ito sa paghahanda po natin. Kasi nga po, ito pong El Nino ay baka umabot nga po hanggang mga unang bahagi ng ano no ng
1: 2027
0: hanggang summer po. Yun po naman ang pinaghahanda natin. So, kasi lokoyan po, nasa 208 meters po ang level ng Angat Dam, no? At ito naman po ay masasabi natin nasa normal siyang level na no? Ngayon, nasa comfortable level siya. Kaya lang po, sabi nga natin, itong Super El Nino po, ay yan po ang kailangan nating pagandaan. Kasi kakaiba po to, no? Hindi po natin makita kung hanggang saan po ang magiging epekto do, lalo po sa mga pag-ulan na sinasabi ng PAGASA, baka mabawasan po at makapekto sa supply ng tubig po natin.
1: Mm-hmm. Director, compare po doon po sa mga nakaraan natin na data kapag dumadating po itong El Nino sa bansa natin. Yung last year po, Director, ilan po o gaano po kababa yung ibinaba po nitong Angat Dam po?
0: Opo, no, yung ano, last year po ay naka-recover po yan, no, na, kasi po, usually ang target natin nasa 212, no, nasa 208 po tayo ngayon bago magtapos ang taon, no. So, last year po ay halos naabot, no, yung level na yon ng Angat Dam. At kaya nga po, medyo naging, ano, no, natugunan, no, yung mga pangailangan po natin. Pero, kung maalala po natin, no, kasamang Bert, ito pong Angat ngayon ay nakaranas tayo ng pinakamababang level nung mga July, no, nung mga July, last week ng July, na umabot po yan na 150 meters.
1: Yun na po na, yung critical.
0: Opo. Ay, mas mababa pa ho sa critical.
1: Mas mababa pa, below critical
0: noon,
1: pa.
0: No, no, below critical po yun. Kaya po, pero kung mapapansin po natin, noong panahon na yon, kahit mas mababa sa critical po ang level ng dam noong panahon na yon, ay wala po tayong naranasan ng mga major interruptions. Kasi nga po, ay may mga other sources na po tayong nagamit at pinagtulungan po natin na kasama NWSS at mga konsesyonaryo para naman po mapangalagaan at maging na-reliable pa rin, mapanalitinig reliable ang supply ng tubig dito po sa Metro Manila. At itong mga paghahanda po natin ito ay magagamit po nating guidance or basihan para mapaghandaan din po itong super strong El Nino. Pero sabi nga ho natin, mas paigtingin pa natin po para naman po mas mabigyan ng kasiguruhan yung supply na ng kababayan natin, particular po dito sa Metro Manila.
1: Kasi Director, di ba po, nabalita po itong mga nakaraang araw, nagpa-panic buying po yung iba nating mga kababayan ng tubig. Wala pong mangyayaring water interruption po, ang sabi po ng NWRB. Opo. And Director po, yung so ang iniasahan po natin na dahil nga po may Super El Nino, below 150 po yung like yun na po ang ating pinaka ano po no, yung pinaka benchmark po natin at aasahan po natin na mas bababa pa doon if in case
0: ay ang target po natin sana wag natin pababain pa, no, yan ang po ginagawa natin kasi nga po mas maganda po ay mas komportable at sabi nga natin bilang paghahanda ay ayaw naman ho natin umabot, no, sa ganong ganong level pa at sabi nga ho natin mas magandang mas mataas pa ho doon kaya sa ngayon pa lang po habang mas paaga ay minamanis na po natin yung supply ng tubig dito po sa Angat Dam sa pamamagitan ng pag-a-adjust ng alokasyon na mas mababa sa normal pero gusto ho natin bigyan ng kasiguruduhan, no, yung mga kababayan po natin na sapat po ang supply, wala hong dahilan para magpanic at mag-imbak ng tubig, lampas doon sa mga pangailangan po natin. At kung sakali po magkakaroon ng mga pag-imbak na yon na tabert, mas maganda ay ang imbakin po natin yung mga tubig-ulan.
1: Tubig-ulan.
0: Yung nararanasan po natin at yung pong i-recycle natin tubig, no, yung pong mga recycle natin, pwede po nating imbak din yan at gamitin sa mga ibang mga pangailangan po natin sa kabahayan na hindi naman talaga nangangailangan ng treated water. Malaking bagay po ito, no, Cabert, itong mga

0: titipid at pag-harvest ay napakalaking bagay po sa paghahanda po natin at ito po mga kababayan po natin ang siya nating inaasahan na makakatulong po.
1: At saka po director yung ano po yung pag-check na rin po ng mga water line po ng ating mga residential areas po from the main line, mas mainam po na gawin nila na ngayon, i-check na nila kung ay, may mga tagas.
0: Ay tama po yun, kasama ka Bert, no? Napakaganda pong ano yan at sabi nga ho natin yung patak-patak na sa mga tagas sa kabahayan po natin ay wag ho natin pabayaan at lapatan agad ng solusyon kasi po ay ayaw ho natin masayang, no, yung tubig at ito po mga patak at ay napaka importante po.
1: Ayan, with that, Director, maraming salamat po sa pagpapaulak po ng panayam ngayong umaga. Mabuhay po kayo at mag-iingat po.
0: Ay, salamat, Cabert, at magandang umaga po sa ating lahat.
1: Yan po si Director Sevilio David mula po sa board, board executive director po ng National Water Resources Board para nga po dito sa inaasahan pong epekto ng Super El Nino. Ang sabi po ng NWRB, huwag hong magpanik, don't panic dahil sasapat po ang supply ng tubig at wala daw pong hindi daw pong magkakaroon ng major water interruption. Doon po sa ating mga kababayan, katulad nga po ng sinabi ng director, kung kayo po ay nangangamba, ang mas mainam pong gawin ninyo, mag-ipon po ng tubig yung mga hindi potable water katulad po ng mga tubig ulan na pwede pong gamitin ng panlinis. Actually, ang pinupunto talaga ni Director ay yung responsable pong paggamit ng tubig. Siyempre, yung pag-iipon po ng tubig, ulan, maaari po niyong gamitin yan sa, like, for instance, paglinis po ng inyong mga bakuran, paglinis po ng inyong mga yung mga kusina, opo. At syempre, yung paggamit din po ng, like for instance, kung kayo po ay naglalaba, yung inyo pong mga pinagbanlawan, yung huling banlaw po ng inyo pong mga damit, ilang planggana din ang nakukonsumo natin doon, umaabot din sa 3 planggana o higit pa. So mas maganda po na i-recycle po yung pwede nyo pong panggamit panglinis sa ating mga palikuran o kaya po, yun nga po, panlinis po sa ating mga driveway, sa ating pong mga bakuran, nang sa gayon po maging responsable tayo sa pag-conserve po ng ating tubig. At syempre po, unang-una na po nating tignan yung ating pong mga tubo. Hindi lang po tayo nakatipid sa tubig, nabawasan din po ang ating water bill. Opo, dahil nga po yung papatak-patak po na tagas po sa ating mga gripo at sa ating pong mga tubo, kapag pinagsama-sama po yan, malaki pong tipid ang matitipid natin kung sakali nga po nga like for instance, kung mataas po ang inyong water bill tapos nag-check po kayo ng inyo pong mga water line at na kumpunin nyo po yung mga tagas po, nakatipid po kayo sa inyo pong konsumo sa tubig po. At syempre po, unang-una po, information dissemination na rin po sa ating pong mga miyembro ng pamilya na mag-conserve po ng tubig kasi nga, although wala tayong inaasahan na major water interruption, syempre po, ang ginagawa din po kasi ng MWSS together po ng mga water concessionaire, efficient po ng pagtitipid. Syempre, on their part, nagtitipid sila ng tubig at sana sa atin din pong part, magtipid din po tayo ng tubig. Nang sa gayon, makasusurvive po natin ito pong El Nino phenomenon natin. No? Sinasabi nga po ng mga eksperto na aabot po ng hanggang 2027 po. Opo, mga unang buwan po ng 2027. So magtipid po tayo ng tubig. Sa oras po na 8:58 po ng umaga, magbabalik po ang programang Dekalibreng Balita.

0: DCMM Balita Ngayon.
1: Pamilya, hindi po muna ipatutupad sa Valenzuela City ang No Contact Apprehension Policy o NCAP hanggang sa susunod na abiso. Ayon sa Valenzuela LGU, sunod-sunod ang road construction sa mga pangunahing kalsada kaya madalas magbago ang daloy ng traffic. Ayon rin anilan nila umunog dagdagan ang pasanin ng mga motorista habang hindi pa normal ang kondisyon ng mga kalsada. Kaya paalala po sa mga motorista, suspendido muna ang NCAP sa Valenzuela pero mananatili ang mga umiiral na batas trapiko. Ibang balita naman, patuloy po napapagaling sa ospital ang 78-anyos na tsuper na si Elmer Cordero matapos atakihin sa puso habang natitigil pasada ang grupong Piston noong Martes. Sinabi sa DZMM ni Piston National President Modi Fioranda na nagkamali na si Tatay Elmer noong Biyernes at nakakausap na ng mga buwibisitang miyembro ng grupo pero nangihina pa rin ang kanyang katawan. Dagdag ni Fioranda, buhay pa rin ang kanilang pag-asa para kay Tatay Elmer dahil sa pagdagsa ng tulong mula sa iba't ibang sektor at mga kakilala. Kabilang si Cordero sa tinaguriang Piston 6 na inaresto habang nagpoprotesta para sa barikpasada sa kasagsagan ng pandemya noong 2020.
2: Batay sa ilang mga datos ay kahapon ay nagting na at gumagalaw na. No? Kapag kinakausap nga ng ating mga membro, ng ating mga tumatanaw doon, ay nagre-response na yung Tate Elmer. Hindi tayo nangangamba na bagamat kapos ay alam naman natin na matutulungan po natin.
1: At yan po mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
0: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!
3: Ang oras sa buong Pilipinas, 9:01 na po ng umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
5: Good news! Kwentong success at inspiring stories. Aprobyan sa Dekalibreng Balita!

0: Sa oras po na 9:01 ng umaga, nagbabalik po ang programang Dekalibreng Balita. Kasama niyo pa rin po si Radyo Patrol Bert Dizon. Hanggang 9:30 po tayo ng umaga at nanatalakay na po natin ang iba't ibang mga issue na ating pong direktang makakaapekto po sa buhay po ng mga Pilipino. At syempre po, para po sa ating mga kapamilya ngayon na nasa kalsada, naglalakway po ngayong Sunday at nakikinig sa Radyo Patrol sa East 30, mag-iingat po kayo sa inyong pong paglalakbay. At sabi nga po sa balita, bukas po, epektibo na ang NCAP o no contact apprehension policy po sa ilang mga lungsod po sa Metro Manila. Nabanggit po kanina na yung Valenzuela ay pansamantalang hindi po magpapatupad ng NCAP dahil po marami daw mga kalsadang kinukumpuni sa kanila. So hindi muna sila, exempted muna sila sa hindi muna sila magpapatupad ng no contact apprehension policy po. Sa mga lungsod po na mag-i-implement po ng no contact apprehension policy, para po sa mga motorista, anuhin po natin, sumunod po tayo sa batas trapiko para hindi po tayo ma-NCAP. At hindi pa nga natatalakay, actually, itatanong din natin kung paano yung magiging singilan if in case magkaroon ka ng violation. Katulad din ba yan nung ginagawa ng MMDA na padadalhan ka ng iyong traffic violation sa pamamagitan ng liham? Hindi pa natin na natalakay. Tatanungin natin sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na pagkakataon, kung mapapaano, kung katulad ba yan nung sa MMDA or iba, or may iba pang mga mechanism kung paano sila masisigil sa kanilang mga violation. At syempre, mga kapamilya at mga kaserbisyo, narinig ko na parang i-integrate yata ito doon sa Super App, doon sa EGOP App. So titingnan natin kung paano ang magiging implementation ulit ng NCAP. Kasi kung maaalala nyo ho, nung mga past years, ito po ay nagkaroon ng TRO. Kaya po hindi ito na, nagkaroon po ito ng TRO from the Supreme Court. Kaya hindi po ito na implementa. Pero ngayon po, tuloy na po ang NCAP. At para po doon sa mga pasaway sa sa kanilang pagmamaneho, mag-iingat po kayo dahil bantay sarado. At narinig ko kanina si Mayor Zamora, yung Metro Manila Council, ang sabi niya 24/7 manghuhuli ang NCAP. So pag kayo po ay napitikan ng camera, good luck na lang po sa inyo. Usually pa naman may iba tayong mga kababayan na kapag maluwag ang EDSA, hindi na inaalintana na may mga kamerang mga nakatingin doon at pipicturan kayo kapag kayo ay meron kayong violation. And I hope na maging effective ito. Syempre ang naman natin dito, ang pinaka primary goal naman ng no contact apprehension policy kahit nung una pa man, mabawasan yung kasi syempre pag naguhuli, ipapara, papatabihin, so nagkukos po ng traffic at nakakadagdag sa road congestion. So we hope po na maging effective na ito at magtuloy-tuloy itong no contact apprehension policy, at sana maging accessible o maging accurate. Syempre hindi naman 99% accurate yung, kasi po pa rin yan, meron pa rin human intervention pa rin po yan, kasi doon po sa mga sa mga metro base po nila, yung pag nakunan ho kayo ng camera, meron pa naman hong human intervention. At sana po maging accurate siya kahit papano, kasi may mga nakikita din tayo mangilan-ngilan na mga nag-violate na hindi naman talaga, or dahil dala din ng pagkakataon kaya sila nagkakaroon ng violation. Pero pwede nyo naman pong i-contest yan. Yun nga lang po, sana yung paraan po ng pagkocontest sa traffic violation ay maging efficient din po at hindi maging pahirapan po para sa ating pong mga motorista. Ito pong susunod nating tatalakayin para sa ating good news. Oo, sa para sa ating, okay na sila. Para sa ating good news, ito po, magkakaklase po sa UP Diliman ay gumawa po ng isang low-cost semi-automated machine para po sa peritoneal dialysis o yung tinatawag na BIDA kidney. Makakapanayin po natin via Zoom ang national winner po ng James Dyson Award 2026, si Allison Cabrestante at si Andrew Jacob Buensalido. Good morning sa inyo, Allison and Andrew. Si Bert Dizon ito. Welcome to the program.
1: Good morning po.
2: Good morning po.
0: Oo. At kayo ay from UP Diliman. Oo. Kayo ay from UP Diliman. Ano ang course nyo from UP?
1: Mechanical engineering po yung course na tinake namin pareho. And actually, kakagraduate lang po namin nitong July lang.
0: Mm-mm. At unang-una, ano itong ano? Ano ang pagkakaiba nitong semi-automated na machine para sa peritoneal dialysis doon sa mga typical na mga dialysis machine na nasa market na? Go ahead.
2: Yes, sir. Thank you po. So, si Bida Kidney po ay isang low-cost at semi-automated na peritoneal dialysis machine. So, ang pinagkakaiba niya po sa existing na commercial cyclers, ang tinatawag is, unang-una, low-cost po siya. So, sa mga nakakalam po ng mga peritoneal dialysis machine or tinatawag na APD machine, mamahalin po talaga sila. Mm-hmm. So, umabot ng 500,000 pesos or more ang isang machine nito. At dahil sa presyo niya ay mahirap siya ma-access ng mga taong nangangailangan, lalo na ang pasyente yung may chronic kidney disease. So, para sa kanila po talaga ang Bida Kidney.
0: Andrew, papaano nyo napamura? Kasi syempre, yung typical na machine, umaabot yun ng $10,000 ang isa eh. O, so mga roughly, mga half a million. Eh, papaano nyo napamura itong machine ninyo? Ano ang ginawa ninyo at para mapamura itong ginawa nyong semi-automated machine?
2: Yes, so una po ang ginawa namin is yung mga materials na ginamit namin sa pagbuo ng Bida Kidney ay mga off-the-shelf or mga nabibili lang sa mga stores, sa mga electronics hardware. Ang materials na po na ito ay accessible po talaga. So kami, ginawa namin siya bilang estudyante. So ang cost niya talaga ay mas maliit kumpara sa mga APD machine. Mas mahal din po talaga ang mga APD cycler dahil gumagamit sila ng mas complicated na sensors at mga detection ng flow at kung ano-ano pa. At totoo naman po na mas mahal sila dahil mas marami silang mga safeguard or more complex po talaga. Ang goal po namin sa Bida Kidney ay gawing as simple as possible yung machine, yung essential functions lang po ang tinira namin, para mapanatili siyang low cost nga po at very simple at easy to use para sa ating mga CKD patient.
0: Hindi ko natanong. Ano itong machine na ito? Ano nyo ba ito? Project ninyo sa school?
1: Yes po. Nagsimula po talaga siya as an engineering capstone project po para po sa senior year namin before po kami gumraduate. And itong idea po na ito nagsimula nung naikwento po nung kapatid ni Andrew, which is a pediatric nephrologist po sa isang tertiary government hospital. Naikwento niya po sa amin yung difficulties na kinakaharap po talaga ng mga pasyente araw-araw kapag undergoing po sila ng peritoneal dialysis na manually. So sila po yung usang na titimbang ng mga fluid bags para ma-ensure po na tama yung amount transferred, tapos sila din po yung nagbubukasara. And syempre, actively, kailangan po nila i-monitor yung treatment. And since ang isang treatment po is tumatagal ng 3 to 4 hours, tapos ilang beses pa nito nila gagawin yun sa isang araw, nakakapagod din po talaga siya. So, bilang mga scholar nga po ng bayan at mga inhinyero ng bayan, ninais din po namin na makapagbigay ng isang solusyon po sa problema na kinakaharap po ng mga Pilipino. So, ito rin po talaga yung nagbigay ng inspirasyon sa amin sa paggawa nitong Bida Kidney.
0: Dahil dialysis machine ito, ano ito, paano ninyo masisiguro na ligtas ito gamitin, lalo na yung mga nasa bahay at walang mga presence o walang presence ng mga health professional?
2: Go ahead. Ang peritoneal dialysis po ay actually home-based treatment po talaga siya. So, ang mga nurses at doctors po, actually nagtitrain sila ng mga pasyente para alam nitong gawin ito sa bahay ng safe at effectively at hopefully po to avoid infection. Si Bida Kidney naman po ay isang pwede nating isipin na upgrade siya sa manual peritoneal dialysis. Gaya po ng minention ni Allison, ilang cycles po ang ginagawa sa bahay ng patient alone po. No? So, hopefully actually mas mapapadali at mapapasafe ni Bida Kidney ang paggawa nito sa bahay ng mga pasyente.
0: Go ahead.
1: Dagdag ko na lang din po sa sinabi po ni Andrew. Pagdating naman po sa mismong operation ni Bida Kidney naman po, mas nagiging ligtas po siya since hindi na po kailangan ni patient masyadong humawak ng mga fluid lines, ganyan, mga timbangan. So, napapabawas din po yung risk ng touch contamination ng abdominal lining po nila na maaaring mag-lead po sa peritonitis na isang delikado po talagang infection. So with BIDA kidney naman po, after po nilang i-set up isang base yung machine and i-input lahat ng details at i-connect yung sarili nila, pwede na po sila mag-relax and si BIDA kidney na po yung magmamanage ng treatment nila hanggang matapos po ito.
0: Mm-hmm. At ito ay ano pa lang, no? Prototype pa lang, no?
1: Yeah. Yes sir, prototype pa lang po siya. So marami pa pong development na kailangan gawin at maipasa ang mga clinical trials mm-hmm. bago po siya maihandog sa mga patient.
0: Mm-hmm. And ano yung challenges na possible nating ma-encounter when we use this machine?
2: Yun nga po, gaya ng na-mention po ni Alice, ano, prototype pa lang siya. In fact, first prototype pa lang siya.
0: Mm-hmm.
2: So sa kasalukuyan, we're actually collecting po mga feedback sa iba't ibang doctors at hospitals. Ginawa na po namin ito nung una pa lang bago makompleto yung prototype. Pero syempre po, iba yung expectation ng isang university project sa expectation ng isang product na i-deploy na po talaga para magamit ng patients. So of course, yun po yung first step namin is to collect po the medical feedback, which is very necessary para alam namin anong specific yung kailangan improve, pwedeng yung accuracy niya, yung pump, yung pati yung ingay ng machine, lahat po ay kinoconsider namin para sa safety and comfortability ng mga patients na gagamit nito.
0: Mm-mm. At ano yung pagkakaiba niya? Di ba yung the usual na hemodialysis, no? Ano yung pagkakaiba nitong machine niyo? Aside sa compact siya, ano pa yung ibang mga feature nitong machine?
2: Yes, po. So actually, hemodialysis at peritoneal dialysis po, magkaibang
0: siya.
2: Process po yan.
0: Ah, okay.
2: Yes po, correct po. Pero pareho silang para sa CKD, pwede din po sa acute kidney infection. Pero ang hemodialysis po ay dugo ang ginagamit. Siya din po yung mas common dito sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
2: While ang peritoneal dialysis po, gumagamit siya ng dialysate fluid.
0: Mm-hmm.
2: At itong fluid ay pinapasok sa patient para ito ang mag gamit ang stomach lining natin. Ito yung mag-filter ng ating waste. At pagkatapos naman ito, siya ay i-drain naman mula sa patient. So itong fluid actually na pinapump at dinadrain ni BIDA kidney automatically.
0: Mm-hmm. At since nandito pa lang tayo sa paggawa ng pagpapa-enhance itong prototype, magkano ang initial o nakikita ninyong siyempre, hindi pa naman ito lumalabas sa market, no? Pero dito pa lang sa ginagawa niyong prototype, magkano na ang costing na nailalabas ninyo para mag-come up with this kind of machine?
1: So dito po sa prototype namin, material cost niya, so material pa lang po ito lahat po ng components, pati po yung sa housing, umabot po ng 6,000 pesos. So malaki na po kagad yung pinagkaiba when compared sa mga taang libong talaga ng mga machine po. Though cognizant naman po kami, alam naman po namin tataas din po itong price na to pagdating ng mga clinical trials at further development. Pero magkakaroon din po kami ng mga oportunidad para maipababa din po yung cost nito. Tulad ng kapag ginawa po namin siyang ready na for
0: market
1: mass production. Okay. Yes sir. Tulad po ng paggamit po ng mga manufacturing processes tulad ng injection molding at pag-consolidate po lahat ng electronics sa isang board na lang po.
0: Mm-mm.
1: So, naniniwala po kami na through this po, malaki pa rin po yung magiging discrepancy niya relative po dun sa mga mamahaling machine. And since simple lang din po talaga yung parang design architecture po namin, naniniwala po kami na magiging abot kaya pa rin po ito para sa mga Pilipino.
0: Mm-mm. At itong pardon my ignorance, pero meron na bang mga available dito sa Philippines ng the same kind ng ano, ng ganyang machine? Dito sa parang wala pa, no? Or meron na?
1: Yes po sir, actually meron na po. Yung mga peritoneal dialysis machine na nag-automate po, tulad nga po ng nabanggit ni Andrew din kanina. Ang kaso lang po is sobrang mahal niya po talaga. So, umabot po ng 600,000 to 900,000 pesos. So, hindi rin po talaga siya ganun kalagana po dito sa Pilipinas. And kung meron man po, limited lang po talaga siya sa mga hospital o mga urban centers po talaga.
0: Mm-hmm.
1: So, medyo defeating the purpose na rin po talaga nung peritoneal dialysis being an at-home treatment option since kailangan pa po talaga ni patient na pumunta pa rin sa ospital. Or kung gusto niya naman po mag-rent, ang halaga naman po is 100,000 to 150,000 per month. So sobrang laking gastos pa rin po talaga.
0: Ang laking gastos. Sana makita ito ng iba't ibang mga government agencies at i-fund itong project ninyo. Kasi ang laking tipid nito. Tsaka kung mamamas produce ito at kung maging successful ito at ma-approve ito, eh, pag ito'y na-mass produce, ang laking ginhawa ito sa buhay ng ating mga kababayan. Lalo na, yung CKD is one of the primary sakit ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. So, kung mag-market ito, na-try nyo na ba? O meron na bang mga, meron na po ba kayong mga nilapitan ng mga government agencies para makatulong sa inyo na gawin itong inyong proyekto?
2: Yes po, meron po. Actually, sila nga po yung nag-reach out sa amin because very interested din po sila sa magiging future at development ni Bida Kidney. So for now po, wala po pong clinical trials of course kasi nga po first prototype. So ang napagtestan po lang namin ito ay isang training mannequin na ito din po naman ang ginagamit sa mga hospital talaga na pang-train ng mga PD nurse tsaka ng mga patients. So yun po yung inaasahan namin next step para kay Bida Kidney. Matry siya sa clinical trials talaga para ma-prove yung kanyang benefit over mga manual PD.
0: Andrew and Allison, mamaya balikan ko kayo, talakayin naman natin yung proseso ng clinical trial at yung possible na maging availability nito sa market. Magbe-break lang tayo in a short while, babalikan ko kayo at dyan lang kayo. Opo mga kapamilya at mga kaserbisyo, sa oras po na 9:18 po ng umaga, magbabalik ko ang programang Dekalibreng Balita.
3: Bawal ang chismis, bawal ang fake news sa Dekalibreng Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM.
4: For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
6: Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
8: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
9: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
7: Let's go!
8: Make your move, baby.
9: Arthrisin, get going!
10: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras, 9:20 na po ng umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Good news! Kwentong success at inspiring stories. Approve yan sa Dekalibreng Balita.
0: Sa oras po na 9:21 po ng umaga, nagbabalik po ang programang Dekalibreng Balita. Kasama niyo pa rin po si Radio Patrol Bert Dizon. At ito nga po ay binibida natin itong semi-automated peritoneal dialysis machine po. Itong Bida Kidney na ginawa po ng dalawang estudyante mula sa UP Dilima. Nasa linya pa rin po natin si Allison at si Andrew. Andrew and Allison, welcome back to the program.
1: Hello po.
2: Yes, hello
0: po. Allison, puntahan naman natin yung ano, bago tayo pumunta doon sa clinical trial nitong inyong machine, puntahan muna natin yung napalanunan nyo na contest yun, yung James Dyson Award. Paano ko kayo nanalo dito at saan ito ginanap at sino-sino yung mga nakalaban ninyo?
1: So, yung James Dyson Award po is an international design competition po siya, meant to showcase po yung innovations and inventions nga po ng mga young engineers and inventors po natin. So kahit sino naman po pwedeng sumali as long as recent graduate po sila. And ang entry process po nito is through online lang po. So since nagsimula nga po yung Bida Kidney as a engineering capstone project po namin, in-enter lang po namin siya through Dyson. And although wala po kaming exact number sa number of entries worldwide, mm-hmm. po, alam po namin is around 270.
0: Madami-dami din ang nakikipag-compete sa inyo. At ano yung nagbigay sa inyo ng inspirasyon to come up with this kind of capstone project?
2: Yes po. So gaya po ng na-mention ni Allison, ang aking kapatid niya po ay pediatric nephrologist. So talagang may patients siya. Or ang patients niya talaga ay mayroong mga chronic kidney disease, and especially mga bata po. So na-experience niya talaga yung daily struggle na pinagdadaanan nitong mga patients na to. At na-inspire po kami ni Allison na mag-pursue ng ganitong klaseng project nga po, kasi gusto namin talagang may real-world impact po. At hopefully, through the future of Bida Kidney po ay marating na yung target or role namin ni Allison.
0: Iba talaga pag galing sa UP. Merong purpose. Ang lahat ng mga proyekto ay capstone project, may purpose. Puntahan naman natin yung clinical trial. So, nasa prototype, asan na ba kayong stage ng ano niyo doon sa paggawa ng prototype? Papunta na ba tayo doon sa clinical trial? Nasaan stage na tayo?
1: So, ngayon po is first prototype pa lang po talaga siya. So, ang next po namin is making an enhanced prototype po talaga. So, refined na po talaga dapat siya and magiging ready na po siya for further feedback, and kapag pwede na po siya i-benchmark ng formal para sa clinical testing, saka pa lang po siya magpo-proceed. So, medyo early pa lang po talaga din in the development phase.
0: At kung umabot tayo doon sa clinical trial, anong government agency ang in charge? DOH ba for the clinical trial o FDA or anong agency?
2: We're thinking po for the medical clearance, since medical device nga po ang classification niya. Possibly po sa FDA siya dadaan, kasi kailangan po niyang ma-clear as a medical device under the engineering side. Kailangan reliable and robust yung electronics and components. And then for the clinical trial side naman po, we're still communicating with the government hospitals that we've been working with para alam po namin yung necessary na next steps po, no? Ang hope namin is, of course, kung national scale nga siya, possibly DOH po can help us out with this so that we can have access to the patients who would like to or who are pinaka-applicable po para magamit at mga clinical trials nga po si Bida Kidney.
0: May go ahead.
1: Dagdag ko na lang din po siguro. Pagdating po sa clinical trial, so we hope din po na pwedeng maging multi-center study po siya, or meron pong testing for pediatric patients and meron din pong testing for adult patients, since magkaiba po talaga yung needs din po nila. And we can design Bida Kidney in a way po na pwede po siya sa mga pediatric patients, pero meron din pong version na mas appropriate po for adult patients. So yun po yung isa pa po namin tinitingnan.
0: May nag-comment dito, ang sabi, nakaka-inspire kayo kasi hindi naman sila mga medical student pero they come up with this kind of machine. Ang galing. Oo. At itong machine ninyo, if ever na maging available, sana soonest, no? Sana may mga government agency na nakikinig ngayon, although na may nakikinig naman talaga na mga government agency sa atin, especially ang DOH. Sana makita nila ito at ma-fast track itong tumulong sa tulungan na kayo para mapastrack itong ginagawa niyong machine. Ano ang message natin sa mga nakikinig sa atin na nag-iisip na ngayon na talagang willing na tumulong if ever nasa inyong pagkakataon, Andrew and Allison?
1: Siguro po,
2: so for the go ahead, Allison.
1: Siguro ang mensahe po na gusto namin iparating sa mga young engineers and inventors po natin is huwag silang matakot na maghanap ng possible na solution sa isang practical problem na nakita nila, gaano man kalaki or kaliit. And kung matakot man sila, okay lang din yun, as long as they find the will para itry pa rin siya at huwag sukuan kaagad. Since nangyari din to sa amin sa development namin ni Bida Kidney, since dialysis machine nga siya, nung una nagkaroon kami ng takot din since nakita namin yung mga challenges, pero with the proper help, you know, and ayun nga, yung support system around you, mag-workout din naman yan and magiging worth it in the end kung magkakaroon siya na real world impact.
0: Go ahead, Andrew.
2: Yes po, and for the people who are interested naman po sa Binakini, sana po subaybayan yung development process po namin. As you mentioned throughout po this interview, no, marami pa pong steps pagdadaanan si Binakini. So from the engineering side, sa medical side, pati po sa funding side of course. So malaking tulong na rin po yung exposure na nabigay sa amin ng James Dyson Award. So for any young innovators out there, again, like Allison mentioned, don't be afraid nga po to try, especially sa James Dyson Award nga po, because you can just submit your entry and parang kami lang ni Allison, talagang hindi namin expect na we would end up here. So that could be you guys in the future. So just try, enjoy nga po mga competitions, and don't be afraid to display and showcase your innovations to the world.
0: Mm-mm. At sana sa susunod nating interview, pagbalik nyo rito, eh nasa ano na siya, nasa clinical trial na siya at sinusubukan na siya para sa mga may CKD, mga CKD patients.
2: Yes po, yeah. We hope for that. That's very soon, hopefully.
0: Oo, at sana nga maging successful itong project, dahil napaka-promising nito, dahil nga biruin mo yun, siguro ang magiging presyo nito sa market hindi pa lalagpas ng 10,000 if ever na mag-come up siya with the market. At ang tips lang na maibibigay ko, ipapatent nyo ito ha. Ipapatent nyo itong machine nyo na ito once na maging available ito sa market.
2: Yes, opo. Actually, we're nakipag-ugnayan na rin po kami sa offices po na nag-handle ng IP protection para nga po protekta na po si Bida Kidney.
0: At mga kapamilya at mga kaserbisyo, yaan po si Andrew Jacob Buensalido at si Allison Cabrestante, ang mga mag-aaral po from UP Diliman, dito nga po sa kanilang ginawang peritoneal dialysis na machine para po makatulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Allison and Andrew, and we hope na sa susunod na interview natin ay nasa clinical stage na siya.
1: Maraming salamat din po, sir.
2: Thank you po. Maraming salamat.
0: Ayan, there you have it, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Sa oras po na 9:29 po ng umaga, kailangan na po natin magpaalam dahil susunod na po ang panalong diskarte kasama po si Salve Ibanez at si May Valles. Sinisa, mag-iingat po mga kapamilya. Till next time. Bye!

0: walang chismis,
1: bawal ang fake news
0: sa Dekalibre Balita. Balita at talakayan sa Dekalibre Balita.
2: Kita, kabuhayan at positibong pananaw. Yan ang hatid ni Salve Ibanez at May Valles Ceniza sa Panalong Diskarte. Panalong Diskarte. Susunod na.

0: 9:31 na ng umaga.
1: Gustong umasenso sa pagnenegosyo? Gustong umunlad sa pag-iipon? Dito ka na sa programang Hahasay ng Galing ng Pilipino. Basta't may diskarte, panalo! Kasama si May Valle-Ceniza at ang financial deshi ng bayan, Salve Ibañez. Sila ang magbibigay sa atin ng panalong diskarte!

0: ano na bang pecha? October 3, 2026. Isang masaganang araw, mga kapamilya. Ito po ito po ang programang tutulong para turuan kayong paluguin ang inyong mga iniipon at gabay ninyo, para turuan kayong tuparin ang inyong mga pangarap. Ayan. Okay, dahil ito po ang programang gagabay sa inyo, kailangan po natin pagtibayin ang ating mga kaalaman sa pagmamanage ng ating perang iniipon at pinaghihirapan. Dahil dito, pinag-uusapan po natin ang mga paraan kung papaano yan lalago, at para hindi rin tayo mascam. At syempre, ano mang pagpaplano, kailangan natin ng push, pagpupursige, unawa, savings at hangarin. Good morning, Beshi!
1: Good morning, Beshi!
2: Nice hair! Thank you so much! Thank you very much! O, diba? Rumakit kasi yung Beshi nyo, kaya may budget pang pagupit.
0: Ako rin, nagpapahaba kasi walang pang pagupit. O, nagtitipid.
2: Nagtitipid. Sunday na naman! Shake, shake, shake it off! Mga bad vibes at nega sa buhay. At smile, kasi andito na naman ang makukulit na mga Beshis na si Tita May at Ate Salve. Kahit ano pa man ang pinagdadaanan natin sa buhay, we are here for you. Pag-uusapan natin lahat ng may kinalaman sa kaperahan. At tandaan na, safe space ang alay ng mga lola ninyo dito, kaya't walang a-absent mga beshies. Ikaw man ay 30, 40, 50 o 60, tumatagos pa rin ang lagi nating sinasabi na, what is it again? Everything will be alright. Ako po ay inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez, na nagtatatakbo na naman. Yeah. Kasi nagjijismisan kami nung guest.
0: Hindi ako napasama doon.
2: Buti na lang, hindi ka sumama, napahaba chismisan natin.
0: At etong chismisan na ito, importante po ito, ha. Mamaya, huwag kayong aalis, ha. Tumutok lang kayo, importante. Who needs money? Who needs money?
2: Me.
0: Everybody needs money.
2: Okay. Everybody needs money. Tama.
0: At hindi masama. Hindi masama. Sino mabubuhay nang walang pera? Hindi, wala. Mahirap mabuhay nang walang pera. Iba naman yung siyempre pinag-uusapan natin, yung sobra. Hindi lahat
2: gusto
0: tayo ganun.
2: Sobra.
0: Gusto natin lahat yun, hindi ba?
2: Para ipamigay. Kayo naman.
0: Itulong, di
2: ba? Gusto ko ng sobra-sobrang pera para marami akong ipapamigay.
0: Itulong at i-share, di ba? Mga kapamilya, salamat po sa patuloy na pagtutok ninyo sa amin. Ang DZMM Radyo Patrol sa East 10 ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band, at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel, at sa buong mundo sa pamamagitan ng TFC, The Filipino Channel, at iWan. Napapanood din po tayo sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook, kaya mag-like at mag-subscribe na.
2: Alright, pera ang paksa natin ngayon. Itong mga mukhang pera, pero in a good way.
0: Yeah.
2: At ito ang lugar kung saan maaari ninyong itanong ang mga burning questions na hindi ninyo matanong-tanong kahit kanino. Walang judgment dito, ipadala na sa DZMM Viber number 0919-278-3000. Lapit ko na ma-memorize. At babasahin dahil
0: nakakalong.
2: Tatlong taon.
0: Ilang taon na tayo dito.
2: Alright, babasahin natin lahat ng mga pinadala niyong questions maya-maya lamang.
0: Oo. At dahil ito ay programa nating lahat, kasama po kayo, may segment kayo dito. Ang ating tanong para sa ating may say ka dito, pang-mayaman lang.
3: Usapang
0: meron pala sticker.
3: Ang latest sa mundo ng pag-negosyo. What's in? What's in? What's hot?
0: Okay,
3: what's
0: excited hot? Lang talaga, di ba? Kasi ang dami-daming may gusto nitong topic na to.
2: Yes,
0: at
2: but before that,
0: gusto nilang intindihin, and this is the time. So, ang tanong natin, sa tingin ninyo, anong pang-mayaman nga lang ba ang stock market?
2: Yan, napaka-importante
0: ang
2: tanong.
0: Sa stock market?
2: Correct.
0: O, Josie. Yung friend ko, kasi mabunda pa lang, nood ako, ha?
2: Yay, tama. Kasi grabe yung timing nitong topic na to. Mm-mm. Dahil may mangyayaring malaki ngayong linggo. Anyway,
0: correct. At ito ay lahat tayo interesado at lahat tayo gumagamit nitong e-wallet na ito na, sige, pag-usapan muna natin ang ang ating topic for today. So yan, ha, abangan po namin ang inyong mga contribution dito sa ating katanungan. Pangmayaman ba lang ba sa tingin ninyo ang stock market?
2: Mm-hmm. All right, at diretso na tayo sa ating
0: diretso na
2: what's
0: tayo
2: in
0: sa
2: what's hot segment.
0: Ang ating stinger,
2: araw na ito.
0: What's in, what's hot.
2: Okay, Ate May.
0: ating stinger.
2: Stinger, please.
0: Stinger, please.
3: Usapang pera, kita at mga latest sa mundo ng pagninegosyo. What's in, what's in, what's hot?
0: Ayan, si Sir Peter pala nag-VO ng what's in, what's hot. Uy, pasalamat, bago tayo mag-ano, pasalamatan natin ng Sir Peter, ano yan, na April.
2: Ay,
0: and then, kasi ano yan, winner sa KBP. Maraming salamat din pala sa KBP Golden Dove Awards.
2: Yes, congratulations at the...
0: Oo, for nominating, for... putting us in as a nominee.
2: Ang panalong discarded. But also discarded. Thank you because a lot of our colleagues here won.
0: Yes! Thank you so much sa 29th Golden KBP Golden Dove Award. Okay, eto na. Alam mo ba, sad.
2: Ano?
0: Ang dami ko nakikita ngayon sa feed. Sa feed natin, sa cellphone, tungkol sa GCash IPO.
2: Oh, yes.
0: At napanood ko rin ibang mga channels na pinag-uusapan. Parang ano to, hot topic. Ano? Ang dami nagtatanong kung ano ang ano yon at kikita ba tayo dito at safe din ba ito?
2: Eh, ano sagot mo?
0: Sabi ko, teka, tatanungin ko si Besh. Oo, alam Good mo naman, job. Dapat... dapat ano, safe tayo, safe space, sabi mo, di ba? Mm-hmm. Itong programa. So
2: tama.
0: ito na ang sagot.
2: All right. Very good at yan ang sagot mo. At ang sagot ko naman diyan, teka, magandang tanungin diyan ang ating guest ngayon. Hey. Dahil bago pa man magkaroon ng IPO ang GCash, kailangan din natin suriin kung paano ito napunta sa ganitong klaseng sitwasyon na meron na nga tayo nito.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Ayan.
0: Bago tayo pumunta sa malaliman na tanong, Salve, para sa mga kapamilya natin na ngayon ay naririnig, nakakarinig nito, ano ba talaga? Ano ba talaga ang stocks?
2: What is a stock?
0: Yes,
2: ito lagi kong explanation dyan. At alam mo, Ate May, magugulat ka. Ang daming nagtatanong tungkol dito, ha. Imagine mo, ikaw, ako, at siguro apat pa ng mga kaibigan natin, gusto natin mag-ambag-ambag para magtayo ng karinderya. Okay? So, tig-10,000 tayo, 60,000 yung magiging capital natin, di ba? You put it in a pot, tapos meron
0: six
2: ka ng capital.
0: 6 times 10K.
2: Oh. So ngayon, bawat isa sa atin may ari ng 1/6 ng karinderya. Yung 1/6 na yan, yan ang tinatawag na ownership. Mm-hmm. Yan ang tinatawag na stock.
0: Share
2: ng isang negosyo.
0: Okay.
2: Okay, so kung 6 tayo, tagsa-10,000 tayo, 1/6 nung kumpanya sa'yo.
0: Sa akin.
2: So, isang stock yun.
0: So, sabihin ko, may pag-aari akong kumpanya.
2: Mm.
0: Diba?
2: Mm.
0: Okay. So, dito sa karinderya, ako nasa kare-kare.
2: Ah, okay. Ayan, sisika tayo. kapag sumika tayo, pipilahan
0: yung... kare-kare mo... Kare-kare ko, kare-kare. Diyos.
2: Iba-iba sarap, naman. Kare-kare sa'yo, adobo sa akin.
0: Okay. Okay.
2: So, kunwari
0: tapos
2: pinipilan.
0: Tapos, yung friend natin, si Fred Caldereta.
2: feeling ko pipilahan yung kare-kare mo.
0: Of course.
2: Ay, buong
0: kompleto na yan eh. May karne ka na, may gulay ka pa.
2: Ang ibig sabihin nun, tataas yung value ng karinderya. Pwede mong ibenta ngayon yung share mo na more than 10,000 pesos. Kasi yung value ng kumpanya, nung karinderya, lumalaki. So yun, pwede kang tumubo sa share mo ng ganon. Aside from that, pwede ring maghati-hati ng kita at the end of the year. Parang balato.
0: Oo. Kasi nga, kumita ng malaki si kare-kare kahit pinilahan na lahat ng umorder ng kare-kare. Diba? Okay. Papaano man naman kung umasenso nga tayo, pero nasunog yung karinderya.
2: Ayan ang totoong usapan. Pagka bababa ang value ng karinderya pag nasunog yung karinderya. Hmm. O kaya, may nangyari, di ba? Bababa din yung value ng share mo. Walang refund yan. Kaya tandaan, kapag bumili ka ng stock, hindi ka nagpautang. Co-owner ka, kasama ka sa hirap at saya.
0: Sa hirap at ginhawa. Okay. Okay, ito naman, ang tanong ng marami dyan. Saan naman nabibili itong mga stocks? Pwede ba tayo pumunta lang sa bangko na uupo ka doon? Pwede ba may stock?
2: Oo nga. Magandang isama natin sa usapan. Dahil, hindi, magandang pag-usapan yan ngayon dahil kasama natin ang chairman ng Luna Security, si Mr. John Gatmaitan. Magandang umaga po at welcome sa Panalong Diskarte.
1: Sa inyong
2: good
1: lahat,
2: morning,
1: sa mga tagapakinig at tagap panood ng DCMM. At maraming salamat at ako'y naimbitahan sa inyong show.
2: Oo, okay. Diba? First time natin na-interview si Sir John ngayon. Uh-huh. Alam mo ba na, I don't know, how many decades ka na ba sa stock market? Ayaw niya nang
1: mas
2: sabihin.
1: Mas maliit yung numerong yun.
2: O, diba? Apat na dekada.
0: So, pag sinabi bang securities, ang negosyo, ang ano focus niyo ay stocks, Sir John?
1: Yes. Nung makaraan, or last year, nakakuha ko ng lisensya rin ng pera administrator.
0: Yes. Oh, so, yan ang isa pa natin gusto pag-usapan.
2: Babalik si John next week.
0: Babalik ka.
1: Sa next week na yun.
2: Next week.
1: Mas importante yung IPO para maintindihan ng mga tao.
2: Correct. Oh, because this week, magsisimula na yung offer period para sa retail investors. Ano? Magmula bukas. Kaya in-anticipate natin, Sir John.
0: Bukas is
2: marami
0: October 4. Monday.
2: Ah, tama ba? October 6 pala. October 6. But this week, it's gonna happen. Kaya naisip namin magkaroon ng ganitong topic kasi a lot of people are probably thinking na
0: buying
2: saan
0: in.
2: Ba tayo makakabili niyan? Mm-hmm. Bakit ba ako dapat bumili niyan? Pag-usapan natin, mm-hmm. 'di ba, para maintindihan ng ating mga kababayan saan nga pa nabibili yung stock. Sabi ni Ate May pupunta daw siya ng bangko.
0: Oo, tama ba? Tama ba, Sir John?
1: Yung mga ibang bangko, what they call licensed stock brokerage firm, no? Mm-hmm. Membro ito ng Philippine Stock Exchange, mm-hmm. at sila ang may lisensya or authorized, mm-hmm. For you, para sa mga tao, para makabili ng stocks. Mm-hmm. No? So, hindi basta-basta kanino, ha?
2: So, yung market, yung Philippine Stock Exchange, para siyang, ako, I don't know what you think of this, para siyang, kunwari, palengke ng isda at gulay.
0: Ah, okay.
2: Pero stocks yung yung binibili. Para din siyang palengke, 'di ba?
1: Yes. Uh-oh. That's tama 'yun.
0: Palengke ng iba't ibang kumpanya.
2: Ah, palengke ng iba't ibang.
1: So, lahat ng mga kumpanya na nag-IPO or doon sila nakalista at doon ka pwedeng bumili.
2: Mm.
1: So, siguraduhin, lisensyado ng PSE at SEC.
0: Okay, so ano naman,
2: paano mo malalaman kung alin ang mga lisensya?
0: Lehiti mo na license at ano, yeah. License ng SEC at PSE.
1: Well, sa panahon na to, madaling mag-Google, di ba? Ito ba, lisensyado ng PSE o SEC?
2: Aha. Uh-huh.
1: Pag wala yung sagot, hanap ka ng iba.
2: Pero asan yung official na listahan? Diyan. Sa PSE.
1: Sa PSE.com.ph.
2: Org yata. Tama ba? basta sa official PSE website,
0: sa Philippine Stock Exchange website. So, ano naman po ang trabaho naman ng SEC?
1: Okay.
0: Sa stock market.
1: Sila ang naninugrado na the company totoo, kumikita, kasi it takes, you have to be, dapat at least minimum operations, no? Normally, kumikita ka na ba the last 3 years of your existence, then you're worthy of being listed. No? Either you sell some of your shares na magbebenta ng yung parte ng karinderya. Or gustong mag-expand ng karinderya. Pwede, pag lumaki ka na, pwede ka na rin magpa-franchise, di ba?
0: Oh, parang yung malaking bubuyog na ano na food chain, di ba? Dati, hindi naman sila ganun.
1: Oo,
2: napaisip ako ng konti. Ano yung bubuyog?
1: Ice cream pa.
2: Okay.
0: Di ba? Sige, simula. Bago sila nagbenta ng shares.
1: Global na.
0: Naging global.
2: Medyo stringent din yung requirement, ano? Hindi basta-bastang makapag-IPO. Hindi lahat ng
0: negosyo. Nag-apply.
1: Totoo yan. Kasi meron silang standards na mahigpit din. Para kasi, pag nag-IPO ka, parang kumukuha ng pera sa publiko. So, sinusugurado ng SEC, yung pera na nilalagay mo sa kumpanya na yon ay sugurado.
2: Mm.
1: Hindi one hit wonder yung kumpanya, or now you see it, now you don't.
2: Oo, tama. So, talagang tinutukan na rin yan ng gobyerno, no? In every country around the world, ganun.
1: Globally, that's what, yun yung obligasyon ng mga exchanges para and the regulators na hindi lokohin yung mga tao.
2: Balita ko, napakaraming dokumento doon. Ito kailangan ipapasa mo. Pati yung financials, di ba? Bubuksan mo yung libro mo, ipapakita mo na yung track record mo, okay?
1: Yes.
0: So talagang ano, medyo maliit ang tsansa na maloko ka o maging maloko ka, maging fraudster, ng mga fraudsters.
1: That's the
2: objective,
1: aim.
2: Of the SEC.
1: Of the SEC.
2: Oo, kasi public listing Diba in the Philippine Stock Exchange, anybody can buy. Yes. Ang pinaka-importante actually na legit investment yung mapupunta doon na pwedeng bilhin ng kahit sino.
1: Right. It's the yung kasi safeguarding yung investment mo, no? Gusto yun yung ano. I guess kaya yung mga scam, diba? Unang maghuhuli niyan. It's easy. Hoy, di kayo registrado. Diba? At tigilan mo yan.
2: Mm-mm. Wala kayong opisina dito. Stop!
1: Diba?
2: Stop!
0: So, ito na. Di ba mag-IPO ang GCash? Ano naman itong IPO, Sir John?
1: Okay.
0: IPO is an acronym for
1: Initial Public Offering.
0: Initial Public Offering.
1: So, first time nilang pupunta sa exchange at mag-o-offer ng shares.
2: Sir John, balikan natin yung karinderiya namin ni Ate May. Kunwari yun ang example. Makisosyo.
1: Makisosyo at maglagay ng
2: sisig. Sisig naman. Oy!

0: yung pagod at pawis na
1: ng inyong, mga owners, oh, ng mga nagsimula ng negosyo. Mm-hmm.
0: So that's how, if you baka magtaka kayo, ay PC rin puhunan, ba't binibenta ng dalawa, tatlo, whatever, kung ano man yung presyo.
1: Siyempre, no? Pinaghirapan na namin yung karinderya. Oo. Oh, no? Oh. Tsaka mahirap yata magluto
2: ng kare-kare. Kaya nga sumikat, pinaghirapan eh, di ba? Kaya nga ngayon, gusto nyo bang makisosyo? Mm-mm. Parang iniimbita na natin sila na sumosyo sa ating negosyo.
1: So, ang
2: kaya
1: initial...
2: nagpa-IPO na.
1: Correct. So, ang initial public offering, first time na magbebenta kaming mga founding partners sa... Public. Tama ba?
0: That's correct.
1: Okay.
0: So, meron ding ano, yung initial funders, no? Pero ganun din sila na may presyo na rin nung pumasok yung mga to para lalong lumago yung negosyo.
1: Mm-hmm. Okay.
0: No?
2: Pero ito pong, Sir John, ito pag IPO ang offering, may minimum po, di ba? Meron din bang maximum?
0: Depende kung
2: number of shares na pwedeng bilhin.
0: Oo.
2: Kasi halimbawa si Sabi, dami-daming pera, 'di ba?
1: Hmm?
2: Tapos bumili.
1: Gusto ko pa more.
2: Oo, gusto pa niyang lumago. Eh sabi niya, mukhang kikita ko dito. So, naglagay siya ng maraming pera. Meron bang hangganan? Ay hanggang ano lang, 10,000 shares lang pang maximum, ganun. At ang minimum ay 100 shares lamang. Ganun
0: okay.
2: po ba?
0: Sa IPO kasi, meron ding allocation for small investors.
1: Yes.
0: That's, yun yung unang cut-off muna. Hoy, if I recall correctly, 20% ng IPO binibigay muna sa maliliit or yung maliliit na allocation or may
2: so maliliit muna ang pwede mag-invest?
0: Yes. Oo.
2: Okay.
0: Dun sa total IPO.
1: Mm.
0: But there are also correspondingly or sabay din yon dun sa mga anchor investors na tinatawag.
1: Yung institutional.
0: Yes. Mm. Para sugrado gaya nito, napakalaki. Di ba? It is somewhere about what? 90 billion.
1: Mm-hmm.
0: And it's the biggest.
1: Oh.
0: So, hahanap ka ng anchor investor. So, yung subject to cut-off lahat yan.
1: Mm.
0: Diba? Pero yung local investors, small investors, minimum yon or whatever, sugrado meron ka.
1: Mm-hmm.
0: Parang yung Petron dati. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Lahat binigyan ng 1,600. Lahat ng naglagay.
1: Mm-hmm.
0: And then over and above, yung sobra doon sa 1,600, parang ano na, kanya-kanyang bidding.
1: Mm-hmm.
0: Mabait ka sa'yo, ay mabait ka sa akin.
2: Diba? Palakasan din pala.
0: Hindi na.
1: Okay. Naalala ko, nitong nakaraang linggo, or the previous weeks pa, nakalagay sa news na maximum 10 pesos per share yung presyo.
0: Mm-hmm.
1: Ba, para lang maintindihan natin how it works, ano, even for other IPOs.
0: Mm-hmm.
1: So, pag nagra-run na, bini-figure out na kung ano yung magiging price.
0: Yes.
1: So, syempre, may mga roadshow. Yan, ano, Sir John.
0: Yes.
1: Sir John. Parang ano, tagal. So, may mga roadshow yan, kakausapin yung mga anchor investors until finally malaman kung ano yung offer price. No?
0: Yes.
1: So, last Friday, ang news is 6.60.
0: Yes.
2: 6 pesos per and share. 60 centavos per share.
1: Hindi ko alam
2: Gcash.
1: Kung 100 shares ba yung minimum board lot? Kasi may tinatawag na minimum board lot. Hindi ka naman pwedeng bumili ng isang share lang.
0: That's correct.
1: Mm-hmm. Pa-explain mo.
0: Okay. It has something to do dun sa processing.
1: Mm.
0: Diba? Siyempre, kaya soon, no? Of course, it was already implied that the minimum is
1: 100 yata.
2: 100. So, kung 100 shares is 660 pesos lang.
1: Ang mura pala. Oh, ilang kape?
0: So, in fact, sa soon, once the yung PSE ngayon, magmabago ng system. No? One of the features, and it was promised, I think, half of this year, sabi,
1: tatanggalin.
0: Liliitin yung board lot.
1: Uh-uh. Pero ngayon hindi pa, no?
0: Hindi pa.
1: Okay.
0: So, pagdating ng bagong system, which they're slated na mag-umpisa November, assuming it gets delayed somewhere about November.

0: at February. Ang mahalaga ngayon, 'di ba? Sabi mo nga, kape. Presyo ng kape. So ang ano,
1: mas mura pa sa
0: The exchange in order para dumami ang makasali. At yung 100 pesos mo, hindi mo na lang tinatabi-tabi diyan.
2: Yes.
0: Now your 100 pesos pwede nang i-invest sa stock market. So lahat pwede na mag-participate. Kasi ngayon, ang minimum board lot nasa 2,000 to 10,000 pesos, no?
1: Sir, paki-explain ano yung board lot.
0: Okay, yun yung minimum mong pwedeng bilhin.
2: Number of shares. Na hindi ka pwedeng bumili ng 90.
1: Oo, dapat isa na 100.
2: 100, yun yung minimum board lot. Iba-iba yun per stock, no?
0: Yung nasa presyo.
2: Depende sa presyo. For GCash, it's 100.
1: Okay. Okay.
0: Pero soon, magiging 100 pesos, makakabili ka ng GCash.
2: Soon, oo. Yeah. Oo. Pero John, yung naalala ko, as a financial literacy advocate, no? Kaya nasabi ko to sa column ko na pambansang IPO. Kasi 40 million active users ang GCash. Oo, 90 million downloads. Tama, di ba?
0: Mm-hmm.
2: 40 million active. Eh kung yun na rin naman ang ginagamit mo, naiintindihan mo how it works. This is a great opportunity for ordinary investors to have a feel of what it's like makisosyo sa malaking kumpanya.
1: Oo, na maging stockholder tayo.
2: Oo, hindi ka lang user.
0: Tama. Oo. Yan. Hindi lang sa GCash. Diba? Pag natutuhan mo to, diba? Ang marakong laki-laki ng kinikita, laki-laki ng binabayad ko. Ba't di ka bumili?
2: Oo.
0: Diba?
1: Ng shares.
0: So, para makabawi ka naman doon sa
2: napakamahal na kuryente. Instead na nagbabayad ka, kumikita ka.
0: Oo, punta ka sa banko. Diba? True. Sila, kumikita sila sa pera mo. Bakit di na lang ako bumili ng shares ng banko na to at kumita rin gagaya ng mga may-ari ng banko?
2: Oo nga naman.
1: Kasi yung mga banko, di ba, yung pera natin, ginagamit din nila, ini-invest din nila sa mga ganyang instruments, di ba?
0: Pinapautang nila, kung ano-ano, di ba?
1: Tapos, porsyento lang ang nakukuha natin.
0: Hindi ko sinasabing, huwag tanggalin mo lahat.
2: Oo.
0: Di ba? Ano yung balanse? Kaya sa susunod na ka-usapan natin yung pera pa, paano ba ginagawa yan.
2: Interesting yan.
0: Binabalanse lahat.
2: Okay. Itong 660, meron kasi mga nagko-comment dito na yung ibang comments daw ng ibang tao, parang mahal. Ano sa tingin mo yung 660? Para iniisip ko, it's cheap enough for the ordinary Filipino. Kung may extra 1,000 pesos ka. Ay, sorry. Tama, di ba? May extra 1,000 pesos ka.
1: You're more than 600.
2: Lagpas ka na. Kilama.
0: 660.
2: Oo, lagpas ka na sa minimum board lot.
0: 200 pesos. Pwede pang 200 shares.
2: Pwede.
0: Bibig ka na lang konti.
2: Oo. Ikaw, John, nung first time kang bumili ng stock, I don't know if mahilig kang bumili ng IPO, o kaya nung bata-bata ka pa at bumili ka ng stock for the first time, ano yung naging pakiramdam mo?
0: Okay.
2: During at ngayon nagbibenta ka na. As Luna Securities, kaya ng negosyo.
0: During the 90s, we handled isang stock broker at dumadaan sa amin yung mga IPO na yan, no? So, karamihan yan nag-aagawan talaga. Kasi kaya ang maganda sa stock pag naglalagay ka, yung may-ari, ang objective niya, kung billionaire rin siya, gusto niya maging 2 billionaire, 3 billionaire or multi-billionaire, no? Ang kagandahan kasi niyan, sila talagang gusto, nagtatrabaho sila, they hire na magagaling na tao para magpatakbo ng negosyo, and of course the incentive of yung bonus nila, hindi lang yung kinita nila, di ba, pati na yung stock price, gusto nila makita ito
2: na umakyat, yes,
0: di ba? Kaya makikita mo, yung pag nalaglag ang presyo, nawalan ng halaga si Mr. Ricky Rason or mga Ayala pag nilalaglag yung presyo. So sa kanila, being a listed company, not only the share price, but they want to make sure, no? Sinusugurado nila, aakyat yung kita.
2: Diba? Para umakyat. So kung wala lahat ng shareholders, mas malaki yung chance na at 660 paakyat yung presyo. Mm-hmm. Mas kikita yung ordinary.
0: Basta makikita natin na marami sila pang produkto. Mm-hmm. Ang kagandahan ng GCash, may customer base na.
1: Oo, diba? Ang dami ng users, di ba?
0: So, pagandahin lang lalo eh lahat naman 'yan nagpapaganda, gumagawa ng mga bagong produkto.
1: Sino ba naman ang negosyo, Sir John, na gustong malugi? Siyempre gusto natin laging pataas ng pataas.
0: Siyempre.
2: Pero pwede rin bumaba. Pwede rin. There's a likelihood, hindi guaranteed na after IPO paakyat. Hindi guaranteed 'yun.
0: Ito.
2: There's a likelihood na it goes up and down. I mean historically.
0: Okay. The most yung pinakahuling IPO yung Maynila, di ba? In-offer yan, 15 pesos. Bumaba ng 13, di ba? Eh kung mahina ang dibdib mo at hindi ka nag-aaral, mabebenta ka.
2: Lugi.
0: Lugi ka. Pero umakyat yan hanggang 21 pesos. So, may basta inaral
1: kumita
0: mo.
1: Kumita na from the 13 pesos.
2: Okay, cut ko muna tayo dyan at meron muna tayong break, Sir John. Huwag
1: yung mga ang dami nang nagre-react at maraming interesado, bibili din ako dyan ng IPO ng GCash sabi ni Celerio Mods 8171.
2: Okay.
1: Go.
2: Magbabalik ang Panalong Diskarte.

0: Ito ang diskarteng balupe.
1: Balupe?
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa
0: Panalong Diskarte sa DZFM.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 10:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Karamihan nanindigan po ang Philippine Animal Welfare Society o POS na kailangan ng amyendahan ng umiiral na batas para mapaigting ang proteksyon sa mga hayop. Kasunod ito na inihayang alaga bill sa Kamara na laing higpitan ang parusa sa pang-aabuso, pagmamaltrato at pagpapabaya sa mga alagang hayop. Iginit sa DZMM ni POS Executive Director Ana Cabrera na hindi naaaksyonan ng Bureau of Animal Industry ang ilang kaso na animal cruelty at mas matututukan nito kung itatatagay sa komisyon para rito. Bukod sa pagsupo sa animal abuse, isinusunog din sa panukala ang proteksyon para sa mga nag-rescue sa mga napabayaang hayop.
4: It provides for animal welfare education in basic and higher education institutions. Mm-hmm. So, mai-incorporate na ang animal welfare. They want na sana yung mga tao, they are following the law, not because takot sila sa penalties, but because it's the right thing to do. Mm-hmm. Kasi hindi naman dapat saktan talaga ang hayop, di ba?
3: Naman po sa lalawigan, arestado po ang isang lolang tulak ng droga at apat na iba pa sa anti-drug operations sa Bataan. Balitang kumpirmado sigurado mula Bataan, Radyo Patrol, Rod Izon.
5: Kalaboso ang isang 71-anyos na lola na gumagamit ng alias na Neng kasama ang apat na iba pa sa bypass operation sa Barangay Lamaw, Limay, Bataan. Ayon sa PDEA Bataan, nakumpiska sa mga suspect ang 7 sachet na naglalaman ng tinatayang 20 gramo ng shabu na nasa 136,000 pesos ang halaga. Sa operasyon ng PDEA Bataan at Bataan PPO Drug Enforcement Unit, na-recover sa kanila ang ilang drug paraphernalia, 3 cellphones at bypass money. Nakapit na mga suspect sa PDEA Regional Office sa facility sa San Fernando, Pampanga, habang isinasailalim sa forensic examination ng nakumpiskang droga. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban sa mga suspect. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rod Izon.
6: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita!

0: Nagbabalikan pa namin diskarte. Nagpapatuloy po ang ating usapan tungkol sa stock market at pag-i-invest sa IPO. Kasama pa rin natin si John Gatmaitan, Chairman of Luna Securities. O, diba? Ang daming mga tanong,
1: oo,
0: Ate May.
1: Nagchichismisan kami. Sabi niya, araw ba to? Busy ang mga tao pag weekday. Ito po yung pagkakataon nila makinig sa atin to increase the financial literacy of the Filipinos.
0: Sana araw-araw worldwide. Para mas maraming yumayaman. Diba? Minsan, ako honestly, ang news ko, ang news feed ko, mas marami tungkol sa business kaysa sa politics. Minsan, di mo naman makokontrol yung politika, pero yung sarili mo negosyo, makokontrol.
1: Nabubudol tayo ng bonggam-bongga sa politics, di ba? Ito, magpayaman na lang po tayo.
0: Wow.
1: Minsan din naman, may dati ng ang kaalaman natin sa pagpapalago.
0: Correct. Hindi naman umasa tayo sa apektado.
1: Oo.
0: I mean, good governance is needed para yung negosyo natin lumalago.
1: Totoo naman yan. Yun. Pag hindi maganda ang estado ng gobyerno, bumabagsak ang pera, ang mga negosyo, di ba?
0: Ang mga dolyares
1: ni Ate May. So, kasama po yun. Lahat tayo, di ba?
0: So, dyan, ang mga dolyares niya.
1: Ano nga? Sana magbilang anghel ka.
0: Ang mga dolyares.
1: Okay, Sir John.
0: Tayo, lumalaki utang.
1: Oo, sabi ko kanina, bububulo ako, Sir John. Dati nakabila ko ng stocks nung dalaga pa ako. Uh-huh. May papel pa.
0: Ay, oo. Oh.
1: Ngayon, sir, wala na, diba? No, wala.
0: Ay,
2: digital na lang.
1: Isa pa yan. Digital na yan. So, alam, safe naman po. Even if it's just digital, wala kang pinangahawakan.
0: Mm-mm.
2: Lahat nakarehistro yan.
0: Okay. Oo, lahat na. Ay, alam mo din, may natatanggap pa ako mga tanong. Yung mga pa-retire na, mas matanda pa sa baby boomer. Anong tawag sa generation na yun?
1: Anong
2: retirees.
0: Retirees ngayon, baby boomers. Yung mga parents nila.
2: Baby boomers. Ako.
1: Ano nga, before the baby boomers, ano tawag? Pakitext nga po, medyo hindi kami makasearch
0: na
1: yun.
0: Alam mo, minsan may nagtatanong pa sa akin, or yung mga anak nila, meron pang stock certificates. May stock certificates pa na hindi na convert.
1: Oo,
0: so ano na daw ang gagawin nila dun sa stock certificate nila?
2: Yes, okay. Dalhin lang sa isang registered member of the Philippine Stock Exchange.
0: Katulad ninyo?
2: Oo.
0: Okay. Dito kay Sir John. Dalhin
1: nyo.
2: No, anytime. Yun, co-convert na what they call parang scriptless.
0: Wala pong letter T yun. Scriptless. S-C-R-I-P-L-E-S-S.
1: Ah, okay. Scriptless.
0: Co-convert lang. Tapos okay na yun.
2: Co-convert lang. And then, yun na yung papasok sa account mo.
0: Mm-hmm. Pero ko-prove mo pa yung ownership nun dyan, di ba?
2: Yes, of course.
1: Mm-hmm.
2: Hindi pwedeng ibigay. And there may mga iba na kailangan mong mag-personal appearance.
0: Okay, paano kung inherited lang?
2: Ha?
0: Inherited. Namatay na yung
1: parents.
0: At saka nila na nakita.
2: Magpapakita ka ng parang, what you call?
1: Birth certificate?
2: No,
1: death parang, certificate.
2: May ano yan eh, may settlement yan na you do it with the BIR. I forgot the
0: estate taxes.
2: Yeah.
0: Estate
2: admin, parang mga ganyan, no, administrate. kailangan ko na rin pag-isipan niya kasi medyo
0: matagal pa, 20 years old ka lang dyan.
2: Okay.
0: Ano ba yan?
1: Oh, maaga lang talaga. Hindi,
0: talaga ganyan ang hair. Mo sa akin, no?
2: Diba?
0: Magka-batch lang tayo.
2: Gusto ko na mag-retire kasi.
0: Lahat tayo.
2: Maaga.
0: Lahat tayo.
1: Nagpatina lang siya. Uso yan ngayon.
0: Nagpapaputi ng buhok.
1: Nagpapaputi ng buhok.
0: Okay, balikan natin yung pinag-uusapan natin para sa mga bagong pasok lang sa ating show. Pinag-uusapan natin this opportunity para maging part ng growth ng Philippine Stock Exchange or ng stock market through IPOs.
1: IPO dahil merong offer nga na parating ang ginagamit nating lahat na e-wallet at GCash, which is 6.60 pesos and 60 centavos per share, which you can buy for 100 shares minimum.
0: Mm-mm.
1: Okay. Malapit-lapit na yan. Pag-isipan niyo na po.
0: Napakaraming question.
1: Ayan, kaya tinutulungan namin po kayo na alamin kung ano ba itong stock market, paano ba kumita dito sa tulong ni Mr. John Gatmaitan.
0: Siya po ang chairman of Luna Securities. John, a lot of people, balikan natin yung tanong ni Ate May kanina. Kasi lagi ko din itong mga first time buyers ng stock, because they know the brand, they want to go into it. Saan nung binibili? Is it hard to open an account with a broker? Bakit ko to tinatanong? Kasi ako, 30 years in financial education. A long time ago, napakahirap, magte-train ako. Tapos, mawawala na sa kanila yung action kasi account opening is difficult. Diba? Parang hirap intindihin. Mm-hmm. So, let's break it down for the ordinaryo mamamayan. This is not like going to the bank. It's a different proseso.
2: Yes.
0: Okay. Anong kailangan mo para mag-open ng account?
1: Para
0: ano ang kailangan mong bantayan?
2: Okay. Ang maganda ngayon kasi sa technology, the technology that's na meron, no? Kasi dati kailangan pumunta sa bangko, at baka ma-turn down ka. So may anxiety na ganoon, 'di ba?
1: Okay.
2: So ngayon,
1: ang parang pangmayaman lang noon ng stocks.
2: Oo. Hmm. Ngayon hindi na. Kailangan lang may ID ka, may bank account, meron kang TIN, and then syempre kailangan sumulat at ID, either national ID, driver's license.
1: Okay. Sir, wait lang, kailangan may bank account, kailangan may
0: ID,
1: marami naman yan eh. Ano pa yung isa? Paano kasi meron kasi
2: TIN number.
1: TIN. Oo. Meron naman kasi hindi registered na walang TIN number. Meron namang may kilala ko ay magbangko. Bumili ng bahay at lupa, nakarolyo yung pera.
0: Oh. Baka i-question natin.
1: Hindi nagbabangko? Ayaw nga mag-credit.
2: I think now ngayong panahon na to, dapat lahat may bangko. Unang-una, 'di ba? Kami sa ginagawa namin para makasigurado kami na yung pera pag nag-withdraw ka, pupunta talaga sa iyo.
1: So bagay ang GCash, e-wallet eh, para bangko na rin.
2: So gusto namin makasigurado na pag nag-withdraw ka, doon sa ni-register mong bangko. Hindi pwedeng mag-issue kami ng bangko tapos iba pala yung taong dumating at na-deposito. So yung lahat ng possibility of fraud,
0: nawawala.
2: Tinatanggal namin. No?
1: Okay.
2: So yun, isang kasiguraduhan sa siyempre namuhunan ka na or nagpundar ka para malagay mo dyan, but biglang mawawala, di ba? So it's one security issue. Therefore kailangan namin yun, no? Kahit saan naman ngayon, wala nang hindi ka na pupunta, deposito diretso sa banko mo, parang payroll din.
1: Okay.
2: Di ba?
1: Pero lahat na ngayon halos digital, so may digital banks
0: parang
1: na,
0: hindi
1: may
0: lahat ano dyan.
1: Hindi pa?
2: Okay. Sa amin kasi, para sugrado, no? Yung pag nag-withdraw ka, pumipirma pa ako. It's the last, it's our mode. For what, kung, or kung mga, para sugrado. Na yung pera na ibinayad ko, diretso talaga sa'yo.
1: Parang mas secure nga rin yun eh. Ako minsan mas gusto ko yung may kausap akong tao kaysa yung puro pindot lang ako eh. Di ba?
0: Pero the innovation now is like Luna, merong app. Di ba? Another innovation, and this is, isa ito sa mga very interesting for me as a financial education advocate, kasi if we want people to be part of the growth of the country, we want them to invest. Hindi lang consumption, hindi lang puro bili ka ng bili. Kailangan maglagay ka ng pera sa mga kumpanya para sa paglaki nila, kasama ka.
2: Yes.
0: Di ba? But it's difficult dati. Ngayon, may mga app na. For example, yung G-Stocks, nasa loob ng GCash na yun eh.
2: Yes.
0: Kung verified ka na sa GCash, papasok ka lang dun sa G-Stocks, parang 4 clicks yata eh. Yung pang-apat mo na click, cash in ka na. Tapos pwede ka nang mag-subscribe to an IPO.
2: Right.
0: Any IPO ah,
2: yeah.
0: Once nagawa mo na siya one time, pwede ka na magbumili ng kahit anong stock, kahit anong IPO, one time lang.
2: Yes. GCash or Mint has may partner silang broker. Mm. So, if the facilitation is...
1: Ah, pwede rin. Hindi ka direct. Pwede rin sa brokers.
2: Oh, sa kanila. Well, meron
1: sa security, sa Luna Securities, pwede kami dumaan para bumili ng stocks ng GCash. Kung hindi marunong, may mga hindi techie eh. Mas gusto nila ano.
2: Okay.
1: Pwede yun.
2: You can email us at, of course, ang unang ano muna, magbukas ka muna ng account.
0: Mm, yun na nga eh, account opening muna.
2: Ang opening muna, and then since we operate also na parang may e-wallet, lagay ka ng pera, yun yung itatapat, yung pera, diniposito mo, yun yung tatapat namin.
1: Pwede bang acceptable ba ang GCash? Halimbawa, yung e-wallet, wala akong physical bank, dun ako nagpapasok. Pwede ba yun?
2: For now, we don't do that facility or we don't have the
0: kailangan bangko.
1: Bangko. Lehito mong bangko.
2: Oo. Okay. Kasi para makasugrado lang
1: naman. Meron naman partner ang GCash na bank. Doon lang din.
2: Meron.
1: Pwede rin naman.
2: Pwede na rin doon.
1: Medyo gusto nyo mas madali.
2: So, yun.
0: Okay.
1: Okay.
0: Ang question, Ate May.
1: Okay. Di ba syempre kapag registered under SEC, masasabi bang lehiti mo ito at talagang kikita ako dito?
2: Okay. Sa parang kami, di ba? Bago ka makapagbukas ng brokerage firm, meron kang puhunan at least more than 100 million. No? At hindi, dapat nandyan yan. Every month.
1: Parang maintaining balance.
2: Twice a month, audit ka. At, oy, meron ka pa bang ginasubay yung pera mo? Hindi po, kompleto. Di ka pa penalized. Now, for the, I guess, ang pinaka-importante, when you invest in stocks, you are familiar, di ba? Nakikita mo yan, magamit ka ng G-Stock, G-Cash, then, matagal mo nang ginagamit, alam mo, maganda, madaling, magbayad, at lahat. It's a legitimate business. Nagbabayad ka ng 10 piso kada pindot mo, di ba? O, di kumikita yon, di ba? So, and what's also interesting is that itong mga to, lahat ng kumpanya listed sa market, nagdi-declare yan or nagdi-disclose kung meron mang ginawa, araw-araw yan, no? Kung meron, may report yan sa exchange. Ngayon, sa quarterly also, they are expected report their financials, no? Makikita mo yung financials, yun nga lang, kailangan matutuhan. Paano
0: basahin.
2: Matutuhan at basahin kada quarter pag report nila or the whole year.
0: Yeah. So, just to be very, very clear sa ating mga investors, ayaw naman nating isipin nila na it's always gonna go up. Laging kikita just because it's
1: may
0: secured.
1: Risk rin.
0: May risk. Lahat ng investment, may risk.
1: Ako, kahit meron negosyo
0: akong,
1: eh.
0: Meron akong mga investment sa stocks ngayon na pula. At matagal na silang pula. Diba? So because, tama ba dyan, in the market, some people bid high, some people bid low. So depende sa sentimiento ng mga tao, pwedeng umakyat, pwedeng bumaba. You can also lose money. That's a reality, tama.
1: Mm-hmm.
2: Okay. Pag sinabi mong malulugi ka, there are two things. No? Yung malulugi ka, pag binenta mo.
0: Pag pula pa, hindi pa ako lugi nun.
2: Hindi ka pa
0: kasi
2: lugi.
0: Hindi ko
2: paper
0: pa binenta.
2: Loss ang tawag nila, di ba? Kasi iba-iba yung pananaw ng mga tao. Yung iba gusto, instant jackpot. Yun ang pinakamahirap.
0: Yan.
2: Ngayon, meron din naman yung pananaw nila mas malayo. Diba? Ngayon, ang importante kasi, ang tinatawag nilang yung, of course, may kanya-kanyang uso. Which they call cycles or whatever, Vogue Investing. Oh, ano uso.
1: So, ang cute ng pangalan, Vogue Investing.
2: May mga iba naman na, okay, sige, bumaba yung market para makikita mo yung kumpanya lumalaki.
0: Buti na lang pala dyan, hindi pa ako nagbebenta kahit pula. At so, hindi pa ako totoong
2: tingnan
0: lugi.
2: Tingnan din natin kung anong kumpanya yun. Diba? That's why, ang pinaka-ano talaga, pag-aralin, kung paano to.
0: Mm.
2: Kasi kung gaya ngayon, no, sasabihin mo, ah, umakyat ang interest, 6%.
0: Oo.
2: Diba? Tapos ang inflation, ganito. So, saan ka? Sa interest o yung laban ka? Kasi, remember, no, kailangan pag-isipin, diba? Kunyari, ako, naghahanap buhay ako, tricycle or jeepney driver, no? So, yung gastos ko ngayon, nagdoble.
0: Mm.
2: Diba? Dati, 50 per litro. Ngayon, sabihin na natin,
1: sa taas ng gasolina.
0: Mm-hmm.
2: So, ang problema doon, paano mo i-charge yung tao na doble? Eh, di mo lang sasakay o lugi pa.
1: Mm-hmm. Diba? So, pati ikaw lugi.
2: Oo. Medyo. Kutsero ako nung makaraan buhay ko. Mahilig ako sa sasakabayan. So anyway, so yung pera mo ngayon, hindi mo na mabibili yung parehong gamit o kung ano man yan by next year, no? Your money either depreciated or in yung dahil sa inflation nawala na ng halaga. So yung 6% na kinikita mo sa bangko, hindi na sapat. So anong gagawin mo? Pero kung tinignan mo yung mga kumpanya, di ba? May makikita ka doon na ROE, Return on Equity. Eh, yun, kumikita ng 14%, o di mas okay ka. 6/4.
0: Kesa sa bangko.
2: Versus 14. And then, of course, ang ano lang, masama yung tema ng market at bumagsak ang presyo. Pero yung kita na yon, it's building, it's building
1: lumalago
2: up in the company.
1: Tumataas, oo.
2: Diba? So, pag binulat-lat mo yun, ay, yung karinderya
1: ko. Talo.
2: Diba? Oo. Yung karinderya ko, yung karinderya nyo, tingin nila, ganyan lang halaga. Pero, alaki na ng kinita. May mga cash balances doon. Diba? Pag sinama mo yun, dun sa puhunan mo 60, kumita ka ng 60, anong halaga ng karinderya nyo?
1: Oo.
2: 120 na. Diba? Pero, hindi nagre-reflect sa presyo. However, pag naging uso na naman yung karinderya,
0: aakyat na naman siya.
2: Babalik dun sa halagang 120.
0: Mm-hmm.
2: So the price, yung presyo, maghahabol dun sa totoong halaga.
1: Mm-hmm. At pag dumami pa yung branches ng karinderya namin, pati yung bumili ng shares na sa kumpanya namin, lalaki rin, diba? Kasi umaangat. Mm.
0: Yes, okay. Naku, ang haba na ng kwentuhan natin pero kulang pa din.
1: Oo. Dahil pag pinag-usapan talaga pagpapalago ng pera.
0: Actually, yung mga seminar market. Pagdating sa stock market, ilang araw yan eh, di ba? Isang oras lang natin nakasama si John.
2: Soon, may magkakaroon kami ng workshop.
0: Okay.
2: At ngayon, pindot-pindot ka na lang para malaman mo kung anong mura sa lahat dyan.
0: Right.
2: So, you cannot invest without having this platform.
0: Oo, kailangan investigate muna bago mag-invest. Yes. Diba? Kailangan maintindihan mo muna siya. Ayaw din naman natin na mag-i-invest yung mga tao just because they're thinking of flipping. Kunwari, yung agad-agad after IPO, ibibenta na agad pag kumita na.
1: Oo,
0: gusto natin yung mga tao nag-invest for the long term.
1: Pang long term talaga. Hindi yung ano, tsaka yung nalugi lang ng ilang percent, bumaba lang, natakot ka na, ayoko na,
0: exactly.
1: Ayoko lumaki ang lugi ko, ilalabas ko na.
0: Oo, kasi volatile yung market.
2: Yung long term naman, ano, long term, you keep on investing.
0: Mm-hmm.
2: But it's, pag meron din presyo, kailangan mong bumenta at maghanap uli ng mura, parang ganon.
1: Oo, pero itong mag-IPO nga, for ang GCash, meron ba sa experience mo, Sir John, kapag sinabing itong araw na to mag-release o ito yung araw ng IPO, kailangan bumili ka, may deadline ba yan? At syempre maraming magra-rush para magbumili. So meron ba yung cut off?
2: Meron.
1: Dapat
2: meron.
1: Habulin?
2: Ah, na presyo o...
1: Hindi, syempre yung presyo on the...
2: Meron lang silang
0: may deadline. May window. Over period.
2: Over period. No? So... malamang isang linggo yan.
1: Ah, okay. Hindi naman isang araw.
2: Hindi naman isang araw.
0: Pwede diba? Pa, pwede.
2: Pero
0: pa,
2: ngayon pa lang.
1: Pwede pa. Kaya yung mga nag-iisip.
2: Na yung ano.
0: Mag-awalis yung na ng cash.
1: Oo. Oh. Mag, yung mga nag-iisip, ayan.
0: Mag-awalis na. Mag-awalis na ng cash sa ilalim ng kama para pambili.
1: Parang ang daming magpapanik dito kasi mura siya. Mm-mm. Mababa siya.
2: Hindi naman kailangan ilagay lahat.
0: Oo, yun.
2: You get a, you just
1: get the
2: a portion of your investable money.
1: Oo. Marami namang iba pang pwedeng pag-investan, di ba?
2: But you cannot miss Mm-mm. investing in
1: something that we use already. Like no. Everybody uses.
0: So. Alright, maraming salamat. Kasama po natin ngayon si John Gatmaitan, Chairman of Luna Securities. Thank you so much for joining us today.
2: Marami din po salamat.
1: Thank you so much. At kung mga gustong mag-inquire para sa inyong services,
2: yes,
1: paano ba?
2: Thank you. Nasa Facebook din po kami, Luna Securities Inc.
1: Mm-hmm. Luna Securities.
2: We have also a website, lunasecurities.com.
0: All right. Thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat din sa mga sumama sa atin ngayong umaga. Magbabalik po ang Panalong Diskarte.
3: Ito ang diskarteng malupit.
0: Malupit.
3: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZFM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
7: Namayang pag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming salamat po.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito ang diskarteng malupit.
0: Malupit.
3: May Valle Ceriza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM.
1: Okay, we're back. October 3 na. Grabe.
0: 82 days before Christmas, besh. Are you ready? Of course, last year. Yung this year, hindi ko alam kung ready na
1: talaga.
0: Ako.
1: Pero last year, ready ka? Palagi nang nagkukumahog.
0: Teka, okay, pa-shout out lang muna, Alan Alonso. Okay, shout out daw to all listeners. Okay, and shout out also Josie Crew. Thank you for watching.
1: Yung mga friends natin sa LA nanonood ng Bruno Mars.
0: At saka yung mga nakinig po sa ating workshop for Teachers Month, Happy World Teachers Day and National Teachers Month October. Nagbigay po tayo ng workshop sa Pasong Tamo Elementary School tsaka Bagong Nayon Elementary School noong nakaraang Biyernes.
1: Ah, kaya pala itong ating letter sender ay
0: hindi teacher. Itong letter sender na ito ay sa Baguio pa.
1: Sa Baguio. Oo,
0: pero yung mag-hello lang po ako kasi sabi nila manonood sila ngayong linggo. Hello! Pati rin po yung mga taga-Baguio, sabi din nila manonood sila. Before that naman, nasa South Caloocan tayo. Okay. Maraming mga teachers doon ang gustong magsimula, mag-invest, mag-ipon, makabayad ng utang, Ate May.
1: Tama po yan. Medyo ano lang ang Pilipinas, medyo huli ano sa financial literacy. Tinuturuan tayo mag-ipon, pero hindi sapat po ang ipon na nasa alkansya, nasa kawayan.
0: Correct.
1: Hindi ho enough na nandyan lang siya.
0: May nagkakawayan pa ba?
1: Ako yun talaga. Nung buhay pang mami at daddy ko at saka lola ko, tigi-isa silang kawayan. Kasi yun ang hindi mahirap sirain yun.
0: Sorry, sinubukan ko lang po magpatawa.
1: Mahirap
0: sirain. At kaya maganda yung kawayan kasi mahirap sungkitin.
1: Hindi ka ba siya basta mananakawan?
0: True,
1: kundi
0: kaya
1: kunin niya lang buong kawayan mo.
0: May hugot ako dyan. So, ibig sabihin, kapag naka-invest yung pera mo, kung saan man yan, sa pag-ibig MP2, kung saan?
1: Sa stock market.
0: Either hindi siya mauutang kasi naka-lock-in, di ba? Or hindi mo magagastos.
1: Yes.
0: So, it helps you discipline yourself.
1: Oo. Kumikita. Yung hindi lang yung sa banko, yung maraming milyones yung sa banko kung sakaling meron. Dahil mga matatanda, medyo gusto nila security blanket na may pera ka, di ba? Pero security blanket din kung malaki ang kinikita. So, mas maganda kung ini-invest
0: ang hugot
1: dina-diversify.
0: Ang hugot ng iba. Walang security blanket kasi mas marami yung utang kesa sa
1: na kailangan bayaran.
0: Ay, grabe, it's a reality. Totoo. Lalo na ngayong taon 2026, Ate May.
1: Ang hirap ng buhay.
0: Worse than COVID.
1: Sa gasolina na lang.
0: Worse than COVID daw. Nakakaawa yung mga tao. Kaya, kung may utang man, gets namin kayo, hindi namin kayo ginajudge. Pero totoo rin naman na minsan nagkakautang tayo dahil maggastos tayo, mga besh.
1: Magastos ka na, hindi ka ba marunong mag-ipon at mag-invest o magpalago. Kaya, tumutok kayo dito every Sunday, makakaisip po tayo na iba't ibang paraan. Yun ho ang goal namin. Lahat tayo ay maging mayaman. Diba? Okay, so sa tanong natin na, pagmayaman lang ba ang stock market? Sabi ni Mameng, meron kasing si Celerio. Sabi niya, hindi, para sa kanya, kahit 500 pesos lang pwede ka nang bumili ng stocks online. So, yung mga pinangkakape nyo, itabi-tabi nyo muna, ipang-invest nyo na lang muna sa stock market, lalo na itong parating.
0: Pero alam mo, Ate May, nagigets ko din naman pag sinasabi ng mga tao na pangmayaman. Bakit ka mo? Okay, bibili ka ng IPO o kaya ng stock, kahit ano, no? Pero kailangan naiintindihan mo yung kumpanya. Para maintindihan mo yung kumpanya, magbabasa ka ng prospectus. Ang haba nun. Uh-huh. Ilang daang pahina yun. English yun. Diba? Tapos may mga accounting terms.
1: Uh-huh.
0: Tapos every quarter, sabi nga ni John, di ba, babasahin mo. So, parang nagkakaroon talaga ng image na pangmayaman. Sana
1: magkaroon ng... At saka yung pang maraming oras. Biruin mo, sabi mo, 100 pages babasahin mo.
0: Pero may summary naman. Ang kailangan pong basahin, ha, para sa mga gusto mong invest.
1: Yung preamble, yung nasa...
0: Summary, tsaka risk. Kasi may risk nga lahat. Hindi po totoo yung sinasabi
1: naman,
0: na sureball yan. Mahirap. Scammer.
1: Pero maganda
0: yun
1: rin siguro kung meron kang broker. Yung broker ang nagmo-monitor ng pagtaas at pagbaba ng iyong binili. Na sila naman ay kumikita rin. Kaya nga sila nagmo-monitor, kailangan may kita. So kailangan pag nagbenta ka, pag nagbenta at kapag bumili ka, may share sila, di ba? Tama ba? May commission?
0: Hindi ka makakabenta o makakabili kung wala kang broker. It's a requirement. Yung research nila, lahat ng stocks, nire-research nila, para ipakita sa'yo kung ano yung bagong nangyayari sa stock na yon.
1: Ano yung magandang paglagyan mo ng pera mo?
0: Oo, meron mga recommended yan. Hmm. Buy at what price? Sell at what price? Hmm. Hold at what price? So, hindi ka naman mag-isa.
1: Oo.
0: Meron namang
1: parang,
0: tulong.
1: Parang stock manager mo sila.
0: Oo, merong tulong. Pero ako, bilang isang financial advocate, mas maganda sa akin, may sarili ka ding opinion.
1: Mm-mm.
0: So, babasahin mo yung kanila, pero dapat, ikaw din nakatingin.
1: Mm-mm.
0: Hindi pwedeng ignorant ka sa mga nang... Kunari, 5 taon na palang nalulugi, di mo alam. O, di, it's on you also.
1: Mm.
0: So, kaya nga Ate May, kailangan may certain education. Ito yung sabi ni Mama Meng na nakinig sa atin. Sabi niya, parang maganda po mag-invest sa stocks pero need pa ng mas malalim na kaalaman kung paano ito gumagana at mapapalugo ang pera. Sana merong mga ano, more shows or more government effort to simplify. Ano Ate May? Para yung ordinary. Kasi sa ibang bansa, taxi driver may investment.
1: Siguro, siguro dapat dito sa program natin may segment na ano, parang pinapaalam natin o may parating o merong ano, ingatan. Siguro gano'n.
0: May news. Ano, round up. Weekly round up.
1: Correct. Para meron silang update.
0: Sir Fred, may bagong segment tayo.
1: Oh, di ba kasi we're teaching them how to understand, di ba? How
0: oy, to understand PSE, where
1: their money can be invested in.
0: Gusto
1: and
0: ni
1: how to
0: Ate
1: grow
0: May
1: their
0: ng
1: money.
0: Weekly stock roundup. Oh, di ba? At simplify
1: simple,
0: na natin.
1: Yung simple lang, di ba?
0: Gusto niyo po ba yan? Yung mga may gusto dyan, paki-heart naman sa baba.
1: Oo, sabi mo, gusto namin yan. Go, go, go. Okay, sabi naman ni Ate Lydia or Mommy Lydia, para sa akin, ang stocks po ay kailangan meron kang sapat na kaalaman at kilig mo talaga para maging successful ka sa industriyang ito.
0: Wow, tama.
1: Oo. Hmm. Talagang ano, you invest time also, not just the money.
0: Correct.
1: You invest time and money.
0: Tama.
1: Okay?
0: Sabi ni Manilyn, matagal ko na po naririnig ang mga stocks pero wala po akong gano'ng idea kung paano ito nagbe-benefit.
1: Mm-hmm.
0: Ayun, sana kung nakinig ka kanina, Miss Manilyn, two things. Pwede mong ibenta yung karinderya, stock mo at a higher price. That's how you can benefit. Siyempre, pag bumaba yung presyo, hindi mo mabibenta at a higher price. So, bantayan din ng market,
1: yes,
0: no? The second is dividendo. So, every year, some stocks, hinahatian nila yung stockholder.
1: Ng share. Kung kayo ay bumili, halimbawa, ng share dito nga sa halimbawa papasok na Gcash.
0: Alam mo, ang sarap ng feeling.
1: Tapos,
0: kahit
1: ano,
0: kunti lang.
1: 660 for 100 shares? Ako, bibili ako 660. Diba?
0: At
1: kahit papano,
0: para
1: masabi,
0: lang meron ka.
1: Meron kang share
0: ng pambansang
1: at stock
0: IPO.
1: Owner, stock holder ka ng GCash.
0: Wow.
1: Why not, 'di ba? Stockholder ako ng GCash.
0: Akala
1: diba? May yabang factor, 'di ba? Tapos halimbawa sa isang buwan or sa isang taon, kumita, may share tayo doon. Ganon 'yon, 'di ba, Miss Manilyn?
0: Yung sinasabi ko Ate May na dividend. First time ko nag-invest sa stocks. Ano na ako noon? 30 years old yata ako noon. Pamilyado na ako. So I was investing kasi gusto ko nga matuto.
1: Mm-mm.
0: I want to be able to write about it. So I tried it.
1: Mm-mm.
0: So nagsimula akong bumili ng stocks, mutual funds, bonds, at iba-iba pang investment, real estate. Noong first time ko nakatanggap ng dividend, yung parang wala kang ginawa, bigla na lang may pumasok sa ano mo, sa account mo, sa stock brokerage account mo na you have a dividend of 1,500 pesos.
1: Pero malaki na yun nung araw.
0: Ang sarap ng pakiramdam. Hindi mo siya pinagtrabahuhan.
1: Natulog ang pera mo, pero kumita. Yun yung let your money work while you sleep.
0: Mature.
1: Sabi nga ni Corina, sabi niya, unang, Corina Sanchez, I follow her kasi sa, sabi niya, ang unang kinita niya sa stock market, ang binili niya,
0: siguro
1: manong kotse niya.
0: Nakita ko din yun.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: O, diba? Doon siya natuto at syempre, tuloy-tuloy, tulad mo, na naka-experience ka, di na-engganyo ka. So, kailangan po nating simulan. So, sabay-sabay po tayong magsimula.
0: Diba? Sabi ni El Norse.
1: Ako stock. certificate pa yung hawak ko, hindi ko alam.
0: Sabi ni El Norse.
1: Sabi ni El Norse.
0: Yes.
1: Yes po. unang dinig ko pa lang, parang may pera lang po ang stocks.
0: Gets ko yun. Na,
1: okay. Tama ka, Elnors, pero medyo baguhin mo ang mindset dahil ito mura, mag-invest po tayo dito sa parating, ha? Ng bagong IPO.
0: Si Burns naman, pangmayaman po kasi kailangan dyan, di ba nag-i-invest ka rin? Hindi ka lang dapat nagtitrade. Kung wala kang connection, di ka rin makaka-invest. I think this is now different. Oo. You don't need a connection anymore. Oo. Although, may limitation ka sa numero ng stock na pwede mong bilhin. Kung hindi ka malakihan mag-invest. Mm-mm. Hindi mo siya mako-corner.
1: Oo. Paglaruan niyo po yung ako kahapon, nung alam kong ito magiging topic natin, sabi nga nung friend ko si Arden, kasi laruin mo yung e-wallet, may mga investment dyan na stock. So, nilaro ko ang GCash ko. At may nakita nga ako. Kayo rin, mamaya, pero pag-aralan ninyo. Pero your information must be updated.
0: Gusto ko tong sinabi niya, Ate May, na hindi ka nagtitrade. Kasi honestly, ako real talk lang ako. Wala akong oras magbantay para mag-trade kada minuto. Oo. Kung wala naman akong oras magbantay, hindi ako kikita. Baka malugi lang ako. Mm-hmm. So, buy and hold ako.
1: Oh, yan.
0: Hindi ako nagtitrade.
1: Ako siguro kung gusto ko mag-trade, ako naman bumay lang ako, takot sa hold hanggang ngayon,
0: hanggang forever held. Years old.
1: Wow.
0: Oh, di ba forever? Hindi niya kailangan yung
1: hindi
0: pen.
1: Hindi ko kasi alam eh. Ngayon parang ano na nga ba nangyari? Kanina nga, as an ABS-CBN employee, lahat ng employees were given the chance to have a share of the company. Siyempre, alam naman natin ang nangyari, mataas ang value noon because of what happened, bumagsak. Eh, hindi ko maintindihan, Sir John, magkano naman ngayon ang ABS?
0: Tingnan natin kanina sa app.
1: Oo, mamaya, di ba? So, yung mga bumili ng shares ng ABS, at hawak nyo pa ho, wag ho kayong mawala ng pag-asa. Eh, ganun ho talaga. Yun ang explanation, may risk.
0: Yes, may kanya-kanya. Risk. Pero kanya-kanyang desisyon, wag kayong bibili o magsisell just based on what we say.
1: Yes,
0: diba?
1: Oo.
0: Dapat kanya-kanyang analysis.
1: Kailangan, pag-aralan nyo rin na syempre, pwede ba gamitan ng kutob dito?
0: Hindi. Dapat, wag kutob lang.
1: Wag kutob, okay.
0: Kailangan
1: so,
0: pag-aralan.
1: So, iniisip tingin nyo ay kikita, why not? Subukan nyo. Pero sabi nga natin, don't put your eggs in one basket.
0: Ay, ang ganda nitong comment ni Linda Cruz.
1: Linda Cruz, sabi niya sa akin po, pangmayaman lang kung walang discarte.
0: I love it. Sabi naman ni Elvira, dapat po sa stock market may disiplina rin kasi meron risk na malugi ang kumpanya. Correct!
1: Tama.
0: Agree po ako dyan.
1: Kaya sabi ni Bong, monitoring ang importante.
0: Mm-mm.
1: Sabi ni Bong, kapag nag-panic sell sa bagsak ng merkado, nababawasan ang chance na kumita sa stock market.
0: True.
1: So, alam mo po, may advice po kami sa ating push mo yan tungkol dito sa stock market. Kaya wag mo kayo alis, tuloy-tuloy lang ko kayo tumutok. Dahil lahat ng pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa stocks.
0: Okay, mamaya naman itong ibang mga questions kasi. Okay. Dumadami
1: ito na muna tayo. Ang daming reactions. Ang daming interesado, ibig sabihin na magpalago ng pera through stocks. Okay, correct. Ngayon naman dito sa ating Say ni Salve.
8: Say ni Salve. Salve.
1: Mula kay Jun. Hi Miss Salve, umaten po ako ng talk ninyo sa Baguio recently. Isa po akong head teacher at single pa. Mas marami pa pong naipon sa akin ang travel agencies tsaka eroplano kesa sa account ko sa bangko. Sa 13 years ko na po na pagtuturo, sa totoo lang po, medyo magastos po ako talaga. Pero dahil sa narinig ko na na-realize ko na kailangan ko na magsimula na, at magsimula at goal ko na po ang pag-iipon ng 50,000 pesos ngayong 2026. Paano po ako magsisimula at saan ko po ilalagay ang pera ko? Maraming salamat po, Junjun.
0: Yay! Thank you so much, Junjun, for your question. Nakita ko tong taong to. And I loved his sharing because meron siyang numero kung magkano yung masisave niya. And assuming na meron ka na ang first step para sa pag-i-invest, make sure muna you have an emergency fund. Di ba? Lagi natin pinag-usapan to, Ate May. Dapat klaro na meron kang mahuhugot in case merong emergency sa iyong pamilya or sa'yo. Kunwari magkasakit ka, hindi pwedeng yung panggastos mo sa ospital o sa gamot mo, kukunin mo dun sa investment mo. Dahil minsan, mahirapan ka magbenta agad, Pangalawa, minsan lugi pa because it takes time to grow the investment. Mm-hmm. Diba? So, dapat clear na clear, meron muna tayong investment, emergency fund. Pangalawa, hindi tayo baon sa utang. Pag baon tayo sa utang, hindi pa tayo ready mag-invest. That's a quick checklist. Now, assuming wala ka ng utang at meron ka ng emergency fund, you can start with 1,000 pesos. Maraming iba-ibang klaseng investment. Isa na doon yung panimula mo sa isang digital bank, for example, mm-hmm. that makes at least 3.5% na lang ngayon natin. 3.5% a year. Maliit lang, pero it gives you some growth. No? Mm-hmm. Tapos, yung mga easy para sa mga teachers na pwedeng pag-investan.
1: Ano yung easy?
0: Pag-ibig MP2. Kasi hindi mo siya masyadong pag-iisipan. Mm-hmm. Mag-o-open ka lang ng account, maglalagay ka ng pera doon.
1: Minimum 500 then, pesos.
0: And then, you can wait. Mm-hmm. For every year, may dividendo siya. Tapos, pero naka-lock in yung pera mo for 5 years. Ang second progression para sa akin kay Junjun, once he starts, maybe kahit na small amount lang, 1,000 pesos, 2,000 pesos, gusto mo magsimula, mag-invest, huwag ibubuhos lahat. Ang susunod ay mutual funds. So, papunta ka ngayon sa bangko, magtanong ka, UITF. Punta ka ngayon sa isang mutual fund company, you ask for mutual funds, pwede kang magsimula. Some have low entry points. So, 1,000, 10,000, ganun yung simulaan. And then, you can go to bonds. May 5,000 retail treasury bonds ngayon, Ate May, ang gobyerno ino-offer. That's another place where you can start. Hold to maturity ka lang, di ka naman magti-trade. And the last one is the stock market. Again, kung gusto mo maging part ng growth ng isang kumpanya, pwede mo itong tingnan as long-term strategy. Hindi ko po talaga nire-recommend na mag-trade, buy or sell. You can hold it for 1 year, 2 years, 3 years, 5 years. The longer and the better. Pag benta ka lang, pag kumita ka na. Na. So that, I hope that answers your question. May dagdag ka pang tanong, Ate May? Wala na. Okay, I hope that answers your question, Junjun. At para sa mga nakikinig sa atin ngayon na nangangailangan ng advice sa kaperahan man o sa pagnenegosyo, ipadala na ang inyong mga katanungan sa ating DZMM Viber number 0919-278-3000. Minsan brutalan ang kasagutan pero lagi may karinyo ang beshi ninyo. Garantisadong independent at practical advice ang maririnig ninyo dahil wala kaming binibenta at ibang kagustuhan maliban ang peace of mind ng ating bayan. Mula sa inyong financial beshi ng bayan, ito po si Salve Ibanez para sa ni Salve.
9: Praktikal na usapang solusyon ng hatid.
10: Solusyon ng hatid.
9: Push mo yan!
10: Push mo yan.
1: Ay, wala ba tayong commercial? Akala ko meron tayong commercial. Okay. Alam mo ba na hindi kailangang malaki para malaki ang pera para kumita sa stock market, ang kailangan ay tamang diskarte. Kaya narito ang tatlong tips para sa mga baguhang investor. Bago yan, magre-react lang, bigyan muna natin ng daan itong ating texter for our may say ka dito. Sa tingin mo, pangmayaman lang ba ang stock market? Bago ko ibigay yung mga tips na yan. Sabi ni Lenny Del Mar, para sa akin, hindi para sa mayaman ang stock market dahil pwede kang magsimula sa maliit na halaga tulad ng 1,000 hanggang 5,000 sa pamamagitan ng mga online brokers.
0: Nice! Oh, that's a good ano, comment.
1: Yeah.
0: Tama, no?
1: Oo. Pero itong, gusto ko malaman, itong online brokers na to, you don't get to talk to them.
0: Karamihan,

0: dapat babalikan ka. Oo, dapat babalikan ka at a certain point.
1: Mm-hmm.
0: Kung forever hindi ka nasasagot, pwede ka magreklamo sa BSP, pwede ka magreklamo sa SEC.
1: Mm-hmm.
0: So, yan ang karapatan.
1: Lalo na investment ito, di ba?
0: Exactly.
1: So, parang for newbies, mm-hmm, kailangan medyo active din yung mga brokers. Kasi syempre tatanungin sila, gustong malaman ano na nangyari, hindi ako makapasok o hindi ko makita sa web, parang may problem sila, di ba? So kailangan talagang ano, makatulong sila.
0: Oo, online
1: parang
0: brokers na to. Customer service ang tawag doon, and they are required to budget, include that in their budget. Kailangan na sisilbihan nila yung kanilang mga customers.
1: Okay, ito naman si Ernie. Ikaw sumagot dito, papaano, hindi siguro siya nakatutok buong program kasi ang tanong niya ay papaano po ba kumita sa stock market? Okay. In a jiffy.
0: Sasabihin ko na ito, sabi ni Alexander, ang stock investment po ba ng mga IPO companies ay secured and safe from manipulation? Pagsasabihin ko na po yung dalawa.
1: Okay.
0: So uulitin ko lang, in the stock market, there are two ways you can make money. Bili ka ng mura, benta ka ng mahal. Ito po nakakatawa. Karamihan in the history of time, pag beginner investor, na nag-invest lang kasi nahikayat ng kaibigan o nakarinig ng chismis, nangyayari, bili ng mataas, benta ng mababa, kaya lugi. So dapat, intindihin muna natin yung binibili natin at intindihin natin kung ano ang stock. Because if you understand na ito ay parte ng isang kumpanya, at yung kumpanya na yun ay tuloy-tuloy pang kumikita, kahit na umakyat o bumagsak sa merkado ang presyo, may value yung stock mo. Diba? So, nasa sayo na yung disiplina kung kailan mo ibebenta yung stock.
1: At ang stock market or ang stocks na binibili natin ay mga kumpanya, parang share na natin sa kumpanya na pwedeng bumagsak, pwedeng bumaba, hindi ho yan ano, foolproof, sabi nga
0: hindi
1: natin.
0: Hindi siya parang deposito sa banko.
1: Na sigurado ang kita na steady.
0: Yes.
1: Pwedeng maliit ang kita, tapos biglang lumaki, pwedeng lumiit. So, yun ang tinatawag na risk. So, dapat yung risk appetite natin, kung alam mong medyo hindi malaki.
0: Oo, kung kinakabahan ka lagi.
1: Medyo kabado
0: ka naman bumili.
1: Or, maliit lang, parang nasubukan mo lang.
0: Diba? Ayun nga, kung mag-alta-presyon ka naman.
1: Oo, kung ikakamatay mo.
0: Wag na.
1: Baka masyado kang magpanik.
0: Yung pangalawa, dividendo, nasabi ko na to kanina. Pag, at the end of the year or sometimes every
1: annual
0: quarter.
1: Annual lang, ano? Meron
0: iba,
1: quarterly.
0: Iba-iba. Bibigyan ka ng share ng dividendo ng buong kumpanya as a stockholder. Kung ikaw ay consumer lang ng kumpanya, wala kang share sa dividendo. Pero kung part owner ka, meron kang share.
1: Kung consumer ka lang, bili ka lang ng bili doon sa restaurant na yun, hindi. Silang kumikita sa'yo. Pero kung ikaw ay may stockholder, may share ka sa kikitain ng buong kumpanya.
0: May kita rito.
1: Tama, may kita rito sa stocks.
0: At yung sabi ni Alexander, yung safe ba sa manipulation, yan po ang binabantayan ng Securities and Exchange Commission at ng Philippine Stock Exchange. Dapat po talagang safe sa manipulation. Pero as a journalist, masasabi ko po na here and in other countries in the world, minsan may nangyayaring manipulation way before yung mga regulation hindi pa okay, pero nahuhuli naman. Nalalagyan na ng cap. So, pag sobrang taas,
1: may safeguards na rin.
0: Fini-freeze na po ng PSE yung trading. Para hindi na lumaki yung manipulation.
1: Oo, parang yun napapanood natin sa mga pelikula. Yung mayayaman na may pag-aari na malalaking malaking korporasyon. Oo, pinapataas nila yung ano.
0: Alam mo,
1: ganyan.
0: Ang dami pang question, Ate May, sa YouTube. Sabi niya, short term, ano po yung IPO na tinutukoy? Sabi ni Napster, baka late na. Do AI stockbrokers, are they allowed now? Marami, yes to MP2. Ang dami-dami-daming comments. Talagang maraming interesadong matuto.
1: Oo nga. Si RJ Bayan, si RJ Rich 2, si Napster, si At Selat. Thank you so much. Initial public offering o IPO. Oo, ayan. May IPO kasi ang GCash. So, abangan ninyo yan, ha? Kami ay, nag-explain kung paano kumita sa stocks. Okay. Ito na ang ating

0: tatlong tips para mga para sa mga baguhang investor. Number one, unti-unti ba akong maguhulog o isang bagsakan lang? Hindi mo kailangan hulaan kung kailan pinakamura ang stock. Maglaan ng maliit na halaga buwan-buwan, halimbawa 1,000. Kapag bumaba ang presyo, mas maraming shares ang nabibili mo. Kapag tumaas, mas konti. Sa paglipas ng panahon, nagiging patas or average na ang presyo mo. Ang tawag dito ay peso cost averaging. Okay? Number two. Tama, may comment ka pa doon. May dadagdag ka.
1: Ang cute tuhan mo, Ate May.
0: Tuhan-tuha ka para, may tulang.
1: Hindi naman. Diba? Napakaganda ng explanation mo, Ate May. Ito ay isang strategy ng karamihan ng yumayaman sa buong mundo. Mm-hmm. Yung hindi na nila iniisip. Nakalagay na sa sistema, Ate May, na at this day of the month, I am setting aside 1,000 pesos for this stock. So, ang nangyayari, steady lang yun kada buwan. Ang nangyayari nun, pag mahal yung stock, mas konti yung nabibili mo na shares kasi same lang yung amount. Pag bumabagsak yung presyo ng stock, mas marami kang shares na nabibili. So, mathematically, Ate May, and this has been proven over time, na habang tumatagal, mas mura yung pagbili mo kasi nakakap.
0: Okay, you're saying itong mga nag-a-allot ng 1,000 every month.
1: Peso cost average.
0: Parang top up doon sa isang ano, hindi.
1: Ah, oo. Kung kunwari, bumili ka na ng IPO.
0: Oo, bumili na ako ng IPO.
1: After nun, mag-allot ka ng 1,000 kada buwan.
0: Ah, pwede yon.
1: Yes.
0: So, existing na yon, meron ka na, dadagdagan mo na lang.
1: Bibili ka ulit.
0: Okay. Yan, Hana. Sana kung di nakakaintindi, mag-text kayo para next time i-explain ulit. Number two, nasa iisang basket ba ang lahat ng itlog mo? O itlog ko? Wag ibuhos ang lahat ng pera sa iisang kumpanya. Gaano man ito kasikat, hatiin sa iba't ibang klase ng negosyo. Bangko, pagkain, kuryente, telco. Kung ayaw mong pumili isa-isa, may mga fund na bumibili ng maraming stocks para sa'yo. Para pag may isang nabagsak, buo pa rin yung iba. Diba? Parang ano rin eh, balalansi.
1: Yes.
0: Okay. Anything else?
1: Yun, ang tawag doon, asset diversification. So, para hindi po kayo nakatutok lang sa isang kumpanya, mas maganda 10 kumpanya.
0: Kung tapos merong bumagsak, yung iba naman lumalaki,
1: yes,
0: okay lang din. Hindi kaluhaan. Okay. Number 3, alam ko ba ang mga bayarin? May komisyon ang broker tuwing bibili at magbebenta ka at may buwis din sa pagbebenta at sa dividends. Kapag pabalik-balik sa bili at benta, nakakain ng mga bayarin ang kita mo. Minsan, ang pinakamaganda ng galaw ay hindi gumalaw. Kaya sa stocks, hindi kailangan malaki ang simula. Ang kailangan, tuloy-tuloy. Hindi ang may pinakamalaking pera ang panalo, kundi ang may pinakamahabang pasensya. Kaya push mo yan. Sang-ayon ba kayo mga kapamilya? I-push nyo yung mga pag-i-invest, ha?
1: Mm-hmm.
0: Yan ang ating practical tips na makakatulong sa pagbabudget para iwas stress at di tayo ma-depress. Kaya kayo mga kadiskarte, ano man ang inyong effective budget tips, i-share na yan, i-feature namin yan dito sa ating push mo yan. Ay nako, nakalipas na naman ang 1.5 hours ng pagtuturo natin ng financial literacy. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin at lagi niyong tandaan, ikaw, ako, tayong lahat ang susi sa ating tagumpay. Huwag po tayong tumigil mangarap. Dapat may kusang palo at dapat may action at hindi lang dapat kita ang ating iisipin, ha. Lagi nating i-share ang pagpapalang ating natatanggap. And another push, pray until something happens in our lives. Ako po, ang practical momshi, Bivali Siniza.
1: Makabilis, gusto ko yung pray until something happens in our lives. Napakabilis ng oras kapag masayang pinag-uusapan ang mga inspiring stories at practical tips on how to live your best life na walang pag-aalala tungkol sa pera. Hindi kailangan perpekto ang simula, basta may simula. Ako po ang inyong kapamilya, ang financial beshi ng bayan, Salve Ibanez. Tandaan, laban lang sa hamon ng buhay. Dahil tayo mga Pilipino ay may panalong diskarte! Susunod na, iwas sakit, iwas gastos, kasama si gorgeous Dr. Luisa.
2: Ito ang diskarteng malupit.
3: Malupit!
2: May Valle Ceniza at Salve Ibanez sa Panalong Diskarte sa DZFM. May iniindang sakit? Ikonsulta na yan kay Doc Luisa para iwas sakit, iwas gastos. Susunod na!

0: Oras po natin, 11:01 na po ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, hinigpitan pa ng pulisya ang koordinasyon sa ride-hailing at delivery firms para maiwasang magamit sa krimen ang pagkakakilanlan at uniforme ng mga rider. Kasunod ito ng insidente ng pumamaril sa Makati kung saan isa sa mga suspek ang nakita umanong nakasuot na uniforme ng isang ride-hailing service. Pahigtingin ng PNP ang pagbe-verifika sa rider identity at bookings habang hinihikayat ang publikong i-report agad anumang kahinahinalang aktibidad. Sa ibayong dagat, libo-libo nagprotesta sa iba't ibang lungsod sa Spain para hilingin sa gobyerno ang agarang aksyon sa lumalalang krisis sa pabahay. Tinatayang na sa 70,000 ang nagmarcha, kabilang ang mga nananawagang itigil ang eviction o pagpapalaya sa mga tinitirhan at para tugunan iba pang problema sa pabahay. Nagkasagupan naman ang mga realista at otoridad kaya napilitan ng mga pulis na gumamit ng rubber bullets at tear gas para kontrolin ang gulo.
1: This news was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
3: At yan po ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!
4: Magastos magkasakit. Ayaw natin yan. Kaya kung pwedeng iwasan, gawan na ng paraan. Narito ang ating kaagapay sa kalusugan,
5: Doktora Luisa.
4: Doktora Luisa, para magbigay ng ekspertong payo sa ating kalusugan. Kung prevention is better than cure, iwas gastos tayo sa sakit for sure. Maging handa, maging maalam para iwas sakit, iwas gastos sa DZMM.

0: October 4, 2026. It's the month of the rosary. Ano tayo, magdasal po tayo at 82 days before Christmas. Alam niyo po, napakaganda po ng good news na natanggap po natin nitong linggong ito. Ang ating pong programa, Iwas Sakit, Iwas Gastos. Una, ay tayo po ay na-recognize sa 48th Catholic Mass Media Awards bilang isa sa best educational program sa radyo, no? Isa po tayo sa anim na finalist ang ating pong programang Iwas Sakit, Iwas Gastos. So maraming salamat po for this recognition, no? So malalaman po natin yung winner on the awards night, pero kahit po hindi po manalo ang aming pong programa, kami po ay nagpapasalamat for being recognized kasi malaking bagay po ito sa aming team na talagang nag-e-effort na makagawa ng isang episode, no, na makakatulong po sa ating pong mga kababayan para lahat po tayo ay healthy. Okay, so ang another good news po na aming natanggap ay ang aking pong isang programa naman po na public service program, kasama ko po ang aking partner na si Franco Reyes, ay siya naman pong finalist din po sa 48th Catholic Mass Media Awards. At ito naman po ay ang aming programang Connect Ka Dyan. So nakakataba po ng puso na yung pareho ko pong programa, ang Iwas Sakit, Iwas Gastos at ang Connect Ka Dyan, I recognize po ng ating pong Catholic Mass Media Award. So maraming salamat po. Hindi po madaling makapasok, no? They usually get 6 finalists. And then malalaman ho natin yung winner nga po on the awards night, but nevertheless, iba ho mga radio program ang ating pong mga nakilahok, ano, o nag-submit po ng kanila pong mga entry. So maraming salamat po for this, ha? So yon. So ngayong araw na ito, napakaganda po ng aming pong napiling paksa para po sa inyong lahat. Alam niyo ho, madami ho sa ating mga kababayan ang merong sakit na diabetes, no? At napakaganda po ng ating topic kasi pag may diabetes, lagi ho natin naririnig yung salitang diabetic foot, no? Yung mga nagkakasugat sa paa, hindi humihilom, tas nagugulat na lang ay kailangan ng putulin. Nabubulok, kailangan putulin. Madami ho sa ating mga kababayan ang siyang hong nagkakaroon ng diabetic foot. So makikita mo na nakakalungkot, sinasabi na nilibing muna, nauna nang nilibing yung aking mga paa bago sa akin, nilibing una yung buong aking leg bago sa akin, no? Tapos makikita mo pagkatapos niyan magre-renal failure na at sunod-sunod na po, no? So makikita po natin na ang pagkakaroon po ng diabetes ay hindi biro. Sana po sa lahat po na ating mga kababayang may diabetes, sumali po kayo sa aming huntahan kasi kahit ho ako, ngayon ko lang ho natutunan ito na meron pala tayong tinatawag na diabetic foot risk assessment na siya pong ginagawa sa ating pong ospital, sa Philippine General Hospital. Okay, so ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, kung kayo po ay may diabetes, titignan ngayon, may assessment, may mga test na gagawin kung ang paa nyo ay may risk na magkaroon ng diabetic foot. Bakit ho importante ito? Kasi ho, gusto mo tong maiwasan. Diba? Bakit mong aantayin na magkakasugat ka dyan sa iyong paa at mauuwi sa pagkaka-amputate nito? No? So, meron magagawa by may mga maaring preventive care, daily routine ng pag-check ng sensation ng iyong paa para hindi tayo mauwi, no, sa pagkakaroon ng amputation. Okay, so very very important. Sali po kayo sa aming huntahan. Maari ho kayo magpatala ng inyong mga katanungan sa 0919-278-3000. Maari rin ho kayong tumawag sa amin sa 8924-4101, local 5671, local 5672 at 5673. Okay, so yun po ang ating pag-uusapan today dito po sa ating programang iwas sakit, iwas gastos. Tayo po ay napapanood at napapakinggan po sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz, sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I Want App. At para po sa episode na ito, na pag-uusapan nga po natin yung diabetic foot assessment at pag-iwas sa foot ulcers, maaari ho kayong manood sa amin sa YouTube at sa Facebook. Kaya i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram, no? So, ito pong pag-uusapan natin, yung diabetic foot assessment. So, may diabetes ka, wala kang sugat. Number one, malalaman natin paano tayo makakaiwas ng na mauuwi sa pagkakaputol ng ating alam mo, hindi lang paa, ha? Meron akong pinsan na yung kamay at daliri ang siyang naputol for having diabetes. So we will learn bakit nauuwi sa amputation, no? Tapos ano yung mga pwedeng gawin, kasi nakakatuwa na dito pala sa ating bansa, pwede ka nang gawan ng special na sapatos na gawa na ating mga kababayan dito sa Marikina, no? Special na sapatos para hindi masugatan ang paa mo kung ikaw ay at risk na magkaroon ng diabetic foot. Di ba? Maganda po yan, no? So, sali po kayo sa aming huntahan. Matututunan po natin lahat yan sa tulong po ng aming kaibigan, aking kaibigan na si Dr. Belen Dofitas, isa pong dermatologist mula po sa Philippine General Hospital at St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Okay, so dyan lang po kayo. Tayo po ay magbe-break at sa ating pong pagbabalik, ayan na po ang ating pag-uusapan. So, commercial muna po tayo.
1: Si Doktora Luisa, Doktora Luisa, ating kaagapay sa kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
5: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake yung minabalita.
6: DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
8: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: Alamin ang mga dapat at hindi dapat gawin para ang ating katawan ay always healthy. What's up, Doc? What's up, Doc?
0: Nagbabalik po ang iwas sakit, iwas gastos at kanina nga ay sinabi ko, ngayon po ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa diabetic foot at paano po tayo makakaiwas magkaroon nito, lalo na kung tayo po ay may diabetes. So, madami tayong matututunan today sa tulong po ng aming pong ito, kaibigan ko from the Philippine Dermatological Society, aming pong ginagalang at sinasaludo. Siya po ay ang head ng Division of Complex Wound Care sa Department of Dermatology ng PGH. Expert din po siya on leprosy and skin-neglected tropical diseases like yos and scabies. Inaaral po ni Dr. Lofitas yung mga hindi inaaral ng halos lahat ng dermatologist, no? So, hindi common. Hindi common yung mga gusto niyang matutunan kasi ito po yung mga nane-neglect, no, na ating pong mga kababayan na talagang binibigyan ng oras at panahon ni Dr. Lofitas para po tulungan. So, welcome to the show po, Dr. Lofitas. Magandang umaga po sa inyo. Doc, on po natin yung ating press red, there, the red button, Doc.
10: Maganda, Luisa.
0: Ay, wala, yung red, Doc, there.
10: Okay. Magandang umaga, Luisa. At maraming salamat. Talagang natutuwa ako na nandito ulit ako sa program mo na Iwas Sakit, Iwas Gastos.
0: Yeah, so it's an honor, no? Alam nyo po, nag-lecture po kasi si Dr. Dofita sa aming mga dermatologists tungkol po doon sa diabetic foot. No? So, na meron pala yan risk assessment. So, bagong tuto ko rin yan. Ha? So, gusto ko po i-share sa inyong lahat kasi madami ho sa atin ay may diabetes. So, syempre, yung sakit kasi na diabetes, napakahirap po nito eh. Hindi ho natin siya nararamdaman yung consequences na maaring niyang saktan yung iba't ibang parte ng ating katawan or iba't organs. Pag by the time na sinasaktan ka na niya, too late already. Nasira na yung bato mo, na heart attack ka na, may sugat ka na sa paa na hindi naghilom, at mapuputol na ang paa mo, daliri mo. No? So, makinig po kayo sa aming huntahan kasi talaga very interesting po yung topic na ito. Ipapaliwanag po sa atin ni Dr. Dofitas unti-unti kung paano, bakit nauuwi, nawawalan pala muna ng pakiramdam. No? And then, hindi mo pinansin, nagkasugat, and then there you go. Mauuwi, wala na. It's a point of no return. So, really, may madaming magagawa, Doc. Pero basa lang po ako ng ilang statistics, no, Doc, na binigay po ninyo sa amin. Ayon po sa Department of Health, over 656,000 Filipinos ang na-diagnose po with diabetes noong 2024. Okay, so ito po yung huling bilang. Okay, so pero ang real count is much higher, 'di ba? Kasi hindi naman lahat ay nakukunan ng mga HbA1c, hindi na me-measure yung blood glucose nila. Pero ang International Diabetes Federation ini-estimate na 4.7 milyong Pilipinong adult ay may diabetes, at up to 4 million in 2019. Pero sa pag-aaral, ang 2.8 million pong Pilipino ay undiagnosed, no? So meron hindi na dagdag sa pilang. Ngayon, yung sa pag-aaral ay sa mortality, kung ilan ang namamatay sa diabetes, ang diabetes po ay nag-rank top 5 causes of death sa ating pong bansa with 43,944 lives lost ang namatay po, no, noong 2024 alone. Ito po ay ayon sa Philippine Statistics Authority. Okay. Ngayon, meron isa hong pag-aaral na ginawa last 2023, yung direct medical cost ng paggagamot ng diabetic foot ulcer sa mga Filipino adults sa PGH, no, na na-publish sa Journal of ASEAN Federation of Endocrine Society. So, ito po yung interesting na nakita noong 2023, pero na-publish, pero ito ay pag-aaral from 2018 to 2020. At merong 437 included na pasyente, kung saan 59% ay males. Tapos 45.31 ay from NCR. Tapos ang mean age na may diabetic ulcer ay 56 years old. Tapos mean length na sila po ay na-ospital ay 15 days. Tapos 70% ng pasyente ay naputulan o na-amputate ang kanilang mga, tama no, Doc? Sa amputation, na-operahan. At ang ginagastos po ng isang Pilipino pag nagpapa-amputate ay mga 82 5,610 pesos. Ito po yung 2020. So, ang malaking gastos ay sa antibiotic, ayan, kahit may PhilHealth, no? So dahil ang PhilHealth kino-cover ay 50% to 70% lamang, no? So hindi rin. So yung most common operation sa kanila ay below the knee. So hindi lang pala foot, hindi lang diabetic foot, kundi pati diabetic leg, kasi most na naputulan ay hanggang sa tuhod. Yun ang most, no? So pero madami ring debridement o nililinis yung sugat. Okay, so to tell us more about diabetic foot, so nandito po si Dr. Belendo Fitas para ipaliwanag sa atin. Dok, paano ba ho yan nauuwi? Para lang maintindihan ng ating mga kababayan, yung mataas yung asukal mo, paano niya nadadamage yung ating ugat at blood vessels?
10: Yeah, so unang-una, ang mga diabetics, kung masyado mataas yung blood sugar at matagal na ito, eventually, nasisira yung mga maliliit na blood vessels natin, no? Maliliit na what we call micro blood vessels or capillaries. Mm-hmm. So itong mga blood vessels nagdadala ng oxygen sa ating mga nerves, diba, at sa balat. So kung nasisira sila, yung nerves ay apektado. So lalo na yung mga nerves na nasa paa, kasi yan ang pinakamalayong bahagi ng katawan, ang paa. Kaya mas mawas talaga yung oxygen doon. So yung nerve na da-damage, yung mga nerves na bandang paa o kaya sa kamay.
0: Paano ho yun, Doc? So kung mataas ang sugar, pathologically, ano ho nangyayari doon sa, like, sa ugat, Doc? Bakit ho nagde-decrease ba yung oxygen? O ano nangyayari doon sa blood flow,
10: Doc? May damage talaga, no? Sa lining or sa walls, no? Ng blood vessels natin. So, kahit yung pinakamaliit na blood vessel, kahit yung mga malalaking blood vessel natin, no, yung nagsusupply ng dugo sa ating katawan. So, pag mataas yung blood sugar, yung medyo naninigas, no, at nasusugatan, namamaga yung lining ng ating blood vessel sa loob. So, nagkakaroon ng blockage, no, pag nasira sila. So, paano makakarating yung oxygen sa nerves natin, no, at sa balat? So, doon nag-uumpisa talaga yung problem din sa nerves. Kaya, as a diabetes, talagang doble yung problema.
0: Sinisira niya rin yung nerves.
10: Yes. So, eventually, blood vessels ay parang nagkukulang ng oxygen.
0: So, nagkakagangrene, ha?
10: Nasisira din yung nerves talaga. Lalo na sa mga lugar na malayo sa puso, no? Mm-hmm. So, malayo sila sa blood circulation. So, that is the major cause talaga ng mga sugat sa paa.
0: Uh-oh.
10: So, kulang sa blood circulation or what we call ischemia. Tsaka, second is talagang namamanhid yung paa tsaka yung mga kamay. Uh-oh. Dahil doon.
0: Doc, how long usually kang may diabetes before ka magkaroon ng pagkakaroon ng pamamanhid sa paa o sa kamay?
10: Actually, it's hindi mo mapapansin, no, na hindi naman biglaan na magkakaroon ng pamamanhid or masisira yung blood supply mo. Unti-unti siya over years, no? So, and especially kung hindi controlled ang diabetes, masyadong above normal lagi.
0: Above 6.5 ng HbA1c.
10: Yes, or well in terms of 100, above 120, 150, or even for mga tao na above 60 years of age, medyo acceptable yung mga 6.8, 6.9 na HbA1c, which measures yung blood sugar control mo over the past 3 months. Hindi naman super, super strict. But if it's always been very high, no control at all, so talagang the damage is progressive. Unti-unti. I can't really tell you, like, on the average how many years. Yun. Because it really depends on how high and how uncontrolled.
0: Kasi
10: yun.
0: Pwedeng maikling panahon, pero ang bilang naman ng HbA1c mo, 9. Diba? Sabihin, talagang uncontrolled. So,
10: right.
0: Talagang patuloy po yung pagsira ng mga ugat at nerves sa ating pong... Yung nga, Doc, na kwento ko sa inyo, hindi lang paa. May mga daliri ring sa kamay na napuputol dahil sa kataasan ng asukal.
10: So, that's what we call the glove and stocking distribution, kamay at paa.
0: Correct.
10: Magkakaroon ng pamamanhid.
0: Okay, Doc. So, yun po yung nangyari. Okay, so yung katulad niya, no, akala ko diabetic foot lang ang pinag-usapan. Hindi lang palang diabetic foot to eh. Ayon sa pag-aaral na ginawa nitong 2023 na pinublish sa PGH, ang mas pinuputol, hindi lang paa, hanggang knee. Bakit kailangan putulin hanggang knee, Doc? Ba't nauuwi sa ganon?
10: Well, usually ang problema ay yung blood supply nga. So if usually yung blood supply ng paa ay siyempre galing sa higher level, no, ng legs. Yan. Pag yan ay talagang barado, sira na talaga, yun, hindi na talaga yan magagamot or maremedyohan ng surgery. Kailan na talaga i-amputate or putulin yung bahagi na yon. Bakit usually below the knee? Kasi pag below the knee, may chance na dugtungan mo ng leg prosthesis or yung handmade na at least yung synthetic na leg, no, para makalakad pa rin yung pasyente kahit wala na siyang paa. Yun, mahirap kasi doon sa ankle lang eh. So below the knee, mas malalagyan.
0: Hindi dahil ang damage is up to the knee.
10: It's
0: hindi
10: possible
0: naman.
10: Also.
0: O pwede rin.
10: So usually naman talaga, but it's really better to put the leg prosthesis below the knee.
0: So I guess ang tanong na ating mga kababayan, ba't kailangan putulin, Doc?
10: Oh nga eh. Actually, yung advocacy ako talaga is lower extremity amputation prevention. So, yun ang nag-train din ako dyan dahil, alam mo, yung unang interest ko ay actually leprosy. Mm-hmm. At mga leprosy patients ay may mga manhid na paa at kamay din. At nagkakasugat din, no? Dahil sa pamamanhid na ito. So, actually, ang sakit ng mga sugat sa paa ng leprosy ay kahawig sa mga diabetic foot. Actually, yung pag-manage or pag-prevent sa kanila ay halos parehas. No? So, yung prevention talaga ng amputation ay yung pinaka-focus ng ating paksa today. Okay? So, yes. Paano ito maiiwasan? Yun. And yung gustong-gusto mong topic,
0: sige,
10: yung
0: sige.
10: Paano ba natin okay. I-check up?
0: Sige, so let's go through this. No? So meron ho tayo nakikita para ho sa ating mga kababayan na nakikita sa teleradio. No? So may tinatawag ho tayong diabetic foot screening. Diabetic foot screening na ito po ay nire-recommend sa mga taong may diabetes.
10: Yes.
0: No? So para alam natin, at risk ka na ba na magkaroon ng ulcer o magkasugat sa paa? Kasi baka meron siyang parte, wala nang pakiramdam na hindi mo alam.
10: Yes.
0: Diba? Kasi yun na nga sabi ko kanina is, kailangan mong palitan ang iyong sapatos. Hindi ka na pwede dun sa regular shoes, no, Doc? Kasi nga, baka ka magkasugat, tapos hindi na nag-heal, no, Doc?
10: Yes. Ang problema sa diabetes na medyo namamanhid na yung paa, o kaya may bony deformities na, ay yung diabetes kasi, mahina ang paghilom ng sugat. Mm-hmm. At madali sila kapitan ng infection sa sugat dahil nga mataas masyado ang blood sugar. So, ang diabetic foot, pag hindi mo namalayan na may naapakan ka pala na thumbtacks, no? O kaya kahit maliit na bato, no? At tapos may maliit na sugat, o kaya nagpa-pedicure ka. No, may maliit na sugat ka doon sa cuticles mo. Tapos hindi mo binabantayan, yun, madaling kapitan ng infection yan at lalaki kaagad yung wound. So, hindi siya kaagad-agad hihilom. Kuminsan, kahit anong pinahid, hindi humihilom. So, yun yung mga signs na babantayan ng diabetic. Of course, sometimes may mga sensation na parang tingling, ganyan, no? O kaya parang makapal ang balat, no? Pag umapak siya sa sahig. And yung mga wounds na hindi kaagad humihilom. So, normally, maliit na sugat, kung magpa-pedicure ka, hihilom yan sa loob ng 1-2 araw. No? Pero pag sa uncontrolled diabetes, lalaki pa yan. Mamumula. Yun, at sasakit lalo. Now, ang problema din sa diabetic foot, hindi makiramdam ng sakit. Kaya, pag may inapakan sila, hindi sila na-alerto na may sugat pala ang paa. So, apak sila ng apak, lakad ng lakad, at hindi nila napapansin na may sugat pala sa talampakan na lumalaki ng lumalaki na. So, we want to teach the public paano babantayan, no, yung paa nyo, paano alagaan yung paa mo, lalo na kung may diabetes ka. So, itong sinatawag natin foot screen, no? So, magagawa ng sariling pasyente. So, lahat, para sa akin, lahat na may diabetes, kailangan magawa itong foot screen.
0: Okay.
10: Kahit wala pa silang nararamdaman or wala pang senyales.
0: I-foot screen para aware kayo na meron na palang pamamanhid,
10: yes.
0: Meron na palang kulang ng sensation, and that will be very prone or at risk of having a wound at pag nagkasugat.
10: Yes.
0: Actually, yung aking tiyahin na rinig ko, no, nasa parlor kami, sinasabihan niya yung naglilinis ng kuko niya. Sabi niya, iha, ingatan mo, huwag mo kong sugatan kasi diabetiko ako.
10: Tama.
0: So, tama siya, diba? Yes. Kasi yun na nga ako ang problema. Pag nagkasugat, diabetiko ka, hindi mo alam eh.
10: Tsaka, hindi mo alam gaano kalinis yung mga nipper, mga gamit. Yeah.
0: So, talagang, lalo na nung finuts pa siya, no? Natakot siya nung tinatanggal yung kalyo niya dun sa kanyang talampakan. Narinig ko eh, sabi niya, iya, huwag mong panimpisin kasi kalyo, parang wala na rin siyang pakiramdam dun. Pero, baka yun ay magkasugat. Yeah.
10: Pero alam mo, Luisa, yung kalyo ay isang sign na maaari siya magkaroon ng sugat in the future dahil may kalyo siya. Okay, so if we go over yung high-risk diabetic foot screen, unang-una, tatanungin natin yung patient na meron ba siya dating sugat sa paa noon na humilom na? Kasi maaaring magkaroon ulit ng sugat ang paa. Number two, na putulan na ba siya ng daliri sa paa? No? So, sometimes when you first meet the patient, hindi halata, pero pagbilang mo sa mga daliri, ay, kulang na pala ng isa. No? So, mga high risk yan. Tapos, titingnan namin yung paa kung may mga deformity. No? Yung tinatawag na bunion, may mga buto na sticking out, di ba? Sa
0: bakit
10: side
0: ho?
10: Ng paa.
0: Bakit? Bakit ho?
10: Sometimes, people develop these bony deformities talaga. No? Maybe it's really they were born with it, or humina yung muscles and bones nila sa paa. So, nagkakaroon ng deformities. So, that is risk factor for wound on the foot. Kasi talagang that's the area na malakas ang pressure.
0: Kung yun. Saan parang may extra, yung mga tinatawag na pwedeng spur, no?
10: Yeah, or may deformity.
0: Pag no? May deformity, ibig sabihin hindi siya perfect yung paa mo, may deformity. Maaring tamaan
10: siya,
0: ng
10: siya lagi,
0: so, ng sapatos.
10: So, doon develop ang sugat.
0: Okay.
10: So, ingrown toenails also a risk factor, no? So, or makapal talaga yung mga nail folds, no? Tsaka, chine-check namin yung circulation ng paa. So, meron tayong mga what we call arteries sa ibabaw ng paa tsaka sa side ng paa. So, kailangan may pulso, no? Makakapan yun ng pulso ng maayos. Okay? Tapos, check natin, meron ba siyang active na sugat or ulcer anywhere on the foot, no? Or on the leg. Tapos, check namin kung may paltos, blisters. Alam mo kasi yung paa na manhid, hindi na mamalayan na meron na palang paltos. So, lakad sila ng lakad, hanggang pa mabuksan yung paltos at may open wound. Ang kalyo or any part na thickened skin, risk factor yan. Imagine mo lang na meron kang, ang kalyo kasi matigas, parang siyang bato sa loob ng sapatos mo. So, apak ka ng apak sa bato, eventually sa ilalim ng kalyo na yan, nagkakasugat na rin na hindi mo makikita dahil natatakpan ng kalyo. Kaya kahit yung mga callus care, mahalaga sa diabetic foot. And then lastly, chine-check namin yung kung may pamamanhid nga doon sa talampakan tsaka sa ibabaw ng paa. So, ang paraan nito ay gumagamit kami ng nylon monofilament. No? So,
0: ano ito natin ay...
10: Yes.
0: Pwede ho natin ipakita yung ating video, Fred, para ma-imagine, Doc will describe kung paano ginagawa yung microfilament.
10: Yes,
0: Doc?
10: I have an example here in my hand. No?
0: Okay.
10: So, it's very simple lang. It's made of a 10 gram na nylon monofilament. It's like what you use for fishing.
0: Okay.
10: So, actually, a patient can make his own monofilament at home. Just cut around maybe 3 inches of this nylon monofilament and then ipitin mo sa cardboard.
0: Saan mo yan nabibili?
10: You can make it at home actually.
0: Nylon monofilament.
10: Yes,
0: okay.
10: It's like the nylon that you use for fishing.
0: Okay.
10: Yun, so you can buy it in a shop.
0: Okay, ititest nyo po dun sa talampakan.
10: Yes,
0: okay.
10: And this is the one. We have a slide there where it shows the foot diagram.
0: Lagay natin spots. Sa foot diagram yung picture.
10: Yung may spots
0: stop
10: siya.
0: Stop natin doon, Fred. Yung foot diagram, yung may pula-pulang spots.
10: Because these are the spots na kailangan i-check nyo, no? Kung may pamamanhid or may bawas na pakiramdam.
0: Uh-huh.
10: And we can do it with the nylon monofilament. and simply ano, we press it on the foot and then let it bend until it makes a letter C.
11: Ah.
10: Yan, ganun lang siya kasimple. Okay, and then the patient will just report, yes, pinararamdaman siya.
0: Oo, ito. So ito po, yes, ay nakikita sa ating screen.
10: Yeah.
0: So yung nylon monofilament po daw, nakita niyo yung mga pula-pulang dots, yun po yung mga iche-check natin. So yung monofilament ididikit hanggang mag-bend, maging letter C.
10: Yes, so you can see the position of the nylon is perpendicular or 90 degrees to the surface of the skin.
0: Okay.
10: Okay, and one lang at a time, hindi yung paulit-ulit. Okay, so that's why this is important, and persons affected by diabetes can do it on themselves or ask a household member na gawin sa talampakan niya, no, or sa kamay niya. Now, mabuti kung wala ngang problema. Now, alam natin na may problema sa sensation, lalo na kung may apat na spots doon sa paa ay hindi niya nararamdaman, no? So, kung one spot lang, baka ulitin mo lang, no? Yun. Pero kapag umabot sa apat na spots yan, significant na yan, na maaring may nerve problem talaga siya at pamamanhin.
0: Natamaan na.
10: Yes, okay. Oo. So, and kailangan ng referral kaagad, no, sa endocrinologist niya, yung specialist sa diabetes, o kaya sa isang food specialist, no. Alam mo, dito sa Pilipinas, wala tayong mga podiatrist. Alam mo yung podiatrist, hindi sila doktor, pero specialista sila sa paa. Mm-hmm. Yun. Wala ho tayong ganyan. So, sinong pinupuntahan ng Pinoy? Yung mga diabetes specialist or orthopedic surgeon. Pero at this stage kasi, na wala ka pang sugat, wala, may mga risks lang, hindi naman kailangan ng surgery ito.
0: Mm-hmm.
10: Okay? So, it really needs medical control of the diabetes. Yan. And what we do is, if what normal naman yung sensation mo sa paa, wala ka mga signs na may mga problema ka or risk for the diabetic foot ulcer, and then monitoring na lang talaga. So at least once a year, magpapa-foot screen ka, no? Magpapa-check ka. Yan. Pero once na meron kayong problema, kahit isa sa mga to na sinabi ko, kailan talaga mag-refer or pumunta kayo sa specialista ng diabetes na.
0: Uh-huh.
10: Kasi at talagang dapat aayusin na yung sapatos mo. Di ba pinag-usap tayo, Lisa, na bakit walang gumagawa ng special shoes masyado para sa ating mga diabetic foot dito sa Pilipinas? Yun din ang nagtataka ako. Bakit sino ang gumagawa ng special footwear tsaka yung mga padding, no, sa loob ng sapatos para maprotektahan yung paa ng ating mga may diabetic foot?
0: Oh, pero meron gumagawa, no, Doc? Sabi niyo po, sa PGH ay kapag meron silang diabetic foot, may sugat na, kasi matagal nga maghilom, kailangan iba na yung sapatos.
10: Yes, definitely. Pag may risk factors nito, even yung may kalyo ka lang, no? Bakit ka may kalyo? Kasi maaring mali yung sapatos na sinusuot mo, masyadong masikip, no, or merong bony problem kaya nagkakakalyo in one spot. So actually, ay may picture ako diyan sa mga sapatos na ito, may picture ito sa diabetic foot screen, ano mga signs na dapat ting makita natin, no, and kalyo, which is very common among us pero hindi pinapansin ng tao, ay maari talagang magkakaroon ng sugat sa ilalim ng kalyo. Then, one of the ways actually is check your shoes, no? Actually, yung sa foot care natin, self-examination, no? And checking your risk factors, and you're wearing the proper footwear. So, meron tayo akong diagram dyan na paano malalaman na tama yung sapatos mo. So, unang-una, ine-measure, ido-drawing mo. So, tatanggalin mo yung inner sole. Di ba may parang lining yung loob ng sapatos natin? So, yun, tatanggalin mo. Tapos, ititrace mo sa papel. Tapos, apakan mo, ititrace mo yung paa mo. Kung lumagpas ka doon sa insole mo, mali ang sapatos na sinusuot mo. Masyado siyang maliit. Yun. Now, kailang maghanap ka ng sapatos na hindi matigas, na talagang kasya ang buong paa mo, tapos may allowance pa sa dulo ng paa mo na 1 inch. Okay? So, dapat yung sapatos mo hindi matigas. Yung example dyan sa screen is isang klaseng sapatos na hindi matigas. So, pagpasok mo yung paa mo, hindi siya masusugatan masyado, no? Pag naglalakad ka. So, footwear is very important, no? Pag diabetic ka. Bawal yung mga mag-high heels.
0: The right footwear, yes, is very important when you're diabetic kasi nga ho, piniprevent mo yung wound, yes, na maaring hindi humilom.
10: Yes, yung tamang sapatos is even ang pressure ng talampakan mo sa sapatos mo. Unlike yung pag naka-high heels ka lang, naka-high heels ka pa ba, Luisa?
0: Hindi.
10: Kasi pag high heels ka, di ang pressure ng paa nandun sa dulo, harap ng, sa front part ng foot mo.
0: That's correct.
10: Talagang uneven pressure yan, dun ka magkakaroon ng sugat. So, ang sapatos ng diabetic, no, ay dapat even yung distribution ng pressure
0: at ng weight.
10: Yes, ang talampakan niya. So, we just need to reduce our weight. If we're overweight, we have to reduce yung, we have to increase the area there where our foot is pressing on the ground. Yan. So, bawal yung mga stiletto na, okay, na madalas sinusuot. Doon nagkaka-blister, doon nagkaka-sugat.
0: Oo. Pero Doc, sinasabi niyo kung sakaling man pagkatapos ng assessment for diabetic foot at meron nang nagsusugat-sugat or wala nang sensation, ay maaring matulungan ng mga doktor katulad po ninyo para ma-refer, no, dun sa may mga ating mga kababayan, maaring gumawa ng sapatos, yes, na mas fit para sa kanila, yes, para hindi tuluyang magkaroon ng sugat.
10: So there are different ways to what we call offload the pressure, no? Kasi ang problema ng sugat sa paa is actually the pressure, no? The uneven pressure that's on the diabetic foot or the leprosy foot. Mm-hmm. Okay? So we have to put what we call inserts, no? Merong ipapasok sa sapatos para hindi matatamaan yung sugat or yung pressure area masyado. Mm-hmm. Kasi only then ay hihilom yung sugat. Ang sugat kasi ng diabetic foot, hindi yan hihilom sa antibiotics lamang, sa paglilinis lamang. Ang pinakamahalaga na step is actually what we call offloading or distribution of the pressure. Pag wala po yun, hindi talaga gagaling yung sugat sa paa. Yun ang nakikita, napapansin ko dito sa Pilipinas. Masyadong nagpo-focus sa, lagyan natin ng antibiotic, lagyan natin ng special dressing. When in truth, ang pinaka-basic na dapat ginagawa ay tinatanggal or walang pressure doon
0: sa sugat,
10: spot na yon.
0: Na wala ng sensation.
10: Yes, and na may sugat na. Paano siya hihilam kung laging naaapakan?
0: Saka hindi lang yon, dapat i-controlin din yung sugar.
10: Tama. Very basic
0: kung hindi,
10: control.
0: Patuloy ang pag-damage sa, yes, ugat at sa nerves.
10: So, with poor blood sugar control, poor wound healing yan. No? So, very important yung blood sugar control. So, kahit anong pahid mo dyan, inom ng antibiotic, talagang mahina, no, ang wound healing ng diabetic foot. So, I think yun ang mahalaga nating alalahanin as actually yung natawag na mga very basic, no, self-inspection. We take care of our feet for a lifetime, okay? So diabetics have to take care of their feet their whole lives. Hindi yan responsibilidad ng doktor lamang. Actually, bawat tao na may diabetes ay may responsible for yung own health.
0: Doc, how about on the fingers? I was really shocked na yung aking pinsan ay naputulan ng mga daliri.
10: Yes.
0: Parang sabi ko, akala ko sa paa lang yung nangyayari kasi may pressure. Pero ito, sa taas ng sugar niya, daliri niya ang naputol.
10: You can understand kung nasira ang blood supply, no, sa mga kamay at paa, no? So, mamamatay yun. Mamamatay yung tissues. Okay? So, it's what we call lack of blood and oxygen. Okay? So, mamamatay yung tissues. So, eventually, maaaring maputol talaga sila. Yan. So, we are very, commonly we think diabetic foot is, pag may gangrene na. Mm-mm. Hindi po.
0: Gangrene meaning nangitim.
10: Nangitim at namatay na. Nabulok na. Pinaka-late stage na yan. Okay?
0: Pero nangyayari yun kasi nga wala ng blood supply doon.
10: Talaga. Walang blood supply, but habang maaga, maaring maagapan or ma-improve pa yung blood supply ng diabetic, no? May mga, of course, blood sugar control, may mga medications din na maaring ibigay para ma-improve yung circulation ng blood sa kamay at sa paa.
11: Okay.
10: Kaya huwag kayo mataka kung meron din sa kamay.
0: Okay, so ang pinaka-paalala niyo po, Dok, sa ating po mga kababayang may diabetes ay yung offloading. Ibig sabihin, huwag niyo nang dagdagan ng pressure sa inyong paa. No? Mm-hmm. Kasi nga ho, mag-high heels ka pa dyan, magsuot ka ng masikip na sapatos, uh-huh, or kahit sports, Dok, nakakatakot. No? Oo, dahil pag yan ay nagbubog ang paa mo at may diabetes ka, tandaan mo that there is a risk na, yun na nga. So you have to have regularly, annually, ipacheck po ang ating pong mga talampakan, no? Ating paa, ipacheck po natin yan for the diabetic foot assessment, a risk assessment, no? So kung aware ka na merong decrease in sensation o nagmamanhid, wala nang pakiramdam, alam mo na na yung porting yun maaring magkasugat,
10: yes,
0: na hindi yan kaagad-agad maghihilom, no?
10: That's right. A lot of times, syempre very delayed ang konsulta ng mga Pinoy, no? Hindi sila natatakot masyado pag ay parang nangangapa lang yan, ay kalya lang yan, ganyan. Natatakot sila pag hindi na humihilom yung sugat, masakit na, o kaya yung namumula na, o kaya nilalagnat na, masyadong delayed. Kaya kadamihan ng cases na alam natin ay nasa emergency room. Pero ang gusto ko sana po ay ang intervention or prevention ng diabetic foot ay nasa komunidad pa lang, sa bahay pa lang, nagpe-prevent na tayo. So, yung sinasabing regular foot exam.
0: Every when do you recommend na nagsisensation test po sa talampakan?
10: Well, that one is like you could do it every few months, no? Depending on like your blood sugar control, no? If it's like super high, well, you have to do it like even monthly, as much as possible. Then you have to do daily self-inspection.
0: Titingnan niyo yung paa niyo.
10: When you wake up in the morning, tingnan mo yung mga kamay at paa, yung paa mo. So kung hindi mo kaya to makita yung talampakan mo, gumawa ka ng ikabit mo yung isang salamin sa dulo ng isang mahabang rod para yun yung pang silip, no, sa talampakan mo. Yan. Kung hindi mo kaya mag-D4 para makita yon. And the third most important para maging healthy yung paa ng diabetic is protective footwear.
0: Mm-mm.
10: So that is what we lack here in the Philippines.
0: So ano yan, no? I'm sure, so abroad, in the U.S., right? Where you trained. Right?
10: Yeah, I trained for a few days on lower extremity amputation prevention. No? And this was for both diabetes and leprosy. No?
0: Ano yung natutunan niya doon?
10: In the U.S., they have funding for, I think, at least one pair of customized shoes, no, for diabetics, no, for those with what we call neuropathic foot. But it's funded by the government, no? At least one pair. Here in the Philippines, although meron naman tayong foot technicians gumagawa ng specialized shoes, customized, no, sa paa, I was able to purchase like, it's 8,000 pesos per pair of special shoes, which is beyond what the ordinary Filipino can afford. And you need more than one pair. No? And oftentimes, if you have a diabetic ulcer already, you have to keep your offloading on for most hours of the
0: offloading,
10: day.
0: Offloading, Dok, Tagalogin natin, ha? Offloading.
10: Pagbawas ng pressure.
0: Doon
10: pagbawas,
0: sa paa, sa talampakan.
10: Yung
0: talampakan.
10: Pagdidiin. Pagbawas ng pagdidiin doon sa talampakan o sa bahagi na may sugat. Yan, para humilom siya. Mabigyan siya ng pagkakataon na humilom. Kasi ang kalaban talaga ng diabetic foot at sa leprosy na neuropathic foot is the pressure. Yan. So habang naglalakad, or habang mas maapangit yung sapatos, yun, talagang hindi gagaling yung sugat.
0: So yun po, actually natutunan ko lang din po yan. Kailan ba ho kayo nag-lecture sa amin, Dok?
10: About, yung mga
0: two
10: wound care.
0: 2 weeks ago, no? 3 weeks
10: yes,
0: ago.
10: Yes, so wound care sa high resource and low resource settings.
0: Yes, so natutuwa ako. So, si Doktora Belen po ay taga PGH. No? So, kung kayo po ay may diabetes, ay meron department dyan na hinihead ni Doc, yung Division of Complex Wound Care.
10: Yes.
0: So, dyan ay ginagawa po nila yung diabetic foot risk assessment. Mm-hmm. So, winarning na ni Doc, kung kayo po ay may ingrown nail, pwede yun source of infection. Ay. So, ibig sabihin, gamutin nyo.
10: Yes,
0: kung kayo tsaka, ay may mga extra bone o malformation, gamutin nyo. Or, i-prevent kalyo. In other words, ito yung mga pwedeng mag-throw away ng sugat.
10: Tsaka isang mahalagang bagay, pati alipunga.
0: Oo.
10: Pag may alipunga, kasi point ang mga entry. Diabetic, prone sa infection, madali magkapitan ng mga fungal, bacterial infection. Pag may alipunga, check nyo sa pagitan ng mga daliri ng paa. No, kung may namamasa, parang nangangati, no? Maaring alipunga yan. So, magkakasugat yan at papasok yung germs na hindi mo alam. Kaya lahat ng alipunga, dapat gamutin ka agad.
0: Mm-mm. Or any form of infection for that matter, no? Kasi Doc, yeah. 'Di ba, pag pumasok dyan ng bacterial infection o fungal infection, maaring pumunta sa ating bloodstream at mag-cause ng sepsis.
10: Ay, kung grabe na talaga ang infection. But usually it starts small.
0: Okay.
10: So, habang maliit siya, nagkaya pa na gamutin nyo, no, ng mga pamahid tsaka yung yes. So, very important yung self-inspection at huwag yung

0: problema sa paa, ingrown nail, dapat ay nagagamot. Kasi maari ho kayo magkasugat at yun ho ang magiging source po for your diabetic foot. No?
1: Protect your foot talaga.
0: Protect your foot.
1: Huwag kang magpaa lagi.
0: Oo. Kasi kundi, mahihirap ngang humilom yung sugat.
1: Oo.
0: Oo.
1: May kwento na akong konti yung pasyente ko na numb yung foot. Nagsuot ng medyas niya. Nagmamadali siya papuntang PGH. Pag uwi niya, pagtanggal niya ng medyas, duguan ang paa niya. Alam mo kung bakit?
0: Kasama, ano?
1: May naiwang perdible sa loob
0: hindi
1: ng
0: medyas.
1: Hindi
0: niya naramdaman.
1: Hindi niya naramdaman. Kinabit niya yung medyas gamit ang perdible. Hindi niya ininspeksyon yung sapatos at yung medyas niya. So, isang tip din yan. Inspect inside your shoes. Baka may nakatagong bato.
0: And just to show you kung gaano ho kalala ang consequences po ng pagkain ng matatamis ng sobra. No? Let's not go far. Kahit hindi matatamis, pagkain ng sobrang daming kanin, unlimited rice pa, carbohydrates, no? Pasta, lahat ho ito tinapay, carbohydrates. Pag hindi nyo ho sinunog, ito pong mga energy source food ay nagiging taba, ayan na ho, nauuwi sa diabetes. So, malaki ho ang problema. No? So, talagang, lalo na ho sa ating bansa, aminado naman tayo, Doc, laging may party. Eh, pati patay, nagiging party na rin, diba? Oo, parang talagang handaan. So, parang, ano yung Filipino culture ang kumain na hindi, parang lahat dapat may pork, may beef, may fish. Diba? Dapat kumpleto, tas may dessert, no? So, yun po ay, ano po yun, warning sa atin. And for those who have been diagnosed with diabetes, hindi ho mawawala yan. No? So, iniman ho nyo yan ng gamot, controlin po natin, and watch your food intake, exercise po tayo, and know for a fact that in long-term consequence is damage to your blood vessels, to your nerves. So, yun na nga po. Kaya ang daming niyong naririnig. Ang dami ko na, Doc, na even to my own family, no, Doc, na naputulan ng legs. My own uncle. My uncle was the first burn surgeon in the country, founded the burn unit of PGH. His name is Dr. Alfredo Tixon Ramirez. I'm a Tixon. And sadly, you know, he became the dean of UP Medicine and then became the chancellor. Hindi ko makakalimutan, Doc, kasi naputol po yung legs niya and everybody knew that. Sabi ko, Tito Freddy, they're asking, baka gusto niyong mag-step down as a chancellor because putol na yung legs po ninyo. And he told me, Luisa, you don't need my legs to run the institution. You need my brains. He was a summa cum laude of medicine. My very intelligent uncle. But yun na nga. And eventually, sadly, bumigay yung kanyang kidneys. No? So, even among doctors, I mean, talagang dapat ho natin pag-ingatan. So, this is a good news for everybody. Now, merong magagawa.
1: Yes.
0: Merong magagawa. Meron tayong tinatawag na diabetic foot risk assessment. Maari tayong mag-test kung yung sensation ay wala na. Maari tayong magpalit ng sapatos, no? Mm-hmm. At talagang pangangalaga para hindi ho tayo mauwi sa amputation po ng ating extremities. Uh-oh. Sa kamay, Doc, dapat wag na magsingsing, mag-ingat sa nail polish. Ano ba?
1: Yes, sige. So dapat maingat tayo, lalo na sa kamay. Hawak, maraming hinahawakan, maaring masugatan ka agad. Of course, then, self-inspection every day. When you wake up in the morning and before you sleep at night, no? So, inspect your hands and feet. Of course, kung alam mo na manhid na ang kamay mo, huwag kayong humawak ng mga maiinit ng basta-basta. No? Dapat may protection ang kamay pag humahawak ng kahit hot cup, mainit na kape. No? Lalo na habang nagluluto, kailangan maingat, no? Gumamit ng mga pot holders, ganyan, na maayos. Okay? And then always make sure na, alam mo yung paulit-ulit na gamit sa kamay, nakakapaltos yan, no? Nakakasugat din ng kamay. Tsaka yung dry na skin, dapat may moisturizer tayo, no? Sa dry skin. Anong pinakasimple? Petroleum jelly, napakamura. O kaya virgin coconut oil, yun ay ipapahid nyo sa dry skin nyo para hindi mag-crack. Para hindi magkakaroon ng bitak-bitak at sugat at doon papasok yung germs. So, yun ang turo namin sa mga diabetics. Kailangan may moisturizers lagi, lalo na pagkatapos maligo, no? Tapos yung mga dry na cuticle, dry na balat sa paa, especially, lagyan natin ng kahit simpleng petroleum jelly. Protection din yan sa ating balat.
0: Oo, so

0: Mura na. Mura ang petroleum jelly. No? Ako, ginagawa ko, Doc. Favorite ko yan eh. Sinasabi ko nga para hindi ka tumanda sa liig. Pati ho dun sa kamay, no? Petroleum jelly. Tapos, kasi malagkit, tissue paper lang, ay papat-dry mo para hindi matanggal yung lagkit, Doc. Yung excess na, no? Pero talaga hong very good on moisturizing, no? Ito pong ointment natin. Yeah. At, Doc, sabi ni Ma'am Lina ho, rubber shoes ko ay malambot sa loob. Magkasugat man ako sa paa ay gumagaling agad. Okay, so yun. Oh. Sabi na Ma'am Kana Hista, very informative. Maraming salamat po daw, Doktora. Yan. So, ingat lagi sa kinakain. Okay, Doc. So, ano pa ang ano nyo? Other additional information you wanna add, Doc?
1: Ang pinakamahalaga dito ay actually, dapat alalahanin ng lahat na ang balat natin ay ang ating protection, no? So napakahalaga ng balat. Bigyan natin ng pansin yung ating balat, yung skin health natin. Now, yung ating general health ay talagang apektado ang balat, no? So if you are diabetic, prone ka sa mga skin problems talaga. So hindi lang kamay at paa siguro ang i-inspeksyonan natin. Meron din yung buong balat din. Mahalaga din na inspeksyonin natin at kumonsulta ka agad sa dermatologist or sa health center nyo pag meron kayong napapansin na nag-uumpisang problema. Kasi maaagapan naman, no? Uh-huh. Ito mga maliit na sugat. Actually, may picture ako ng sugat ng diabetic na after 1 month na maayos ng pag-wound care,
0: gumagaling.
1: Ay talagang magsasara yan. Uh-huh. After how many months na hindi magsasara, pero pag maayos ang pag-alaga sa sugat, magsasara din yan.
0: Oo, para ho sa kaalaman ng lahat, no? Meron ho tayong mga wound care experts. No? So kung kapag may sugat, may diabetes, kasi nga ayaw mong ito ay lumalang infeksyon, no, na mauwi sa amputation. Doc, may sinasabi dito si Sandy Espiritu na, di ba, Doc, na kaya daw ina-amputate is para ayaw mo umakyat yung infeksyon. Tama ba ito?
1: Pag sa severe stage na talaga, no, ng diabetic foot ulcer, of course, yung infection can spread to the blood and eventually kill the patient. So, life-threatening talaga yan, ang infection itself. Yan. So dapat kaya tinatanggal, okay, tinatanggal yung bahagi ng katawan na patay naman actually yung tissues eh, no? At hindi na siya ma-reglo yung blood supply. Yon. So talagang kailangan na tanggalin. That's the point na kailangan na amputation. Pero sa akin, hindi lahat ng sugat sa paa ay kailangan umuwi sa amputation.
0: Oo. No?
1: So may mga inaalagaan ako na hindi talaga na-amputate sila.
0: Kasi basta wound care.
1: Oh, and maayos yung foot care, yung protection sa paa, okay, yung sapatos.
0: Mula po kay Jesse Ford, meron siyang kuko na tinatawag na onychogryphosis. Ito po ba daw ay magagamot ng isang dermatologist?
1: Yes, definitely. Ito ay isang deformity ng kuko, no, na para siyang claw, nagka-curve siya. Tapos, delikado siya dahil pag nagka-curve yung kuko, parang masusugatan yung balat sa paligid niya. So, of course, any kahit maliit na sugat, pag diabetic ka, delikado yan. So, ang kuko, i-consulta nyo sa dermatologist po para magkaroon, bibigyan ng parang paraan. Maaring hindi gamot, ha? Maaring kailangan may parang intervention, no? May gagawin talaga sa kuko, no? Or sometimes, kung talagang mahirap ang deformity, sometimes kailangan talaga tanggalin yung kuko, no? Para maging maayos ulit yung pagtubo niya. But a lot of times, ang deformity natin sa kuko sa paa ay dahil din sa poor circulation. Okay? So, kailangan i-check mo rin yung circulation ng paa mo.
0: Okay, Doc. Eksaktong 12 noon. Ang dami ho naming natutunan po sa inyo, no? So, sana po ay may napulot kayo sa lahat po ng ating mga kababayang may diabetes. Hindi naman kailangan mauwi sa amputation, no? Meron tayong wound care experts katulad po ni Dr. Belen Dofitas, isa pong dermatologist at head po ng ating pong Division of Complex Wound Care dyan po sa PGH. So, Doc, I'm happy because you're helping yung ating mga kababayan na kapos sa buhay. At meron din ho kayong private practice dyan po sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. So maraming maraming salamat po sa pagsali po sa aming huntaan for today. At yung mga may diabetes dyan, ha, diabetes foot screening na po tayo. Check po natin sensation para alam natin kung tayo at risk. At kailangan na pong palitan ang ating mga sapatos. Dok, at matutulungan pa natin yung ating mga kapamilya dyan sa Marikina, no, Dok? Mm-hmm. No, makakatulong sila gumawa ng special shoes for you. Yes. O, sa tama ka sinusukat po.
1: Yes.
0: And then, ilalagay mo sa loob ng sapatos yung
1: insert,
0: tracing.
1: Oo, may insert.
0: Oo. Tapos, pag natabingi-tabingi yung papel, tama ba yun? So, ibig sabihin, ay hindi kasha.
1: Yes.
0: Ginagawa kayong dok pang pasalubong ng when I go abroad at bibiling sapatos. Diba?
1: That's right.
0: Nag-work din pala siya for mga diabetic foot. So, thank you, Doc. Maraming maraming
1: Most
0: salamat
1: welcome.
0: Po.
1: Thank you for inviting me.
0: Okay, so samahan niyo po ako mamaya. Kami po ni Franco Reyes. Connect ka dyan, 1:30 to 3:30. Ang amin po namang pag-uusapan ay tungkol po sa mental health. Yan po ang ating pong magiging topic for today. Dahil po ang buwan ng Oktubre ay Mental Health Awareness Month. So, iba-iba po ang makakasama natin para pag-usapan ang mga common signs of mental health. Meron tayong mga psychologists na makakasama, mga programa ng DSWD para sa mental health. Aalamin po natin, kasama po natin spokesperson ng DSWD at saan pwede tumawag kapag kailangan ng kausap. Ayan po. So, at ang Filipino Musical Drama Mental Health Initiative ay atin din pong maririnig. So, maraming maraming salamat po. Happy Sunday, everybody. Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 12:03 na.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Maging updated sa mga showbiz happenings kasama ang Beshi ng Bayan, DJ Jaiho, ngayon!
3: Kapamilya, kinumpirma ni House Prosecutor Joel Chua na hindi na tatalakay ng prosekusyon ang ikatlong article of impeachment kaugnay ng sinasabing panunuhol ni Vice Presidente Sar Duterte sa mga opisyal ng Department of Education. Sinabi ni Congressman Chua sa DZMM na sapat na ang mga ebidensyang inilatag sa naunang tatlong artikulo para mapaikli ang paglilitis at hindi naabutin ng susunod na taon, pero hindi nangangahulugang mahina ang Article 3. Dahil dito, tatapusin na ng prosekusyon ang presentasyon nito matapos isa lang si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, maopisyal ng bangko at insurance companies at ang Bureau of Internal Revenue, kaugnay na sinasabing unexplained wealth ng vice-presidente. Nauna na sinabi ni Impeachment Court Spokesperson Reginald Tongol na posibleng magka-verdict na sa kaso sa Disyembre at 16.
4: You're saying na confirmed na yan? Or pag-uusapan pa?
5: Yes. Confirm na. So, tatlo na yung napapatunayan namin at tingin naman namin enough na para at least hindi na tayo abutin until next year. Kaya nga, hanggat maaari, pati sa mga ibang mga testigo ay nagbabawas na kami, yung mga testigo na sa tingin namin ay magiging redundant lamang.
3: Pasindapi po sa mga nanananghalian, natagpuan na ang bangkay ng 40 anyos na babaeng kasama sa dalawang nawala matapos tangayin ng malakas na agos ang isang jeep sa Rosario, Batangas. Narecover ang bangkay ng biktima kanina umaga habang patuloy ang search and rescue operation para sa 44 anyos niyang mister. Matatanda ang tinangka ng driver ng jeep na tawarin ng spillway sa Panisingan River nitong Sabado ng hapon sa kabila ng mataas at malakas na agos ng tubig. 12 sa 14 na sakay, kabilang ang driver, ang nakaligtas sa insidente. Marita naman sa labas ng bansa, nauwi sa sagupaan sa riot police ang protesta ng mga high school student sa iba't ibang bahagi ng France dahil sa reklamo sa kondisyon at kakulangan ng pondo sa mga paaralan. Nagsagawa ng mga blockade at protesta mga estudyante habang nanawagan din ng mga union ng mga guro bilang suporta sa mga hinihiling na pagbabago sa edukasyon. Dagdag hamon nito sa pamahalaan ni President Emmanuel Macron habang sinisikap nitong mapahupa ang lumalaking pagkilos sa bansa. At yan po ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita!

0: Mga maiinit na showbiz balita.
1: Huwag na ka dyan!
0: Walang palalampasing inside story.
1: Huwag na ka dyan!
0: Face off! Kasama ang mga trending personalities.
1: Huwag na ka dyan!
0: Makinig! Manood! Now na! Huwag na ka dyan!

0: magandang afternoon sa lahat ng mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kapiling kabanding na nga po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Joy Ho. 82 days before Christmas na po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Ang oras natin ay 12:10 sa buong kapulaan ng Pilipinas, October 4, 2026. Heto na! Kasama na po ang inyong magbibigay ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Una sa lahat, syempre, na-miss ko kayo mga kapamilya at mga kaserbisyo kasi yesterday, di ba, nagkaroon tayo ng mini break. O, kasi Monday to Friday, kasama ko naman po kayo, pinapakinggan niyo po kami sa aming programa na Alam Na This mula 9 PM to 10 PM, gabi-gabi po yan. And every Sunday, syempre, itong Bongga Ka Jive, 12 noon to 1:30 PM. Agad-agad, oo, mag-shoutout na tayo sa lahat ng mga nanunood sa ating Sky Cable Channel 26 at sa ating 183 local cable channels nationwide. Ganon din po sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa The Filipino Channel at sa ating I Want app. Hello din sa mga nakasubscribe sa atin sa at DZMM Teleradyo YouTube channel. Sa mga hindi pa, mag-click na po kayo ng subscribe button. Wow, taray, di ba? Subscribe button. Taray. Siyempre naman sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa Metro and Mega Manila sa 630 kHz sa inyo pong mga AM band. Kamusta po? Kayo ba ay nasa loob ng inyong mga sasakyan? Patungo sa inyong mga paboritong kainan? Patatapos lang pumunta sa simbahan? Ayan, ingat-ingat po sa lahat ng mga bumabiyahe, sa mga nagmamaneho. At syempre, eto na, bigyan na natin ng good vibes at mga makabulahang kwento ng showbiz. At simulan natin ang ating programa. Syempre naman, let's start with... Eto na nga, itong linggong ito, pinag-usapan nga po ang hiwalayan ni Bella Padilla at ng tech CEO na si Martin Tan. Yes, narinig niyo po ng tama. Dahil kinumpirma na ni Bella Padilla na hiwalay na sila ng tech CEO na si Martin Tan. Sa Instagram post, sinabi ng aktres na nagkasundo ang dalawa sa hiwalayan matapos ang ilang buwan na relasyon. Hindi po idinetalye ni Bella ang dahilan ng breakup pero inaming siya ang nagdesisyon na makipaghiwalay. Hiniling din ang aktres ang lahat ng magandang bagay para sa dating nobyo at nagpasalamat sa kanilang pinagsamahan. Susunod na balitang showbiz, Carlos Yulo at Chloe San Jose engaged na. Kinumpirma nga po ng two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo ang engagement sa nobyang si Chloe San Jose. Kasunod ito ng Instagram post ni Kaloy kung saan na-reveal ang engagement na nangyari noong pang December 2025. Siyam na buwang itinago ng dalawang sinasabing beautiful secret para namnamin ang special na moment. Bukod nga sa engagement, pa-surprised rin ni Kaloy ang pagbibigay ng dalawang engagement ring kay Chloe. Nagpasalamat sa Panginoon ang tinaguriang Golden Boy sa paggabay sa kanilang dalawa sa lahat ng pangyayari. Mula sa DZMM at sa Bongga Ka Jive, congratulations, Chloe and Kaloy! Diba, despite of mga intriga, mga chika, diba, talaga na mga hindi mapipigil kapag may dalawang pusong nagmamahala, nag-iibigan, oo. Pero ang dapat abangan ngayon dyan kung makikita ba natin ang mudra ang mommy ni Kaloy sa kasal nila ni Chloe. Di ba yun yung naging mainit na chika? Na parang mas bet nila na pag nagpakasal sila, sila lang, hindi nakasama yung mga taong hindi sumusuporta. O, pero syempre kasi aminin naman natin, ano, dito sa Pilipinas talaga, dahil nga lumaki tayo, na nasanay tayo dun sa kultura ng pagiging Pino, na dapat yung mga ganyang moment kasama yung magulang, syempre, 'di ba? Minsan nga kapag wala na yung magulang, 'di ba? Yung tumayong guardian talaga, yung maghahatid or yung sasalubong sa iyo sa iyong wedding day. Pero tingnan natin. Samantala, sa oras na 12:15, Liza Soberano iginiit na maayos ang breakup nila ni Enrique Hill. Taray, no? Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin. No? O, pero syempre kasi, kasabay yan sa kanyang mga appearances, guesting ng pelikulang Forgotten Island. Sa isang panayam, nilinaw nga ni Liza Soberano na naging maayos ang hiwalaya nila ni Enrique Hill. Sinabi ni Liza na maayos ang relasyon nila ni Enrique, pero hindi na nga madalas na nag-uusap ngayon. Ayon kay Liza, gusto na nilang magkaroon ng space para makapag-move on at hanapin ang sarili. Noong nakaraang taon, kinumpirma ni Liza ang breakup kay Enrique at matapos ang halos na 8 taong relasyon. Ang ganda naman talaga ni ate ko Liza. O sa mga hindi pa nakakapanood ng Forgotten Island, punta na sa mga pinakamalapit na sinihan at panoorin. Samantala, ilang programa ng DZMM Teleradyo finalist sa 48th CMMA. Pasok bilang finalist ang ilang programa ng DZMM Teleradyo sa 48th Catholic Mass Media Award. Kabilang na po dito ang Radyo Patrol Balita alas 7 at headline sa hapon bilang Best Radio News Program. Finalist naman sa Best Radio News Commentary ang Gising Pilipinas Tandem ng Bayan, Balita Patan at Balita Antemano. Best Radio Counseling Program Finalist ang Sunnyside Up. Best Radio Educational Program Finalist ang Iwas Sakit, Iwas Gastos at Ligtas Dapat. Best Radio Business News Finalist ang Panalong Diskarte at Best Radio Entertainment Program Finalist naman ang programa namin ni Papa Awel na Alam na This! Uy, maraming salamat sa Catholic Mass Media for the... Actually, hindi na siya nomination kasi diba na-nominate ka na tapos sinala, kami na yung mga finalists talaga. So, yan, nakakatuwang balita po dahil Monday kasi, binalita sa... Tama ba? Litong-lito na ako sa mga oras talaga. And then, nung Monday, ang unang binalita sa akin, nominado ako as Best Variety... Best Variety Program Host para sa programa ko sa kabilang estasyon sa 92.3 Banana Crew. Nominado ako. Ay, finalist din kami. Tapos noong Tuesday naman, binalita naman na ang Alam na This na program namin ni Papa Awel ay pasok as Best Radio Entertainment Program sa CMMA. Akala ko dati parang charing-charing pag sinasabi na ano no, yung alam niyo po yung manominate pala, winner na, oo ganyan. Pero totoo pala talaga kasi syempre kung titingnan mo no, best of the best sa industriya yung mga nominado, yung mga finalists ganyan. Tapos kapag in-awardan ka na nakuha mo na talaga yung trophy, yun talaga bonus na lang, oo. So panalo na kapag ka na-recognize ka. Kaya maraming salamat sa KBP Golden Dove Awards at sa Catholic Mass Media. Thank you po. Siyempre, pasok rin ang Best Radio Public Service Program Finalist ang Mutya ng Masa, Koneka John at nagsiservisyo Ninya Corpus. Samantala, pasok din bilang finalist sa Best Special Event Coverage ang Mandato 2025 Midterm Election Special Coverage ng DZMM Teleradyo at ang Tungo sa Ilaw ng Pag-asa para sa Best TV Special. Congratulations, mga kapamilya! Eto naman, inaabangan ang reunion show ng That's Entertainment. Inaabangan na nga po ng mga fans ang posibleng reunion show ng That's Entertainment. Sa panayam kay Tito Boy Abunda, sinabi ng anak ni Herman Moreno na si Frederico na nasa planning stage na ang proyekto. Nakikipag-ugnayan na si Federico sa iba't ibang opisyal ng GMA Network para matupad ang pangako, kabilang sa dating kasama sa That's Entertainment sina Lea Salonga, Francis Magalona, Billy Crawford at Julian Santos. 2016, pumanaw ang host ng programa at nag-iisang The Master Showman na si Kuya Germs dahil sa cardiac arrest. O, ginayan, ilaban na. Bilang itong 2026, talagang masasabi natin na panahon ng mga reunion, diba? Sinimula ng Sex Bomb Girl na umabot sa round 6 sold out concert at nag-iikot ngayon sa Estados Unidos. May Viva Hot Babes pa na reunion, diba? Ano pa ba yung mga pa-reunion na magaganap? Actually, hindi naman reunion, pero parang may comeback single din. Oo, yung Maskulados, the bar. At masayang-masaya ang mga kapamilya at mga kaservisyo natin na very nostalgic yung feeling. Parang feeling ko yun yung binibili talaga, yung nostalgia nung parang eksena na dati hindi mo pa afford makabili ng ticket, pero dahil ngayon nagkatrabaho ka na, caring-caring mo na manood ng concert na nasa VIP ka, kung paandar SVIP. Pero yung nandun ka lang mismo, no, kahit na nasa ang area ka, upper box, lower box, gen yung at least, di ba, kung dati, hindi mo pa avail, hindi mo carry, eh ngayon, sisiyo na lang sa'yo ang pagbili ng tickets. Di ba nakakaloka ngayon, one hour, nasusold out agad. Alam mo, kay Yeng Constantino, yung additional third day concert na may fourth day na rin. Di ba, in just a span of one hour, isang oras lamang, aba, agad-agad, sold out. Meron nga, di ba, si Wilbert Ross, parang 15 minutes ata or 30 minutes sold out. O, pasabo. Siyempre naman, mga kapamilya, ang oras ay 12:22. Bumati tayo sa lahat ng mga nanonood sa ating YouTube channel. Mag-attendance check na tayo agad-agad. Unahin na natin ang pagbati sa ating mga kapamilya, sa ating YouTube channel, sa at DZMM Taleradyo. Hello sa inyong lahat dyan. Si Tita Nona Damian, talagang tutok na tutok. Maraming salamat, Tita Nona. Si Chris De Leon, ayan. Siyempre nakatutok din si Tita Lina Ho mula sa Plaridel, Bulacan. Nandyan din si Kenneth J. Montesa Bornidos. Uy, ang haba ng pangalan. Siyempre, nakatutok din sa atin si Repa Boy of Init. Ano? Repa Boy? Ano ba yun? Oh. Sa lahat ng mga nagpapa-shoutout, yung mga may birthday ngayon, ha? I-comment yun na po yan sa ating YouTube channel. Manuel Hoson mula sa Candaba, Pampanga. Si Donald Figueroa Bagisa, sabi niya dito, advance happy birthday kay Sofia Riolia sa October 10 at si Sir Joey De Leon naman sa October 14. Speaking of pagbate, gusto kong batiin of course ang ating mga kapamilya at kaservisyo sa Pangasinan. Last Thursday, nandiyan tayo. Thursday ba? Tama. Last Thursday, nandyan po tayo sa SM Rosales sa Pangasinan. Maraming salamat mga kapamilya. Happy birthday din kay Ayataray, ni Jirbo Durandar. Happy birthday, Jirbo. Siyempre, hindi po alone ang nag-iisang beshi ng bayan dahil may makakasama tayong espesyal na bisita ngayong araw ng Sunday na ang mga bibida sa kanilang vertical drama series. Mamaya, kilalanin natin, kaya huwag kayong bibitaw. Tuloy-tuloy lang sa pagtuto. Dito sa Bongga Kadzoy, makabalik tayo pagkatapos ng ilang paalala.
1: Bongga Kadzoy! Bongga Kadzoy! Sa DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
2: Ka! Kaya pa ganyan?
3: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
4: Ikaw ang magsasabing kaya mo to!
3: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
4: ikaw ang liwanag sa lilim.
3: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
6: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Pinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel Tan. Una sa balita, una sa public service.
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung kalaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako dito. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
14: Bongga Kadzoy!
1: Bongga Kadzoy!
15: Bongga!
0: 12:27 ng oras sa buong kabulaan ng Pilipinas. Mga kapamilya at mga kaservisyo, kasama pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ka-partner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po, si Jai Ho. Naku, eto na nga. Yung sombrero ko kasi, parang feeling ko ito, nakita ko lang sa carton, naiwan ko sa akin ni Dom Korea, Dom Pasensya na ginamit ko. walang ayos yung hair ko ngayon. Hindi kasi di ba nag-guest siya before sa Alam Na This, tapos after ata lumabas kami nila Ganyel noon, tsaka nila Aviona. Dinner kami, naiwan ata niya yung sasakyan itong sombrero. Ayan. So, ginamit ko na muna pag bayaran ko na lang. Bayaran ko na lang talaga. Hindi kasi kanina parang feeling ko, hindi ako masyado nakapag-blower. Yan, dahil Sunday laid back, ganyan. Wow, may laid back pa. Kala mo talaga, laid back, oo. Kala mo hindi puno siya hanggang mamaya, diba? Pero anyways, kasama po natin mga bibida para sa vertical drama sa Kayaflix. Ayan, of course, unahin na natin ang kailang director, Direk Mackey Javier. Hello, Direk.
16: Hello, hello, good afternoon.
0: Yes, alam mo, nakakatawa kanina off the air, pinag-usapan namin, sabi ko, nagkasama na kami before, actually, ano pa yun, 2022-21?
16: Oo, researcher ako noon.
0: Parang pandemic days pa talaga, diba?
16: Tapos parang limited lang yung mga taong allowed dun sa
0: swab-swab, uso pa yung swab talaga. Yung hindi pa ganun ka, all out na pwedeng lumabas.
16: Oo.
0: So before, anong background ni Direk before ka naging ganap na direktor?
16: Researcher talaga. Doon ako nagsimula kasi parang yun naman yung automatic, either magre-researcher ka or magpo-prod assist.
0: Actually, yes.
16: Pero parang feeling ko kasi mas makakapagkwento ako kapag researcher yung path na tinahak ko.
0: Talaga?
16: Oo, tapos ayun, eventually, nabigyan na ng opportunity mag-produce to directing na.
0: Pero ano yung ano, ay ang tinapos mo direct, nasa film ka rin?
16: Theater arts.
0: Theater arts?
16: Theater arts.
0: Oo, theater arts. Tapos, is it really a dream of yours na sumabak sa industriya na, ay, nakikita ko talaga, magiging director ako in the future, ganyan?
16: Oo, pero ang hirap eh, di ba cutthroat kasi siya, so parang alam ko na yun yung gusto ko, pero hindi ko alam kung kaya, hindi ko alam kung posible siya.
0: Tsaka kung paano, di ba?
16: Oo.
0: Kasi di ba pag bagets ka, nasisip mo, magiging director ako, pag feeling ko dadaan ako sa butas ng karayom or kailangan ko ng yung mga bonggang connections talaga. Which is, yun naman din talaga, kailangan mo naman dumaan sa butas ng karayom kasi how can you be a very good, how can you be a great or a good director kung hindi mo alam yung kung paano yung from a production assistant, researcher.
16: Saka yung appreciation mo din dun sa craft. Parang kung hinain siya sa'yo ng mas madali, well, okay, good kasi easy way, hindi ka masyadong nahirapan. Good for you, na-achieve mo yung dreams mo. Pero iba yung pagkukwento mo nun kasi may mga daan kang hindi nadaanan.
0: Yes.
16: Na may mga nalagpasan ka, so medyo mas baka limitado lang din yung lente mo dun sa napapanood mo.
0: Totoo. Parang narinig ko yun kay Director Net Hadaone at saka kay JP Habak na parang different daw, iba yung approach ng director na nagko-commute, sumasakay ng LRT, parang ganun, oo. Sa director na shala ang pamumuhay. Kasi syempre, like, halimbawa kung ako, kung born with a silver spoon ako, di ba? Parang automatically, I can create or build my own studio na ako ang director. Pero, hindi kagaya nung lente nga na sinasabi mo direct na mapo-pull off mo yung gusto talaga ng panlasa ng mga manonood, di ba?
16: Tsaka parang ano, iba-iba kasi din eh, di ba parang dapat meron kang integrity dun sa pagkukwento mo. So hinuhugot mo siya from somewhere. Kahit kahit malayo siya, parang yung kay Angelica, hindi pa naman ako nag-caregiver. Parang ganun. Pero yes, kailangan may truth dun sa hinuhugutan mo. So parang mahirap siya kapag medyo limitado ka lang din dun sa lente na pinapanood mo lang, tapos i-reference mo lang yung movie.
0: Mm-hmm.
16: Parang kukuha ka lang ng different kesa dun sa may mga experiences ka na madami.
0: O ito, syempre, mas bibigyan natin ng mga kasagutan ng mga tumatakbong katanungan sa inyo pong mga isipan. Makakasama po natin ang actor and actress. Uy, taray bongga, di ba? It's all welcome, ladies first, syempre, Angelica Lau. Hello.
17: Hi.
0: Alam mo, sabi nga namin ni Angelica, ang tagal-tagal ko na siyang ano, iniimbitahan na maging guest sa programa. Pero sabi niya kanina, wala pa kasi akong issue. Hindi mo kailangan magkaroon ng issue, anak. Eh. Di ba, you need to have ano, yung visibility mo, ganyan. Pero finally, parang ano nga, in God's perfect timing din talaga yung mga guesting. And kasi right now, ikaw ay isa sa mga bida or you're the lead actress.
17: Yes.
0: Wow! Congratulations! Yes. See, imagine that, diba? Dating talaga na mag-land ka as lead role sa isang project. Eh, paano mo nakuha itong role na to?
17: Actually, so my hunter, he told me about it. Tapos, they gave me the story. So, bang gawin to? Ganyan. Sabi ko, okay, sige, kahit busy ako sa school. Ganon. So, sabi ko, okay, sige. Tapos, binasa ko yung story. Habang binabasa ko yung story na to, sobrang, like, feel ko talaga yung character agad. Naiiyak na ako, yung story. Tapos, syempre, I wanna work with Kaya Flix talaga.
0: Ang gandang bata. Tinitingnan ko sa monitor talaga. Nakakaloka ang Angelica Lau, no?
17: Salamat po!
0: Ang ganda talaga, pang leading lady. Alam mo, nakikita ko talaga, nak, darating ang time na magiging sobrang busy ka, kaya bongga na ngayon yung sa school mo. Naging mga hula. Kasi di ba makikita mo yung ano, may ano eh, may something yung
16: pag
0: may
16: star factor.
0: May star factor talaga. Na kung ngayon, eh, busy ka sa school mo, darating yung time na magiging ano ka, one of the busiest ano actress kasi mabibigyan ka ng ano, ng break. Sa industry talaga. Yes. Dati ko pa sinasabi sa kanya yan pag nakikita ko siya.
16: In-acting piece niya yung ano.
0: Ito?
16: Matino talagang pag-arte. As in, may mga one take kami na ay, winantake lang natin.
17: Wow.
16: Kailangan na lang natin siyang ulitin kasi sumobra na yung sobrang genuine ng emotion.
17: Sobra, nasobrahan kasi siya.
16: Oo, sobra na talaga sa emotion.
17: Feel na feel talaga yung character. Feeling ko ako talaga si Ella.
0: Totoo. Yeah. Oy, nakaalamin natin mamaya, kanina nabanggit ni Direk, 'di ba? Syempre, I'm sure hindi ka naman nakapagtrabaho as caregiver.
17: Hindi.
0: Pero yung role mo as Ella ay
17: caregiver
0: ka. So alamin natin later kung paano ka kumuha ng hugot, ano yung pinaghugutan mo. Pero syempre ito naman, sabi ko nga sa kanya, 'di ba, kanina, grabe, reality contestant sa Sparks Camp. Pero actor din. I'm sure nauna na 'tong ginawa. O nauna ba 'tong ginawa o kasabay? Oh, please welcome Tommy Alejandrino.
18: Hello.
0: Ayan, ano to, ginawa mo na before pa o after?
18: Parang isang araw lang.
0: Talaga?
17: Wow.
0: Oh my God. Eh kasi nga naman, actor naman siya talaga. Siya ay isang aktor bago naman siya sumali sa Sparks Camp. Oh, pero kamustahin muna natin ang Sparks Camp. Oh, kamusta ang, syempre before nakita natin, nag-promo kayo para sa bago ipalabas. Ngayon napapanood na ng mga kapamilya viewers natin. Kamusta ang reception? Kamusta ang feeling na, ikaw ba may mga natanggap ka ba na reaction on social media? Kwentuhan mo kami.
18: Yes po. Wala. Ang saya-saya lang makita yung mga comments sa mga tao. Nasa episode 3 na ata kami. Mm-hmm. Tapos,
0: palabas pa lang si Gio, ha? Alam ko.
18: Ayun.
0: Na trending.
18: Ayun na nga. Well, we're just doing our best, especially as each other's friends and kaming-kaming grupo na be there for each other kasi hindi rin naman kasi lahat comfortable sa mga nakakuhang attention ngayon kasi marami na talagang nanonood, maraming gumagawa ng mga reactions and edits at pero generally po happy kami sa naging reception ng mga tao kasi mag-aanda daw kami panoorin at mukhang kaabang-abang naman.
0: Totoo. O sige, nasisegue ko na bago tayo dumiretso sa kwento ng ng inyong Kayaflix vertical drama. Ayan. Alamin natin, syempre you're part of Sparks Camp and yes. 'Di ba recently parang naging trending topic nga ang isa sa mga campers.
18: Yes.
0: Sa ngalan ni Gio ganyan. O bilang nakasama mo siya. Kamusta 'yon? Kamusta yung feeling na oh my god, nalaman natin 'to before pa mag-showing yung episode, yung season natin sa Sparks Camp, ganyan.
18: Actually, the story was, nagpo-promo kami, nagsushoot kami ng promo dun sa araw ng premiere. Kung kailan din, lumabas yung mga yung mga stories.
0: Revelations
18: tungkol sa kanya. So, medyo
0: about
18: sabay.
0: About cheating issues,
18: yes,
0: ganyan.
18: Yes, sabay siya lumabas. Tapos, medyo na-stress si Direk kasi ano bang mangyayari, iibahin ba yung mga edits, etc., ano nang gagawin. Pero I think, syempre kinausap muna nila si Gio the coming days, tapos I'm sure meron naman silang nilulutong gagawin para lang ma-address yung mga allegations sa kanya kung totoo man yun lahat, mga lumalabas tungkol sa kanya o hindi. Pero, I think rest assured po, we would definitely, I don't think we're gonna give any, parang we don't, ano bang word yun, we don't support domestic violence or anything like that. So I guess,
0: did you guys talk to him? Like, nung nabasa nyo, nakita nyo, syempre, diba, kinausap nyo ba, nagtanong ba kayo sa kanya? Kasi syempre, diba, kaya ko to tinatanong, I am coming from, doon sa na-interview ko kayo before ko nalaman, di ba, nakita ko yung closeness nyo sa isa't isa, kung paano yung camaraderie nyo with each and everybody, ganyan, each and everyone, ganyan. So, may kumausap, or, uy, Gio, ganyan-ganyan. Yes. Is it true? Is this true?
18: Well, I'm sure yung iba pong mga campers, they know more details compared sa akin. Pero at least, I can only speak for myself. Nangamusta lang naman ako kasi, syempre, hindi ko alam yung buong kwento eh.
0: Yes.
18: Hindi ko alam yung side niya or yung side ng mga ibang tao doon. So, I just wanted to, kumbaga, lang ako, concerned lang for him as a friend.
0: Mm-hmm.
18: And, kasi hindi rin talaga madali na may lumalabas tungkol sa'yo na hindi ka pa talaga nakapag explain kung ano yung totoo o hindi.
0: Totoo.
18: So I guess, ayun, we're just checking in on each other and ayun, yun lang naman yung magagawa namin ngayon.
0: Parang feeling ko kinakaya naman niya at nalalagpasan niya yung mga eksena. Kasi nakita ko na siyang nag-topless kagabi sa... diba? Meron siyang post na parang,
18: yes.
0: May question siya, something like... hindi ko matandaan ko ano yung question eh, pero nakita ko naman na parang ano siya, nag-mirror-mirror shot na sa kagabi, diba? So parang, hindi, syempre diba, sabi mo nga, diba, we don't tolerate domestic violence, ganyan. Pero syempre diba, ang hirap talaga magbigay ng side, lalo na kung nagbabasa ka lang. If you're, diba, kung napapanood mo lang sa reels, ganyan, if you're not in the position na to give comments, pwedeng, diba, kasi ngayon nakakaloka sa social media, parang kapag nag-comment ka, grabe talaga, iba na, nami-misinterpret ang mga eksena. Pero ang sa atin lang, syempre, kinamusta ko lang naman po, bilang siya ang nakakasama, ayan. Samantala, thank you so much for answering the question. Diba, mainit ang Sunday natin, parang, ano, diba?
19: Dinungaran.
0: Oo, diba, agad-agad, diba, oo, pangmalakasan. Pero syempre ngayon, eto, papaano, si Angelica kasi parang, may audition pa rin ba? O nung sinabi ng handler mo from Star Magic, ganyan, diretso na, or may kailangan pang may audition?
17: Actually, wala na akong audition. Kaya thankful talaga ako kay Derek kasi kinuha agad nila ako.
0: Pati si Tommy?
18: Ako, nakuha ko siya like hours before the shoot.
0: Talaga?
16: Okay. May iba. Bakit? Artista dapat.
17: For Tommy.
16: Tapos parang, medyo ano kasi, medyo nilalayuan I feel like yung role ni Tommy kasi may kissing scene with, ano, with a gay guy. Ganun yung story niya. So yung story ni Tommy is love in disguise. So if you imagine, Devil Wears Prada.
0: Oo.
16: Pero si Derek Wen yung nagsulat. Parang ganun.
0: Ayan. So medyo ano, mas may wit.
16: Campy.
0: Oo, yes.
16: Campy siya. So,
0: humorous.
16: Oo. So tapos parang hanap kami ng hanap. So bakit nga ba hindi si Tommy? Si Tommy kasi nakasama ko na siya 2018. We were both doing theater.
18: Theater days pa lang.
16: Ayun. So parang oo nga si Tommy. So yun, parang wala na no questions asked Tommy na yan.
17: Yeah.
0: Correct. Oh, so anong reaction mo? Di ba kasi ito rin recent, nakita ko naman yung parang interview ni podcast ni Camille Prats kasama si Susie at saka si Iya na parang na-mention nila doon na parang minsan daw nagiging bubog sa mga artista pag tinatanong sa kanila yung ano, yung hindi ikaw yung naging first choice pero ikaw yung nag-land doon sa role. Yeah, kakasabi lang talaga na hindi ikaw yung una, kaya diba parang an hour ago before the shoot saka mo nakuha. Paano sa inyo yan, sa mga artista like you, paano?
18: I mean, ako kasi kahit kung ako yung first choice tas hindi rin napunta sa akin, naniniwala ako na kung ano yung maglaland sa lap mong project is really meant for you. At kahit na matagal lang siyang sinusulat para sa'yo tapos hindi rin ikaw yung gumanap, I think that's just kumbaga hindi lang talaga siya para sa'yo. And yun lang naman yung akin. I don't think it's a measure of your worth as or your skill set as an actor. Mm-hmm. I think kung ano lang talaga yung napunta sa iyo ay yun talaga yung magiging para sa iyo.
0: So feeling ko tadhana talaga, 'di ba?
16: So, alam naman natin sa industry gaano kahirap mag-set ng shoot and schedules.
0: Oh.
16: So parang feeling ko gets din naman ng mga tao na if hindi pumasok sa iyo yung isang bagay, hindi talaga siya alaan.
0: Mm-hmm. Kay Angelica naman, paano direct?
16: Medyo mahirap siya na screening kasi parang kailangan namin ng medyo malawak-lawak yung barometro ng artista. Pero gusto namin ng someone na still fresh pa din yung kapag pinartner siya kay Akihiro Blanco kasi yung partner niya dito.
0: Yes.
16: So parang someone new pero may ano na may depth na yung pag-arte. So mabilis yung decision with Angelica pa.
0: Correct. So, yung kay Tommy tsaka kay Angelica, different stories sila.
18: Yes.
0: Yung kay Angelica, the title ng kanyang, ano ba to? Kaya Flix, ang title ay
16: If Love Finds a Way.
0: Yan. So, saan umiikot itong If Love Finds a Way?
17: I think, direct no, ano siya, parang bittersweet na ending.
16: Mas so, ano siya, parang umiikot siya dun sa isang Chinese family na merong heredero na hindi na okay yung lagay nung health niya.
17: Health
16: then
17: niya.
16: Pumasok si Ella.
17: Caregiver.
16: So dun na siya umiikot. Sounds typical pero may mga subplots sila na dinaanan dun sa storya na nag-lead towards an ending. I feel like happy. Happy siya. Happy pa din naman. Kasi, yung thought ko kasi of love is not always romantic. So, she still found her love sa dulo.
0: May pressure ba pag ganyan? Kasi di ba itong Kaya Flix or itong mga vertical series, nanggaling dun sa pagkahumaling ng mga Pilipino sa mga Chinese drama, sa mga AI drama. Di ba totoo yung mga Sterling, yung mga ganyan? Grabe. Ako meron akong inabang... Hindi ako nag-subscribe kasi nga, ay hindi, may kwento pala ako dyan, na-scam ako dyan. Oo, kasi nga, di ba, pag alam mo nagpapaanto ka, minsan, tapos minsan, di ba, kasi ako yung tipo ng outside work, parang hindi na ako basa-basa sa trabaho, parang iba na, nililis ko na either sa business ko, sa cafe ko, sa coffee shop, ganyan. Tapos minsan, nanood ako na habang nakahiga na ganyan. Tapos nakita ko yung ano, yung a woman with a keme-keme. Doon yun. Ganaan. Doon yun. Yung parang, parang yung a baby is born with a mushroom. Ganaan.
16: Yung mga tumutubo sa likod.
0: Yes. Tapos yung, tinapon siya ng magulang niya. Tapos nakuha siya ng isang mayamang ganito, ganyan. Tapos hanggang sa, hindi ko na namamalay, na-hook na ako. Ang ending, ano pala siya, parang, something like, mayamang-mayaman pala sila. Tapos nagpanggap siyang beggar. Nagpanggap siyang beggar. May tumulong sa kanya. So, dahil yung tumulong sa kanya, kinailangan nang maipapresent sa pamilya na kanya, mapapangasawa, ganyan. Oo. Siya, parang hinire na lang siya na, okay, ikaw na, binihisan, ganyan, ganyan. Ang ending, pag malapit na matapos sa dulo, di ba, minsan, ihuka talaga nila na libre pa, ganyan. Tapos yung pagka nasan doon na sa intense na eksena, yung sa plot twist na, kailangan mo na magbayad. Eto na. Siyempre, di ba, parang, huko na ako, ganyan. Ang ending, meron ako nakita, mga nagpa-pop up na, pag nagbayad kayo ng 160 or 300 ata, ang atake ay mapanood mo na lahat ng mga vertical series ng AI yun sa Chinese, ganyan-ganyan. Hindi ako nakasubscribe. Parang nagbayad lang ako through Gcash. Nakuha lang yung pinambayad. Oo, yung 300 plus. Ganun. Buti nga 300 lang eh.
16: Mas mura pa si Kaya Flick.
0: Yun nga eh. Hindi, kasi nahuka ako. Tapos meron pang bago akong napanood naman. Yung parang prinsipe naman siya na yung puri ni girl. Yung puri ni girl, pagka 18 niya, yun yung pinaka ibinenta nung tatay tsaka nung kuyang Keneso, ganyan. Hukunahuk ako. Tapos parang may nangyari sa kanya nung prinsipe. Tapos nagkaanak si girl, ganyan-ganyan. Tapos ang ending, hinahanap yung parang baby red, ganyan. Ang galing. Oh, so kaya ako siya nabigyan ng background. So sa inyo, may pressure ba na dapat, di ba, yung kwento nyo is parang ganun dapat. Yung, di ba, dapat hindi siya...
17: Ay, ganun ng mushroom.
0: Hindi, dapat, guess yeah, na hindi may hook lagi. Laging may hook na once na sinimulan mo na siya panoorin, kasi nga mabilisan lang siya, di ba? Ang Kaya Flicks, ganun yun, di ba? Parang two minutes lang ata.
17: Yeah,
0: tama, di ba? Pag once na nakatuto ka na sa una, dapat hindi ka na umalis. Mm-mm. So, ano yung pressure? Paano nyo ginagawang interesting ang bawat ganap?
16: Mahirap siya talaga kasi parang gusto mong maging kakaiba.
0: Oo.
16: Pero nandun yung pressure na kailangan natin kumita. Kailangan natin ma-survive. Pero yung promise kasi ng Kaya Flicks is to tell Filipino stories talaga. So, ang pinangahawakan namin ay mahuhok sila dun sa familiarity. Pero may nuance pa rin ng pagbabago dun sa kwento. So, parang ang goal kasi talaga ni Kaya, magkwento ng prime time pero sa cellphone. So, hindi ko sure kung pwede sabihin yung mga programs kasi nang pinapanood ko nung bata ako, yun talaga yung inspiration niya na...
0: Anong programs?
16: Yung mga Precious Hearts.
0: Ah, pwede.
16: Ayun, yung mga ganun, Precious Hearts. Tapos yung sa Sex Bomb, yung Daisy Shete.
0: Talaga?
16: Gusto ko siyang maging ganun. Yun yung vision for Kaya.
0: Oh.
16: Na magiging TV siya pero nasa cellphone mo. So, may noon time... Lahat, live streams.
0: So may noon time, may lahat, prime time.
16: May prime time. Magkakaroon siya ng ganun.
0: Oh.
16: Pero sa phone mo lang siya and vertical siya. Kasi accepted na rin yung fact na ang bilis lang nung mga libreng oras natin.
17: Parang, yeah, attention span ng mga tao.
16: May konting commute ka lang, so scroll ka, hindi mo kailangan mag-commit.
0: Ang dami na kasi, di ba, kung sa iWant, meron sila ng mga iWant vertical series, ang Kaiflix is different. It's an application.
16: iOS and Android.
0: Totoo. So, ikaw, Derek, isa ka ba sa mga founder ng Kaiflix? Ay, ang taro! Derek! Ang bongga-bongga naman. Okay, so paano ito? Dahil gusto mo siyang maging parang noontime, maging primetime, ganyan. So, marami na kayong mga ginagawa?
16: Madami. As of the moment, 20 na yung ready for...
0: Ready na mga kwento?
16: Na-shoot na din.
0: So, Itong isa, If Love Finds a Way, isa na to.
17: Yeah.
0: Wow!
16: And yung kay Tommy, yung Love in Disguise.
0: Oo.
16: Madami, madami siya. Sila Sky and Migs meron din.
0: Sino kasama mo dito, Tommy?
18: Si Naiya, yung drag queen.
0: Yes, naging guest na rin namin si Naiya kasi nag-Mr. Chinatown siya.
17: Oh.
0: Di ba? Nag-Mr. Chinatown siya. Si Naiya Ching. Oo, nag-guess. Tama, Mr. Chinatown.
16: Yung Black. Naiya Black.
0: Yung nag-drag queen ba?
16: Yes.
0: Iba na yung Naiya Ching?
16: Iba.
0: Ah!
16: Iba.
0: Ah, okay. Ah, si Naiya is a drag race or drag
16: dance? Drag dance. Drag. Season 1.
0: Oh, okay. So, siya yung kasama mo doon. Yes. Paano yan? Buti hindi ka natatakot. Kasi nga, sanay ka naman sa mga pa-BL, di ba yung
18: yes,
0: mga ganyan. So,
18: na.
0: Nung in-offer sa'yo to, game agad.
18: Mm-hmm. Tsaka, matagal ko na kasing gustong gumawa ng vertical. Kasi nga, parang sa utak ko, laro-laro lang ito. Kasi ang saya lang ng mga, ano, yung mga stories, parang hindi naman sa hindi siseryosohin, pero iba din siya sa mga nagawa ko dati na kailangan sobrang...
0: Tsaka sa mainstream.
16: Oo, may daming patutunayan.
18: Mismo.
0: Correct.
18: Ito ang, ano lang, parang fresh. Fresh din siya for me.
0: Oh, pero syempre, paano, diba, dahil different approach nga siya, yung way of pagsushoot, ganyan. Mm-hmm. Pero na-amaze ako, ganun kagaling yung mga tao behind sa bawat mga production. Kasi aminin natin, kahit na mga vertical series sila, pero pag pinanood mo, ay, pang mainstream din ang labanan.
16: Mahirap ka.
0: Hindi siya pinupucho-pucho, diba?
17: Hindi.
0: Oh, so dahil first time mo siyang nagawa, kamusta ang experience kayong dalawa?
17: Well, sa akin kasi, this is my third vertical naman na. So, ang different lang is the shooting. Pero wala akong masabi kasi sobrang bilis lang talaga lahat ng nangyayari. And hindi ko rin alam like yung emotions ko kasi throughout the whole day. Paiba-iba siya, may crying scenes, tapos may parang
16: pakilig,
17: ganun. So nag-iiba-iba siya. Well, ako naman surprisingly dahil kabisado ko naman yung script. Wow. Kabisado ko naman yung
0: character. Which is dapat talaga,
17: yes,
0: 'di ba? Yung talaga kailangan
17: kabisado. Pag naiintindihan mo yung script mo, dapat hindi mo na siya kabisado. Kailangan na sa

0: a lot of veterans.
1: Oh, oh.
0: And marami ako natutunan doon.
1: Yes. After Marry Me, Marry You,
0: nag-MMK ako, Tertilinen, MMK ulit, yes. Mga mini-series, tapos nag-transition to, nag-guest na ako sa mga teleserye as an actor. Ba? As an actor, sarap sabihin lang.
1: Totoo
0: as an
1: naman.
0: Actor na siya.
1: Oo naman, yes.
0: So, iba-iba na siya from daring roles to wholesome. So, I would say, versatile actress na ako ngayon.
1: Yes. Totoo. Kasi, kaya ko tinanong yung background kasi para alam ng mga listeners natin at saka mga nanonood sa atin na ano ba sinasabi lang pagkakaiba? Eh, para sa naman niya na pag-aartista yung ginagawa.
0: Yes.
1: So, dahil ginawa mo na yung mga mainstream na mga teleserye mo, so, di ba doon dapat, ano lang, kalmado yung acting?
0: Yes.
1: Kumpara sa vertical series
0: vertical
1: na dapat
0: na
1: malalaki
0: medyo,
1: ang galaw niyo.
0: Yes.
1: OA is the term, direct. Parang, OA na ano ha, in a nice way, hindi OA. Kasi may OA kasi, lo. Di ba may gano'n? Lo.
0: Parang AI.
1: So, may gano'n. Kasi I mean, di ba dapat kailangan gano'n yung direct?
2: Medyo mas out there, pero yun nga lagi ko kasi binabanggit sa kanila, mas may truth pa din dun sa pag-arte. Mm-hmm. Kasi ang inspiration niya pa rin ni Kai ay prime time.
1: Ah.
2: Tinayo lang natin siya.
0: Ah. So, medyo similar. Mm-hmm. Andun din yung nuances.
1: Yes. Pero di ba dahil nga naka-vertical siya, so kailangan pagka, di ba sa teleserye, pwedeng magkalayo kayo kasi ma-adjust dun sa camera. Pero dito, di ba, kailangan kulang na magdikit na yung mga face nila.
0: Yes.
1: Kasi dapat kasha kayo. Oh.
2: Limitado talaga yung movements kasi yun yung sabi ko, akala ko mas madali pag vertical kasi sanay tayo ng naka-phone, tututok lang natin siya. Pero kapag ginawa mo na siyang storya, mas mahirap siya kasi yung blockings.
0: Mm-hmm.
2: Pag lumagpas na ng tatlo yung artista mo,
1: hindi na kasha.
0: Ang daming camera.
1: Totoo.
0: Ang daming shots.
1: Totoo.
2: So, yung shoot namin, parang anim na camera yung...
1: Para kailangan makuha na yung mga
0: lahat,
1: action.
0: Lahat ng details.
1: Wow. Uy, pag anim na camera, magastos na yan.
2: Oo, naghihiraman kami kasi
1: diba,
2: two units yun eh. Naghihiraman apat, dalawa muna yung isa, ganyan.
1: Totoo.
2: Hirap niya.
1: Galing. Oh, ikaw, Tommy, paano sa'yo? Si Angelica, nakatatlo na palang vertical. Bihasa. Diba? Oo, the vertical fin. Diba? Ganyan, oo.
3: Ayun, ganun din. Nagulat ako nung pumunta ako sa set kasi dalawa yung magkaibang story sinushoot at the same time. Ang daming, isang malaking bahay yon, tapos parang mansion, tapos nagamit nila, na-maximize nila yung space, yung mga artista, so...
1: Sabay sa bahay?
3: Oo. Kaya kunyari, mag-iingay muna kaming unit 1, tapos sa unit 2 naman magte-take. Salitan, ang dami nangyayari. Parang, kanino pa naginip to?
2: May umiyak dun sa kabila, dun sa isa may nagkokomedya.
1: Oo. Pero ano yan, Derek? Ano ba? Kaya ganun yung pangyayari sa shoot na experience sila because parang sa Kaya Flix, sinadya nyo na sabay-sabay na sila pero iba-iba yung story. Sequence na kinukunan.
2: Mm-hmm. Yung logistics din kasi yung challenge.
1: Kasi nga magastos, di ba? Mm-hmm. So dapat nandun na tayo, sulitin na natin tong mansion na to, ano yung mga pwedeng makunan dito sa araw na to, gano'n.
2: Oo, hindi rin naman namin kasi kayang presyuhan si Kaya ng malaki kasi kaya nga dapat siya.
1: Kaya dapat siya panoorin.
2: Pagkano,
1: pag nag-ano, ano ba, mag-download ka ng app ng Kaya Flix, tapos
2: may 199 na option. Yun yung pinaka-mavouch ko sana na pwede kasi lahat na. Pero kapag gusto mo munang itry, meron kang libreng episodes muna na lima, then 75 pesos, limang episodes na susunod yun. So, 10 na libre yun.
1: So, paano to, Derek? Paano kayo dito nag... Diba, syempre, this is still business, diba? How do you, like, earn from sa ganitong mga vertical productions?
2: Subscriptions talaga siya.
1: Subscriptions.
2: Walang ads yung Kaya Flix.
1: Bakit walang ads?
2: Wala pa. Parang nandun kami sa idea
1: kumbaga,
2: na...
1: darating yung time na magkaka-ads talaga.
2: Darating siguro, pero...
1: Hindi siguro, darating talaga, di ba?
2: Parang mas... Claimed. Oo, na nagusto namin siya na kung mag-a-ads man tayo, intrusion sa kwento.
1: Para hindi napuputol yung pananood.
2: Para hindi napuputol yung pananood.
1: So, ito yung pinaka-pinagkaiba niya dun sa iba. Na nag-nagsastop. Kasi minsan nakakawala talaga
0: totoo,
1: ng ano...
0: Interest. Na,
1: pag may ads, ayoko na nga.
0: Oo, ayoko na nga.
1: Di ba kung yung lalabas yung mga ting-ting-ting-ting-ting mga gano'n, lalo na pag mga ano...
2: Tsaka kung saglit lang yung break mo, parang tapos magsiskip-skip-skip ka pa. Baka, oo. Yun kasi yung goal niya, parang kaya mo siya panoorin sa commute, sa short break, kaya mo siya panoorin papunta sa isang place or another, kaya mo siya anywhere, kaya siya kaya flex.
1: I am bongga, di ba? So alamin naman natin, syempre, bukod sa mga experiences, bukod sa mga kwento nila, actually, hindi pa yung sa kwento yung kay Angelica pa lang yung napag-uusapan natin. Yung sa Love in Disguise, hindi pa natin natatalakay kung ano ang Love in Disguise.

0: Yes, ayan. Alamin po natin ang lahat ng mga kwentong yan. Walang bibita, magabalik pa ang Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Sa DZMM!
1: Bongga Ka Jai! Bongga Ka Jai! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
3: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
1: Pag-aanin at pasayahin ang
4: buhay at kalusugan!
1: Kasama si Kuya R at Manshi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay. Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 12:59.
1: DZMM, Balita Ngayon!
2: Kapamilya, ligtas na po ang dalawang magkaeskwelang menor de edad matapos matagpo ang nakababad sa isang sapa sa barangay Pinagkaisahan sa Quezon City. Ayon sa isang residente, maputla, may mga galos at hirap nang makagalaw ang dalawa na makita Biyernes ng umaga. Agad silang inihaw ng mga responder at dinala sa ospital. Nakalabas na sila ng ospital, nakauwi na sa kanyang mga pamilya. Iniimbestigahan pa ng Quezon City Police kung paano napunta ang dalawa sa sapa dahil walang CCTV na nakakuha sa mga pangyayari bago sila natagpuan. Sa ibang balita naman, pinawi ng National Water Resources Board ang pangamba sa posibleng malaki ang water interruption sa Metro Manila dahil sa ibinabang alokasyon para sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS sa 44 cubic meters per second mula sa 50 hanggang 53 cubic meters. Sinabi sa DZMM ni NWRB Executive Director Sevilio David Jr. na layon lang na ibinabang alokasyon na mapaghandaan ang posibleng epekto ng Super El Nino at hindi ito magdudulot ng malaki ang water interruption sa Kalakhang, Maynila. Kasabay ng pagtitiyak ng mga proyekto para manatiling normal ang supply ng tubig, hinikayat din ng NWRB ang publikong gumawa rin ng sariling hakbang gaya ng pag-iipon ng ulang bumubuhos lalo na kapag may thunderstorm.
3: Itong mga pag-ulan po na nararanasan natin dito sa Metro Manila ay mas maganda pong ipunin, no? Pwede po yung gamitin sa iba nating pangailangan sa loob ng mga kabahayan na hindi naman po nangangailangan ng mga treated water. At ito pong mga action na to na ay napakalaking bagay po para sa paghahanda po natin.
2: At yan na po ang mga balita basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
1: DZMM Balita! Balita! Ngayon! Ngayon!
0: Oras 102.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Bongga ka dyan! Bongga ka dyan! Sa DZMM!

0: oras natin, mga kapamilya, 102. Kasama pa rin na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada. Ako po si Jaiho. Okay, bati na natin agad-agad. Nasa car, nakatutok sa atin si JP. Hello, we. Pa-shoutout din daw si Carlo Alfonso. Naka-duty ngayon, switcher sa PCMC, watching ng programa. Siyempre, dahil siya yung switcher, kaya watching siya. O, ito kasama natin, of course, ang ating bisita ngayong hapon mula sa Kayaflix. Sila Direk, si Tommy, si Angelica. Ayan. Direk, ito na, gusto ko malaman paano at kailan ninyo inumpisahan itong Kayaflix?
1: Yung official sec registration. Ano siya? Mga March.
0: Official sec registration.
1: Kasi diba madaming chikahan pa yan before. Like, matagal siyang pinitch. Pero, na-start siya talaga, na-launch siya nung August. Pero ang main idea kasi dito
0: This year lang.
1: Ang main idea talaga kay Kaya. Na-inspire kasi ako, nag-judge ako dati ng film fest ng mga bagets. Tapos parang inarap ko, saan na ito pupunta after? Gusto ko siya mapanood pa. Kasi ang galing ng mga bata ngayon. Parang, hindi ko ganyan kagaling nung nag-aaral ako dati. Wala akong access. So parang yun, gumawa kami ng ito yung goal for Kaya, na eventually magbigay siya ng platform sa mga young filmmakers na makagawa sila ng pelikula sa Kayaflix.
0: Tsaka direct, no, di ba uso rin ngayon yung ano, actually pagka film ka, pag mascom, basta pag nasa arts ka, di ba ganyan, parang nagiging finals minsan ng mga fourth year or mag-graduating, gagawa sila ng short film, indie film nila, ganyan. Pwede rin itong maging ano, di ba, maging platform direct para sa kanila. Like, tuwan-tuwa ako dun sa Cine Panalo, di ba? Yes. Kasi parang, syempre, kilala ko si Uncle Chris Kahilig, parang he started that, parang 3 years na ngayon, pang third year na ganyan. So, nung nagsisimula siya, parang di ba, ganun naman, laging wala pang masyadong naniniwala, hindi ba masyadong kinabibiliban. Pero kita mo naman kung ano na yung kinahinatnan. Diba? So, pwede maging platform ang Kayaflix para sa mga film students aspiring.
1: Yun, talaga, yun yung goal. Kasi nung pumasok din ako sa industry, di ba nga nung nag-meet tayo parang years ago, talagang gapang yun. So, parang if may magagawa ako now na meron tayong access sa mga ganun bagay to help kids, give them more platform. Yun talaga yung goal niya. So, eventually, siguro in a few months time, ROI lang muna ng content.
0: Totoo.
1: mag-open na kami for submission ng stories.
0: Yes!
1: So, yung crew na gagamitin nila and team, yung production, will be from Kayaflix. Pero yung mga kwento at yung director ay yung mga batang estudyante.
0: Totoo! Yes! Ayan, nakakatuwa naman yun. Oo, diba? So, yan ang dapat abangan ng mga estudyante. Kasi, syempre, para sa kanila to.
1: Diba?
0: Kaya dapat, sinusuportahan natin, hindi lang yung mga nasa vertical series, pati yung mga pelikula. Diba? Kasi syempre, paano pa magkakaroon ng interest yung mga producers?
1: True.
0: Kung, alam mo yun, hindi na nga piracy yung kalaban halos ngayon, diba? Yung, kasi hindi na pinapanood sa sine, inaantay na lang nilang mapunta sa streaming
1: sa
0: platform.
1: Sa Telegram.
0: Or Telegram, diba?
2: Telegram?
0: Hindi dapat. Kasi diba, paano yung mga next generations, di ba? Paano sila magkakaroon pa ng interest? Eh, alam ko, ang dami pa naman ngayon ang nagkuha ng kursong multimedia arts.
2: Yes.
0: Di ba? Paano pa nila magagawa yun? Parang ang ending, hindi na magagawa kasi true. wala na nagko-produce.
1: Wala na silang mapupuntahan din. Tsaka parang, ilang beses din tinanong sa akin, parang pinagbabangga kami yung vertical, yung silver screen, yung TV. Parang sabi ko, mas challenge siya dun sa audience siguro na mag-consume kasi magkakaiba eh. Magkakaiba yung in-offer. Iba yung experience sa cinema. Iba yung sa TV. Iba din naman kapag sa phone ka.
0: At saka hindi dapat ano, pinagbabangga na in a negative way. Kasi syempre, amin natin, winner ang mga manonood dito sa dami ng pagpipilian nila.
1: True.
0: Diba? Ayan. Ayan. Direk, syempre, maraming salamat. Ngayon naman si Angelica at saka si Tommy. Ikaw, Tommy, marami ka na rin yung teleserye na pinagdaanan, diba? Like, ano yung mga nagawa mo ng teleserye?
3: First ko po yung senior high, pati yung...
0: Yun yung isa sa masaya mong break mo talaga sa ABS-CBN?
3: Yes, first mainstream project ko yun ever, yung senior high. Tapos syempre yung sumunod, High Street. Pero bago yun, actually, yung first series ko na pinagbidahan ko yung sa Regal, The Day I Loved You. And then siguro after nung mga ABS kong projects, may nagawa na rin ako isang MMK. And yung recently na parang first din na parang collaboration with, pero streaming series lang siya, The Silent Noise.
0: Ay, kay Angelica Panganiban, yes. Saan umani ng napakaraming pagkilala abroad, yes, diba? Yes. Sa mga award-giving bodies, ayan. So, ito, ikwent mo naman sa mga kapamilya natin, sa mga listeners natin, kasi they're very hook na hook pagdating sa mga behind the scenes, sa mga projects na ginawa nyo. Like, halimbawa, sa The Silent Noise, yung pinaka-latest, diba? Ano yung pinaka-unforgettable mong eksena doon? Na, hindi eksena, like scene sa ano ha, yung pinaka, yung makakalimutan na pwede mo masabi na because of Silent Noise, daladala ko tong natutunan ko sa mga sumunod ko pang mga projects na ginawa. And ikaw din, kung ano yun sa'yo? Ano yung last mo?
2: Actually, may ginawa rin akong movie, Guilty Pleasure. That's my first ever movie na nagtiwala sa akin yung Legal with Ate Lovie po. So, for me kasi, syempre na-rape ako doon, tapos yung kaso-kaso, ganun. Hanggang ngayon, nasa, can I say it, Netflix pa rin naman siya. And yeah, yung siguro yun yung pinaka-breakthrough ko sa sarili ko. Kasi diba, parang classmate lang ako ligado sa mga teleserye, parang lagi akong side character. But for this one kasi,
0: parang sa'yo umikot yung story.
2: Yes, ganun na din siya. So I tell the story, ganun. Tapos after this, sunod-sunod na yung projects ko.
0: Wow.
2: Like, nag-daring role na ako, nagiging kabit na ako sa mga teleserye. So, yung sinabi ni Derek, ito, iba naman yung story na to. Kasi sobrang typecast na ako as kabit eh. Sobrang nagalingan.
0: Totoo.
2: Oo, tapos, like, yung thought na hindi pa talaga ako nagkaroon ng boyfriend or hindi ako naging kabit ever. Tapos, hindi ko siya personality. Sabi ko, okay, sige, kung doon tayo go. Pero kasi yun nga, like what I said, yung mga preparations ko talaga, nag-research din ako, syempre. Syempre, hindi ko naman alam kung paano, eh, diba? Tapos, nanonood ako ng mga, a lot of movies din. Na back then, sila Anne Curti, sila Lovey Po, yan. So, pinapanood ko siya. Tapos, iniin ko na lang siya, parang, oh, I can, like, do this. Like, mga ganon.
0: Kasi parang, nasa aura niya.
2: Yes.
0: Nasa aura mo talaga.
2: Sabi nga sa akin, meron daw akong sexy face. Sabi ko, what?
0: Actually, totoo naman. Totoo naman talaga.
2: Pero kasi sexy face talaga, ma. Pero ang
0: oo, sa, totoo.
2: Pero ma, sobrang ang layo sa
0: para
2: personality.
0: Parang ka nga, young Lucy Torres.
1: Oo.
0: Diba, dun sa screen, pag tingnan mo sa screen, parang kang young Lucy Torres na, pero hindi, as in Lucy, pero parang, parang from here to the upper, parang Lucy Torres talaga. Ang ganda-ganda mo talaga.
2: Wala, hindi ako naniniwala.
0: Oh, di mo.
2: Pero thank you.
0: Totoo nga. Oh, tapos?
2: Tapos ayun, pag binibigyan naman ako, inaaral ko talaga yung script ko. Kasi ayoko nang, ayoko mababash ako dahil hindi ako marunong umarte. Tsaka ayoko rin makilala ako dahil lang, yung sabi na maganda-maganda. Ayoko. Gusto ko as character talaga.
0: Totoo.
2: Na parang I love telling story to
0: people. Sino yung mga kasabayan mo, Angelica?
2: Oh, sila Angie Salvacion.
0: As in sabay-sabay kayo ni Launch, ganon?
2: Yeah, I think, yeah. Tapos sila KD Estrada, which is ang dami na nilang projects now and I'm very proud of all of them.
0: Oh, sige, paano ka na-discover ng Star Magic?
2: Actually, ayan. Ano, nag-audition ako. Ah, VTR. Nag-VTR okay. Ako way back 2019. And then, from there, nagkaroon ng GoSee, pinag-workshop ako for the whole year ng acting workshop. And then, tapos yun, binigyan ako ng
0: paano ka nag-audition? Like, nalaman mong may audition?
2: Meron akong nagsama sa akin. Nagsama sa akin na pumunta sa ABS. Tapos, marami kami nun eh. Tapos sabi, audition ka dito, ganyan. Try mo lang.
0: Mm-hmm. Di ba yung mga naka-white-white kayo?
2: Yes! Tapos para kayo sa aquarium. Pagpipilian
0: yes.
2: kayo.
0: Tapos dapat no makeup talaga na.
2: Yes!
0: Ano,
2: ganun tapos kasi, yung mga kasabayan ko nun, ma, lahat sila mga Englishera. Eh ako, galing naman ako sa kaya. So parang, okay. tapos nagdata na ako, sila ang sorry, kaka-worry. Parang sabi ko, ha? Ano ba yun? Tapos sobrang mahiyain ako. Batang kali, di ba? Ganun yung atake ko. Tapos, ayun, nag-glow up lang. Tapos yun na yun.
0: Talaga? Yeah. Tapos yun na. Doon yung kasabay mo, Angie, Katie, ganyan.
2: Yes.
0: Paano yun? Siyempre, gusto kong malaman. Di ba 2019 ka nag-audition, tapos 2020 nawala ng franchise.
2: Yes.
0: Tapos nagsara yung ABS-CBN, ganyan. Napanghinaan ka na parang, hala, parang nilo-launch pa lang kami. Tapos, ngayon, ding, gano'n. May mga gano'ng kang moment.
2: Yeah, sobra. Kasi parang kakasali ko pa lang, wala na agad yung ABS, di ba? Parang gano'n. But then, sabi ko nga, kahit ano naman mangyari, basta I got projects pa rin sa kanila. And I love talaga yung ABS kasi they give you projects. Oh. And alaalagaan ka talaga nila, even though yung year na yon sobrang hirap for me kasi nagkaroon ng mga COVID, mga ganyan. Tapos yung family ko din. Yung family ko din nagkaroon ng COVID. Tapos na-ER yung dad ko, yung mga ganyang story. Tapos parang sabi ko, hindi, mag-stay ako dito hanggang kaya ko.
0: Totoo.
2: Tsaka para, ayun, gumawa din ng name na hindi lang nakikilala ko as, you know, me. Para,
0: is there a time na pag nakikita mong si KD is, ayun, naging KD na siya after KBB, ganyan. Tapos sila Angie, naging big winner na. Na parang, na-feel mo ba na, sa akin parang hindi pa dumarating yung break ko, ha?
2: Well, sa akin kasi, naranasan ko naman lahat ng rejections from, sa lahat na. So parang niisip ko na lang now is that, hindi ko pa siguro time. Dadating yung time na, in God's perfect timing
0: correct
2: talaga. Hindi
0: ako
2: pa ngayon.
0: Wala ako talaga,
2: parang
0: dating yung time.
2: Malapit, ano pa, ano mo yung word na yung malayo na, pero malayo. Parang ganun, something like that. So, malapit na.
0: Ano kaya yung term na yun? Diba? Malayo na, pero malayo pa.
2: Malayo pa.
0: Walang malapit.
2: Kaya nga yun.
0: Kasi ba malayo?
2: So, ano yung malapit? So, yun, malayo na, pero
0: okay, ko na lang yung malapit.
2: Ako na yung malapit. Ito na ako eh.
0: Hindi, lagi kasi yan, pagka may mga party-party kami pinupunta ni Angelica. Talagang, actually, nakita ko ngayon last na Star Magic na na-attendan ko sa may, dito sa may Soler North.
2: Soler, Soler. Sa,
0: may picture tayo recently lang na, yes. Lagi kami nag-go, Nakshi! Kasi nga, gandang-ganda ako sa kanya talaga. Natutuwa ako sa kanya. Tapos parang, iniisip sabi ko, siguro hindi pa ito napapansin ang bonggang-bongga. Pero pag napansin talaga itong si Angelica, ano na siya talaga, patutunayan niya talaga na ano, may galing siya. Yes, oo, te, darating ang time talaga sa ganda mong yan.
1: Ito na yun.
0: Oo, di ba? This is it, the break. Kasi sabi ko sa'yo, mag-guest ka dati. Pay, ayun niyo. Kasi nag-aaral siya.
2: Tsaka mahihain pa talaga ako.
0: Actually, oo. Hindi, pag nagdadaldala naman, madaldal siya, makwento siya. Pero pag mga
2: gato, mga interviews.
0: Pag gato natatakot siya, ganyan.
2: Kasi hindi ko alam kung ano sasabihin ko.
0: Ito, oo. So wala ka pa na experience na ano, na syempre, dahil bago ka pa lang, diba?
2: Yeah.
0: Yung like, may mga nagtaas ng kilay, gano'n, wala pa naman. Meron!
2: Wow!
1: Palalimin yan.
2: Mike, hello!
0: Meron! Huwag mo nang pangalanan, baka mamaya makalimutan mong live tayo, te, ah.
2: Yes, meron. May mga meron.
0: Kwento
2: dami
0: mo,
2: ko na rin naman experience. Pero it's a good thing naman for me na minalditahan ako ng gano'n.
0: Ah.
2: Oo, kasi bagets pa ako noon and hindi ko pa kabisado kung paano nangyayari talaga behind
0: ano
2: the scenes.
0: Ano ba nangyari? O siya, give us context naman. Ba?
1: Ibang program ba yung binubulong?
0: Ay, iba yun.
2: Itatanong ko na yun. First teleserye ko kasi yun.
0: Oh, ay, di alam na namin.
2: Hindi, marami yun.
0: Ay, okay.
2: Marami sila.
0: Okay.
2: Tapos, itong one veteran.
0: Okay, ito. Oh, guys, oh, makinig mabuti. Oh. Ano nangyari?
2: Itong isang veteran. Kasi, diba, alam ko naman yun, mag-good morning ka, magiging respectful ka to the veterans and everyone, behind the scenes, cameraman, lahat, diba? Tapos, so kumatok ko, hello po, sa tent, ganyan. Tapos, sabi ko, good morning po, ganyan. Tapos, lahat sila nandoon sa tent. Tapos, nagbo-blower kasi. So, hindi ako narinig. Tapos, nasa set na kami. Sabi niya sa akin, hindi mo ako binate.
0: Ay.
2: So, nasa isip ko, hindi kita, baka birthday niya. Sabi ko, ay, sorry po, happy birthday. Sabi niya, happy birthday. Tapos sabi ni Kuya Adrian, ni Dayag, sabi niya, bakla, hindi niya birthday. Sabi ko, eh sabi niya, batiin ko daw siya ng happy birthday. Tapos sabi niya, bakla, hindi. Sabi niya, ano ba yun? Mag-good morning ka. Hi! Good morning po! Tapos pulang-pula ako nun, yung kilikili ko nagpapawis. Promise, like, parang, kainin na kaya ako ng lupa ngayon. Ganun yung atake ko. Pero from then on, alam ko na kung anong gagawin ko.
0: Dapat talaga, kung kinakailangan mong ulit-ulitin talaga. Alam mo hindi, dati kasi, pag madalas na kinikwento or tinatanong yan kung napakitaan ba ng something, actually, like sa trabaho ko nga, diba, laging tinatanong, sino pag kunya out of work, sino pinakamaldita? Diba,
2: yes.
0: I'm sure kayo din, ganyan, sino mabait?
3: Mm-hmm.
0: Diba, ganyan, kasi pag alam lang sa showbiz, ganyan. Alam mo lang kung sagot talaga, it's really hard to answer the question kasi wala naman talagang maldita, wala rin naman talagang ano eh, gets ko where they are coming from. Kasi siya pa, di ba, ikaw din, dun ka rin nagtatrabaho. So, nararamdaman ko na minsan, hindi naman all the time, good mood ka eh. Hindi naman araw-araw lang kang paglabas ng bahay mo, hello, kamusta kayo? Hindi naman ganun ang buhay talaga. Di ba? So, parang nagigets ko na parang, siya pa, kailangan mong tansyahin mm-hmm. at kailangan mong makibagay sa kung ano yung vibe dun sa eksena mm-hmm. na baka mamaya galing sa crying scene tapos ikaw naman parang ay hello kamusta ka
4: binantaran mo agad
0: binantaran mo agad parang ate di pa ako nakaka-let go oh. Diba yung mga uh-huh. ganung moment so yun sa dun naman sa pagbate sabi nung mga dati pag pinupost ko sila sa social media diba after magagawin siyang splice video mm-hmm. parang yung iba nag-react na ang aarte kasi ng mga artista dyan eh na kailangan batiin sila kailangan bigyan yeah. bigyan sila ng puga. Eh, paano kung introvert, ganyan-ganyan? Di ba, number one, parang, kung introvert ka, hindi ka dapat nandito sa industriya na ito. Pwedeng introvert ka na nandito ka, pero, di ba,
4: adjust mo
2: adjust,
4: yung ano.
2: Adjust yourself.
0: Yes, bukod sa adjust, it's common, ano ba yun, na,
2: kahit common naman, courtesy.
0: Oo, di ba, kahit hindi ka artista, kahit naman saan, di ba, bata pa lang tayo tinuturo yung mag-hi, hello, good morning po, yes. magandang hapon yeah. po. And di ba, kahit nga hindi mo sabihin gano'n, a simple smile sa kapwa na hindi mo kilala can lift someone's, di ba, yung may pinagdadaanan.
4: Hindi siya excuse to be rude then.
0: Correct, di ba? Yung kindness, di ba, ganyan. Tapos second, sinasabi, even yung mga veteran na masyado entitled, gusto binabati yeah. sila. Di ba, kasi yes. ganyan yung mga comments na sinasabi. Then I realize, sabi ko, alam mo hindi, ano siya eh, natatandaan talaga nila kasi siguro dahil yun yung nakasanay na training mula noon.
2: Yes.
0: So, dapat hindi siya nabibreak actually. Kasi tama naman siya na ginagawa. Yeah. Ang entitled siguro yung mga nagsasabi na hindi dapat ginagawa yun. Kasi yes. parang, ate kasamaan ng ugali sa totoong buhay, di ba? Yeah. Yung matutukang lumugar, di ba? Kung ikaw yung bago dun sa
2: lugar,
0: sa lugar na yun, ikaw talaga yung ano, yung makibagay, di ba? How about you, Tommy?
3: Ano, actually, wala akong name drop na artista kasi
0: hindi naman kaya mag-name
3: hindi naman
0: hindi naman yung tanong I mean your experience na
3: yes.
0: syempre as a newbie ganyan no? Well, name drop
2: pero pwede na, so, na
0: pero pwede naman kung gusto mo kasi para diba bongke promotion natin for Kayop
4: like, ako di ako tatanggi oh, okay,
3: di ano parang yung gusto ko lang pala sabihin is hindi ko na experience mga ganyang experience pagdating sa kapwa ko artista actually mas kunyari sa mga tao sa pro
2: oh, yun lang. I got you.
3: Pero mga ganun, may mga ganun lang ako experience. Hindi naman lagi. Pero may mga times sa parang dahil nga hindi ako yung pinaka malaking artista dun sa cast. Okay. Biglang ganun na yung pagiging pagtrato sa akin. So parang, okay, gets ko naman na. May mga ano nangyari ganun. Kunyari, hindi pa pinauwi ng hotel room na pinagstay muna ako dun kasi ano na ako nun, kasi may eksena, naputikan ako, so parang, ba't di ako pinuwi, nakaligo na sana ako, nakapagpahinga, yung mga ganun.
0: Ayun. Ikaw na ganun ka?
2: Oo.
0: Eto ha, sorry.
2: Kami feel mo talaga.
0: Sorry, sorry. Alam nyo po, kaya ako natatawa pag hindi sa akin nakabuton yung camera. Kasi na-experience ko din siya. And feeling ko, kailangan siyang maranasan. Di ba? Kailangan mo siyang mapagdaan. Hindi eh. Pangit bang pakinggan na kailangan mo siyang mapagdaanan at kailangan mo siyang ma-experience. Pero feeling ko, it's really part of your growth as an artist. Or, di ba sabi nga nila, I'm sure narinig yun na yung kataga na, mag-artista ka ha, dapat malakas ang sikmura mo, matibay yes. ang loob mo.
2: Yes.
0: Pero syempre, di ba, we don't want to normalize things na yung mga ganun yung ma-eksena. Ayaw natin na kung pwede namang putulin yung ganung sistema, go, putulin natin. Mm-hmm. Kasi di ba, no one deserves to be treated na hindi okay just because hindi ka big star.
2: Yes.
0: Di ba, just because hindi ka kilalang pangalan, hindi pwede ka nang i-treat na ganun. Pero nun, alam mo, yung kinikwento nyo, kaya ako talaga gumagang sabi ko, ala, normal talaga siya. Kaya nga minsan, pag sinasabi mong monster, si gantong artista, feeling ko, deserve. Kasi nga, kaya siya naging ganun. Kasi feeling ko na-experience niya nung hindi pa siya big star, yung eksena, siguro parang,
2: ako na
0: yung ako na to. Parang ganun. Diba, ganyan. Kasi dati na-experience ko talaga to the point na sabi ko, patayin nyo lang po yung role ko. Ayoko na po talaga. Kasi po sa radyo naman po, aircon lang ako doon. Di ba yung ganito? Diba? Hindi ako pinagpapawisan, pero bakit doon po pinagmukha po akong, as in yung pinaka-ano yeah. na talaga, diba, bottom no? na talaga na e-e-at. ganun talaga yung sabi ko, pinagmukha niyo akong e-at. Pero syempre, sabi ko nga, part siya siguro para pag nag-MMK ako, parte ng kwento ko, may inapi-apal muna ako.
2: Actually, yan yung fuel mo as diba? An artist.
0: Ganun din ba kayo?
2: So parang next project mo na parang di, gagalingan ko kasi I don't want to be like that.
0: Yes, ganun. Papatunayan ko talaga na okay, ano, hindi man ako pa, malaking pump. Tapos yung pag, kaya nung pagka may award ka, di ba, parang na-recognize ako. Pero, di ba, ganun. So marami pa, hanggang ngayon ba, may mga ganun experiences pa rin kayo?
2: Yeah. Yep. Lalo sa mga damit-damit, okay na yan.
1: Mga ganyan, kahit.
2: Oh, makeup, okay na yan, pwede na yan. Salang nyo na siya. Kaya ako, ginagawa ko, hindi ako na lang po mag-makeup sa akin. Daling ko na lang po yung mga sarili kong damit. Kasi ayoko pong papagalitan nyo ako dahil wala akong dala. Pero kasi yun daw before, na parang bring your own damit, tapos parang pipicturan mo kada ano, para kapag ano, alam mo kung ano yung sequence na to, yung mga ganyan.
4: Ganun na continuity.
0: Ganun talaga. Pero kasi dumating na sa punto na sa production, nagkaroon na ng ano, ng continuity, na continuity director, meron na talagang, dati kasi ang gumagawa niyan, wardrobe.
2: So naranasan ko pa siya.
0: Oh, next, ako naman na-experience ko talaga rin, na-experience ko ng bonggang-bongga. So, anong nagiging, ano, bukod sa fuel, ano yung naitutulong nito sa inyo? As, di ba kasi minsan, kung hindi matibay yung loob mo at hindi malakas ang sikmura mo talaga, di ba, it can ruin someone's mental health. Kasi syempre, lahat ng tao dito, like the artist are doing their job, di ba? At yung pangarap nila to na parang pag paano pag bigla mong na-pop yung bubbles dun sa dream niya, di ba?
2: Ayoko na. Suko na,
0: diba?
2: Guys.
0: Ayoko na kasi hindi ko deserve na magano ganyan. Paano? Syempre, of course, now nandun na kayo sa moment na napagtatagumpayan niyo na yung mga ganyan. Bala ka sa buhay. I don't give energy. Basta ako, okay lang po, okay lang po. Di ba sa ating ganun, okay lang, okay lang. Yeah, okay lang sa akin. Ganyan. Ano yung maipapayo nyo? Unang muna yung mga learnings and then diretso to your advice na nakikinig sa atin.
3: Well, maganda yung sinabi ni Angelica. Ganun, bukod sa fuel siya para patunayan ngayon sarili mo. At least, for example, sa akin, parang naging reminder siya kung ano yung nakikita kong parang worth ko talaga. Na parang kahit ganito nila ako tratuhin na parang wala lang. Doon ko na syempre masasaktan ako doon. Tapos, kukwestiyonin ko rin kung bakit ganun yung pag-ano nila sa akin. Pero na, parang i-remind ko lang din sa sarili ko na hindi ito yung... Hindi na-define kung ano talaga yung worth ko or kung ano yung kaya kong gawin at kung sino talaga ako. Kasi di naman nila ako kilala ng totoo. So parang maganda rin siyang reminder kung gaano mo kakilala yung sarili mo at kung hanggat kaya mo pang tumayo at magpatuloy sa mga dreams mo. Yun lang yung parang nagiging ano siya. Parang nare-remind lang sa akin, okay, gusto ko pa naman talaga to kahit na nangyari to, lahat ng to sa akin.
0: Kasi feeling ko, even the biggest stars in the business experience yung mga kwento-kwento talaga. Magkakaiba nga lang, diba? Pero lahat talaga dumaan, diba? Oh, how about you?
2: Yeah, I agree with Tommy. Lahat ng sinabi niya, lahat yun, totoo yun. For me naman kasi, ang iniisip ko na lang, baka meron lang silang pinagdadaan sa araw na to, kaya ganito sila.
4: Meron ka din pinagdadaan.
2: Oo, kasi empathetic akong tao eh. So parang sige, kung tatatuin nyo ako ng ganito ngayon, sige, okay, next time, I remember your face, tapos ganun din tatrato ko sa'yo.
0: Pero ano, diba, hindi mo naman talaga gagawin.
2: Hindi talaga, pero yun yung thought mo lang.
0: Oo, hindi mo talaga siya, diba, hindi mo talaga siya gagawin, pero yun talaga yung tatatak sa'yo. Kaya nga minsan pag tinatanong ako, alam nyo, gets ko kung bakit mataray si ganito or bakit ganyan. Siguro kasi when she or he was starting, baka na-experience ka siguro niya kasi yung mga kahalimawan na eksena.
4: So iba pa yung dati, mas talaga.
2: Ay, oo, sabi nga daw.
0: Hindi, bukod sa dati, walang tent, wala naman sila mag- kung saan lang sila holding air talaga. Kumbaga ngayon, mas pampered yung mga artists talaga. Pero kasi tama si Tommy, nakarelate ako dun. Not everybody, ha? Meron talagang trabaho na pupuntan mo na nilook forward mo kasi ang sarap-sarap magtrabaho. Kasi lahat, di ba, parang kalmado lang, lahat relax lang, ganyan. Pero syempre, alam mo yung responsibility mo as an artist.
2: Yeah.
0: Na parang gagawin mo yung trabaho bilang artista. Pero pagka minsan, mararamdaman mo kasi kung power trip lang eh.
2: Totoo.
0: Di ba mararamdaman mo kung power trip lang talaga, pero okay lang, at least alam ko naman na kumbaga sa ating dalawa, malayo ako sa'yo. Doon ka nalang babawi sa mga inner thoughts mo
2: inner
0: talaga.
2: Inner thoughts, yes. I agree.
0: Diba? So, bongga, dahil 120, di namin na malayan, ano? Sana po na-enjoy po yung chikahan namin. Mag-130 na po, pero we'll pause for a break muna sa magbabalik. I-invite na nila kayo na panoorin ang kanilang Kayaflix mga movies, mga films, mga vertical series. Dito lang, syempre, sa Bongga Kajay!
5: Bongga Kajay!
6: Bongga Kajay!
5: Sa DZMM! Mga balitang MM!
7: Maw
6: walang dalang na po.
7: Magbabalik po sila
6: para bumanat with due respect.
8: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control products na yan.
6: Richard Heydarian.
9: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
6: Carlo Flores.
10: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
6: Cleve Arguelles.
11: Seryoso, sincero, at yung buo.
6: Dino De Leon.
12: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
6: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
13: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
6: At Cheska Persia.
14: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
6: With you, respect, tuwing linggo, launa imedya ng hapon. Sa PRTV Manila. Channel 31. DZMM Radyo Patrol sa Istret. At FM Radio Originals.
15: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
6: Dahil hindi tumitigil ang balita.
15: Lakit sa anim ang
6: bilang. Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
15: Ako po si Naomi Timosyo.
6: Sa PRTV Manila. Channel 31. Pansamantala munang hindi mapapanood ang arangkada balita. Pero dahil hindi tumitigil ang balita, tuloy pa rin sa pag-ere ang DZMM Teleradyo sa PRTV Manila Channel 31.

0: Ibaliktarin mo fake news and fake news. Fake news and fake news. Kahit baliktarin mo, dapat maging matalino. Huwag magpaloko. Ang source dapat maalam at reliable. Balita ang suriin. Nagpapaalala. PRTV Manila Channel 31. Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
1: Toneladang basura
2: ang nahahot mula sa...
3: Kritikal na ang problema sa basura.
4: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
0: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31.
5: And Diyosa ng Kalsada, ako po si Jaiho. Kasapay natin Tommy Alejandrino and Angelica Yao with Direct Mackie Javier mula sa Kayaflix. Naku, i-invite nyo na lahat ng mga nanunood, nakikinig, na panoorin ang inyong mga vertical series. Ayan.
6: Ayun. Hi everyone! Sana po manood po kayo ng Kayaflix. I download nyo na po siya ngayon. And yeah, manoorin nyo.
5: At ang title ay If Love Finds a Way.
6: If Love Finds a Way.
7: Sa amin naman po, Love in Disguise po yung title. Ayun po, please support niyo po yung mga vertical drama ng Kayaflix. Kaabang-abang po.
5: Totoo. O diba, nag-enjoy si Angelica sa kanyang first time sa programa. Mukhang babalik-balik.
6: Yes!
5: Diba? At syempre, Tommy, Sparks Camp.
7: Ay, o nga pala. Yes, guys. Abangan niyo po ako sa Sparks Camp Season 4, only on iWant po. Every Wednesday po yung release ng mga episodes. Yes.
6: And sana po panoorin niyo rin po ang pinaka magandang thriller movie na ipapalabas po ng Andoy. Wanderlust siya. So panoorin niyo rin po.
5: Yes, and direct invite our listeners, our viewers na mag-subscribe, mag-download ng Kayaflix Go.
8: Ayun, so sana if you guys want to support yung mga upcoming filmmakers, please find your way sa inyong mga app store sa iOS and Android, available na tayo dyan. And download Kayaflix. So madaming in-offer yon, hindi lang siya yung mga regular nating rom-coms, merong mga mockumentaries na political, kung gusto nyo ng mga medyo ganon, comedy. And if gusto nyo mapanood yung excerpt ng aking breakup story, nandun siya sa Kayaflix. So, starring Migs Almendras and Sky Kizon. So continues yung uploading nung series nila na yun. And additional plug lang din, What If It Changes Everything, available siya ngayon sa mga social media platforms ng Mr. Gay World. It's featuring naman Ding Dong Bahan and Ray Arias.
5: Yes! Naku, 1:31 ng oras natin. Supportan po natin ang Kayaflix at mag-download kayo. 199 lang, di ba? Tuloy-tuloy na po na makapanood ninyo ang iba't ibang mga vertical series. Magkarinigan at magkita-kita po tayo every Monday to Friday, 9 PM to 10 PM sa programang Alam Na This. Kasama po ang aking partner, Papa Awel Paz. And every Sunday, ito pong programa nating Bongga Kajay, 12 noon to 1:30 PM. Ayoko nang kami-kami lang sa studio ang bongga. Gusto ko dapat, ikaw, ako, lahat tayo, sabay-sabay na sumigaw ng Bongga Kajay!

0: Pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
1: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
2: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
3: Program Metro Manila goes to

0: pagkilala sa With Due Respect.
1: Ayun. At pagkilala kay Prof. Cleve bilang natatanong politikan. Alam mo ha?
0: Ako ang kinili mo.
2: Alam mo ito ha, tumawag pa sa akin ito, sabi, asan ang concession speech mo?
1: Asan nga?
0: Kaya po siya hindi kinilala ng KBP dahil fake news peddler. Wala po nangyaring ganyan.
1: Hoy!
3: Hoy!
1: Hoy!
3: Hoy!
4: Hoy! Hoy!
5: Oh, kapag din ako.
2: Sige, okay.
5: Yay!
2: Yeah.
5: Maraming salamat po.
2: Maraming salamat KBP. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers. At syempre, maraming salamat.
0: Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa award-winning na programa.
1: Yon!
0: Kung saan to walang balatiya sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po, si Cleve Arguelles.
2: Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Finalist lang po ako, pero nandito pa rin po ako. O si Attorney Dino De Leon.
6: Wow! Grabe bragging rights! Parang sidekick lang ako ng sideshow nila. Samahan niyo po ulit kami sa meriendang puno ng bangayan at balitaktakan. Ako po si Richard Haydarian. Mali naman ang camera tinignan ko. Pero energy level pa rin. Para sa bayan.
5: Yes. At kaya paikuti na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan niyo kami sa DZMM Radio Patrol 630 at FMR Regional Stations. Ako po si Inagahan.
7: Muli po, maraming salamat po sa KBP at sa aming team and crew and mga viewers. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persia.
1: At ito na yata isa sa mga pinakamagandang award na makukuha namin before our first anniversary. Biro nyo, mag-iisang taon pa lang pala.
0: Aabot ba tayo ng isang taon?
1: At mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol sa isa Facebook live stream at PRTV Manila YouTube live stream. Ako po si Carlo Flores. Not yan! Dito lang sa
8: With You Respect!
9: Richard Haydarian.
10: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
9: Carlo Flores.
1: Parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulong.
9: Cleve Arguelles.
11: Seryoso, sincero, at yung buong
9: Dino De Leon.
2: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
9: Sabrina Gaka.
12: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
9: At Cheska Persia.
13: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makulong.
9: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With You Respect!
0: Yan, batiin din natin yung mga kasamahan natin sa PRTV.
5: Yes.
0: Diba? At DZMM Radio Patrol sa Istrenta na umani din ng Golden Cup.
2: Correct.
0: Marami rin tayong makasamahan
2: na... Parang ano to yung Golden Dub, naririnig ko lang to nung bata ako eh.
0: Oo nga. Diba?
2: Golden Grab Awardee, mga ganun.
1: Ano yung first
6: Anong dekada yung Istrenta?
1: Hindi, yung unang beses nagka-KBP Golden
0: Dub. Nung bata din ako, naririnig ko yung Famas eh. So pwede...
2: Oo. Ibang klase din.
6: Iba yung ano eh. Maling industriya.
0: Pero kasama po sa ating celebration ngayon ay siyempre kailangan magpatuloy ang ating mga usapan. Pag-uusapan po natin ngayon ang survey hinggil sa tagisa ng prosekusyon at depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa inyong palagay, sino po ba ang nakalalamang ngayon sa paglilitis?
2: Tatalakayin din natin ang pagharap ni Davao City Mayor Sebastian Duterte sa impeachment trial ng atin niyang si Vice President Sara Duterte. May paglagbag nga ba ang business interest ni VP Sara habang nanunungkulan sa pamahalaan?
6: Ako, ito nang usapan na no, maleta no, himayin din ang testimonya ng nagpakilalang dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. May katotohanan ba ang pahayag nitong pagpapadala ng pera kay VP Sara Duterte? Hopefully our special guest one day.
1: Tatalakayin din natin ang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon laban sa sesyon ng Senado noong Hunyo kung saan nahalal bilang acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Tama nga ba ang desisyon ng Korte Suprema?
7: At pag-uusapan din natin ang pagrepaso sa hiling na extradition laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Maipapadala na ba si Quiboloy sa Amerika bago matapos ang taon?
5: Yes, hindi lang yan. Bubusisiin din natin ang pagtataboy ng Philippine Coast Guard sa mga barko at bangka ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Ano ba talaga ang motibo sa paglalayag ng mga barko at bangka ng China sa West Philippine Sea?
0: Grabe, dami natin tatalakayin. Maubos kaya natin
5: isang to. Isang oras lang to.
2: Dami yung utos na nalo lang, ah.
6: Leave it.
0: Pero para matapos natin ito, mawalang galang lang po at simulan na natin ang
3: Vibe Check!
0: Pati ka nang iki-vibe check, ha?
9: Survey results! Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
2: Kasi kailangan ko naman lumibel sa mga Golden Globe.
6: Boxing na to!
0: Iba-iba na!
6: Ibang industriya na!
0: Manny Pacquiao na to! Simulan natin ang palakayan sa survey ng Momentum Research. Magaling daw yan, ha? Performance ng prosecution at depensa sa impeachment trial. Lumalabas sa national survey na bahagyang nakakalamang ang depensa sa paglilitis.
7: Tama ka dyan, award-winning claim. 23% ng respondents ang nagsabing mas maganda ang performance ng defense team. Pero halos kadikit lang nito ang mga kontento sa trabaho ng prosecution na umabot naman ng 15%.
2: Kaya nga, Cheska, tulad ng inaasahan, marami ang pumapabor sa performance ng defense team sa Mindanao na kilalang baluarte ng mga Duterte. Mataas din ang suporta ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte kumpara sa mga taga-suporta ni Pangulong Marcos.
6: Oh, pero yung nuances, ha? Kasi nakita ko parang nasispin ito kung saan-saan. Pero Dino, 11% ng respondents ang wala pang tugon kung sino ang nakalamang sa prosecution at depensa, habang mahigit 50% ang hindi sumasabay-bay sa impeachment trial. So medyo open field to. Yeah. Maraming persuadables. Yun ang hindi na-emphasize ng ibang mga headlines na nakita ko.
1: Kaya naman, Dino at Richard, ang tanong ng bayan, ano nga bang dahilan kung bakit maraming gusto lang hindi interesado sa impeachment trial? Ano nga bang dapat gawin ng impeachment court para maging interesado ang publiko sa makasaysayang paglilitis na ito?
0: Yun. Tama yung sinasabi kasi ni Richard, no, na nung nilabas namin yung findings na ito, I think may mga iba kasi na mga kasamahan natin na sa online world. Medyo na spin yung findings, no, kasi pinalalabas na nananalo ang defense sa pagtingin ng mga kababayan natin. But the proper way to read the survey results talaga is that actually maraming hindi nakatuon, no, hindi nanonood, hindi sumusubaybay dun sa impeachment trial. At dikit lang halos, no, yung defense at prosecution, no, dun sa mga nanonood. So, nililinaw natin na actually ang challenge pa ngayon ng impeachment court ay makakuha pa ng atensyon, no, at interest ng ating mga kababayan. Hindi pa yung makapili talaga sila ng is it prosec or defense na nananalo.
6: Dalawang punto lang. Na unang-una, I think this tracks with the Okta survey, which shows around 50-55% ng ating mga kababayan ay basically persuadables. At pangalawa, mahalaga yan because you would have expected na 30-40% ng population ay dahil sobrang believe na believe sa mga Dutertes, automatically believe ka rin sa mga defense kasi proxy sila ng mga support for Dutertes. To see that down to almost one-fifth, means na baka hindi na ganun kalaki yung solid base ng mga Dutertes na no matter anong ebidensyang lalabas, stick kami dito. So, for me, if you're the prosecution side, yun ang dapat mga headlines na tinitignan mo na maraming persuadables at yung hardcore base, yung hard shell ng Duterte support is not as big as some people expected.
0: In fact, Richard, just before Cheska, no? In fact, Richard, magandang point yun na kasi kung halimbawa yung tanong ay sinong ipoboto mong presidente sa 2028, pumapalo ng 30-33% dyan si Vicky
6: exactly.
0: sa mga nakaraang survey.
6: Exactly.
0: Pero ngayon, 23% yung nagsasabi winning yung
6: decline.
0: Defense. That's a 10 percentage point decline. So, ibig sabihin na, mula sa mga baluarte ng VP Sara, mula sa mga taga-suporta ng mga Duterte, may pagdadalawang isip na din, di ba? Kung siya ba ay may sala o walang sala dun sa mga paratang dun sa impeachment. So, meron din progress in pagtingin ng mga kababayan natin na hindi lang ito partisan na issue. Regardless kung taga-suporta ka ng mga Duterte o hindi, tinitingnan din nila, no, kung yung ebidensya ba ay sapat, no, para nga dito sa pag-guilty. Si Cheska.
7: Yan, I agree, Richard and Cleve, pero gusto ko mag-focus dito sa finding na momentum research na mahigit 50% na sa mga kababayan natin ang hindi na sumusubaybay sa impeachment trial. It's because they are being bored out. Nagiging bored na po ang mga tao sa panonood ng impeachment trial. Hindi katulad nung simula na excited lahat at bigis na manood dahil nga gusto natin subaybayan kung ano ba ang dapat na maging result sa dulo at kung ano ba yung mga ebidensya na nilalatag sa atin. So it is also a good reminder to the Senate Impeachment Court to do something differently. Kasi ang point naman po ng impeachment trial is for the public to know kung ano po ba talaga ang standing ng fitness ng kinauukulan ng impeachable officer na at kung ano po ba ang magiging say ng public dito, 'di ba? Importante talagang factor ng impeachment trial ay yung public. So kung sila ay bored out na, it is here in the numbers na more than 50% ang hindi nanonood. You have to do something differently, and that is to not make it less technical. Kasi nagiging pagalingan na ng mga abogado yung impeachment trial when in fact hindi dapat ganun. Dapat mas gumamit ng mga layman's terms para mas maging interested yung mga tao. And with regards naman sa nakikita nating nakaangat ng kakaunti lamang ang defense team more than the prosecution team, I think may factor yung social media dito. Kasi marami ako nakikitang fan edits or DDS edits that make it spin in a way na mas lamang sila. So marami tayong mga kababayan na nababad sa social media.
6: I wanna ask,
0: kung hindi sila masyado
6: Dino about this.
0: Vulnerable sila dun sa mga splice.
6: But Dino, I was wondering, yung sub judice rules, has that limited? Kasi if kung sana may flexibility yung mga participants to translate this into the public space, baka mas marami sumabay-bay eh.
0: And I was wondering too, nilagay nila si Dino De Leon sa...
4: Ayun eh!
0: I think mas maraming manonood niya.
6: Kaya ko, pivot yan.
2: Piling ko lalaki.
6: Supporters ng defense.
8: Or hindi, last na lang, dagdag dun sa question. Dagdag dun dyan. Malaking bagay para madagdag ba ang interest? Di sana lumabas na yung vice president. Hindi kaya humarap na kaya siya.
2: Di ba, ang comment ko nga is sui generis dapat ito, na overly legal tayo or technical, and you have to be able to communicate supposedly everything to the public. Kaya ngayon yung komento ko dito kay Senate presiding officer or impeachment court presiding officer Chief Escudero, para bang lahat na lang too legalistic. Pero sa akin palagay lang, kung titingnan mo yung resulta ng momentum research, marami ang hindi nanonood, konti lang yung lamang doon supposedly sa prosecution, pero nadaan natin under trial dito si Sara Duterte. Ano ibig sabihin niya? Pa-natural yung mga nanonood at nagsusubaybay, malamang mas marami sa supporters niya. Kaya nag-respond, baka supporters niya, no? Ang sabi ng marami, hindi kami nagsusubaybay, baka dirin-dirin na sila doon sa mga pinag-uusapan doon. Alam na naman nila, 2 years na naman, 3 years na naman pinag-uusapan ko ano yung mga kabalasugan ni Sara Duterte. So sabi nila, hindi kami magbibigay ng judgment sa performance, pero hindi ibig sabihin hindi sila magbibigay ng judgment doon sa actual evidence na alam nila, no? So sa aking palagay, given the strength of evidence, maraming tao ang nakukumbinse na hindi na karapat-dapat si Sara Duterte manatili doon sa kanyang posisyon. Tsaka ultimately, sa akin lang, ako, personal philosophy ko lang, I'd rather have the respect of my peers rather than the adulation of a maddening crowd. So ibig sabihin, kahit na sino pang maraming sira ulo dyan at na mga na crowd, no? Sa akin wala yun eh. Ang importante, gawin natin ang trabaho natin, at importante nakukuha ko yung respeto ng mga tao sa legal profession. At batay sa aking mga nakikita na
0: walang awards.
2: Walang awards. Sa aming mga nasa legal profession, maraming impress doon sa performance nila Chel Jong, nila Lorna
6: Capuran,
2: nila Attorney Te, nila Attorney Legutan, Virgil, no? So actually, para sa aming palagay, sa totoo lang, based sa aking sa mga grupo ng legal, tingin namin lamang ang prosecution.
0: Legal community, yung legal community. Mismo.
2: Kaya ang sabi ko, respect of your peers rather than the adulation of a maddening crowd.
6: But can I deconstruct, we're 33 days into this, may day job po ang mga taong bayan.
0: Tama.
6: Yeah. Actually, pag finalo mo yung mga thought leaders, makasama kong podcasters na 9 p.m., 10 p.m. nila bine-breakdown yung daily event, ang taas ng views. So baka hindi sila sumabay-bay throughout the day dahil may trabaho, may buhay, 33 days na, pero they're still invested and interested at gusto nila malaman ano nangyari. That's why mataas pa rin, I can say it also myself as a podcaster, na pagdating na 8 p.m. onwards, yun yung pulutan.
0: Yung pitch ng araw.
6: So in a way, baka the question doesn't capture yung post trial interest.
0: Yes.
6: So baka yung sequencing and timing ay issue dito.
0: Oo. So pansamantala, tututok muna sila sa with due respect kasi baka po sila ng update on the impeachment trial.
6: So every Sunday. Po dapat ng show na ito.
0: Hindi na po every Sunday.
8: Nag-decision na po si Cliff.
5: So,
0: pero syempre, hindi lang naman po kami ni Nadino ang magdadaldal dito. Maaari po kayong sumali sa aming huntahan. Mag-comment lang ng post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa pinaka-favorite nating segment.
5: Ikaw lang.
0: Take it or leave it.
5: Favorite ni Cliff na segment. Diba? At sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang patuloy na pagpasok ng mga barko at bangka ng China sa teritoryo ng Pilipinas. Dito lang yan sa
3: With Jewel!

kahit baliktarin mo. Fake news, unfake news. Fake news, unfake news. Kahit baliktarin mo, dapat maging matalino. Huwag magpaloko. Ang source dapat maalam at reliable. Balita ang suriin. Nagpapaalala, PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino.

0: Ulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
1: Metro Manila
2: goes to,
1: with due respect,
2: the memorize na po namin
3: yung never can go.
2: Sa with due respect, Double G. Kasama ang Team Pinas, of course. Now, let's take a deep dive sa patuloy na paglalayag ng mga barko at bangka ng China sa mga teritorya ng Pilipinas. Medyo malapit sa atin yung Kapsat, yung area na pinabuli tayo, no? Kabila dito ang pagtaboy ng Philippine Coast Guard sa research vessel ng China sa karagatang sakop ng Batanes.
4: Ayun na nga, ipinadala ng Coast Guard ang barkong BRP Teresa Magbanwa para palayasin ang Chinese research vessel na apat na araw nang nagsasagawa ng illegal maritime scientific research sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito yung question, is that yours? Nagpadala rin ng radio challenge ang Philippine Coast Guard pero walang sagot ang barko ng China.
5: Kinwestiyon ni Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, ang papel ng Chinese government sa aktibidad ng mga research vessel. Nabahala rin si Tariela sa mga impormasyong posibleng nakolekta ng research vessel ng China.
6: Una na ring nataboy ng Philippine Coast Guard ang mga barko at sampan o maliliit na bangka ng China sa Kota Island sa Kalayaan Island Group. Sinasabing nakakalat ang mga barko ng China sa isla at illegal nitong nangingisda sa loob ng teritoryo ng Pilipinas.
7: Pero pinaniniwala ang inutusan ng mga barko at bangka ng China na mangalap ng impormasyon o magsagawa ng pangaharas sa mga sundalong Pilipinong nagbabantay sa Kota Island. Kaya po sa inyong palagay, ano pa ang dapat gawin ng pamahalaan para mapigilan ang pagpasok at posibleng pangangalap pa ng mga impormasyon ng mga barko at bangka ng China? Lahat ng yan, sasagutin natin dito sa
8: Deep Dive!
0: Ready ka na ba? Deep Dive!
2: Here, I take the
7: lead. Parang kailangan
5: Richard, kamusta naman ang pagtaboy?
9: Kailangan na ulit pagpatsutor ng pagtatagalog.
5: Basta yung pagtaboy natin sa
7: nakalusot na ako eh. Ina, baka kailangan ng review ni Richard dun sa
4: Tagalog. Kaya na niya yun. Is that yours?
2: Sidekick lang ng sideshow nila. Guys, seryoso ito kasi naalala ko.
7: Seryoso din naman kami.
2: Earlier this year, pinag-usapan natin yung academic conference sa China kung saan pinag-usapan nila na yung parte ng Batanes
7: inaangkin
2: ay kasama. Exactly. Yeah. At now, nakikita natin na wala talagang purely academic conferences sa China. Lahat yan ay coordinated. If kailangan mo ng de facto lisensya for an academic event ng ganong kamahalaga. No? At unfortunately, ngayon nakikita natin na nagpaparamdam pala itong mga academic conferences sila. In fact, alam natin since mid-90s.
7: Trial balloons pala.
2: Exactly. Since, actually, hindi nga trial. Ano? Kumbaga, feelers na yan. Sending, signaling na ito eh. Since 1980s, itong nakikita nating tendency ng China, no? Nang pagpapadala ng research vessels, nagpapadala ng mga fishermen. Next thing you know, may mga konting research. Next thing you know, may mga military facilities na. Kaya naintindihan ko yung response ng Philippine Coast Guard, which is, papadala natin yung isa sa mga pinakamaganda natin barko sa Philippine Coast Guard. Strong, send a very strong message sa China na we're not gonna have any tolerance whatsoever dun sa mga research activities kuno nyo. Having said that, yung isa pang napansin ko in terms of my conversation with our Chinese counterparts at China experts around the world is, ang problema kasi ngayon is, ang tingin ng China ngayon is ang Pilipinas ang kalaban, hindi lang sa West Philippine Sea, pati sa issue ng Taiwan. Dahil alam nila napakalapit yung relasyon natin sa Taiwan. And in fact, most recently, shout out sa Philippine Coast Guard at saka yung mga kasama natin like Dr. Jeff Ordiniel. In fact, yung isang Coast Guard vessel ng Taiwan ay passed down to us. At hindi ito yung 1970s, 1980s.
7: Modern to.
2: Pretty modern ito. So dito, makikita natin na As China sees na medyo lumalapit ang Pilipinas sa Taiwan, tsaka nagiging mas malalim yung coordination ng Pilipinas, Japan, US dito sa issue ng Taiwan, talagang

0: Talagang bubuli tayo ng China dito. That's why we have to be very careful at yung perimeters natin na kailangan natin depensahan proactively ay hindi lang West Philippine Sea pero pati yung Batanes at Philippine Sea. Yeah. Kaya talaga kailangan natin palakasin yung ating sandatang lakas and we have to be very, very vigilant in terms of watching kahit yung mga academic conferences or yung mga video-video lang because that may tell you ano yung mga susunod na hakbang ng China
1: so
0: sa,
1: this is,
0: sa Pilipinas.
1: This is not just ano, you know, this is not just about the, it is about the Philippines, no? But also more than that. Parang 100%. Nirepresent na natin na tayo na yung parang global center for the fight for freedom, rule of law, di ba? Yung international law in the seas, no? So,
0: de, kaya hinihintay ko pa rin yung statement nung mahilig mag live stream parate. Yung isang bayani natin na modern day reincarnation ni ano 'di ba mga Katipunero daw 'di ba matapang at saka yung hindi ko alam plan B nila yan or plan Basta ba yan. I'm waiting for any of the Dutertes to say something about this kasi ito nakakatakot na wala nang contestation kung Batanes ay sa atin at exclusive economic zone natin so I don't know kung ano excuse nila si Marcoleta excuse na wala kasing West Philippines sa Google Maps daw kaya hindi siya nagsasalita
2: kung saan siya makapag-press con si Marcoleta
1: it's really getting real kasi sa mga iba't ibang bansa sa Australia, New Zealand, and other places as well. Actually, kahit yung mga research institutes, no, ay kailangan na din busto CN kasi sa may mga investigasyon na lumalabas, di ba, na nagagamit nga yung research, no, bilang front para sa mga espionage activities, no, ma-compromise yung national security, mga China-sponsored na think tanks, institutes, and to tell you, honestly, no, they exist in the Philippines, no, mga kilala natin yung mga
0: banana chips ba? Hindi,
1: baka nga kaya nag research kasi baka may binayaran naman sila ng business permit. Baka paalam naman sila. Diba?
2: Okay.
1: Kasi meron tayong vice presidente parang nakatanggap naman ng bayad mula sa China eh.
2: Directly from.
3: Sabi nga nung allegation ni Senator Villanes.
1: Which makes it harder ah kasi nga ang hirap kalaban po natin yung isang malaking bansa kagaya ng China na binabastos tayo, papasok lang sila siya, magpapanggap na may research illegal. Radio challenge ang Coast Guard natin, isasantabi hindi papayagan, yung Coast Guard pa natin yung aapihin. Tapos meron tayong mga leader ng ating bansa, mga Pilipino mismo,
3: makapili
1: una pang kakampihan yung China
2: bang,
1: kesa yung mga kababayan.
3: Which reminds me, ano namang sabi ng mga leader na mga traitor na ito? Ano ba sabi ni Vice President Sara Duterte?
0: I think the technical term is semi-traitor. Yun yung term ni Manny Pacquiao eh, di ba? Yung mga medyo traitor or semi-traitor.
3: So ano na bang response nila? Wala pa rin ba? Yun nga yung gusto kong sabihin. Tatlong bagay ah. Una, hindi na debate na atin ito ah. No? Napanalo na natin ito sa Permanent Court of Arbitration, meron na tayong arbitral award na binding, no? Binding yan sa China, whether they like it or not, kasi sila ay signatory ng United Nations Convention on the Law of the Seas. At merong arbitration clause doon, kaya natin ito dinala sa Permanent Court on Arbitration noong 2016 yan, panahon ni Pinoy. Pangalawa, no? Yung mga nagkakalat na, anong gusto nyo, Kera? Yung para bang zero-sum game, false choice, hindi po totoo yun, no? Hindi natin kailangan na para bang warmongering tayo just because we're fighting for what is ours, no? Napakalinaw na maraming mga bansa sa buong mundo na pinaglalaban ng may territorial dispute pero hindi ibig sabihin gera ka agad. And I don't think even China would resort to war. In fact, doktrina sa Communist Party na they will win the West Philippine Sea without firing a single shot. Ang gusto nilang gawin is yung elite cooptation, yung strategiya nila na yung mga makakapangyarihan natin ng mga personalidad, sila mismo yung mga
1: bayaran nila pro-China.
3: Kasi mas mura yon kesa sa isang fighter jet. Isang fighter jet is around $100 million, no? Pero ito, bili mo ng 5 billion yung mga traitor na ito, ibebenta na, ipagkakanulo na yung mga yung Pilipino at yung Pilipina. So, very clear. Atin ito, at hindi ibig sabihin na pinaglalaban natin, merong gera. Huli na, sa 2028, sana hindi natin i-elect yung mga traitor, no? Kasi kung paulit-ulit na lang na sila'y nasa kapangyarihan, aasahan natin na na manghihina yung claim natin dyan sa West Philippines. Ang dami lang mga traitor, ang dami lang mga senador, no? Ang dami nilang kung mag-greet kay Xi Jinping, akala mo tuta. I'm talking to you, Sara Duterte, na nananahimik ka talaga sa West Philippine Sea, na wala kang malasakit. Yun ang
2: inaano ko. Meron siyang malasakit, corporation yung
3: wala kang malasakit. doon sa mga nagtataya ng buhay nila sa West Philippine Sea at hindi mo dinidepensa yung teritoryo natin. So kung totoong hindi ka maka-China, Sara Duterte, I'm still waiting for your response dito sa mga recent incursions ng China. O tahimik ka at sasabihin mo naman, no, greetings to Xi Jinping.
2: Ayun. Maikling dagdag lang. Ito yung mga sinabanggit natin mga estudyante na nakakasama natin sa Genzenial Tour.
1: Oh.
2: Pinag-usapan natin yung General Santos at Bacolod this week. Talagang malaki yung pangamba nila. Doon sa takot na binabanggit nyo na magigirahin ba tayo ng China o magkakaroon ba ng digmaan. Mm-hmm. So yun po yung sinasabi ni Atty. Dino at ni Prof. Richard na talagang medyo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, parang nasa panig tayo ng international law at international.
0: Vigilant tayo pero hindi tayo magpapanika. That's very important.
4: Tama. Okay.
3: And under international law, tandaan nyo yan, might is not right.
4: Correct.
1: Tsaka ang dami nating kakampi dyan, ha? Tayo yung international star, di ba?
0: Yeah.
1: Sa usapin na ito. Kaya nga hindi maaari. And ang worry ng ating mga allies sa international community ay, pag 2028, magbabalik tayo ng administrasyon na isusuko yung laban natin sa West Philippine Sea. Ang hirap naman yun, di ba? Kasi sila, willing silang tumulong sa atin at protektahan din tayo, magtulong-tulong tayo. But if internally, yung mismong pamahalaan natin isusuko yung laban, eh, hindi, anong gagawin natin?
2: Parang ginawa noong 2016.
1: Yung nangyari
4: exactly.
1: Ng nagdaang administrasyon, diba?
4: Kasi tingnan nyo yung China, may resources sila para bumili ng mga leader ng isang buong bansa para mag-claim ng teritoryo na rightfully ours. Mm-hmm. So, ang strategy ng China, pagurin tayo. Mm-hmm. Diba? Na parang each time magkakaroon ng panibagong opportunity para i-assert yung ating dominance and yung ating ownership sa ating mga teritoryo, sasagutin nila ng okay, meron na akong institute dito, meron ako mga senador dito, may mga senador dito.
1: May mga senador sila?
4: Hanggang sa level ng
0: may mayor nga eh.
4: Diba? So, papagurin lang nila tayo, tas ang mahalaga dito, tayo yung dapat hindi mapagod.
2: Tama.
4: Kasi yung proseso ng pag-elect, ng panibago mga leaders, kahit mag-elect tayo, what if bilhin ulit yan ng China? Mm. So, dapat nagmamasid tayo, nagbabantay tayo, at continuously ay tinatrack natin anong klaseng pangbabastos ang ginagawa ng China sa Pilipinas. At dito, magiging mahalaga ang boses ng taong bayan.
0: Mm. Kaya kailangan ng with due respect for the next 20 years po. Kasi papantayan natin itong mga chinador.
2: Kaya ka.
1: Nakatungkod na kami dito.
2: Kaming dinadami.
3: Rest assured po. Regardless kung may award or wala.
0: Ayun po.
3: Ang mga papantay ang with due respect.
4: Yes.
0: Especially kung may award.
4: Yes. Sama kayo dyan. So alam natin na sa atin ang West Philippine Sea, tinutungkuran yan ng ating gobyerno at ng ating Philippine Coast Guard. So siguraduhin din po natin kung sino ang iboboto natin sa 2028 ay hindi ipamimigay ang Pilipinas. Kaya time out muna dahil magbabalik
1: walang
4: pa po kami. Babahan niyo po kami sa meriendang puno ng bangayan. Dito lang yan sa
5: With Due Respect!
2: Pwede natin padala yung dating senador na galit sa research.
6: Paglilingkod bilang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
7: Feasible ba to? Di ba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
6: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
8: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
6: Magseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat isyu ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
1: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
6: Sama si Maan Makapagal.
1: Yes,
6: Dieters at Sandro Ochona.
9: Siyempre, siyempre, siyempre.
6: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
4: Kasama niyo pa rin po ang Team Pinas. Ngayon po, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang po kami ng short comments sa unang personalidad na maaalala natin sa itatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
5: Mukbang!
3: Alamin niyo pala kung makain na kayo.
2: Ano namin malalam?
6: mga isyu ng bansa, dito man dito sa Mukbang Ayan!
4: Carlo, ano mong merienda natin for the day?
2: Ano to? Parang tuyong-tuyo na ito pero matamis-tamis. Banana chips.
4: Banana chips. Kinuha lahat.
3: Banana chips.
4: Oo. Parang narinig natin yan sa balita ngayon.
1: Golden. Golden ang banana chips.
2: Parang yung dab mo.
1: Lata lang golden mo. Hindi kasi. Ano lang parang popcorn eh. Hindi kasi. Ano? Iba nga, nagsimula
0: binalik talaga
1: Trillanes, di ba? Dating senadora
0: banana
1: Trillanes
0: chips.
1: Ng mga bagong pasabog patungkol sa mga perang naglabas-masok sa pamilya Duterte, particular kay Vice President din at saka sa kanyang asawa, si Attorney Man Scarpio. At ang lumalabas, eh, merong kumpanya, yung Cali 88, na, ano pa nga ba, kundi
0: talaga, no?
1: May pera na galing talaga sa China, no, na million, more than 300 million pesos, grabe. No? Pambayad ata dun sa pagpaikot ng mga research vessels dito. tinanggap, no, nung kumpanya, no? At kapalit noon, ang deklarasyon ay meron silang export ng mga banana chips.
4: Pagawaan ng banana chips?
2: Pero pagawaan ng banana chips, may nabalita ko, parang dadalawang empleyado lang daw yung meron.
1: Ay.
4: What if machines daw?
0: Baka automated.
4: Machines yung gumagawa ng chips.
0: Dark factory.
1: Oo, hindi. Parang yan yung mga classic na ano eh, na money laundering.
0: Pero yung pangalan pa lang, parang malapogo, no? Parang yung Harry Roque, yung mga Harry Roque. Di ba? Parang mga 888.
1: Ay, oo nga, no?
0: Yung lucky number kasi sa Chinese yan, di ba? So parang, alam mo, something is interesting there. Something
4: parang pag pumunta ka sa Divisoria.
2: Sino nga ulit? Sino nga ulit may-ari daw?
1: Ah, ayun na nga. Ito na nga.
0: But Dino, I wanna ask you, Dino, kasi we had at least one legal luminary like Justice Scarpio, one veteran senator like Senator Lacson saying
1: Dino De Leon is a legal luminary.
0: Yon. No, wait, wait, wait. Na young luminary.
1: Okay, okay.
0: Ang to be senator, issue nila dito is because hindi direct knowledge ni Senator Trillanes ito, baka hindi optimal yung platform ng impeachment trial. Mm-hmm. But there's another school of thought saying that actually, especially after yung press conference over the weekend, there's no way of denying him. And ako naman, for me, next to Senator De Lima, there has been no one who has sacrificed as much in exposing itong mga alleged ill-gotten wealth ng mga Duterte sa mga others as Senator Trillanes. Kaya when Senator Trillanes said, bakit wala pang subpoena, something is going on. I wonder what is your take on this? Also as a young legal luminary.
1: Clarify lang natin, di ba? Ang nilabas kasi ni Senator Trillanes, yung Cali 88 ay ang incorporator, chairman, at main na owner simula 2020 hanggang 2025 ay walang iba kundi ang asawa ng ating ikalawang pangulo, si Attorney Man Scarpio. Siya! Diba? Pero nung 2025, kung saan nagkaroon na lang
2: nagkakahulihan na,
1: impeachment na niyan. Yeah. Biglang nag-divest na si Attorney Man Scarpio. Kaya nga ang paliwanag ni Senator Trillanes, ang theory niya ay nung alam na na maaaring mahuli itong mga pabayad, mga remittance mula sa China, kumaripas na at nag-divest na mula sa Cali 88.
3: Oh, una muna, 'di ba? Tandaan natin na sila ay nasa absolute community property of Keynes.
2: Ibig sabihin,
3: no? Nagnegosyo itong si Sara Duterte kasi whether she likes it or not, siya rin ang may-ari nito. Diba? Dahil meron silang absolute community property.
2: Dahil sila ay
3: mag-asawa. No? Kung titingnan natin, ha, sabi sa Article 7, Section 13 ng Constitution, bawal na nagnegosyo ang pangalawang pangulo.
0: Okay.
3: Hindi pwedeng shareholder ka. In fact, required ka na mag-divest. And malinaw dito na kung chairman of the board yung asawa niya tsaka siya yung principal shareholder, kasama siya doon sa negosyo na yon in violation of the Constitution. Pangalawa, gusto ko lang sabihin yung sasagot niya yung tanong ni Richard kanina na ultimately, saan yung proper forum nito? No? Una, hindi itong parte sa allegation sa impeachment trial. So I don't think that the impeachment trial is supposed to be the venue for this. With due respect, no? Bakit? Kasi, meron naman talagang constitutional rights si Sara Duterte to due process at kailangan nandoon sa mga allegasyon sa kanya malinaw doon sa articles of impeachment kung kasama ito o hindi. Having said that, no, ibig sabihin ba nito hindi na dapat ito isiwalat, no? Meron tayong tinatawag na newly discovered evidence kung ipapa papasok talaga nila sa impeachment trial, pero sa akin palagay, wag na lang sa impeachment trial dahil sobrang sufficient na yung ebidensya doon sa impeachment trial. Pero kailangan pa rin isiwalat ito. Bottom line is, do we trust Trillanes or not? And ultimately sa akin ha, nung sinabi ni Trillanes sa ito yung labas-pasok sa anti-money laundering sa bank account ni Sara Duterte, kinonfirm ng anti-money laundering council. Nung pinagbintangan si Trillanes sa meron siyang pera sa Singapore, pumunta siya sa Singapore, nag-secure siya ng certification doon, biglang ang sabi ni Duterte ay hindi pala, utu-utu ka kasi. No? Si Trillanes is the kind of person who gets actionable intelligence, real intelligence, and before he actually bago niya i-bulgar ito, bago niya i-release ito,
1: may complete staff work.
3: May complete staff work. So, sa aking palagay, kung malinaw naman, di ba, kung itong kumpanya na ito, talaga pagmamayari ni Mats Capio at may pumasok na 300 plus million, no? And sa akin, ano na yun violation na yun, culpable violation na yun of the Constitution. Kasi, again, hindi dapat nagnenegosyo ang Vice President. Mamili ka, Sara Duterte. Negosyante ka ba, Vice President ka? Hindi pwedeng yung attention mo ay actually divided, no? Dapat, isa lang ang piliin mo. Kung Vice President ka, buong-buo ka dapat, hindi yung negosyante ka rin, kayong dalawa na mag-asawa nyo.
1: Hindi pa kayo usapin lang ng pagnenegosyo. Usapin yun ng may pera na galing sa China.
0: Yes. Well, that's why it's very important na yung
1: this is ating, a national security issue. That's our sabi defense, din Sec. Gibo, di ba?
0: Defense Secretary Gibo said na kung i-substantiate ito, kung may ebidensya talaga malaman ito, this has to be taken up by the relevant agencies. Yes. Mm-hmm. Whether ito ay NICA, yung intelligence services natin, DND, kasi hindi lang ito abuse of public funds or betrayal of public trust. It could be betrayal of national security interest, national interest. Yeah. It's a very serious issue.
1: Hindi na to Bamban, ha? Absolutely. Davao City na to.
0: 100%. Oh. So malaki yung contribution ng yung mga expose ni Senator Trillanes whether he will be part of the impeachment trial or not, because mas malawak mukhang yung problema natin when it comes to this interesting political dynasty.
1: We don't even have to trust Senator Trillanes, no? I mean, kung merong mga questions, di ba? Tingnan yung ebidensya.
4: Okay.
1: And si Senator Trillanes, sabi niya, di ba siya natatakot sa libel? But the fact na, dahil may hawak siyang ebidensya, kung subukan siyang kasuhan ng mag-asawa,
0: lalong
1: kailangan nilang i-prove ngayon, di ba? So, I mean, there's evidence that's being offered, and kung masubstantiate nga, kagaya ng sinasabi ni Sec. Gibo Tudero, this is a very important national
0: I want to add on this, and I wonder what Dina has to say, because yung isa pang napansin ko dito is, nung tinanong ko dati yung COMELEC, meron ba tayong mga mekanisma at yung mga batas para ma-scrutinize? During elections, meron ba tayong campaign finance scrutiny mechanisms? Kasi baka next thing you know, hindi lang mga drug lord, baka mga dayuhan, mga hostile foreign actors ang nagbibigay ng pondo sa mga politiko natin. So this is a wake-up call for us to really strengthen yung mga legal mechanisms, electoral mechanisms natin. Because this
1: at
0: reminds
1: foreign
0: me,
1: interference.
0: This reminds me of the Manchurian candidate theory nung 2016 na everyone na saying, baka ito si Digong, Manchurian candidate ito. At back then, walang ebidensya eh. Bulag tayo. And when Duterte won, basically natulog yung sistema or went into hibernation. But now that we're here, dapat balikan natin to make sure wala tayong Manchurian candidate come 2028.
3: Supposedly, yung sose, di ba, kaso binaboy ni Marcoleta, yung tuloy, graduate sa plunder yung kanyang kaso.
0: Ayun lang.
3: Pero, Marcoleta aside,
1: isa pang legal luminary.
3: Marcoleta aside, sa aking palagay lamang, no, consistent naman yung behavior itong si Sara Duterte. Walang ime sa West Philippine Sea. In fact, lagi niya sinasabi, Bulgara, na kaibigan niya ang China, no? Tapos may pumapasok na pera na galing sa China, no? The appropriate forum for me, wag na sa impeachment trial, let the impeachment trial be. But we are calling on, dito sa with due respect, we are calling on yung House of Representatives, yung Senado, tama? Tama?
4: Oh, yes. Yes.
3: Na investigahan na itong possible national security nightmare na ito.
1: Tama.
3: Kung traidor ang Vice President, ang tagapagmana ng Office of the President, kung sa kaling may mangyari sa Pangulo, malaking security nightmare yan. Kasi, ang Vice President nakakakuha ng intelligence briefing sa NICA. Nakakakaupo yan sa National Security Council.
1: Kanino niya pinapasa?
3: At saka kung totoo bang she is rooting for the Filipino people or is she rooting for for China? I think it's the latter. No? Kasi hindi ako nakakita ng kahit anong behavior ni Sara Duterte na consistent sa national interest. Lagi ka nalang pro-China, isa kang traidor, Sara Duterte.
1: 1+1 kasi equals 2 at saka meron daw tayong 2,000 na viewers na.
2: Kung ibinibenta mo naman 2,200 na.
1: Wow.
2: At hindi ka talaga makabayan, talagang you don't feel safe, di ba? At abangan sa aming pabalik, alamin natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta at paano kami mag-overtime, no? Hindi na lang yan sa
0: Sinolo
4: Respect!
10: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan

0: Otso ng Gabi sa PRTV Manila Channel 31. Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
1: Toneladang basura
2: ang nahahot mula sa...
3: Kritikal na ang problema sa basura.
4: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
0: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31.
5: Ito pa rin po ang With Due Respect na may 2 Golden Duck.
6: Yeah!
5: Wow. Kasama ang perfect attendance na Team Pinas.
7: Yay.
5: Muli, ako po si Clive Arguelles.
8: Agyaman ak unay kabsat, ako po si Attorney Dino De Leon.
9: Daghang salamat, ako po si Richard Haydarion.
10: Magandang hapon, ako naman po si Ina Gakad.
11: And marahay na hapon po, mga onata at simbata, ako po si Cheska Pershap.
12: Hey, wala akong Golden Duck, pero meron akong Golden Duck.
8: Ilang
12: K yan? Huwag mo na tanungin, maikli lang. Excited na kayong malaman kung sino ang ikutan ng ating ruleta tulad ng dati habang kumakain ako ng banana chip. Na habang buhay nung never mangyari na magiging on time, matatapatan at bibigyan ng comments ang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Facebook page. Ito ang
13: Magic Ruleta!
5: Tigilan ng ating ruleta ang ating isang prosecutor, no?
11: Yes.
5: Representative Bel Zamora.
11: Congressman and Attorney Bel Zamora.
5: Na recently, nagsitok na stand, no? Na, yeah. As a prosecutor, na medyo parang hindi naging maganda ang mga komento.
9: Sexist, misogynist, yes. Horrible people. So,
11: masisimulan na.
5: Hindi na ako mag-input
9: ni President Attention Economist.
5: Yes.
10: Alam mo, tinatry ko i-regulate yung pagkapikon ko dito, eh. Pero tingnan mo, ito yung sign talaga na yung Pilipinas parang hindi handang makakita ng babae na may sass.
11: Yeah.
10: Sa posisyon ng power, sa posisyon ng pananagutan, at sa posisyon na nagtatanong sa pinakamataas or pangalawa sa pinakamataas sa mga leaders ng bansa para managot sa kanyang iba't ibang mga transgressions. Kasi nakita ko yung spliced videos, eh. Tapos alam mo yung parang bakit kapag ka ang isang babaeng may personality, magsasalita, isi-sexualize nyo agad.
9: Mm-hmm.
10: Diba? Parang sinabi ng lahat ng taong nakita ko sa internet na bakit parang sineseduce niya si Mr. Witness, diba? Parang with the side eye, with the smile, lahat ng ginawa ni Kong Bell, pinansin ng internet to make her look bad.
11: Mm-hmm.
10: Pero imagine ninyo, kung kunwaring si Senator Trillanes nagtanong niyan, kunwari si Attorney Teddy Te, kunwari si Kong Cheljok na yung nagtanong niyan, kunwari si Digong mismo yung nagtanong niyan, sasabihin mo ba na seductive yun?
11: Mm-hmm.
10: Diba? So ito yung itsura ng pagkababae, minamaliit, pinuput down, pero kapag kalalaki yung nagsasalita, taas ng respeto, paniniwalaan nyo agad, yes, armory yan, yes, malalaking baril yan. Pero pag babae yung nagsabi, hindi, naglalandi yan.
11: Mm-hmm.
10: So alam mo yon, sorry na kung pikon. Pero dito, parang at this point, hindi pikon yung talo, eh. 2026 na, ang matatalo ngayon yung bastos.
11: Mm-hmm.
10: So pwede bang...
9: Exactly.
10: Pansinin natin kung paano natin tinatrato yung mga kababaihan, lalo na when they take up positions of power.
9: Right.
10: Kasi they deserve respect. They worked hard to get there, doubly hard to get there.
11: Mm-hmm.
10: At higit sa lahat, meron pa yung mga trabaho sa kanilang mga tahanan. Marami pa silang inaasikaso. So parang nagsaservisyong bayan, nagsaservisyong publiko, tapos sasabihin nyo, naglalande, nagiging seductive, para lang i-diminish yung credibility niya. Huwag tayong, gets ko na yung political process ng impeachment will drive people to polar opposites, pero wag tayong ganito kabastos.
8: Seriously, ah, gusto ko lang sabihin na I second yung sinabi nito si Congresswoman Bell na seriously, get a life.
11: No? Yeah.
8: Yung mga bastos at
5: palang. At seriously, ipasa na rin yung panukalang batas sa violence against women in politics.
11: Politics. Correct.
8: Ni Senator Laila De Lima.
11: Laila De Lima.
9: Correct, correct.
11: Ayan. At syempre, ano, principally supported and authored also ng aming organization, yung Lakas Bayi Feminist Leadership Network. So sabi nga namin, nag-release kami ng statement niya na sexism is not scrutiny. So hindi, huwag niyo pong gamiting excuse that you are just commenting your opinions on Congressman Belzamora in the guise of hiding your sexism. And gusto ko rin din magpasalamat, naging guest natin yan si Attorney Belzamora dito. No? And nakita ko, consistent in all of her interviews, in all of her appearances in the House of Representatives, konyo po talaga si Attorney Belzamora. So it's not really her fault. She's just konyo. Maraming konyo sa atin dito. So I just want to defend her.
9: Exactly.
11: Yeah, Prof. Richard, right? Taboy. Pag taboy.
8: Taboy.
11: Taboy. Taboy. So ibalik natin na mag-focus tayo sa content, hindi sa form. Kasi if it was a man saying something like that, isip kong Belzamora nga her words, and pag nakita nyo sa transcript yan, it's just really asking a question to the witness. Pero nakita natin si former President Rodrigo Duterte in his official appearances, in his ministerial appearances and events sa communities, siya talaga legit nagtatry mang seduce ng mga dalaga, nagtatry mang seduce ng mga babaeng may asawa. So, mahiya naman po kayo. Yun talaga ang totoong nagtatry mang seduce at nagtatry mang cheat kahit na he is in a existing relationship. Hindi katulad ni Kong Belzamora, who is just doing her job well as a public prosecutor, as an attorney, and as a member of House of Representatives, trying to get us justice in the impeachment trial. So stop being misogynist, stop being sexist. Ang totoo dito, galit lang po kayo sa mga babaeng may kapangyarihan. Tapos.
9: Tsaka sa konyo.
2: Kong
9: sa
2: Bell, balik ka dito sa WDR.
11: Yes, yes. Kong Bell, balik.
2: Go Roleta!
11: Go Roleta!
2: Ay, na daw eh.
11: Okay na.
5: Okay na? You feel it?
11: Yeah.
2: Uy, who's this?
5: Senate President.
2: Erwin Gatchalian.
9: Hello guys. I mean, let's be honest. Now I think the probability that there could be a change in the vice presidency office is now being seriously discussed. Hindi natin alam kung may 15 votes, 16 votes, 17 votes.
2: Mm.
9: But one of the discussions na rinig natin is actually Sherwin Gatchalian could be the front runner. Not automatic, because of other consideration. Hindi lang dahil Senate President siya, to replace Sara Duterte if ever the vice president is indeed convicted later this year. And that could completely change the game, no? Because I think si Sherwin Gatchalian has been, the SP has been on quite an interesting trajectory over the past few years, from one of the top donors to Sara Duterte, to together with Senator Risa, kaya nga nagsimula yung win rin na yan, on the whole Alice Go issue and Chinese infiltration, and then now, of course, as a Senate President unifying factor dyan. My concern din ng iba dyan, if ever he's the one that is vice president, baka mawala yung center of gravity in the Senate. But that's a different discussion. Para sa akin, feeling ko, if ever that happens, wala na, medyo magiging endangered species na yung mga Duterte-aligned senators.
5: Agree.
9: Yeah, but if Sherwin is indeed gonna be the next vice president, that could also have implications for 2028, because Sherwin Gatchalian brings a certain combination to the table, no? Yung kanyang temperament, yung kanyang very centrist, careful politics, but also very smart, technical guy. Nakausap po natin siya. I had many interviews on him on issues from education to chips, computer chips, not banana chips. And he's a very proficient guy. And alam natin, he also has a very good rapport with different branches of the state. So now all of a sudden, Sherwin Gatchalian could be seen as a dark horse, not only to be the next vice president, but potentially something even higher in 2020. I hope I'm not jumping, but for a reason.
2: You are jumping.
9: Dahil puro kasi conjugal eh, doon si Jesus Cordero parate, hindi natin nang pag-usapan siya. But actually, I think he's in a very historically important position right now, si SP.
5: Speaking of historical position, do you know your thoughts on this? Lumabas yung Supreme Court decision about, kasi kinvestisyon yung kanyang, yung pagkanyang pagkahalal as an interim Senate, acting Senate President nung time na yun.
8: Eh, binasura naman, di ba?
5: Oh, how does, anong implication nun when it comes to the purported yung numbers sa Senate?
8: Well, ako, sa akin, bibihira makialam ang Korte Suprema doon sa internal selection process, no?
9: Correct.
8: Ng Senado. At malinaw, ang Senate President ngayon, si Win Gatchalian, pwede rin sila mag-appoint ng presiding officer. So, tama yung ginawa ng Korte Suprema na hindi nakialam dito sa internal politics at internal selection process ng Senado. Kasi, imagine mo na lang kung yung Senado at yung Kongreso rin makikialam sa internal deliberations ng Korte Suprema. That is not how our constitution has been designed. These are co-equal branches that they have to respect each other. each other. Sa akin lang ayoko si Senate President Gatchalian na mag-appoint as Vice President kasi feeling ko mas marami siya magagawa sa Senado.
9: Mm-hmm. No, that's the counter-argument. Oh, yeah, that was mentioning.
8: At saka kailangan niya, sabi mo, center of gravity at yung pagbabalanse, eh, medyo manipis ang oposisyon, di ba? Administration right. Diyan sa Senado.
9: Assuming hindi makulong, mas marami makulong. Because that's very big possibility rin.
8: So, yun. So, sa akin palagay, very able and nagpapasalamat rin tayo na meron tayong katulad.
9: Correct.
8: And I think, honestly, he should have been the presiding officer. Sa akin palagay lang. Mm-hmm. Para hindi legalistic, hindi masyadong technical. And then at the same time, makikita natin for the first time kung ano nga bang impeachment trial na in-envision ng konstitusyon na hindi legalistic, na sui generis talaga. Yeah. Na yung mismong presiding officer ay hindi abogado at hindi masyadong technical.
5: Ang dami namang what if kapag si SP Gatchalian.
8: Sa akin palagay, because he's gonna be the presiding officer supposedly anyway. Uh-huh. Diba? Yung noong panahon ni Renato Corona, di ba yung Senate President noon ay si
5: Aquile.
8: Siya rin yung nag-preside, no?
10: Abogado.
8: Pero ang nagkataon lang na abogado. So maraming what ifs, pero sa akin palagay, manatili na lang si Senate President Win Gatchalian Senado. Pero saludo po kami sa trabaho na ginagawa niya.
10: Yes, well.
5: Dahil dyan, go cheese pa rin!
10: May hihahabol, pero move on. Okay.
5: Ayan!
9: Ready to ship. Ready to ship.
8: Hinahabol. Win Gatchalian sa dito.
9: Ready to ship.
6: To figuring out also nasaan ba itinatago ang mga unexplained, ill-gotten at hindi maipaliwanag na yaman ng pamilya Duterte. No? Marami na talagang nagsasabi na siya yung isa sa mga mahalagang integral part ng link, di ba? Mm-hmm. At maaari nga yung kanyang mga ari-arian, mga bank accounts, no, ay maaaring link din. No? Kaya we're also watching very closely yung kaso ni Pastor Apollo Quibiloy, not just on the case na meron siya mismo, human trafficking, no, napakahalaga din yan.
9: Yeah.
6: But also in the broader na issue din ng lack of accountability for the Duterte family. Yan, no?
8: Pero kasi katakataka naman na si Digong ang ginawang administrator, no? Mm. Ito ay pinaghahanap na, no? Ito yung classic person na with due respect, nagpayaman gamit ang relihiyon.
6: Mm.
8: Gamit ang kahinaan ng mga tao. Eh, yung mga members ng church, hindi naman mga ganun ka lalaking tao at kayayaman. Magtataka kung bakit sobrang yaman. Dito si Pastor Quibiloy, yeah. Naka-jet, 'di ba? Naka-private
6: car. Kingdom.
8: Yung kingdom.
9: Disneyland,
8: no? parang Disneyland, siya, diba? No? Yung garden niya ba, 'di ba? Yung paradise niya, yeah. Na tinatawag kung saan siya nagtago, no? Pero sa akin palagay, dapat ay pagbigyan na yung extradition request, yes. Ng Estados Unidos. I-try siya doon. Anyway, alam mo yung mga kinaharap niya naman na kaso dito. Pagkatapos niyang kaharapin yung mga kaso niya doon, pwede niya pa ring pagbayaran yung mga sentensya na ibibigay sa kanya dito. Pero unahin na siya doon kasi kung sakasakaling dito pa iyan at kung alam mo naman ang politika dito, baka makapag-influence peddling pa yan. No? At baka mamaya makawala pa sa hustisya. No? So sa akin, ipadala na muna yan doon at harapin niya muna yung mga kaso niya sa Estados Unidos.
9: Mahilig tayong mag-export ng mga ano natin, no?
6: Ano yung export natin?
10: Banana
6: chips ba?
9: Delivery na tayo. Ready to ship. Ready to ship.
6: Okay, go Roleta! Sino next sa ating ruleta? Si...
9: Ay!
5: Oh, speaking of the ship!
9: Yung ano ko yung...
5: Parang okay na itong aeroplano palipad. Dating speaker, Lord Alan Velasco.
8: Napamalitaan. Wala na ba siya sa Pilipinas?
10: Wala!
9: At large,
10: wala!
9: Oh, at
5: bago
9: large.
5: Yung ano...
10: Maka in-export.
6: Dahil nga...
5: Ano ulit sabi ni Senator
9: Bato? Self-exported.
5: Na flight?
8: Is an indicator of guilt. Baka naman sabihin natin na ganong katalino si Bato, ha? Hindi po galing yan kay Bato, ha? Galing po yan sa jurisprudence. Baka naman kasi sabihin, flight is indication of guilt. Bato de la Rosa, 2023.
9: Ito yung halaman ni Alan John Peter, no? Back in the day for the gamit ng gulo ng Speaker of the House.
12: Ito ba yung pinapadlock niya yung House of Representatives?
6: Ito kaya tano yung ano, yung Senate leaks. Pag-memory lang sa Senate, ito muna eh.
12: Ito yung nahanal sa celebrity.
6: Pinataya ng kuryente, di ba?
9: Oh, grabe din.
6: May agawan ng mace ng House of Representatives para hindi hindi siya masipa bilang Speaker of the House.
9: Our friends in Politico had a report on this na parang mala Netflix kasi yung parang yung supposedly maleta operations na yan, may meron air sea operations. It's a very methodical, systematic approach na talaga pang logistics talaga yun, no?
12: Saka mas realistic yung bilang nila ng mga maleta, hindi yung 1 billion sa isang maleta. Saka nagpalay detector test na itong dati niyang
9: guard. At twice na, no?
12: Twice, yeah.
8: Pasado.
10: Pasado.
9: Mm-hmm. Yung nga, actually,
12: at least side na, ano, na affidavit, may sworn statement siya.
8: No? At saka lumabas na pakita ng muka, no? Tapos, willing. Excuse me po.
7: Para sa bayan.
9: Sunday na kasi, puro kaming pagod eh. Long week
12: one.
6: Oo. Tsaka dapat siguro, kay dating speaker na si Lord Alan, no, kagaya ng mga iba pang mga kasama niya dati doon sa Kongreso, na harapin nila yung taong bayan. Kasi ngayon, na nung sila ang nasa kapangyarihan, nung sila ay very cozy at very close sa Duterte family, di ba? The only reason naman why he was made Speaker of the House was because of his closeness with Inday Sara. Tapos ngayon na nagdedemand tayo ng paliwanag, nagdedemand tayo ng katotohanan, nagdedemand tayo ng patunayan niya o sabihin niyang hindi totoo na nagdala yung kanyang mga security ng mali-maletang pera kay Vice President Sara, tatakas, di ba? Hindi talaga ano eh, wala tayong mahita dito sa mga ganitong klaseng politiko na flight na lang, no? Lagi ang dami na nating OFW sa ibang bansa tsaka overseas politicians.
10: Correct. Tapos yung ating mga overseas politicians, shala ang destination.
6: Oh, syempre,
9: Japan.
10: Diba? Japan.
12: Big!
8: Alam mo, which reminds me, no? Ayaw ka nga ni Sara Duterte, Alan Peter Cayetano, di ba? Pinili niya nga itong si Velasco.
9: Oh, i-remind natin yung kasaysayan.
8: Bakit ba pinagpipilitan mo pa rin yung sarili mo? Correct. Na ibenta mo yung prinsipyo mo kung meron man, ibenta mo yung legasiya ng ama mo kung meron man, no? At ibenta mo talaga lahat na pati kaluluwa mo, no? Magmumukha kang tanga na nagdadasal-dasal ka pero dinidepensahan mo magnanakaw, no? Dinidepensahan mo abusado. So nagtataka lang ako kung bakit pinagpipilitan mo yung sarili mo kay Sara Duterte pero ayaw ka naman. In fact, tried and tested na kahit na nakipag-agawan ka ng mace, pinataya mo ng kuryente, pinadlock mo yung session hall, ayaw ka nga ni Sara Duterte. So parang awa mo na. No, kung ako sa'yo, pinagkanulo ka na noon, tama na yung pagdidepensa mo.
12: Medyo malaking assumption mo na loyal ang mga Duterte. Di ba ganun naman ang strategy nila na kapag tapos na sila sa'yo, babay ka na.
8: In fact, nakakatakot nga, di ba, yung sinasabi ni Baste doon nasa witness stand siya. Baka mayroon mamaya. yung nasa witness stand siya, ang sinasabi niya, hindi ko alam yan, ang pumirma yung dinesignate ko. Siya yung nag-approve yung mga yan. So, ibig sabihin na, yung mga tao ng Duterte, hindi malayo na ipagkanulo nila kayo at pag nagkaroon na ng mga kasuhan at kulungan, kayo ang ituturo nila as scapegoat.
9: Pero that assumes that they're also loyal to Duterte because I think from the Harry Roque story, what we learn is kahit ayaw ka ng buong angkan Duterte, as long as parang DDS ang dating mo, meron ka ng merkado, meron ka ng career. So I think sometimes it's even more cynical than
6: supply
9: that.
6: Supply and demand, ano to?
9: Ano lang talaga yun? Compete to the market dynamics.
8: Sabi kayo, no, ang ganda naman ng comparison mo, equal nga naman talaga sa pagiging kadiri ito si Harry Roque.
9: Just a reminder.
6: Tsaka ano parang when it comes to the case of Lord Alan, di ba? Dahil
9: nakapalay yung pangalan niyan.
6: Oo nga eh. Actually, no, baka yun talaga yung dahilan kung bakit naiinggit si Alan Peter.
10: Si Lord Alan.
6: Peter na lang natin ha, itong mga tumatakas na mga politicians, no, si Lord Alan, Senator Loren, Congressman Leviste, Congressman Saldico.
8: Bato de la Rosa! Sama mo pa.
6: Baka nandito pa yan sa Pilipinas.
9: With an area of responsibility.
6: Bakit ang dali-dali nilang makalabas ng bansa, samantalang yung mga ordinaryong Pilipino, magdadala pa ng college album na.
10: Pwede mag-upload, di ba?
6: Makalabas ka, di ba? Talagang i-offboard ka, di ba? Kahit pa ang dami mo ng mga pruweba na legal at meron ka namang kakayahan na mag-travel. Marami mga babae, biktima ng ganitong klaseng patakaran, no? Baka kaya naman sa sana ng ating mga kasamahan dyan sa immigration, kahit i-hold nyo lang ng 2 hours, i-clear nyo muna, meron bang issue ang NBI dyan, may issue bang ombudsman dyan, hindi dapat ganun kadali eh, na nakakalabas sila ng bansa. Because after a while, eh hindi na natin sila mapaharap sa ating mga institusyon, sa ating korte, sa mga investigasyon at hearing. Diba? Kawawa yung taong bayan eh. So actually, nag-isa na naman tayo sa sarili nating mantika.
8: Sana dyan, nga no, mas proactive na, kasi napakita na naman ng ombudsman dati na kaya nila humingi ng precautionary
9: Whole departure order. Yun ang inisip ko nga.
8: So dapat kung nakita na yan, eh meron templated naman yan, kaya naman gawin yan ng isang abogado overnight. No? Dapat the next day, humingi na ng precautionary whole departure order para hindi maging beyond the reach of our justice system ito mga abusadong mga politiko na ito.
9: But just to add, man, isn't it strange na some of the people closest to the president, including the former Speaker of the House, they chose to stay. Na they're now in detention, they went through the rituals and process. Pero yung mga nasa kabila, parang ang dali nilang tumakas and all of that. So some people are wondering, bakit parang walang consistency in terms of enforcement kung may mga tao tayo na talagang within the radius of suspicion na may ginawang kalokohan?
6: Yeah, and when you think about it, I mean, if you just think about it na parang theoretically, no, the former Speaker of the House, si Martin Romualdez, can also do the same thing na umalis na siya, lumipad na siya, nagtago na siya, di ba? But also, titignan mo din lahat naman ng mga kinasuhan din ng Duterte administration. Senator Laila. May mga offer naman yan eh. Tatakas ka na ba namin palabas ng bansa?
8: I confirm. Meron na yung mga offer from international parliamentarians for, asylum.
6: Pero siguro ganun talaga eh. Kapag ka kumbinsido ka na wala kang nilabag, kumbinsido ka na nasa tama ka, kaya mong harapin eh. You can stay and you can fight for yourself.
8: Ano sabi ni Laila de Lima? I will fight here in my country. Hindi po ako duwag.
6: Oh,
8: ibahin niyo si Laila de Lima. After 7 years, I nag-adjust detention, eh, nagbabalik pa rin sa serbisyo po.
6: Oh, go!
12: Okay, go, Roleta!
6: Kasi pinapagalitan na nila kami. 2.7K! Ang natin mga Lord na yun.
9: Yon! Speaking of the Lord,
10: Alan Lang. Former speaker.
12: Former reliable first. Never pala, no?
8: Never.
10: Vlogger, mayor.
8: Cleve Arguelles.
12: Okay. Wait lang, parang kami yung kamukami na. Former beardless, former Senate President and Alan Peter, Minority Leader, no? Alan Peter.
8: So ito yung sinusupan na ni Inday Sara, pero gusto pa rin i-twist lahat ng mga prinsipyo ng batas, ang kanyang prinsipyo or the lack of it, at pati ang legasiya ng kanyang mga magulang, no? Para lamang sumipsip kay Inday Sara. Ano bang meron kung bakit nasa ruleta ito?
12: Eh, di ba yung flood control projects, di ba recently humarap si Sec Vince Diesel na sinasabi na wala daw flood control or ghost project sa Taguig. Pero parang medyo bumuelta nung nilinaw at validate nila yung data. So parang biglang galit ngayon.
9: I just have an important question. Who wore it better? Yung kay Cleve or kay...
10: Sabihin po natin.
9: Bakit Zoom?
12: Feeling ko yung kay Cleve, hindi niya pinatitina yan eh. Hindi niya pinatitina. Ito parang bagong...
10: Natural color.
8: Hindi, ako kutob ko. Darating si Cleve dyan sa lalo madaling panahon na kay Life.
12: Akala ko naman sa Senado.
9: Grabe ka naman.
6: De, tsaka si Senator Alan Peter, eh mahirap talaga kasi ang napili niyang katapat na naman ngayon sa Senado, si Senator Ping. Diba?
9: Rottweiler.
6: Diba? Ang track record na ni Sen Ping. Alam naman natin ang track record ni Sen Ping. Eh meron ngang party na dun sa kulungan dahil nga lahat na lahat ng tumapat sa kanya, nagbabay muna sa Senado. Diba? Eh, pero...
10: Thank you po!
9: Who wore it better?
6: I am the Senate President.
8: The Senate is under attack.
9: My double ganger pa tayo. Double ganger.
12: Tumawag po yung KBP, pinababaw.
9: Baka gawin sa'yo, bro.
8: How dare they compare you to Alan Peter? Wala yung golden dog.
10: Ayun!
8: Wala yung golden dog.
6: Hindi. Golden caldero, man. Wala tayo sa golden caldero.
8: Okay, sige.
9: Go.
8: Tapos na ba? Okay, sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa
13: With Due Respect!
12: Si
6: Alan Peter.
0: Ang tunay na paglilingkod bilang sa pagbabalita, dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
7: feasible ba to? Diba yun nung maaring tanong po ng ating mga mamamayan.
14: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
15: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
14: Magseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
16: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
14: Dahil hindi tumitigil ang balita,
16: umakyat sa anim
14: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
16: Ako po si Naomi Timosyo
14: sa PRTV Manila Channel 31.
12: Nag-usap din ng wardrobe.
8: Welcome back sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal, Bawal ha, ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang pagharap ni Davao City Mayor yun. Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ng ating si Vice President sa
12: atin. Yun lang.
8: Inamin ha, ng alkaldeng si Baste Duterte na wala siyang ideyang may business interest, walang alam ang kapatid sa kumpanyang nakakuha ng kontrata sa lungsod.
9: Yan, mga plan B na to. Idineklarang hostile witness si Mayor Baste na nagsabing narinig lang niya ang GenCorp nung lumutang ito sa impeachment. Sino siya? Who you? Diba? Yun ang may moment niya. Sa kabila, ito ng pahayag ng alkalde noong September 21 kung saan nilinaw ang issue sa mga kontrata at mga kumpanya.
10: Yes, inamin naman ni Mayor Baste, nakakilala niya ang shareholder sa kumpanyang si Jaime T. Cruz na business partner nilang magkapatid na si Davao City Congressman Paolo Polong Duterte sa isa pang hiwalay na kumpanya. Aminado rin ang alkalde, hindi niya nirepaso ang 19 na kontratang iginawad para sa GenCorp kasi daw busy siya.
9: Ay, yun.
6: Daming gaslighter at awisya.
9: Kinasunin
6: sa pagbibigang ilang ari-ari ang sinasabing pag-aari ni Fifi Sara at mister na si Man Scarpio. Kabilang dito ang dalawang lupa sa Davao Region na hindi nadeklara sa SALE ng Vice Presidente. Ang saya, daming hindi nadedeklara, negosyo at lupain.
12: Pero hindi pumusin ng ganito, di ba? Habang nag-aasa sila.
9: Ganyan.
12: Tapos fashion icon daw bigla, di ba?
10: Nag-black lang.
12: Fashion icon, makalimutin naman. Binawi naman. Hawan ako kay Richard. Binawi naman ang prosecution ng pagpresenta kay dating Senador Antonio Trillanes bilang testigo. Sa social media post, sinabi ni Trillanes na siya mismo ang humiling na alisin siya sa listahan ng mga testigo. Kaya ang tanong ng bayan, tama ba ang desisyon ng prosecution na huwag iharap bilang testigo si Trillanes? Sasagutin natin yan sa maikling segment na
13: Balat Sibuyas!
9: Mini.
10: Disclaimer.
6: Maliit lang daw.
14: Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
9: Ayan na.
8: Okay, ah.
10: Kaya ba?
6: Wait. Direk, lagay ka kanan timer dyan.
10: Wala ka.
6: Para nakikita na.
8: Okay. Ito maglagay.
10: Let's go!
8: Good news o bad news ito, ah. Tanungin niyo ako kung bakit.
13: Bakit?
8: Tanungin niyo ako kung bakit.
13: Bakit?
9: Ang countdown. May time.
8: Okay. Sa aking palagay lang, ah, medyo good news kasi nagpa-plan B na itong mga DDS.
9: Yun!
8: Kasi mukhang halatang-halata, kitang-kita naman sa ebidensya na merong betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, napakasaba talaga ng ugali nitong Vice President na hindi na dapat siya manatili sa pwesto. So, sabi ko na nga ba, no? Gagayahin na at ipapackage na nila itong si Baste Duterte na para bang pareho ng ama niya. Para bang nakalimutan na natin yung Konyo days niya.
6: Eh, magkatulog sila ni Richard dati.
8: Correct!
9: Araneo yung sa kanya. Sa akin, Baguio so, Boy.
8: Sobrang Konyo nung accent niya, nung surfer dude pa siya. Biglang ngayon.
9: Yeah, my dad.
8: Hawak-hawak na rin sa mukha na parang yung idiosyncrasis ng tatay niya.
6: Ginagaya
8: na para bang gangster pero hindi naman bagay. Oh. Pero siguro kung merong kaparehas, eh yung talagang walang alam.
6: Mm.
8: No? Talagang walang alam. Hindi alam sa no governance. It runs in the blood. No? The pure denial. And then at the same time, dito ako medyo na ako lang ba ito? Tanong niyo sa akin kung ano.
10: Ano yung ano?
8: Ang hina.
10: Ano?
5: Salumina.
8: Yung sa akin lang. Yung para bang era naman at overly differential na naman yung mga ibang senador sa kanya na para bang itong si Senate President Cheese Escudero
2: Senate Presiding Officer
8: impeachment trial and former Senate President Cheese Escudero sobrang overly differential na nagpapasalamat na para bang inabala pa natin si Baste Duterte na para bang pasensya na mayor alam ko pong busy kayo at nagpunta kayo dito tandaan natin ha obligasyon niya magpunta doon not just by the power of a subpoena but because lingkod bayan siya at ito ang pinakamataas na accountability mechanism sa saligang batas. It should have been his honor to actually assist the impeachment court in ferreting out the truth. Pero para bang inabala pa natin siya. Ganyan rin itong si Joel Villanueva. Pasensya na po. Ang dami niyo po kasi talagang pinipirmahan. Kaya naiintindihan ko po talaga kung wala kayong alam. No? Bakit pa sila pumipirma kung hindi na pa dapat nila alam? Huwag na lang sila pumirma. No? Ang expectation sa'yo, pumipirma ka, alam mo yon. Alam mo ha, nakakagaling ko lang sa kay VP Lenny, kay Mayor Lenny.
5: No ba?
8: Kapag nag-uusap kami noong Thursday.
9: Name drop.
8: Oo, hindi. Kaya ko nasabi ito, kasi habang nag-uusap kami, siguro tagal namin mga tatlong oras, ang dami niyang pinipirmahan. At iniisa-isa niya yung kahit mga certificate, iniisa-isa niya yung binubusisi niya yon at hindi niya sasabihin, exactly, hindi niya alam. Po. In fact, pumapasok si VP Lenny sa kanya, araw-araw to ha, 6 a.m. Sa City Hall. Kasi gusto niya siguraduhin na yung mga pinipirmahan niya, alam niya, gusto niya siguraduhin na alam niya yung nangyayari sa syudad niya. Hindi katulad itong si Baste Duterte na... walang alam.
9: Yun ang gusto kong tanungin kasi ang problema natin hindi lang yung mga very deferential. Meron pa yung parang nagiging defense attorney pa. Di ba, Mayor, busy-busy ka, a certain Alan. Di ba? Hindi naman mo siguro nakikita lahat ng mga bagay. Baka yung na-deputize mo, medyo nagsariling sikap. Itong doctrine of qualified political agency kasi naalala ko si Harry Roque would keep on citing that para lang ibigyan ng palusot si Digong. Ah, hindi alam ni Digong. Can you break it down for people? Ano itong doctrine na ito? At will this get him scot-free from not knowing apparently na para sila ng business partner ni ate?
8: Correct. Yung sinasabi ko eh, you can rely on the people that you've appointed in good faith.
9: In good faith.
8: Paano ka naman magkakaroon ng good faith? Business partner mo rin dyan si JTC. No? So hindi mo alam kung ano yung mga business dealings ng business partner mo. Napaka-imposible naman kasi parte yan ng inyong conflict of interest check. Even as a director ng isang kumpanya at pag shareholder ka o involved ka sa kumpanya, meron kang fiduciary obligation to the company. At meron ka rin fiduciary obligation sa publiko na alamin. These are matters that you should have known. So, sino bang inuuto nito? Nitong si Baste Duterte? Actually, hindi ako naniniwala, hindi mo alam. Ang aking palagay ay nagsisinungaling ka para sigipin yung ate mo at dilaglag mo yung sarili mong ate kasi hindi nyo ma-deny na actually ang daming mga kontrata ng GenCorp sa Davao na hindi dapat nangyayari kasi pinagbabawal yan na sa ligang batas.
2: Kung maatim ko pa, baka maaari pa na dahil contractor niya yon ng isang beses, baka hindi na maalala ni Mayor. Pero kung duse-duse na yung kontrata pa, ulit-ulit na sila yung supplier ng pagkain sa City Hall at mga events ng LGU, I think ha, magtatanong ka na sa staff mo. Uy, sino to? Lagi natin itong nakukuha ng source ng pagkain, source ng mga supplies natin ha. So I think it's just really impossible na hindi niya alam na itong supplier nila, kumpanya din ang...
9: So napahamak pa niya yung kanyang ate?
2: Kaya sabi ka diba ni Attorney Lorna ba yun na is this an admission or a confession? Yeah, exactly.
8: Diba? Ito lang ha, kami nasa food industry kasi kami, takang-taka lang talaga ako ha, kung bakit ang requirement, fried chicken, isang rice, at saka bottled water, pero 11 doon ay negotiated contracts, walang bidder.
2: Oy.
8: Talaga? Ang hirap talaga gumawa ng fried chicken. Tsaka one cup.
10: May unique recipe.
8: Tsaka bottled water.
2: So hindi dumaan sa bidding.
8: Hindi dumaan sa bidding kasi wala doon ibang bidders kaya kailangan negotiated contract.
5: Tsaka kung negotiated contract, di ba dapat mas mataas ang scrutiny? Kasi medyo may compromise about things.
2: Tsaka rather than supportahan nila yung mga negosyo sa Davao City, di ba? Yung LGU na palaguin nila yung local na ekonomiya doon, yung mga MSMEs doon na chicken at rice for sure. Maraming
10: kaya ng mga karinderya yan.
9: Economist.
8: Chicken at rice, tapos bottled water, tapos eksakto ang budget pang Jollibee, 162. Alam natin yung food cost na yan, alam natin na 60-70 pesos cash na, kaya mo nang gawin yan. Sabi ko nga, nasa food industry kami, so hindi talaga ako naniniwala.
2: Ang requirement po, magluto ng pagkain kasi may mga papakainin, hindi lutuin yung kontrata.
5: Lutong
10: dyan eh. Pero lumalabas dito kay Baste, dalawa lang yan eh. either incompetent ka kasi hindi mo tiningnan, hindi mo kinilala yung suppliers mo, hindi ka nagmased, hindi mo ginawa yung trabaho mo, or corrupt ka. So, kung ito yung dalawang choice, pwede both.
8: Hindi niya ginawa yung trabaho niya, kasi corrupt siya.
10: Oo, tama. Pwede pala dalawa.
5: You can always delegate authority, but you can never delegate accountability. So, ultimately, talagang mananagot pa din dapat.
8: Ang tawag ka dyan sa procurement law, head of procuring entity.
2: Yes.
8: Hope. No, ikaw sana ang hope ng taong bayan.
5: How
8: at
5: ironic.
8: Nanggaling ikaw pala yung chief tagaluto ng kontrata at hindi fried chicken.
2: Para kay ate.
8: Para kay ate.
9: Huwag tayo ganyan. Baka talaga magpa-presidential yan pag hope kayo ng hope. Yung plan B na nila.
2: Sabi niya, ate ako na.
9: Kasi ako, Team Boba, sana inisip ko yung Bongo Baste. But now, parang biglang may Robin Hood na in the mix. So medyo nagiging interesting na yung mga permutations.
2: Ayun, wala na tayong time ni Mayor Baste. Maraming gusto kalkalin dyan. So, ngayon naman, babasahin po natin ang inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre,

0: 너무 리서치
1: Moment.
0: 사 카네라.
2: 아까나. Is it too alarming that gets so close to our seabed sa Batanes? Parang mas konyo pa sa akin ng Jensi. As if provoking na talaga. Tatapang ng apog may nagbigay kasi ng lenience sa kanila ng mga Duterte. So basically, pag-itindi ko is ang kapal ng box ng isang kala.
3: Take it or leave it!
0: Take it.
3: I think dahil kasi, tama siya eh, tama yung commenter eh, na tumapang lang naman ang tumapang yun siya.
2: Dahil sa Duterte.
3: Kasi alam nila, may tagapagtanggol sila mismo sa loob ng...
2: Kay Mencho Yamamoto.
3: Wow. Yes.
2: Arigato uzaidemase.
0: Ito naman, next comment from Talking Toshi Sports. Ay,
1: dami hapon na!
0: Mga kalagi!
1: May troll farm!
4: Lord Alan,
0: sa Japan. Lahat po yung mga kababayan namin, mga hapon.
2: Yeah.
0: My fearless forecast is Sara Duterte will be convinced, no doubt.
2: Convicted,
0: no doubt. Nagdudumilat ang mga ebidensya na she has constitutional violation.
2: Yun! Double cleave it.
4: Sabi ni
3: Arlo, last comment.
2: Ito talaga.
4: Lornaro,
2: may comment ako dyan.
4: Lorna Rollins, sorry, 4949. Wow. Y'all deserve the award. Stay strong for being the voice of Filipinos who are still believing and fighting for the truth, accountability, and transparency. Avid fan from Alabama, USA.
2: I support.
0: Yes.
3: Tsaka si ano,
0: Alabama.
3: Talking ano ba yun?
0: Talking Toshi Sports.
2: Dapat Alabama yung accent mo, hindi Americano.
3: Fearless forecast niya kasi ay
0: convicted. No doubt.
3: Tayo parang fearless forecast natin. Oh. Parang convicted.
0: Ricardo, magaling mag-fearless.
1: Nalinaw na ebidensya. Nalinaw na ebidensya. So, paborito ko ito, si Talking Toshi Sports.
3: Yes. Okay. So, yun ang leader natin.
1: Meron ka mutual respect, Mag, tsaka?
4: Si Lorna Rollins, 4949.
1: Okay. Congratulations.
3: Australian dollars today.
4: Oh, nga nasasabi
0: na. Thank you, Lorna. I think we're friends in Australia.
4: Team song ng Team Pinas for the first time.
3: Okay.
4: Congrats sa ating mga napili. Let's watch this video.
0: Yay!

0: guys, ulit namin magpasalamat sa mga bubuo ng KBP sa pag-recognize sa With Due Respect bilang isang best public host, public interest host.
1: Public affairs!
0: Best public affairs! Nalito ako sa ating public affairs host din na may sariling award.
2: Best public affairs program in Metro Manila.
0: Metro Manila.
3: Congratulations sa lahat po ng bubuo ng With Due Respect.
2: Palakpakan!
3: Wala akong idea ang
1: ganyan. Sa mga hosts, writers. Alam nyo po, honest po ito ha. Nagising na lang po kami isang umaga, meron na kami show. Nag-put up po talaga nito ay yung mga crew, yung mga merong brainchild nito dito sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta, no, at saka
0: EBRTV,
1: no, at saka sa PCMC. So maraming salamat po sa pagtitiwala ninyo. Rest assured po, kahit ano pong mangyari, sasabihin po namin ang tingin naming totoo, no? Kakausapin po namin yung mga politikong pulpul. At saka patuloy po na yung aming mga sinasabi ay batay sa ebidensya.

0: batay sa datos at hindi lamang doon sa cold opinion po namin.
1: Saka this is just ano, cherry on top na lang to eh. Bonus na lang to sa atin because doing this, no, is its own reward, di ba? Mm-hmm. Na meron tayong kakayahan na makipag-usap sa ating mga kababayan linggo-linggo para talakayin yung mga pinakamaiinit na issue. Kaya salamat po dahil kayo naman po yung nakikinig sa amin linggo-linggo, di ba?
0: At sana po i-recruit nyo pa ang inyong mga kaibigan, mga kapamilya na manood ng With Due Respect. Mm-hmm. At sana po ay maging kampanyador nyo sila, hindi lamang sa With Due Respect, pati po sa
1: si Senador Dino De Leon.
0: Kinabukasan.
1: Hindi natin malalabanan yung award na yun, ha?
2: Di na po, mga kamabayan, din nyo, nagpapasalamat dala kami. Nag-overtime na naman kami. At dyan na naman po nagtatapos. Kasi at kalahating oras ng Bardagulan at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue sa Pilipinas.
0: Muli, maraming salamat po sa lahat ng Revive Check at ng Deep Dive ngayong hapon.
3: Ayan, mabalos po. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama nyo po ulit kami sa susunod na linggo.
4: Sasamahan po ulit namin kayo next week sa meriendang puno ng bangayan at balitaktakan at sana less bullying at less but more awards.
5: Yeah. Isang napakalaking pribilehiyo po na maging nandito. So sa sunod ninyong mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV ang programang Travel ni Awel kasama si Papa Awel Paz.
1: Yan. Marami pong salamat ulit at tuloy ang laban para sa ating mahal na bayang Pilipinas. Samahan niyo po kami next Sunday ulit. Okay. So, tandaan niyo po, dito po, sabi kasi natin walang personal, pero para
3: nagka-personal na tayo.
6: Last week pa yan eh. Concession speech ang hinahanap.
1: Hindi, pero dun sa mga makapangyarihan, tandaan niyo po, wala pong personalan. Dito lang yan sa
3: With You Respect!
1: Golden job.
3: With your respect.

0: sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Amen. Magiging malakas ang ating umaga tuwing Linggo. Tuklasin ang iba't ibang paraan para sa pangangalaga ng ating kalusugan.
1: Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pangangatawan?
2: Ito ang isa sa pinakamahalagang protina sa ating katawan.
0: The Secret of Health. Tuwing Linggo, alas 4 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo at PRTV Manila Channel 31.
3: 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page. Oo, sali na! Para may money ka sa DZMM!
4: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Ang inyong kaagapay sa public service at mga proyektong makabuluhan sa lipunan.
7: Connect ka dyan!
8: Connect ka dyan!

0: Okay, partner. Wow, it's an honor. We have our producer of ito pong film na pinamagatang Unfiltered na ipapalabas daw on November 11.
1: Yes.
0: Oo, so nandiyan na ba siya? Ayan. Okay, so hi Jennifer. Jen Chan. Jennifer Chan.
1: Si Mother Jen.
0: Producer ng Unfiltered. Mother Jen. Nandiyan na ba siya? Wala pa. Oo. So yan. At makakasama din po natin ang ating pong spokesperson ng DSWD. Kasi buti naman, may program din sila sa ating mga kababayang
1: Wireless Mental Health and Psychosocial Support or We Support.
0: Sige, we will find out ano bang
1: flagship programa.
0: Program
1: ng DSWD para sa mental health. At syempre, yung mga kapamilya natin sa ABS-CBN Foundation Incorporated. Makakasama rin natin, Doc Luisa. Ayan, nandiyan na ata si Mother Jen. Mother Jen, kamusta po?
2: Hello! Hello, Franco!
1: Ayan!
2: Kamusta kaya, Dr. Luisa?
0: Oo nga, pasensya na, Mother Jen. Dumami pasyente ko, hindi na ako nakawala. Oo, kasi kung aalis ako, wala rin ako aabutan. Correct. Late already. O, balitaan mo kami, Mother Jen. So, ay, Mother Jen. Mother Jen. So, ito yung yung first movie was
1: A Thousand Forests.
0: No?
2: Yes.
0: So, ikaw, because si Mother Jen ay galing rin sa ABS-CBN Foundation, Franco. So, ang orientation ni Mother Jen ay mga advocacies.
1: Correct.
0: She really work with Miss Gina Lopez, mga alagad ni Gina. No?
1: Advocacies.
0: Bakit biglang ngayon ang gusto mong gawin ay a film on mental health? But ito yung naisip mong tema?
2: Well, unang-una sa lahat, nakikita natin talagang malaki ang epekto ng mental health sa ating mga kabataan. And alam mo naman na we have spent a great deal of our career doing educational content. So I think we've done that for about 26 years. Kung naaalala pa ng mga nakikinig at nanonood ang mga iconic programs na Sineskwela, Kiraya Manawari, Bayani, ganyan. Ito ang mga programang to talaga, they did a malaking dent sa education natin, ang mga kabataan. So nakita namin yung power ng storytelling at ang paggamit ng magandang visual at saka ng mga awit para madaling maunawaan ang mga konsepto. So ang usapin ng mental health, it can be a subject na mahirap pag-usapan. Lalo na may stigma na nakakakabit dito sa usaping ito. Kaya binabuti namin na gawing mas madaling maunawaan ang konsepto ng mental health kung ito ay idadaan mo sa magandang pagkikwento,

0: sa mga high school students and college students. Ito po ay isang musical film.
1: Ah, tatanong ko sana documentary ba ito?
2: Musical.
1: Or musical siya.
2: Ando si Tita Boots, si anong pangalan ng babae? Na
1: so hindi siya heavy, light naman.
0: Ay, naku, it's very a very light. Happy film, positive vibes. Magugustuhan ng ating mga kabataan pag napanood nila ito. Pinagbibidahan po ito ng ating from Star Magic, si Miss Kai Montenola, JP Cabrera, Dana Bautista, Venice Desmonte, and ang ating in-introduce natin dito ay si Mr. Yuhan Arda, kasama po ang TikTok superstars na Difam, isa pang mahusay na mga nagtitiktok. Napakaganda ng kanilang choreography na ginawa para sa ating mga awit.
1: Mm-hmm. Wow, exciting. So November 11, ito ba ay papalabas sa only in Luzon or ano, sige.
0: Sinisikap natin na magkaroon po tayo ng nationwide theatrical release. Dr. Luisa Franco, isa sa commitment namin talaga ay dalhin itong aming pelikula sa mga paaralan, especially sa mga public national high schools. So, ang gagawin po namin dito, meron po kaming initiative na tinatawag the First National High Schools for Mental Health Initiative, kung saan magpapalabas kami ng libre para sa first 100 na mga national high schools. Mm-hmm. So, yan po. Sa pakikisa po ng aming mga partners, sana po marami po sumuporta sa pelikula para madala po natin to nationwide.
2: Mami Jen, bakit unfiltered yung title?
0: Oh, bakit unfiltered? Alam mo kasi yung realidad na marami sa kabataan pag pumapasok yan sa eskwela, akala mo okay sila, akala mo mataas ang grades nila, nagpe-perform sila, masaya sila palagi. Pero ito ay, you know, kailangan magpapakatotoo tayo. Aalisin natin yung filter natin dahil ang paghingi ng tulong kung ikay nakakaramdam ng mental issues ay hindi isang weakness. Ito ay yung dapat sabihin natin, humingi tayo ng tulong sa mga eksperto. Tama-tama yung mga bisita nyo kanina ay mga eksperto sa mental health at may mga programa. So sa pamamagitan nitong pelikula, ino-open up natin na ang pag-resolve ba sa mental health ay hindi lang pinapasa ng isang ahensya, kung hindi tulong-tulong tayong lahat. So kagaya namin na nasa media, nasa production, ito po yung ambag namin para makatulong sa mga kabataan natin ngayon.
2: At may mga eksperto rin po kayo na kinonsulta para dun sa pelikula, mga professionals.
0: Yes, of course. Tulad po ng tradisyon natin sa educational television noong araw sa ABS-CBN, kinailangan po talaga na i-vet po natin to sa mga eksperto. So kasama po natin dito ang the Philippine Psychiatric Association, ang kanilang mga miyembro, at Philippine Psychological Association. In fact, kasama pa po namin siya sa pelikula. Nagkaroon po siya ng cameo role si Millennial Psychologist, your Millennial Psychologist, si Rian Portugues. Mm-hmm. Yan. Sikat po siya sa ating social media.
2: Ano pong
0: at kinagigiliwan ng mga kabataan. Mm-hmm.
2: Ano pong naging experience nung cast after nila i-shoot nung napanood na nila yung, napanood ko yung trailer eh, nung napanood nila yung pelikula, anong naging realization ng cast?
0: Alam mo, ang una nilang reaction, wow, ganyan pala, nung nabuo na. Kasi first time nila nakita talaga yung mahabang trailer. Parang honored sila to be part of the film. Mm-hmm. Happy sila na naging silang bahagi ng, sabihin na nating solusyon para sa ating mental health issue dito sa Pilipinas. And excited na sila mag-premiere night. So, excited na rin kaming mapanood dito ng ating mga estudyante.
2: Ayan. Nako, imbitahan po sila, Mother Jen. Lahat ng mga kapamilya, kaservisyo nating nanonood sa buong Pilipinas. Malay natin, magkaroon ng worldwide release, di ba? Imbitahan mo na sila, Mother Jen.
0: O, magbilang Angelica Franco, opo. Iniimbitahan po namin kayo na panoorin ang pelikulang Unfiltered. Ito po ay alay namin sa kabataang Pilipino. Para po sa mga impormasyon, karagdagang impormasyon, pwede po kayong pumunta sa aming website www.unfilteredmovie.com or sa aming Facebook page, Unfiltered Movie PH. Mm-hmm. Yung kung gusto niyo po maging beneficiary ang inyong paaralan ng libreng pagpapalabas ng unfiltered, sumulat po kayo sa amin, padala niyo po sa aming Facebook page or aming website at kami ay sasagot sa inyo kung kayo ay qualified as a recipient school. Maraming salamat po. November 11, Unfiltered po in theaters nationwide.
2: Ayan. At mapapanood yung trailer nasa YouTube, di ba, Mother Jen?
0: Opo, nasa YouTube po at saka nasa Facebook. Mm-hmm. Magkakalahating milyon na pala ang aming
2: ang
0: views.
2: Ang bilis! Wow!
0: Oo, sa isang platform pa lang yun. Sa ibang platform, may mga fans nag-share. Kasi mukhang nagre-resonate sa mga kabataan yung ating pelikula. Mukhang nagugustuhan nila. At sana talaga magustuhan nila. Ayan. Paglabas sa November.
2: Abangan po natin yan. November 11 po mga kapamilya sa mga sinihan. Piliin po natin ang Unfiltered. May matututunan po tayo dito. Maraming maraming salamat po.
1: Good luck, Mother Jen.
0: Salamat, Doktora Luisa at Franco.
2: Ayan.
0: Salamat.
1: Papanoodin namin yan, promise.
2: Yes.
0: Thank you.
2: Ayan po si Miss Jennifer Chan, ang producer po ng pelikulang Unfiltered. Maganda yung pelikula. Manoorin nyo po yung trailer. Nasa YouTube po yan.
1: Ayan. So ngayon naman po ay makakasama natin si Miss Precious Katage. Andiyan na siya, no? From the Mind Network of Volunteers, Area Representative. Siya po ay trained ng MHPSS. At saka makakasama natin si Miss Riza Mateo del Rosario, ang ating pong Bantay Bata 163 Program Officer.
2: Good afternoon, ma'am.
3: Good afternoon po. Good afternoon po, Doc. Good afternoon po, Sir Frank.
1: O, pakilala tayo. Sino si Precious? Kaway-kaway.
3: Hello po, Doc. Maganda nga po.
1: Teka, hindi na papakita sa camera.
2: Asan yung kumakaway?
1: Sino si Precious? Pakita natin. Yung kumakaway.
3: Yung maganda po, Doc.
1: Teka, hindi pinapakita. Yan, yan si Precious.
2: Ayan, yun ang salamin.
1: Ano ibig sabihin ng trained MHPSS? Ano yung MHPSS?
3: Ayan, kami po, Doc. Ako po ay isang volunteer po ng Project Mind, Mental Health and Psychosocial Support po ng Bantay Bata. And ako po ay isang trained before po kami sumalang or before po kami mag-conduct ng psychosocial support sa mga lugar po na pinupuntahan po is tinrain po muna kami patungkol dito sa kung paano po ba yung mga dapat gawin sa po-provide po ng mental health and psychosocial support po.
1: Okay. Yan. So, siguro si Riza muna. Riza, pwede mong ipaliwanag sa ating mga listeners and viewers yung programa ng Bantay Bata on mental health.
4: Ayan. So, yung Bantay Bata po ay may proyekto patungkol sa mental health. Ito po yung Project Mind or yung Mental Health Intervention for Children in Need or Affected by Disaster. So, tulad po nung nabanggit ni Ms. Precious po kasama po sa ginagawa po ng Bantay Bata ay yung Mental Health and Psychosocial Support Training and Provision kung saan po nag-train po kami ng mga students, ng mga teachers, especially po yung mga students na tulad po dati ni Precious para makapag-provide po ng psychosocial support sa mga kabataan, sa mga bata, especially po dun sa mga disaster prone po ng mga lugar po. So dito po, ina-address po nito yung provision of psychosocial support and gap po sa mga community na hindi po madalas nabibigyan ng support. Alam naman po natin na kapag may bagyo po or pagkatapos ng bagyo, ang una po talagang binibigay ay yung basic needs ng mga nasalanta or ng mga survivor po. Pero yung mental health po ay nakakaligtaan po. So ito din po yung kasama po at pinuprovide po ng mga bat, ng ating mga volunteers kasama po ni Ms. Precious at ating psychosocial support. So aside po sa MHPSS, nagbibigay din po ang Bantay Bata ng peer support training sa mga estudyante, specifically po yung ating mga junior and senior high school kung saan po sila po ay trinitrain and kumakapacitate para po magkaroon ng mga practical skills and knowledge po kung paano po natutulungan yung kanilang peers, yung kanilang mga kaklase, socially and academically po. And aside po doon, meron din po mga online webinar team po ang Bantay Bata para makapag-raise mga ng awareness on mental health. So, ayun po, Doc.
1: bahay. Okay, so, di ba meron din tayong programa, kanina banggit ko yung sa helpline. So, di ba may tumatawag, may hotline pa rin ng Bantay Bata? Tama?
2: 163 pa rin.
1: 163? Tama?
4: Yes,
1: Riza? Yes, so, dati kasi, nung panahon namin, partner, mga abuse kids, talaga, no?
2: Wala physical, pa nung mental sexual,
1: wala pa eh. Pero nung biglang, yung COVID, tumaas yung mental health need ng ating mga kabataan, nag-open ng Bantay Bata for mental health services. Mm-hmm. So, kapag tinawag, ano yung mga numero na pwedeng tawagan ng ating mga kabataan kung sila ay may pinagdadaanan? Tapos, sino yung nakakausap nila? Tapos, meron tayong counseling online. Tama ba, Riza?
4: Yes,
1: Doc.
4: Sa ngayon po, open po ang Bantay Bata. Survivor po, research lang din po nila yung Bantay Bata. And yung pinakamadali po sa lahat, yung ating Facebook Messenger po kung saan may message lang po nila yung Bantay Bata, yung may check po na FB logo page po ng Bantay Bata 123. Yung message lang po nila, pwede po silang magsabi doon kung kailangan po nila ng support or ano po yung mga problema na nakaharap nila. And may mga social worker po tayo na nagbibigay or nag-address po ng kanilang mga concern at kung kinakailangan po ng kanilang counseling session tulad po nabanggitin po kanina. Meron po tayong third party kung saan yung ating mga psychologist po yung nagka-conduct ng one-on-one session or yung counseling session po. So meron po tayo. Pwede mo po i-contact ang Bantay Bata sa Facebook page nila, sa Messenger po, sa Viber, and meron din po sa email ang bantaybata163@abscbn.com po.
2: Okay. Kay Miss Precious, may curious ako eh. Paano siya nagsimula sa pag-volunteer dito sa Mind Network? At saka, paano ba sumali at maging kasapi nitong Mind Network? May training ba siya? Pwede bang kahit sino ay magdumaan sa training para maging kasapi nitong Mind na Network, Miss Precious?
3: Ayun, ako naman po, Sir Frank. Nag-start po ako sa P-Mind volunteer nung third year college pa lang po ako, and now graduate na po tayo, still volunteer pa rin, and ngayon isa na rin po akong P-Mind area representative po ng Bulacan dito po sa volunteers natin. And ayun po, nung college pa lang kami together sa mga iba ko pa pong classmates, ayan, nag-volunteer po kami sa Bantay Bata, nagkaroon po ng partnership yung school namin sa Bantay Bata, and tinrain po kami for psychosocial support provision. And ayun po, nakakatuwa kasi dahil po dito sa Project Mind, ayan po, nagkaroon po tayo ng sobrang daming experience, very vivid na mga experience. Gaya na lang po nung nagkaroon ng oil spill sa Mindoro last 2023, mm-hmm. at noong tumama po yung Bagyong Christine last 2024 sa Batangas. Ayan, nakapag-conduct po tayo doon ng basic mental health and psychosocial support sa mga children and sa mga guardians po nila. And nakakatuwa po yung privilege na binigay din po sa amin na makatulong sa ibang tao, lalo na sa mga dumaan po dun sa mga ganung pagsubok, trauma, stress, anxiety. And alam nyo po yun, at some point nakatulong po tayo na makaaninag sila kahit ano, konting liwanag lang dun sa sobrang dilem na pinagdaanan po nila. And kaya encourage po yung bawat isa na ayun po, nakikinig po ngayon, lalo na sa mga kabataan na kagaya ko rin po. Let's involve. Pwede po tayong mag-volunteer. Pwede po tayong kumontak yun sa FB page po natin sa Bantay Bata. Pwede po tayong mag-involve, mag-join.
2: Gano'ng katagal ang training? Tsaka on-site ba yan or online? Pwede yung training, Miss Precious?
3: Sa amin po, nung nag-training po kami, sir, nung 2023, 2 days training po kami noon sa MADOX, and dun po tinuruan kami yung ng mga dapat na approach, kung ano yung mga dapat gawin. Ayan po yung mga tinuro po sa amin doon. And ayun po, nakakatawa naman po, ang dami naming na-apply ng mga skills. Mm-hmm. Nung nandun na mismo sa pinaka nangyari, nandun na mismo sa pinaka area.
2: Anong pinaka hindi mo malilimutang experience sa pag-volunteer dito sa P-Mind?
3: Ang hirap po yan kasi lahat po sir, ano eh, lahat talaga very vivid sa akin yung experience. Siguro po yung ano, yung sa Bagyong Christine sa Batangas, nung pumunta po kami doon. Kasi nung pumunta po kami doon, very ano pa po yung lugar, yung daan, may mga bato-bato pa, hindi pa talaga ganun ka-okay kasi alis lang din po ng bagyo noon, and nakita po namin yung distress ng lugar. Nakita ko yung ano, yung nangyari dun sa lugar. Sobrang nakakaano po, nakakaawa, alam niyo yung burden po na makita yung mga kababayan natin na nakaranas ng ganong bagay. And nung makausap pa namin sila, and sobrang tindi po talaga, sobrang hirap ng pinagdaanan nila. At hindi ko po yun makakalimutan kasi ang dami ko pong natutunan doon. Natutunan ko na ano, ma-appreciate natin yung life. I-ano natin yung life natin together sa family natin, friends natin. And
2: after ba nun, Miss Precious, kinailangan mo rin ng counseling? Kasi yung mga nakita mo, mga narinig mong kwento.
3: Yes po. Ayun nga po eh, nung nangyari yon, parang nadala ko po yung ano, yung mga nakausap ko, ganyan, yung burden. And nakakatuwa lang po kasi after po ng mga nangyari, after makapag-provide ng basic psychosocial support sa mga bata and sa mga tao po doon, is nagkaroon po kami ng ano, ng group, nag-usap-usap po kami, nagkaroon po ng debriefing, na-debrief po namin yung laman-laman ng mga puso namin, yung mga dibdib namin. Kasi sobrang hirap po talaga na may ganong bit-bit. Pero nakakatuwa kasi nagkaroon po kami ng debriefing, nalabas po namin, nasabi namin kung ano yung mga dapat ilabas. And nakakatuwa po kasi, ayun, pumupa, naging okay po lahat.
2: Ayan. Balikan natin si Ma'am Risa. Ma'am Risa, paano po makakatulong ang ating mga kapamilya? Ano pong dapat gawin para po sa Bantay Bata 163?
4: Ayan po. So, unang-una po, especially po na mental health awareness month din po talaga ngayon. Una po yung ating mga magulang, ating mga kababayan or kapamilya po. Usapin po natin yung ating mga kabataan, yung ating mga anak, kung sila ay may mga dinadamdam or may mga problema. Huwag po natin invalidate yung kanila, ay huwag po natin invalidate yung kanilang nararamdaman. And tulad po nung nabanggit ng Precious, pwede po kayong makapag volunteer po sa Bantay Bata, especially po kung may mga emergency response po na kinakailangan ng tulong ninyo. Basta kayo po ay mga train po sa pagbibigay ng psychosocial support, ay pwede po kayong makapag volunteer po sa.
2: Ayun, maraming salamat po ating mga panauhin mula sa ABS-CBN Foundation Incorporated, si Miss Precious Katage ng Mind Network of Volunteers Area Representative, isang trained MHPSS, at si Miss Risa Mateo del Rosario, Bantay Bata 163 Program Officer. Thank you po and happy Sunday!
4: Thank you so much po!
2: Ayan, Doc, ang daming nag-ano sa atin. Salamat po, may mga bumabati sa'yo, si Dear Luna 1667, si Louis Basco, happy Sunday daw. At listening siya habang nasa biyahe. Si Tita Lina ho, hello daw Doc. Nakikinig din daw siya sa radyo.
1: Hello Ma'am Lina.
2: Tita Nona Damian, nandyan din. Sino pa ba? Si Kaya Sweet P 19. We love you so much, dear Jesus. We'll always be in our We will always be in our great good hearts of love, joy and hope in this coming and raw wakas at simula, the trilogy concert finale. So Wednesday daw yan. Sino pa? Nag-hi si Mother, si Nona Damian kay Mother Jen. Si Roberto Clemente, good afternoon po. Sir Franco, Doktora Luisa, watching from Kalumpit, Bulacan. Binabati ko rin po si Tita Carol Destacamento at Carol Villaluna ng Calamba City, Laguna.
1: Wow.
2: Ang dami natin natutunan.
1: So, ang dami po nating natutunan today. Talaga hong malaki ang issue on mental health. Oo. Alam mo, may natutunan din ako yung may mahilig sa ating mga magulang yung pinupost yung ating mga anak.
2: Proud.
1: Proud lang, uh-huh, no? Uh-huh. But actually, it adds up to the pressure. Mm-hmm. Alam mo yun? Kasi minsan, hindi perfect yung child all throughout ng kanyang buhay. Mm-hmm. So, pag nagkamali, isang pagkakamali lang, it causes too much depression, mm-hmm. no? So kasi yung one error, ha?
2: Correct.
1: Ang parang masyadong magnified kasi yun na nga. So natutunan ko rin yan kasi guilty din ako dyan. Mm-hmm. Alam mo yun na parang proud ka lang, pinapakita correct. Mo kung anong na-achieve ng anak mo. And then pag nagkaroon ng isang pagsubok, no, na pinagdaanan, mm-hmm. parang gumuho na yung kanyang buong mundo dahil may pressure na rin from the public. Mm-hmm. Ay, bakit ganun? Hindi na siya katulad noon, no? So
2: ito yung mga pinagdaanan niya dati, puro lahat ang gaganda, tapos biglang may isa
1: na hindi, parang isang nadapa, mm-hmm. alam mo, nadapa. So yun lang ang ating kailangan alalahanin, no. I think yung open communication with our children, with everybody, mm-hmm. actually with everybody, no? Kasi maganda, yun na nga ang unang tanong ay, kamusta ka? Kamusta ka? Pangalawa ay, pag sinabing may pinagdadaanan, ang next mong sasabihin ay, paano ako makakatulong sa iyo? At kapag naramdaman po natin na ito ay ibang level na, hindi na natin level ito, kung gusto lang ng kausap, kausapin natin. Pero kung feeling natin ay makakatulong na may professional mm-hmm. na papasok na tutulong sa kanila, ay samahan natin. Diba? Ayun, yun po. At importante na bigyan ng oras, panahon, sino man ho ang nangangailangan kailangan po sa atin.
2: Mga kapamilya, may mga tao pong pumapasok sa trabaho, sa opisina na parang wala namang problema. Nakikipagbiruan, panayang ngiti, nagpo-post pa ng, yun nga, banggit ni Dr. Luisa, nagpo-post ng magagandang bagay, performer sa trabaho, pero pag-uwi po niya, tahimik na lang. Hindi po natin alam ang laban ng bawat isa. Kaya po tigilan na po sana natin yung panghuhusga, yung naririnig po natin na drama lang yan, mahina kasi eh. Mabuti pa mag-isip ka ng positive, o kaya sasabihin may mas malalaki pang ang problema kaysa sayo. Hindi po nakakatulong, mga kapamilya, ang pagmamaliit sa sakit na nararamdaman. Hindi rin po solusyon ang sabihin po natin na ano naman ang mental health eh, andyan lang yan eh, kaya natin yung gamutin. Kailangan po nating matutong makinig, kailangan po nating matutong umunawa, at higit sa lahat, kailangan po nating matutong kumilos. Dahil ang mental health po ay hindi lamang problema ng taong nahihirapan. Responsibilidad po natin itong lahat. Kaya ngayon pong Mental Health Awareness Month, huwag lang po nating itanong na kamusta ka. Maging handa po tayong marinig ang sagot. Dahil baka po sa likod ng isang simpleng okay lang ako, may isang tao pong humihingi ng tulong, matagal nang sumisigaw, pero walang nakikinig. Ako po si Franco Reyes, kaserbisyo na, kapamilya pa sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
1: At ako po ang inyong lingkod, Dr. Luisa, inyong pong kaakibat sa kalusugan at sa public service dito po sa DZMM Teleradyo, Radyo sa Istrenta. Susunod na po ang aming kaibigan na si Papa Owl Paz sa travel ni Owl. And remember, everything's gonna be...
2: Everything's gonna be...
1: All right!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP. Kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 3:31 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Buong mundo'y liputin! Sumama na kayo sa amin! Sakay na at maki-join sa Usapang Biyahe!
3: Usapang Biyahe!
2: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals! Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo! Tuklasin natin ang ganda ng mundo! Kasi ka ng mahigpit sa Travel ni Owl! Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.
4: This is a reminder to all passengers for Flight Radio sa East Trenta. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

0: dito po sa linggo-linggo na libre na pag-BI po natin. Nasa bahay lang man kayo, nasa kuan mong lugar, nakakarating naman sa mga iba-ibang lugar na pwede nating pasyalan. Dito po yan sa Travel ni Owl. Naku! Ngayong araw na to, another special episode kasama po ang inyong ever-lovable, Owlpaws! Ito na nga, kasi ang ating papasyalan ngayon ay mga museums at galleries. Dahil nga po ay pinagdiriwang natin ngayon ang Museums and Galleries Month. Ayan po ha, ang October po ay Museums and Galleries Month. Kasi po, ang Museums and Galleries Month ay alinsunod sa Presidential Proclamation No. 798, Series of 1991. Isang paalala na ang mga museo ay hindi lang mga lugar na nag-iingat ng mga lumang bagay. Ito ay mga lugar kung saan natin muling nakikilala, naintindihan at napapanatili ang ating kasaysayan at pamana para sa mga susunod na henerasyon. O kaya tutok na po kayo ha. Marami po tayong mga museo na pupuntahan at marami po tayong matututunan ha. Ayan, sumahan niyo na ako please. Fasten your seat belt with your pilot ever lovable para Owlpaws. Naku, sana nga po sa mga nagkakape sa mga oras na ito at nagmimerienda, gising po kayo on a lovely Sunday. Magigising po tayo sa special guest natin live na live sa studio ah. Pero syempre, bukod sa live studio natin, marami rin po tayong mga guests sa Zoom. Pero may babati muna sa atin na kapamilya mula Australia. Kahit po kayo, pwede rin bumati ha. Nasa pasyalan man kayo o kaya mga kamag-anak nyo, ay pwede nyo ipadali yan. Basta parang TV yung landscape, ganon. Eto, gayahin nyo gaya ng babati sa atin mula sa Australia.
1: Ako po si Francis Polbe mula sa Adelaide, South Australia. Buong mundo'y libutin, sumama na kayo sa amin sa Travel ni Awo.
0: Yay! Salamat Kuya Kiko! Naku, nagpunta siya sa Adelaide, Australia. At sa mga taga Land Down Under, oy! Naku, hello po sa inyong lahat. Naku, get excited. Siyempre, meron din po tayong mga travel trip tips at lengua de viaje. Pero eto na nga, live na live sa studio ang ating special guest. Bilang bahagi nga ng ating pagdiriwang ng Museums and Galleries Month, first stop natin malapit lang sa Metro Manila. At nasa Metro Manila talaga. Nako, ang museo ni Dr. Pio sa Valenzuela City. Mula Manila, nasa 30 minutes lang ang biyahe, depende syempre sa lagay ng trapiko. Matatagpuan ang museo ni Dr. Pio sa barangay Pariancililio, o naku, yung guess na lang natin magsasabi. Kaloka. Diba yun naman talaga. Valenzuela City, sa lupang kinatatayuan din mismo ng pre-war house ng pamilya Valenzuela dyan. Nako, kaya naman, malaki ang halaga ng lugar na ito sa pagpapanatili ng kasaysayan, hindi lang para sa pamilya ni Dr. Pio, kundi pati na rin sa kasaysayan ng bansa. Noong post-war period, na-expose sa matinding pagbaha ang bahay dahil dito nalubog at nasira ang ilang bahagi ng orihinal na bahay. Kaya naman isinilalim ito sa restoration or reconstruction at gumamit ng hybrid conservation approach. Ay naku, syempre naman ang eksperto dyan siguro ay ang bisita natin ngayon, di ba? Bukas po ang museo mula Lunes hanggang Linggo, 9 a.m. hanggang 4 p.m. Para sa mga nais bumisita, libre po ang entrance ha, kaya punta na po kayo. At mas maganda talaga ang magkukwento niyan mismo ang Cultural and Tourism Officer ng Valenzuela City. Welcome on board, Mr. Jonathan Balsamo! Hello po, sir!
2: Ipaki-on po yun. Magandang hapon po, Papa Owl, no, at sa ating mga nakikinig at nanonood sa DZMM.
0: Opo, nako, yung sa iba po umaga, baka madaling araw, gabi, kasi buong mundo nanonood sa atin via TFC. Gandhi po sa iWant, shout out po sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube at may more than 3 million subscribers naman po tayo sa Facebook. Sa mga nasa tele, radyo, sa TV, ang gwapo ng guest ko, no, di ba naman? At sa mga nakikinig sa radyo, lakasan nyo na. Ito na nga po, nakikiisa ang lungsod ng Valenzuela sa pag-obserba ng Museums and Galleries Month. Ganun po. Meron po ba pong mga nakalinya na mga activities niyan? At meron bang espesyal? Although ang lagi natin pagbisita kay Dr. Pio na museo ay espesyal, ngayon ba may kakaiba na mangyayari?
2: Sa amin po, no, meron kaming bisita na professor
0: wow.
2: mula sa University of Vienna, what? Si Dr. Stockinger.
0: Wow.
2: Kasi po 80 years ngayon ng Philippine-Austria relations. So meron po kaming, ano po siya, nakadiscover siya ng mga letters para ni Rizal sa wow. kay Blumentritt sa Vienna.
0: Uh-oh.
2: At bibigyan tayo ng kopya dito sa Pilipinas. So magbibigay po siya ng lecture sa museo ni Dr. Pio Valenzuela sa Mm-mm. October 26.
0: Wow. Wow.
2: So, opo. Yun po ay libre para sa lahat. At kami rin po, meron po kaming libreng walking tour no, doon sa Polo area. Mm-mm. Yun yung dating sentro ng Valenzuela City.
0: Opo.
2: At libre po ito tuwing huling Sunday ng buwan. Mm-mm. No? 6 a.m. or 8 a.m. hanggang mga 10 a.m. So pupuntahan yung aming mga parke, lumang simbahan,
0: wow.
2: at syempre ang museo ni Dr. Pio Valenzuela.
0: Nako, ang dami, tsaka bukod po dyan marami pang mapupuntahan sa Valenzuela eh. Nako, ang dami na natin naging guest dyan. Pati po yung sa, parang sa Camanaba po yung meron kayong ano,
2: yung Polo River Walk.
0: Polo yeah. River Walk, yeah, diba? Ang cute-cute.
2: At yung Tagalog na. Fishing Village.
0: Yon! Lagi kami kumakain dyan. Opo, ay, lagi po.
2: Sasabihin po ninyo.
0: Tagalan. Kasi yung sa may merong, may, hindi ko sabihin pwede sa may pangalan, di ba? Yung may kalabaw, sa may kaliwa.
2: Tama po, tama
0: tapos
2: po.
0: Tapos bago mauna yan, yung merong pang lalakad ka sa paloob
2: yes,
0: na may mga kumakata. Ang sarap po dyan. Tsaka ang gusto ko po dyan, maglakad-lakad din, di ba po? Ano, i-park mo yung sasakyan mo yes. kung saan, tapos lakarin mo, explore po ninyo.
2: Ano po,
0: napakaganda po.
2: Sunrise and sunset, maganda.
0: Totoo. Ang gusto kong puntahan talaga yung ano, yung river walk nyo yes. na ngayon. Kasi ang ano po, maganda mag-exercise sa mga senior citizens andyan, di ba? Pero pag nasa Valenzuela, huwag niyo kalimutang kendingan ang Dr. Pio Museum. Ah, hindi po lahat particular pa yes. po dyan nakakaalam. Pwede ikwento niyo nga po, nasabi ko na yung konting yes. history. Pero ipasyal niyo po kami.
2: Okay.
0: Yung paano po pagpunta po namin doon, ano yung unang makita sa pintuan, yes. ganyan. Ilibot nyo kami virtually.
2: Ayun. So, yung, yan, yung nakikita yeah. natin, no, yung museo ni Dr. Pio Valenzuela, actually, reconstruction ng kanyang okay. bahay.
0: Mm-hmm.
2: So, ito ay, yan yung context ng proyekto. Kasi ano po ito, 10 taon itong ginawa.
0: Opo.
2: Dahil po sa, yung original na bahay ni Dr. Pio ay mm-hmm. nalubog na sa baha.
0: Mm-hmm.
2: Pero syempre, hindi kami papayag sa lungsod ng Valenzuela na mapabayaan yung aming mm-hmm. cultural treasures. Mm-hmm. No? So, pinagawa po ito ng LGU. At ito po, no, nakatayo na siya.
0: Opo.
2: So, pagpasok po natin, sa museo ni Dr. Pio, makikita natin, ayan, nakikita yung larawan ng pamilya.
0: Opo.
2: Yan, yung mga lumang larawan nilang mag-asawa.
0: Mm-mm.
2: Kasi, sa totoo lang, ang alam ng mga bata natin, parang pangalan lang eh, di ba? Parang
0: Opo.
2: Alam lang na Dr. Pio, pero hindi nila alam na totoong palang tao ito.
0: Correct.
2: So, makikita nila sa museo yan, yung mga larawan ng kanyang pamilya, ng Mm-mm. kanyang mga anak, hanggang sa kanyang pagpanaw.
0: Opo. Ito nga po, may nag-text po sa akin, no, kaya sinasagot ko, eh, ang Valenzuela pala talaga, eh, may totoo daw pangalan.
2: Yes.
0: Opo, hindi lang po basta pinangalan yung lungsod, ito nga po kay Dr. Pio.
2: Yes.
0: At may first name po talaga, Pio.
2: Opo.
0: Diba
2: at
0: naman?
2: Ano, Dr. Pio, hindi Padre Pio.
0: Oo nga po, eh, kanina munti ko masabi din, Padre Pio, Dr. Pio Valenzuela, di ba po? Pwede po rin sa, para sa kaalam ng mga estudyante ngayong mm-hmm. gumagawa ng assignments
2: yes.
0: para bukas na pagpasa nila.
2: Oo.
0: Konting background po kay Dr. Pio Valenzuela. Ano po yung contribution niya
2: Mm-mm.
0: sa lungsod at sa bansa? Kung
2: yes.
0: bakit ipinangalan sa kanya, hindi lang isang kalye. Yung iba kasi
2: yes.
0: kalye lang, di ba?
2: Yes.
0: Eto, lungsod mismo.
2: Tama po, no?
0: Oo.
2: Tatlong bagay, no?
0: Mm-hmm.
2: Para madaling matandaan. Una, siya po ay nagsilbing doktor ng revolusyon.
0: Opo.
2: So, syempre, pagrevolusyon no pata ano labanan
0: opo.
2: Diba so na importante yung papel ng may doktor no
0: mm-hmm.
2: na mangangalaga sa mga may sakit
0: mm-hmm.
2: so minahal siya ng mga kapwa niya katipunero at
0: wow.
2: ng kanyang mga kababayan kasi doktor siya na hindi madamot
0: okay.
2: so kapag may pambayad ka tatanggapin niya pero
0: opo.
2: Pag wala kang pambayad gagamutin ka pa rin niya
0: opo
2: ikalawa siya ay nagsilbing emisaryo ng katipunan kay Rizal sa Dapitan
0: oh.
2: so biruin mo dala-dala mo sa utak mo yung plano na revolusyon babanggitin mo, sasabihin mo kay Jose Rizal na napakadelikado.
0: Opo. No?
2: So, yun ang kanyang papel. Kasi hindi naman lahat ng bayani natin, opo, ang papel ay lumaban. As in, barilan o tagaan. Opo. Yung iba ay sa kanilang profesyon. Halimbawa, di ba, si Juan Luna, no, sa pamamagitan ng kanyang pagpinta. So, ang kabayanihan ay maraming anyo. No? At hindi mo kailangang mamatay.
0: Totoo.
2: Sa labanan. Kasi si Dr. Pio, nabuhay siya, naging bahagi siya ng revolusyon sa laban sa mga Kastila.
0: Opo.
2: Naging gobernador siya nung panahon ng Amerikano. Opo. At nabuhay pa siya nung panahon ng Hapon.
0: Wow.
2: So mula panahon ng Kastila hanggang panahon ng Hapon ay naabutan niya.
0: Wow.
2: At ang pinakamaganda po doon, kahit siya ay nagsilbing gobernador o naging politiko, no, walang tawag dito butas o dumi yung kanyang pangalan.
0: Totoo.
2: At kaya minahal po siya ng bayan.
0: Naku, napakaganda. And I'm sure yan po ay matatagpuan natin dun sa museo. Isa, may corner dyan, Chuck, ng history. At
2: yes,
0: kung sino yung profile, kumbaga,
2: yes,
0: ni Dr. Pio Valenzuela. Na-amaze ako dun, naging emisaryo siya kay Jose Rizal sa Dapitan.
2: Yes.
0: Siyempre, kung nandito, nung panahon na yun, mahirap yung pagbabiyahe. Mm-hmm. Matagal, di ba? Oo, wala pa nung mga sasakyan talaga.
2: At yung mental torture, kasi napakadelikado nung mission.
0: Correct.
2: Mo, di ba?
0: O yung syempre parang checkpoint po ngayong araw na to. Noon syempre may mga ganun din,
2: yes,
0: di ba? Sino ka? Nasaan ang iyong tarjeta? Yung mga ganun-ganun, di ba? Ano yung anong background? Anong gagawin mo? Mga ganun. Anyway, maganda po 'yan. So doon po sa sa Dr. Pio Valenzuela Museum,
2: mm-hmm,
0: na malapit po ba 'yan? May nagtatanong, malapit po ba 'yan sa People's Park? O hindi po?
2: Medyo malayo ng konti.
0: Okay.
2: No? Mas malapit, so
0: po
2: mas malapit ito sa Tagalog Fishing Village.
0: Ah, yan ang abay. Yun naman pala, ang lapit lang. Pagpunta ko dun, kikending ako dyan sa museum na yun. Gusto kong mas makilala siya actually.
2: Opo.
0: So dun po sa loob, ay ano-ano po yung makikita? Bukod dun sa mga pinakita na po,
2: yes,
0: natin.
2: Opo. Sa ground floor, no, meron kaming mga dal diorama.
0: Wow.
2: Kasi kinikwento yung iba't ibang chapter sa buhay ni Dr. Pio. Kaya siya dal, kasi gusto nating makiliti yung imagination ng mga bata.
0: Tama,
2: diba? Makikita nila yung mga damit na makukulay.
0: Yes!
2: At ginawa ito ng mga kababaihan sa San Juan.
0: Wow.
2: So yung disenyo yata nang galing pa sa ating bagong national artist na si Batiste Soro.
0: Oh, national yun, artist natin!
2: Kaya maganda, nakakatuwa. Kasi naisip namin, napaka-importante na yung ating kasaysayan ay mailapit sa ating mga kabataan. No, sa bata pa lang, mahirap naman yung matanda na doon na sila matututo. Dapat sa bata pa lang, ay na-expose natin sa ating history.
0: Mm-hmm.
2: Ayun.
0: Yeah.
2: At tagas po sa second floor, akit sila sa second floor, doon na po nila makikita yung mga memorabilia,
0: opo,
2: ni Dr. Pio Valenzuela. Yung mga ginamit siya sa panggagamot, yan, yung kanyang mga ginamit sa bilang gobernador, yun, makikita po nila doon.
0: Nako, speaking of nakikita, nakikita po tayo ng nanay ko ngayon, Nanay Nene Paz, Mrs. Leonida Paz. Gusto ipapasyal kita na doon sa Tagalog, sa may Valenzuela. Masarap po doon yung mga pagkain, tsaka doon sa river walk nila. Tapos punta tayo dyan sa museum na,
2: yes,
0: ayan. Susunduin kita, Nay. Papasyal tayo. Kasi na-amaze siya po doon sa mga museo-museo. Diba naman? Kaya Team Algiers, regards sa inyo. Tsaka sa I Love My Family. Yeah. So, eto na po. Siyempre, sa panahon ngayon, tag-init ganun.
2: Mm-hmm.
0: Diba po, kailangan ma-preserve po yung mga nandoon, yes, sa loob ng museo. Paano nyo ito pinapangalagaan? Naka-air conditioning units ba ito? Meron po ba kayong mga nagpapangalaga nito, mga curator, opo, mga ganyan po?
2: Yung baba naman namin ay ground floor.
0: Mm-hmm.
2: Tapos meron naman talaga tayong assigned na staff, no,
0: opo,
2: sa to make sure na malinis, safe yung mga artifacts natin,
0: yes,
2: sa mga bumibisita.
0: Mm-hmm.
2: At yung mga museo naman po ngayon, yung iba naman po hindi naman kailangang original artifact.
0: Yes.
2: So mga reproduction,
0: reproduction.
2: Opo. No?
0: O yun.
2: So yun.
0: May mga painting po ba po,
2: yes,
0: din dito?
2: Opo. Opo.
0: May nalikha po mismo or collection ni Dr. Pio?
2: Mga likha na lang ng mga local artists namin.
0: Opo.
2: Pero ikinikwento yung mga bahagi sa buhay ni Dr. Pio.
0: Lalo na yung mga gamit niya bilang doktor.
2: Opo.
0: No, tatagpuan po doon.
2: At yung kanyang, syempre, yung kanyang asawa.
0: Asawa, opo. Yung background din po. Opo. Kasi naku, syempre, napakamalaking halaga yung role nung asawa sa pagsuporta nun. Correct. Kasi pwede siyang pigilan eh. Huwag kang makisama dyan. Ano, mas manatiling matahimik tayo sa ating buhay at bahay.
2: Totoo, maganda po nun. Kasi pwede namang naging doktor na lang siya eh. Bakit pa siya nakihalubilo sa katipunan, di ba?
0: Kaya na sinabi nyo, yung mga malit na bagay, small acts of kindness, ay acts of heroism din yan. Dapat po, yung wife po, ay ano ba yan din? Kasi nakasuporta siya.
2: Ang ganda.
0: Diba po, yun eh. Yun po yung mga ganyan. Yung mga dati po mga kababaihan ng mga katipunan. Yung simpleng magluluto lang po. Yung maggagamot ng mga nasugatan, di ba?
2: Alam nyo, sir, yung sinasabi ninyo, yan ang sinasabi ngayon ng mga historiador natin. Na bigyan, hindi lang tayo nakatingin sa mga lalaki, yung mga dakilang tao. No? Dapat makita din natin yung papel ng kababaihan, yung mga invisible sa kasaysayan. At yan yung makikita nila sa mga museo.
0: Ayun, o diba, i-discover nyo pa po yung mga lugar na yan. Nasabi na po natin, libre ito. Diba po? Tama po ba? Kasi po yung ibang mga museo, tuwing Lunes ay sarado.
2: Galing,
0: para ma-maintain po, diba?
2: Yes.
0: Pero ang museo ni Dr. Pio ay bukas. Opo.
2: Opo, bukas kami kasi po malapit kami sa eskwelahan.
0: Okay.
2: So, ang tang gusto talaga namin, dahil ito yung government facility, ma-maximize natin yung gamit. Total, ang bukas naman po namin ay 9 a.m. at nagsasara kami ng 4. So, may time pa sa umaga at sa hapon na maglinis.
0: Opo, no? Opo.
2: Mas gusto kasi natin na ma-maximize eh. Para wala silang dahilan na hindi pumunta ng museo.
0: Totoo
2: no?
0: po. Pero ang museo pong ito ay hindi lang po para sa mga taga-Valenzuela.
2: Yes.
0: Hindi po yung, syempre, sabihin nila, ay napunta na namin, mauubos pa ang populasyon ng Valenzuela kung di po tayo pupunta lagi doon, di ba? Paulit-ulit. Pero, pwede at bukas ito sa lahat ng lungsod sa buong Pilipinas, tumatanggap po kayo yung mga nag-excursion, yung mga educational tour, di ba po? Paano po yung koordinasyon dito?
2: Meron naman po kaming presence on yung aming Facebook page, no, yung museo ni Dr. Pio Valenzuela. Mag-message lang po sila roon. Mayroon po kaming staff na sasagot para ma-check yung schedule.
0: Opo, yun. Siyempre kayo po bilang tubong taga-Valenzuela din at na-inspire kayo sa buhay ni Dr. Pio. Ano po yung parang mensahe sa buhay ni Dr. Pio na na-inspire po kayo kasi pwede naman po kayong tumanggap ng ibang trabaho pero mas pinili niyo po to because I'm sure kahit pa may na-inspire po sa inyo na nananatili po kayo diyan sa trabaho niyo.
2: Actually po dalawa, no, kay Dr. Pio at sa bahay niya rin mismo.
0: Ayan.
2: Kasi yung mismong bahay may kwento siya.
0: Ayan,
2: no, na kahit tayo ay kumaga na bumagsak, no, nalubog sa baha, nasira, pwede tayong parang phoenix na bumangon at kumaga maging better.
0: Tatama,
2: no? So sa bawat araw nalulungkot tayo minsan, tayo ay pumapalpak, no, o nadadapa, pero pwede tayong bumangon muli.
0: Totoo naman. Ang ganda naman din po ng sinabi niyo pong yan. Meron po ba po yung parang bukod sa araw ng Valenzuela, may araw po ba po nung museo, hindi lang Oktubre, kasi parang na-encourage natin no October dapat buhayin natin ang diwa ng pagpunta sa mga museo. Ay teka muna, ito pong pinapakitang lumang bahay. Ano po ito?
2: Yan po yung dating bahay.
0: Okay.
2: Bago po namin isaayos.
0: Nga po, opo.
2: Yan.
0: So, thank you Teleradyo. Buti na ilabas yung Teleradyo at may ganyan pala. Opo.
2: Yan po. Actually, marami pong ganito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, no? Mga lumang bahay ng mga bayani natin na makasaysayan na napapabayaan na. So kami gusto naming ipakita kasi ang Valenzuela ay pinangalan sa kanya. So gusto natin ipakita na importante ito. So nakipag-usap po ang LGU sa pamilya para makuha po ito ng LGU at maipaayos.
0: Opo. Yan. Importante po yung restoration.
2: Yes.
0: Kami nga po sa mundo ng showbiz, yung may mga film restoration na tinatawag, yung mga lumang pelikula natin, sinasagip natin kasi yam.

0: school.
1: Opo.
0: No, para pumasa, pagka-grade. Pero opo, ito talaga, totoong taong nabuhay at meron talaga tayong matututunan na may i-apply natin sa buhay natin.
1: Opo. Nako, napakaganda po niyan. Kaya mag-invite po tayo, Sir Jonathan, para po hindi lamang po dito sa tagalungsod ng Valenzuela. Ah, higit pa lalo sa mga tagalungsod ng Valenzuela, huwag na po kayong lumalayo kasi huwag po daan-daanan yung bahay na yan, yung establishmento na yan na nagpapapicture lang sa harap para may pang-post. Libutin po natin loob, matututunan po natin para yung mga bata ngayon may maikwento sa susunod na henerasyon. Huwag po natin ihinto yung pagkwento, isalin-isalin yung tamang kwento. Ha? Sige po, so paano po pumunta, magkano po, baka pwede po mag-online booking in advance, reservation, sir?
0: Oo, una, libre po ito, no? Tapos po yung pagpunta po rito, madali naman po kung kayo nag-co-commute, no? Meron po sa monumento, no? Pamalanday or Papulo, no? Makikita na po nila. O kaya sa Waze naman po, ito po yung makikita naman museo ni Dr. Pio Valenzuela. Sir, may naisip, may naalala pala ako,
1: sige
0: no?
1: Po.
0: Dahil po sa ang Oktubre nga ay Museums and Galleries Month, no? Meron po tayo, sinabi ko kanina
1: eh,
0: sa buong Pilipinas, meron pala tayong almost 1,200 museums.
1: Opo.
0: No, ibig sabihin po, no, yung mga nanay natin, tatay natin, no, dalihin ninyo ang inyong mga anak sa mga museo para hindi puro gadgets, no? At matututo yung mga bata, bonding pa ng pamilya. Ikalawa, ito pa, yan. Siyempre, may tinatawag na museum date.
1: Opo.
0: Yan. Yung mga kabataan natin, di ba? Puntaan nyo na yung mga museo natin, libre, dyan na kayo mag-date, no?
1: Yes.
0: Sa labas niyan, meron niyang coffee shop.
1: Yes.
0: Yan, meron niyang mga tinda, kainan. Kasi po, nakakatulong siya sa local economy.
1: Totoo naman.
0: Halimbawa po, buhay yung mga negosyo sa tabi. Yung mga income ng mga tricycle drivers.
1: Opo.
0: Pag marami nagpupunta ng museo, tumataas ang kita nila. So, happy ang community.
1: Totoo.
0: Happy ang lahat.
1: Correct. At para mas maging happy tayo, unahin na po natin, puntahan na po kagad natin ang Museo ng Valenzuela. Di ba naman? Kaya maraming maraming salamat po sa ating special na bisita, ang Cultural and Tourism Officer ng Valenzuela City, Mr. Jonathan Balsamo. Maraming salamat po, sir. Mabuhay po kayo. Napaka makasaysayan ng ating pinag-usapan. No? Busog na busog at hitik na hitik talaga sa kaalaman. Kaya kung ito po ay nagtanim ng interes sa inyo, bumisita na po tayo dyan po sa museo ni Dr. Pio Valenzuela dyan po sa Valenzuela City. Pasyalan nyo na rin po yung mga iba-iba pa po mga lugar na pasyalan, folk pasyalan po sa Valenzuela. Naku, mga kapamilyang, oras muna po sa buong kapuluan ay 3:56 ng hapon. Magbabalik pa rin po ang travel ni Awel.
2: Iceland. Dahil bukod sa magandang yun na yun eh, maganda kasi yung lugar eh. Yeah. And I really love traveling kasi na-experience mo yung iba't-ibang culture. Tao kasi parang pag na-experience mo kasi yun, mas malawak kasi yung pananaw mo eh, di ba?

0: abutin. Sumama na kayo!
1: Travel ni Awel.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
3: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
4: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
2: Pag-aanin at pasayahin ang
5: buhay at kalusugan.
2: Kasama si Kuya R at Mashi Sara tuwing Linggo alas 6 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin El Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan.

0: ipaparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away! Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong baliktaktakan, ating aabangan, tututukan, kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Ito po ang DZMM, ang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa buong kapuluan, eksakto impunto, alas 4 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
0: At masaya nagpapatuloy po ang Travel ni Awel. Kasama pa rin pong ever lovable Papa Awel Paz. Batiin po muna natin ang kanina pa po nakafasten ang seatbelt. Natutok po sa ating pong programa ngayon pong hapong ito ng Linggo. Siyempre, shout out na po kagad kay Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Ganun din po kay Chris De Leon. Hello po sa inyo. Si Cyrus Lee, tuwan-tuwa. Hello, Professor Paz Diaz. Kumusta po kayo? I miss you. At nag-offer si Professor Paz Diaz. Wait, mabasahin ko mamaya. Meron siyang inaalok eh. At gusto niya daw po talaga, favorite niya mga museums at galleries. Opo, sana rin po lahat, di ba? Cyrus Lee, I know you're present. Si Donald Figueroa Bagisa, pinapa-advance happy birthday niya. Si na Miss Corina Sanchez, of course. Hi, Madam Karing ng October 5 at kay Sir Joey De Leon naman daw na October 14. Naku, si Mr. Joey De Leon, mahilig sa mga museum, di ba? Tsaka mga painting, arts, ang poet nyo. Shout out po, Sir Joey. At syempre, si Robert Clemente, watching din sa Kalumpit, Bulacan. Sabi po ni Professor Paz Diaz, eto ha, sabi niya, kung gusto daw natin ang kopya ng oldest Philippine map na first na na-publish sa Manila noong 1734 by the Jesuit cartographer Pedro Murillo Velarde, the engraver Nicolas de la Cruz Bagay, and the artist Francisco Suarez. Of course naman, Dr. Paz Diaz. Sino po ba po ang ayaw dyan? Napakagandang collection po niyan. Sige po. Naku, thank you very much. And speaking of happy birthday, advance happy birthday din po kay Pops Eric Galang. Happy birthday, Kuya CH. Love you. Ayan, ang aking original China heart, ganyan. Hello din daw po, sabi ni PWD Wisdom. Thank you very much. Ayun, pagandain daw po dapat natin yung mga bahay, ha, yun. Tsaka sabi naman po ni Tita Nona Damian, tutok na tutok din siya. Repa Boy of Neat, thank you very much po sa inyo, sa panonood. Tita Nona Damian, sige na, pasyal ka na. Masaya naman talaga mamasyal sa mga museo. Eto po ang ating second special guest. Good news po para sa mga kapamilya at kaservisyo natin dyan sa Bulacan. Nandami pong nanonood sa atin, kagaya po kanina ng mga binati natin. Dahil ngayong October, muling ilo-launch ng Provincial History, Arts, Culture, and Tourism Office ang Bulacan Pamana Pass. Ganon. Isang heritage passport na pwede niyong gamitin sa iba't ibang museums at heritage sites sa Bulacan. Layunin nito na mas makilala natin ng mga museo sa ating lalawigan. Kaya, Bulacan, hindi Bulacant. O, diba? Ang bongga nun. Aplausan dyan. At syempre, dahil mas madali nang tuklasin ang mga historical sites na ito ng libre at parang Philippine passport talaga. Dahil bawat museum na mapupuntahan ninyo katulad ng Philippine passport, may stamp na pwedeng idagdag sa inyong pamana pass. Kabilang sa checklist ay ang hiyas ng Bulacan Museum sa Malolos, Museo de San Miguel sa San Miguel, NHCP Museo ni Mariano Ponce sa Baliwag, Museo de Polilan sa Polilan, NHCP Museo ni Marcelo H. Del Pilar sa Bulacan, at Museo ng Pamanang Maykawayweño sa Maykawayan, at marami pang iba. Libre po ang Pamana Pass. Malalaman natin kung paano natin makukuha yan at magre-register, ha? At paano nga ba pag may nakumpleto yan? Baka may pa-premyo? May pa-premyo, di ba? Kaya eto, makakatsikahan, makakahuntahan, makakakwentuhan po natin ang Heritage Coordinator ng Bulacan Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office, or PACTO, PH PHACTO. Please welcome on board John Louis Esguerra. Hello po, Sir John Louis.
3: Isang makasay sa akin at makatamanang hapon po, DJ Aropas at sa ating po mga tagapakinig.
0: Ayun, ako, isang makasaysayang pagbati po din sa inyo at makabuluhang hapon po sa ating lahat. Excited po ang mga nanonood sa atin, hindi lang mga taga Bulacan, kundi sa iba't ibang panig ng Pilipinas dahil po dyan sa Pamana Pass, di ba po? Pero bago po tayo tumungo doon, syempre ang Bulacan ay isang magandang destination din eh. Tsikahan muna po natin, Sir John Louis, ano-ano po ba po yung mga pwedeng pasyalan pa dyan sa Bulacan?
3: So, in line po no, with our celebration ng Museums and Galleries Month, so in-launch po namin ngayong October no, yung bagong prints ng Bulacan Pamana Pass. So, katulad po nung nasabi nyo kanina, Bulacan Pamana Pass para po siyang passport. No, at ang featured naman po dito ay mga museo, mga museum sa Bulacan. So, dito po sa Pasyal Museo Bulacan Pamana Pass, makikita po natin yung 24 museums, no? Around Bulacan na pwede pong pasyalan no ng ating mga turista sa loob man ng Bulacan o galing man sa labas no. At 24 museums po yan nakaspan no around Bulacan from San Miguel up to Obando, so from north to south no. Maraming museum po ito no, iba't ibang klase, mayroong mga private museums, mayroong mga pag-aari ng pamahalaan, mayroong mga church owned. No, at iba-iba din po yung kinakwento no ng bawat museum no. Merong collection pansimbahan, merong abos sa revolution, which is most commonly po dito sa Bulacan no, dahil yan po ang aming kasaysayan, yung mga tungkol sa revolution at yung magsikan. At mayroon din po mga museum about sa agriculture no, which is isa rin po sa mga pinagmamalaki naming attraction no dito po sa aming lalawigan.
0: Ayun, syempre kailangan malaman muna natin ang ganda ng itsura ng Pamana Pass, di ba? Parang passport po talaga. Maganda pong sa inyo na po manggaling mismo. Paano po makakakuha po nito? Baka yung iba po magtatanong, baka naman pwede online, makakuha kagad yan. O kailangan po bang pumunta sa inyo? Baka kailangan ng 2 valid IDs, yung mga ganyan. Paano po ba po ang ano proseso natin?
3: Ang ating pong Bulacan Pamana Pass no, yung nakikita po natin sa screen ay second edition na po no ng aming pass no. Mayroon na po tayong tatlong edition, ayun po yung pangalawa. So, ang pagkuha po ng pass ay libre lang no, wala po itong bayad. Makukuha po ito sa aming tanggapan sa Yes ng Bulacan Cultural Center sa lungsod ng Malolos. Pero kami po ay nagkaroon ng satellite distribution sites no, which is yung mga kasali rin pong museum no, 5 museums po yan, para mas palaganapin pa po yung pag-distribute ng paso. Pagpupunta tayo dun sa mga nag-distribute no, ng mga museums na ito, meron lang pong kailangang registration form, i-fill up no, na registration form at waiver form. Yun lang po, wala naman po siyang mabigat na requirements. Kaya po, magaan no, para sa bawat isa na makakuha ng pass.
0: Opo. Kailangan po ba po 1 pass per person ang pag-apply, or pwede po kunwari miyembro ng pamilya? Kukuha na po ng 5 para sa 5 members of the family o kaya sa mga kaklasiko at barkada. Pwede po ba po yun?
3: As much as possible po, ano, in person po sana yung pag-register natin with the pass no, kasi po may pinipirmahan tayong registration form at waiver form. Pero sinasuggest din po namin ito no, na isagawa ng 18 pataas na. Kung pamilya naman po no, pwede yung halimbawa yung nanay at po yung tatay yung kukuha ng pass, at yun po yung kanilang gagamitin sa paglalakbay.
0: Ayun, o pwede naman po pala, pero syempre mas maganda talaga in person, makita kayo, 1:1, kasi may registration form na fill upan, di ba po naman. So eto na, ang ganda po kasi nung itsura nung passport, di ba sa una, para talagang wow, Pamana Pasyal passport talaga po ang datingan dito. Meron na po yata ang mga description din ng mga pwedeng lugar na puntahan at paano pupuntahan. Nandyan po ba po yung 24 museums, at ito po ba po ay exclusive lang po sa mga museo sa Bulacan?
3: Yes po, DJ Awel, no. Ito po ay mga museums lamang sa Bulacan no, in partnership po with the organization na samahan ng mga museo sa Bulacan ay nabuo po namin itong passport, no, heritage passport. So sa bawat page po nung pass, na hindi po katulad ng ating pass na ordinaryong passport, sobrang minimal, wala masyadong information dahil doon nga lalagay yung stamp. Yung dinesign po namin yung passport na kasama na yung mga info, no, about doon sa collection ng museum. Kasi kasaysayan ng museum, no, yung background, ano yung nilalaman ng kanilang museo, at syempre yung kanilang address, contact details, no, pati po kung paano puntahan, no, may QR code po doon na pwede niscan, nandiyan po yung Google Maps para i-assist po yung mga tourists natin sa pagpunta, no, doon sa mga museums.
0: Nakakatuwa po yung may pastamp, ganyan. Na-experience ko po kasi, kunwari, yung mga nagpupunta po sa Japan, yung sa mga train station, pwede kong magdalang notebook or kahit anong papel or na parang collection mo o kaya kahit anong bagay na pwedeng stamp. Nagko-collecta po ng mga stamp naman po ng mga istasyon na napuntahan. Ito po ba po may space po dito ng paramihan ng stamp dito sa passport natin?
3: Yun po ang ano, no, ang natutuwa yung mga kumukuha ng pass kasi pag nakita nila yung pages, may mga blank na stamp na stamp area, no, na parang mission nilang punuin yun, no, ay 24 po yan, no, at nakakatuwa pag nakita po sila, parang excited sila na lagyan ng stamp, no, yung mga pages ng passport. At katunayan po, no, yung museum namin sa Bulacan, no, sa Hiyas ng Bulacan Cultural Center, which is the Hiyas ng Bulacan Museum, isa po yun sa mga nagsa-stamp, no, kaya pag kumuha po kayo ng passport sa amin, no, sa aming tanggapan, may paunang stamp na po kayo, no, kung pumasok po kayo sa aming museum. So ito pong mga stamp na to, no, pag nakumpleto 24 stamps po, pwede pong bumalik, no, sa aming office para po bigyan ng certificate of completion. Wow. At token po mula sa amin, no, bilang mga completers ng stamp ng Bulacan Pamalakas.
0: Ayun, I was about to ask nga, pag nakumpleto ito, may pa-premium po ba? Anong reward? Ayun, may certificate po pala. May sample din po ba tayo ng certificate na yun para mas ma-encourage po sila? Tsaka sabi nyo, may pa-token. Ano kaya itong token? Hindi man po ito token ng MRT, di ba? As in talagang bonggang token na regalo. Mula po ba sa Bulacan?
3: Yes po, mula po sa aming tanggapan. No? Hindi ko lang po nasama, no, yung larawan ng certificate. Okay. Pero yung token po ay sinisecret namin. No?
0: Wow, exciting.
3: Kaya naman top surprise.
0: Correct.
3: Pag-tong sa ano, sa pagkompleto ng stamps.
0: Oh, exciting naman. At syempre, sabi nyo nga po, ang Buena Mano kagad, dyan po sa opisina po ninyo, tanggapan po ninyo, dahil sa pagkuha dyan, isang stamp na kagad, 23 na lang ang kukunin natin. Pwede nyo po ba po kaming ipasyal kahit mabilisan lang po muna? Alin po yung mga parang pack na pack na mga pasyalan? Kasi may mga nabanggit na po ako kanina, kagaya po ng Bulacan Museum sa Malolos, yung Hiyas ng Bulacan, Museo de San Miguel, NHCP Museum ni Mariano Ponce sa Baliwag, meron din kay Marcelo H. Del Pilar, sa May Kawayan meron din po. Ano po ba po yung agad-agad na, huy, dapat don't miss this museum, pasyalan nyo ito?
3: Isa po sa mga pinakagusto na napuntahan ng mga turista, yung sa Pamana Pass, ay yung Pulong Kabyawan Agricultural Farm, no, na nasa bayan po ng Puyilan.
0: Wow.
3: Doon po kasi sa Pulong Kabyawan Agricultural Farm, parang kakaiba po siya sa mga museo, no. Usually po kasi sa mga museum ay mga artifacts tungkol sa ating kasaysayan.
0: Yes.
3: Pero ito pong Pulong Kabyawan, makita po natin yung museum dito, no, na makita natin yung buhay noon, kung paano tayo mamuhay noon sa bukid.
0: Opo.
3: Parang agricultural museum po siya. So pag pumunta po yung mga turista doon, minsan, no, pag may event po yung museum, nararanasan po nila kung paano yung pagbabayo ng palay.
0: Yung pagtatanim mismo ng palay. May actual mismo na gagawin.
3: Yes po. Yes.
0: Wow.
3: Po. No, may ganun po silang program at yung pagbabayo ng palay, no, yung buhay noon sa bukid. No, isa po yun sa mga magandang puntahan. Isa pa po yung arkeolohiya sa Biak na Bato, which is sa San Miguel naman po. No? Makita naman po natin doon yung archaeological museum, no, ng Biak na Bato. Makita natin yung mga lumang bato na nandun. At syempre, madadaan na rin natin yung makasaysayang Biak na Bato, no,
0: wow,
3: na natural park po.
0: Correct. At syempre, madali lang po mga mapuntahan po ito. Meron po ba po kayong parang, ano, parang nakita akong bus or tram via dyan eh. May shuttle po ba po? Kasi syempre, iba po na, ay masarap sana puntahan yan. Pero meron parang mga ano, di ba po sa ibang lugar, sa ibang bansa, may hop on, hop off, ganon. Meron po ba kayong pa-tour ng 24 na destinations na yan na parang shuttle ang dating?
3: Yung nasa Larawan po na may bus, no, heritage bus po siya ng Victory Liner. Yung po ay programa namin last year, no, Museums and Galleries Month din po, wherein sumakay po yung in partnership po with universities dito po sa aming lalawigan. No? So, kayo po yung mga estudyante, gamit po nila yung pass at nag-travel po sila using the pass. No? Yun po ay programa namin last year. Titignan po namin kung magagawa ulit namin this year, no, yung paglakbay po. Opo. Using the pass and the heritage bus.
0: Or baka pwedeng magkaroon ng collaboration sa private enterprises naman. Baka pwede pong mag-collab, ganyan. Tulong-tulong tayo para mas maiangat natin ang hiyas ng Bulacan, ang yaman ng Bulacan pagdating sa mga museo, di ba? Pero syempre maganda rin yung adventure. Madali naman po siguro puntahan dahil may mga public transport, no po. At lalo na pag mga pribadong sasakyan. Tama po ba?
3: Yes po, actually meron po kaming group sa Facebook, no, Bulacan Pamana Pass Holders. So lahat po nung nakakuha nung pass ay ina-encourage po namin na mag-join doon sa Facebook group. At doon po sa Facebook group, nakakatuwa po kasi yung mga kumukuha ng pass, nag-share sila ng tips, no?
0: Yes.
3: Halimbawa kung paano pumunta sa museum na ito, nabibigay
0: yes.
3: sila ng mga abiso, no? Halimbawa yung daan dito ay inaccessible muna,
0: yes.
3: o kaya yung museum ay sarado muna sa araw na ito. So nag-share po sila ng mga experiences doon sa Facebook group na iyo.
0: At ang gusto kong malaman doon sa Facebook page na yan ay... ano yung mga katabing kainan, mga cafe, kasi ang dami rin masasarap na pagkain po sa Bulacan. Siyempre, baka pwedeng ibida nyo na rin po yan, Sir John.
3: Opo, actually, ang isa pa pong perks, no, ng pagkakaroon ng Pasyal Museo Bulacan Pamana Pass, doon po sa mga last pages ng museum, meron po kami mga kapartner na tourism-related establishments po, no, mga cafes at restaurants na once ikaw po ay magkaroon ng stamp, no, magkakaroon ka po ng mga discounts.
0: Wow!
3: No, po yung stamp doon sa mga restaurant at sa mga cafes, no, kapag po sakop nila yung area, makapagkakalooban po kayo ng discount and pre-dis po na kanilang ino-offer in partnership po yun with us.
0: Very nice naman. Baka po meron kayong physical na kopya diyan ngayon. May pa-sample kayo nung pass na yan para ano, makita naman po ng ano, mga ayan! Nakukita mo naman parang kulay talaga passport, di ba? Nakakatuwa naman. I'm sure yung mga dating taga Bulacan, pag mamamasyal na po sila, gusto po nila makapunta niyan. Paano po yung mga nasa abroad? Ganyan, baka po pwede pong ano, ma-invite din natin sila. At paano sila, may pribilehyo po ba? Paano po ba yung pagkuha sa kanila? Ganyan.
3: Sa ngayon po, hindi pa po namin na-explore, no, yung para po sa ating mga overseas Filipino workers. Pero yung mga balikbayan po, very much welcome po, no, sa Bulacan at sa ating mga museo.
0: Yun naman, di ba? Nakakatuwa naman kasi. Tapos, meron po ba po yan yung parang sa loob po, may mga souvenir items na pwedeng bilhin din? Di ba? May mga ganyan po eh. Kahit ba simpleng ref magnet eh, para sinabi mong nakarating ako dito sa museo na to. O mga t-shirt, meron po ba po mga ganyan?
3: Sa ngayon po, hindi pa siya kasama dun sa pass. Pero pag punta po dun sa mga museums, no, yung ibang museums po ay nag-o-offer ng mga souvenirs, no, o kaya may adjacent po sila na mga souvenir shops, no, yun po, meron po tayong mga pwedeng ma-offer sa ating mga turista.
0: Yes, 'di ba? Nakakatuwa naman. Tsaka diyan po kasi sa Bulacan, mas maganda rin po yung mga festival na pwedeng maatinan, 'di ba po? Ano po ba po yung mga tanyag na festivals na pwedeng makasabay diyan kasi baka pwedeng isabay na rin pagkapunta ng festival, sabay kending na rin sa ano, mga heritage sites natin diyan.
3: Opo, pwede po nilang gamitin itong pass, no? Actually, ito pong ating passport para na rin po siyang souvenir, no? Pag nakumpleto nyo po ito, parang ito na po yung magsiserve as inyong souvenir dahil nakumpleto nyo na po yung pagbisita, no, sa halos buong Bulacan, no, sa ating mga museums. At yung iba po, no, sinasabay din yung paggamit ng Bulacan Pamanapas pagpupunta sila sa mga piyestahan dito sa Bulacan, especially po, no, magpapalit na po tayo ng taon, no, malapit-lapit na, medyo malapit na. At panahon na naman po ng mga piyestahan, actually, dito sa Bulacan, no, sa panahon ng pag-init sa susunod na taon. Kaya tamang-tama po yung aming pag-launch, no, relaunch ng mga reprints po ng Bulacan Pamanapas.
0: Opo. At Sir John, bilang heritage coordinator din po, napipreserve din po yung mga lumang simbahan kasi marami po dyan mga puntahan, di ba po? Ilalo ngayon sa mga panahon po na napapadalas po mga pagbaha po sa atin, paano nyo po napipreserve po at naiingatan yung mga heritage sites natin, mapa simbahan, mapa mga historical sites at mga museo?
3: Actually, ano, isa pong paraan itong Bulacan Pamanapas sa pag-raise, no, ng awareness po sa ating mga kababayan, no, hindi lamang po ng mga Bulacanyo kundi maging outside Bulacan, yung pag-raise po ng awareness kung gaano kaahalaga po yung ating kasaysayan at pamana, no, lalo na po yung ating mga pamanang istruktura, katulad po ng inyong mga nabanggit, no, yung mga simbahan, lumang simbahan po dito sa Bulacan. Pag po kasi na naging aware tayo, no, kung gaano kahalaga yung mga istrukturang ito, gaano kahalaga yung mga artifacts na nasa loob ng ating mga museo, doon po titimo sa ating isipan, no, kung na ito ay dapat pinapahalagahan. At syempre, no, katulad nga nung pamanapas, ipapamana natin ito sa susunod na generation. So dapat pahalagahan natin ito at huwag natin hayaang masira, no? Dahil ito ay inasalin pa natin sa mga henerasyong susunod sa atin.
0: Ayun, ako maganda pong marinig po yan ng mga kabataan at saka mga museum goers po natin at na mapapreserva po natin. And speaking of pangangalaga po, Sir John, naku, meron po tayong segment po tayo dito na Travel Cupid Tips. Naku, at tulungan nyo naman po kami, ano ba mga tips na dapat i-observe ng mga pumupunta sa mga museo para mas mapreserve po natin ito. Meron po akong mga babasahin dito, baka meron po kayong gustong idagdag o meron po kayong pagtutol o meron pa po kayong gustong ma-suggest. Kaya nandito na po ang ating Travel Tripid Tips!
2: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripid Tips!
0: At nandito na po ang ating mga Tripid Tips at mga tips in general po, lalo na sa pagpunta sa mga museo. At maganda po na makonsult po mismo natin ang ating Heritage Coordinator mula po sa Bulacan Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office na si Mr. John Louis Esguera. Sir, eto po, may mga babanggit din po ako mga tips, tsaka baka may kulang, pwede po kayo magdagdag. Una, kung pupunta sa mga heritage at historic sites na ito, maging low-key photographer lang. Huwag gawing photo studio ang museum o exhibit na parang unlimited shots and setup. Ano pong masasabi niyo po dito? Sir John, naku, teka muna, yung signal yata ni Sir John ay nawala ng konti. Medyo ayusin po natin yung signal po ni Sir John. Pero itutuloy ko muna po ang aking mga travel tripities. I'm sure na mamonitor niya po yan. Baka po mamaya may maidagdag siya. Pero syempre, pwede po muna pala nating batiin yung mga kanina pa na nakaabang sa atin at nakatutok talaga sa atin. Tita Nona Damian, yes. O, exacto yung mga taga Bulacan, di ba? Si Louie Basco, happy Sunday sa iyo, Louie Basco. Ganun din si DZMM Teleradio version 2.0 na kanya patutok na tutok. At syempre si Repa Boy of Finit. Yun, nakakatuwa naman. Thank you. Julius Bangalando, maraming salamat sa pananood mula sa Caloocan City. Ay, sabi ni Tita Nona Damian, ang gaganda ng lugar. Totoo naman po. Ito na nga po yung travel trip tips natin. DZMM Teleradio version 2.0. Happy Sunday, Louie Basco. Freshness ka rin. Tita Lina ho, ito sa Plari del Bulacan pag namasyal, dadaanan ka namin. Manuel Hoson, mula naman daw po siya sa Candaba, Pampanga. Ito na po, ituloy na po natin ang ating travel trip tips at ikonsulta po mismo natin. Magandang mag-share-share ang ating Heritage Coordinator, Bulacan Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office na si Mr. John Louis Esguera. Sir, kanina po, bago po maputo lang inyo pong signal, na-share ko nga po yung unang travel trip tips natin, lalo na sa pagpunta sa mga museo. Kung pupunta po sa mga heritage at historic sites na ito, maging low-key photographer. Huwag gawing photo studio ang museo mo exhibit na parang unlimited shots and setup. Ano po masasabi nyo dito, Sir John? Ay, nawala ulit si Sir John. Ganun na naman. Ay, hindi pa. Babalikan po natin. Yung signal lang po talaga. Nakikita naman po natin siya. Siguro po yung audio lang. Sir John? Hello? Ayan. Itatry natin na... Ayan. Audio muna po tayo para baka po ano... baka nagpatay po ng wifi yung kapitbahay. Ay, yung kapit... nakikabit lang pala si Sir John doon. Sir John, hello?
3: Hello po. Ayan.
0: Pasok na po. Opo, narinig niyo po yung unang travel trip tip natin. Ano pong masabi niyo doon?
3: Opo, yung ibang museums po kasi, no, may mga display sila na artifacts na medyo sensitibo.
0: Yan.
3: Na hindi po pwede yung mga picture, lalo na yung may mga flash po.
0: Mm-hmm.
3: At syempre po, syempre, dapat i-consider po natin yung ibang bisita din sa museum. Mm-hmm. No?
0: Correct.
3: Ang museum po natin ay isang lugar para sa matuto, no? Secondary na lang po, syempre, yung mga pang-Instagram natin na pictures.
0: Tama. At idagdagdagan po natin yan, bawal nga po ang flash photography, lalo po doon sa mga painting na sensitibo, tsaka yung mga artworks na hindi po, na pinagbabawalan po ang paggamit ng flash. Pero, ito po yung number two, bawal din pong hawakan ang mga artifacts at ang mga gamit po sa museo. Tama po ba?
3: Opo, tama po dahil mostly po sa mga gamit na ito ay luma na, no? At bihira po ma-expose sa mga elemento, no, na
0: yes.
3: Yung iba po kasi mahawakan lang, di ba? Parang mapipilas na, no? Opo. Kaya sa mga museums po, no, mga makikita natin naka-glass case ang mga ito, no, okay, nakatago sa mga eskaparate, no? At kahit ganun po, ingatan po natin yung mga gamit sa museums, no, dahil ito po ay parte ng kanilang maintenance. Kailangan po natin tulungan din yung mga museums po natin.
0: Opo. Tsaka, minsan po, hindi po natin naalala, kumain kunwari tayo ng french fries, kumain po tayo ng mga, may nahawakan tayong mga oily, tapos matatouch natin yun. Naku! It's a no-no! Una-una, hindi lang po madudumihan, maawa po tayo dun sa mga gamit. Ilang libong taon o daang taon po na namuhay yung mga gamit nila at pinreserba. Naku, talsik lang po pala ng langis, mantika o ng french fries flavoring ang sisira dyan. Huwag po, sayang po yan. Then, ito po yung third. Kapag tayo po naglilibot sa museum, ano po masabi nyo? Na i-mute daw po ang phone para maiwasan ng ingay at hindi maka istorbo sa ibang bisita. Ano po yun po?
3: Opo, no? As much as possible po ay panatilihin po natin yung patahimikan, no? Dahil sabi ko po kanina, ang mga museums po natin ay lugar ng pagkatuto. Maliba na lang po, no? Yung mga museums na nag-o-offer, no? Na mga interactive exhibits, no? Talaga pong gagawa ng image. Iwasan po natin yung pag-video, no? Sa pag-TikTok sa loob ng museums dahil consideration po, siyempre, sa lugar at iba pang kasama natin sa museum.
0: Tama. O eto pa, Sir John, huwag lang puro sightseeing. Dapat may reading din. Huwag mong deadmine ng maliliit na description card sa tabi doon, ha? Malalaman ang istorya sa likod ng obra o anumang artifacts o artwork na makikita. Ano po masisay nyo dyan?
3: Opo. Para po sa ating mga museum goers, ano, ugaliin po nating magbasa, no? Nag-o-offer po yung ating mga museums na mga accessible na captions po sa ating mga artifacts na naka-display, no? Halimbawa po, nakakita tayo ng banga doon, no? Hindi natin iisipin na ito ay ordinaryong banga lang, ano? Magbasa po tayo dahil doon po natin malalaman kung ano yung istorya na gustong sabihin ng mga bagay doon sa loob ng museo.
0: Tama. O eto pa, gumamit lang ng indoor voice. Hindi ito lugar para pagchismisan ng past mo na super chika na. Po, ano po yan?
3: Ayan, opo. Huwag po tayong maingay, no, sa museum dahil yun po ay lugar, no, para matutunan natin, lalo na po no, kanina yung ating nakaraang tip. No? Yan po ay may... lugar para matuto at magbasa. Kaya huwag po tayong sumigaw dahil mostly po sa mga museum na ito ay tahimik talaga.
0: Ayan. At kung wala naman pong tahimik dahil may cultural performances, ayan ako, learn to appreciate yung mga cultural performances, manood. At kung may programa, makinig sa mga keynote speakers. At sa marami tayong matututunan dito. Ano pong masasabi nyo dyan?
3: Opo, yung ibang museums po, no, nag-o-offer sila ng activities, no, dahil itong mga museums po na to ay yung iba independent po, no, nagkakaroon sila ng mga programs, no, na sarili-sarili na nire-reflect po kung ano yung mga displays nila at yung mga programs nila within their museum. Na isa pa pong tipid tips, no, dagdag ko rin, no, maganda po dito sa aming Bulacan Pamanapas, mostly po ng mga museums ay libre lang ang entrance.
0: Wow!
3: No? Kung meron man pong entrance ay minimal lang po, no, lalo na po yung mga government-owned museums, libre lang po yung entrance nila.
0: Yes, so parang pang maintenance lang nga lang yung iba eh, palimalimang piso para lang po sa kalinisan, ganyan po, yes, diba? Yun. Pero ang balik nun, mas higit na kaalaman, higit pa sa limang piso po yan, tsaka sa pagpreserba ng ano po, ng mga gamit doon, diba po? Maraming salamat po Mr. John Luis Guerra sa iyo pong napaka makasaysayan, makabuluhan na pagpapaliwanag. Meron po ba po kayong social media page? Mas madali po nilang mapuntahan, malaman. At please invite also our televiewers worldwide at sa buong Pilipinas sa ating Museum and Galleries Month.
3: Ayan, bilang pagdiriwang po ng ating Museums and Galleries Month ngayong buwan ng Oktubre, inaanyahan po namin kayo mula po sa pamahalang Palalawigan ng Bulacan, Palalawigan Tanggapan ng Kasaysayan, Sining, Kultura at Turismo. Magpunta po tayo sa Bulacan, bisitahin po natin ang kasaysayan ng Lalawigan ng Bulacan sa pamamagitan po ng Bulacan Pamanapas at tapos Shell Museo Bulacan Pamanapas.
0: Ayo.
3: Dalawang po at apat na museo po around Bulacan, magbibisita niyo po gamit itong Bulacan Pamanapas dahil ang Bulacan ay babalik-balikan.
0: Yes! Bulacan! Babalik-balikan! Maraming salamat po Sir John Louis S. Guerra! Mabuhay po kayo! Mabuhay po kayo! Sana magkita rin po ng mga lahat po ng mga experts at magkatulungan po, no? Para lalo natin ma-preserve ang ating mga heritage sites at ating mga museum. Salamat and God bless po! Yehey! Samantala mga kapamilya, ang oras po natin sa buong kapuluan, 4:31 ng hapon.
1: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes!
0: At sa ating pagbabalik dito sa travel ni Awel, makiki-festival po tayo ha sa Lanzones Festival sa Camiguin. Para tayo mapasabi, Camiguin sa Camiguin. Magbabalik po ang travel ni Awel.
4: I think I wanna go back to Japan. Kasi, pero ngayon with RK.
5: Yeah.
4: Yes, kasi gusto ko siyang dalhin. Doon sa mga pinupahan natin. No, pero, iba eh, parang, wala lang. Gusto ko lang ma-experience ang Japan with him. That's it. Bye!
6: Mundo'y libutin. Sumama na kayo!
7: Travel ni Awel!
8: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
9: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
10: Kaya ko pa!
9: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
11: Kaya ko pa!
9: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa! Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities on the go.
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
15: Artrisin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin El Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
10: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, paano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
16: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel!
0: At masayang nagbabalik po ang Travel ni Awel kasama pa rin pong ever laughable, ever lovable, Papa Alupas! Diba naman, 4:35 din ang hapon, mas mataas pa ang paglipad natin dahil babiyay tayo sa Kamigin! Kasi nga po, patuloy na nakikilala ang Kamigin bilang isa sa mga destinasyong dapat mapuntahan matapos mapasama ang isla sa 52 places to go in 2026 ng The New York Times. Pero bukod sa destinasyon, dinarayo rin ng mga bisita ang Kamigin para sa kanilang masaya, makulay at matamis sa selebrasyon ng Lanzones Festival. Uy, nakakamiss ang Lanzones. Ang pagdiriwang para ipagpasalamat ang mga nagtatanim ng masagadang ani ng Lanzones. Isang beses lang sa isang taon ang anihan ng Lanzones sa Kamigin at karaniwang tuwing October ito. At ayon sa mga taga Kamigin, isa sa sekreto kung bakit matamis ang kanilang Lanzones ay ang mayamang volcanic soil ng isla. Sa darating na October 18 hanggang 25, muling mabibigyang kulay at saya ang Kamigin para sa kanilang 47th Lanzones Festival. At para mas malaman po natin ang mga exciting at mga pak na pak na mangyayari dyan, makakasama po natin dalawa po na special na bisita. Isa-isahin po natin, babati muna po sila. Nandito ang Provincial Tourism Officer ng Kamigin. Please welcome on board Miss Candice Naomi Dael. Hi, Miss Candice!
17: Hello, good afternoon, Papa Awel, and sa lahat na nanood at nakinig sa inyong programa.
0: Nako, excited po kami doon sa Lanzones Festival na yan, Miss Candice, ha? At makakasama din po natin ang Provincial Information and Communications Office Head na si Miss Nika Solobido. Welcome on board, Miss Nika.
18: Hello, Papa Awel.
0: Good afternoon. Ayan, ako, good afternoon po. Para po muna sa kaalaman ng lahat, paano po ba po nakakarating sa Kamigin at saan po banda ito, ang lokasyon nito, kung ito po ba ay papuntahan by air and by sea or by land?
17: Okay, Kamigin po is located in northern Mindanao. Mm-hmm. So, pwede naman siya by air, by plane, or sa boat. So, if from Manila, we have, pwede po connecting flight Manila-Cebu, tapos Cebu-Kamigin. Or they can go Manila via CDO to Kamigin, and Manila via Butuan to Kamigin. And sa boat naman, meron tayong pwede rin from Cagayan de Oro, Cebu City to Cagayan de Oro, and then land trip po to Kamigin, and land trip to Misamis Oriental, tapos mag-cross sa Kamigin. So marami pong way na options na mapuntahan niyo ang Camiguin.
0: Opo. At syempre, since nandiyan na rin po ang ating provincial tourism officer, ano-ano po ba po yung mga magandang pasyalan dyan sa Camiguin bukod dun sa inaabangan nating Lanzones Festival? Miss Candice.
17: Thank you for this opportunity, Papa Awel. Sa mga lahat na nakikinig, nanood, Camiguin po, marami kaming varied tourist attractions. So, we have Cold Spring, and then Soda Spring, and meron naman po kaming Hot Spring. And then we have two islets, it's Mantigi Island and White Island. Meron naman kaming mga waterfalls din dito sa Camiguin. And at the same time, marami kaming volcano dito sa Camiguin. So pwede tayo mag-trekking, mountain climbing. And of course, we're promoting Dive Camiguin. So masagana naman po ang mga underwater na ano natin dito sa Camiguin. So we're also promoting dive here in Camiguin.
0: Ayan nga po, pinapakita po natin ang ganda po ng promo video po ninyo. Ang ganda ng kulay, ang ganda ng mga destinasyon. Nakakaengganyo po talagang puntahan. Pero bukod po sa mga destinasyon, Miss Candice, ano-ano naman po yung mga pagkain na talaga naman pong pinupuntahan dyan bukod sa Lanzones?
17: Yes, aside from Lanzones, in Camiguin, if nakapunta kayo dito, you look for sa restaurants, yung sorol.
0: Sorol? Ano po yung sorol?
17: It's a native chicken. Wow. Cooked with sa coconut milk.
0: Gata.
17: Tapos meron lang mga spices like oregano. Ganun.
0: Wow. Ang
17: it's sarap. A soup na coconut milk base.
0: Ayun. Mayroon din po kay mga kanin, yung mga dessert, mga delicacies po.
17: Yes. For the delicacies, pwede natin hanapin. Pag nandito kayo sa Camiguin, we have Torones de Mani, peanut brittle, ampaw. Yung ampaw ng Camiguin is caramel flavor.
0: Wow!
17: Basha kasi caramel flavor. And then we have the Camiguin pastil.
0: Mm-mm.
17: It's parang... It's a bun na filled with yema or pwede rin ube. And you also look for masa podrida. Isa po diyan na ano dito sa Camiguin delicacies.
0: Ayun.
17: And the keeping.
0: Keeping, may keeping din po sa inyo.
17: Inyo.
0: Oh, dako. Sa ganda po ng video na pinapakita nyo, akala po ni Leonardo Posadas Leo ay pelikula yan. Eh, parang nga po pelikula ang pagkakagawa ng inyong promo video, di ba? Tuwan-tuwa din si Ban Ong sa inyo pong mga lugar na pinupuntahan dyan. Sabi ni Professor Paz Diaz, napakaganda daw po ng Camiguin, di ba po? Pero eto, may abangan nga tayong Lanzones Festival. Miss Nika Sol Lubido, ano po ba po, pang ilang taon na po natin to? Ano po yung mga usually inaabangan na mga activities natin? At ano lang namin talaga ang mga mangyayari ngayon sa ating Lanzones Festival?
19: Papa Awel, we are celebrating Camiguin Lanzones Festival for the 47th year na.
0: Wow.
19: And again, every third week of October as a Thanksgiving for a bountiful harvest of Lanzones.
0: Mm-mm.
19: And there are a lot of activities. Mostly, ang inaabangan talaga yung street dancing and ground presentation.
0: Wow.
19: And of course, yes. I think it is performed by our high school students. Mm-hmm. And we also have for our elementary students, which is Kalanraka sa Kabataan sa Camiguin.
0: Wow.
19: So I think dalawa po yun sa yung mga activities na inaabangan talaga. And
0: yes.
19: Of course, we have our guest artists and bands na we will be performing during Lanzones Festival.
0: Very nice. So ito yung parang street dance festival kung saan talagang kinikending at ginagayak po natin talaga ang mga kagalingan ng mga estudyante. Parang kagaya ng sinulog, dinagyang, mga ganyan po, no? At ano po ba ito bukod sa festival? Competition din po ba po ito?
19: Yes po, it is a competition and parang every year, parang nagiging powerful yung mga dances nila.
0: Oh.
19: And also we are also preparing po na magiging grand yung celebration every year po.
0: Opo. Miss Nika, more than po ba po sa yung cultural aspect dito, yung festival na to, meron din po ba itong religious aspect? Kasi ba yung mga festival in honor of a patron or patroness? Sa inyo po, ino-honor natin yung mga nagtatanim mismo ng lansones. Pero I'm sure meron din po kayong mga religious activities alongside ng anyo pong lansones festival?
19: Well, po, Lanzones Festival, we mostly celebrate it for the people behind it, which is our yung mga magsasaka natin, yung mga farmers natin, and of course our those people who are in our agricultural sectors. We give recognitions to them during our UGMAD celebration. It is our agro-industrial and tourism trade fair, and I think it is mostly on celebrating the people of Kamikid po.
0: Correct. Ito naman pong ano, lansones natin, yung bountiful harvest po talaga. Once a year lang po nakaka-harvest nito. Paano po nasusustain ng mga magsasaka ang kanila pong kabuhayan at ekonomiya po?
19: Well, I think Ma'am Candice can correct me.
0: Ma'am Candice,
19: I think it's 6 months ba, ma'am? Yung pagbunga ng lansones. I think
0: twice a year ba?
19: No po. It will run for 6 months every year po.
0: Like,
19: pagbunga ng
0: lansones.
19: Yes po. Pero yung mostly yung October talaga yung marami.
0: Harvest. Pinakamarami talaga. Di ba naman po? Di ba? Meron na rin po ba po tayo, baka po si Ma'am Candice, si Miss Nika ang makakasagot. Di ba po yung mga dati, mga ibang agricultural products natin, nag-evolve na into maraming bagay. Pwede naging candy, kagano yung pili. Di ba? May pili festival kasi naging ano na po, gamot, oil, candies, ganyan. Ano pong sa lansones po, as fruits, pinipreserve nyo lang po ba siya ng fruits lang or nag-evolve na rin to sa iba pa?
17: Well, meron na tayong mga byproducts of lansones.
0: Opo.
17: So we have the lansones wine.
0: Wow!
17: Meron naman siyang dried lansones.
0: Mm-hmm.
17: Peeled na. Tapos, actually, si lansones, part na siya ng ingredients either sa salad or a cheesecake also. Oo, so, marami yung mga byproducts si lansones po.
0: Very nice naman. Ito ba po pong festival po natin? Week long, month long? Meron po mga daily activities po. Baka pwede na po nating sabihin ngayon kasi marami na excite para makapagplano. Baka mag-divert po ng flight yung iba at sa Kamigin na pumunta para sa Lansones Festival. I guess, Miss Nika, you can answer this?
19: Yes po, Kamigin Lansones Festival, we will be celebrating it on October 18 to 25, but our pre-festival activities will start on October 15.
0: Mm-mm.
19: So yung 15 to 17, mostly mga UGMAD activities po namin yon. And we will celebrate it for the people of Kamigin, yung ating mga farmers, fresher folks, yung mga senior citizen natin, yung mga children. And we will start the opening on the 18th until 25. So yung 18 to 25, every I think at least five nights we have yung mga bands na national band mag-guest po every night.
0: Opo.
19: And those yung daytime naman po, I think yung isa sa mga highlights natin is we have the Lanzones Festival Music and Kabog Showdown.
0: Wow, may kabogan to. Oo.
19: On the next day naman po, of course, we have the Agsaj Akiraw Danzones Interagency Dance Competition.
0: Whoa.
19: Like magpapasiklaban yung mga agencies dito sa Kamigin.
0: Mm-mm.
19: And there are 10 contingents. And on October 20, meron tayong Kalandaka sa Kabataan, every municipality.
0: Mm-mm.
19: So they will be competing every municipality, and at the end of the 25th, on the October 25th, that will be our Kalandraka sa Kabataan sa Kamigin. But on October 21st, meron tayong Mutya sa Buhanan closed door interview, which is one of our highlights as well, the Mutya sa Buhanan coronation. Mm-hmm. And we also have the on October 22, my Lanzones Festival King and Queen and Diwata Showdown.
0: Wow.
19: And my artist, I guess artist din po kami.
0: Pwede po natin i-promote kasi na pong guest artist para naman po mas maka-encourage po ng mga pupunta.
19: Pwede na ba akong candid?
0: Pwede na ba? O surprise?
17: Sure.
0: Ayan.
17: Go ahead.
0: Oo.
19: Okay, for our Lanzones Festival King and Queen and Diwata Showdown,
0: mm-hmm.
19: we'll be having Seth Pedelin.
0: Wow, si Seth! Nako, I'm sure maraming kikiligid yan at maghihiyawan. Bukod po kay Seth Pedelin, meron pa po ba?
19: Yes, of course. On the 24th, which is one of the highlights talaga, yung Lanzones Festival Interagency Street Dancing and the ground presentation. Before it, the competition begins,
0: mm-hmm.
19: meron po kaming sponsors hour.
0: Wow.
19: And mag-guest doon si JM Ibarra.
0: Wow! Talaga naman, ang mga choices ninyo, panghatak ng mga tao, ha? Napupunta. Oo.
19: And of course, I would just like to highlight this. On October 23rd, we have the Mutya sa Buhanan Mm-mm. Coronation Night at 8 p.m. po.
0: Ayun.
19: And on the last day, yung pang-party na talaga yung October 25th. So may mga DJs po kami, MCs na talagang party na lang po kasi that will be our last day. But I guess we can tell na po yung mga guest artists natin every month, Ma'am Candice, no?
0: Every
19: night, Ma'am Candice.
17: Yes, a music festival, the concert.
19: Yes, we have our Lanzones Festival, Lanzones Music Festival. We have our Lanzones Festival opening night concert featuring Jonella.
0: Wow, ang bigat ha. Opening pa lang, ang bigat na. Oh. Sino pa po? Oo.
19: On October 20,
0: mm-hmm.
19: we have the Isle Flow Lanzones Festival Hip Hop Takeover featuring Mid Nasty and Cookies.
0: Wow, talaga. Gabi-gabi, iba-iba talaga. Oh, next, sino pa?
19: And on October 21, we have Lanzones Festival Rocktober Night presents Wild Hearts featuring Janine Berdin.
0: Wow, Janine, ako powerful voice, 'di ba naman? At maraming nagmamahal diyan kay Janine. Kay Bongga, parang concert yata gagawin niya diyan, ha? At sino pa po?
19: And of course, on October 22, Lanzones Festival Rocktober Night presents Timeless featuring Freestyle and Top Cesara. And I really love
0: it. Ayan naman. Para naman fair, hindi lang para may crowd para sa mga kapanahunan, di ba? Sa mga trentahin, di ba? Oh.
19: And on October 24, right after po sa ating interagency street dancing and ground presentation, meron po tayong St. Benedict Ocean Shipping Lines presents Parokya ni Edgar.
0: Wow! Wow! Ang bigit talaga. Ang bigat-bigat naman. Ang bongga naman ng Lanzones Festival on its 47th year. Di ba naman po? Nakakatuwa naman. Kaya mag-invite na po tayo, Miss Candice, para po sa ating mga kababayan. Lalo na po, i-promote po natin domestic tourism. Lalo pa natin paangatin ang turismo. Lalo na po sa Kamigin. And Miss Nika, please do invite us. Miss Candice muna po, ma'am.

0: CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa uno ng mga nagbabagang balita, inang patay, mister nawawala matapos tangayin ang sinasakyang jeep sa spillway sa Rosario, Batangas. Motorsiklong kalahok sa endurance challenge, sumemplang sa Isabela, lima sugatan. Tatlong dump truck, nagkarambola naman sa Real Quezon. Driver patay, pahinante sugatan. Sundalo, namaril sa gitna ng suntukan sa Tarlac City. Higit 200 dayuhan, arestado sa umano'y magkahiwalay ng Pogo at scam hubs sa Zamboanga, Sibugay. Article of impeachment kaugnay sa panunuhol umano ni Vice President Sara Duterte sa DepEd, iuurong na ng prosekusyon. Kings of B-pop at Tourism Ambassadors SB19 kinanta ang 2026 ASEAN Official Theme Song. At for babies, pinasbasan na may regalong pet services pa sa kapistahan ni San Francisco de Asis.
1: Kapamilya, isa ang patay, isa ang nawawala at 12 pasahero ang nailigtas matapos anurin ang isang jeep ng malakas sa agos ng spillway sa Rosario, Batangas. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
3: Kanina ayari lubog na lubog. Ay, lubog na lubog daw kanina. Kanina kalakasan ng ulan.
4: Upong na lang ang nakalitaw sa jeep na ito matapos tangayin ng malakas na agos ng ilog. Nahulog ang jeep habang tumatawid sa isang spillway sa barangay Colongan, Rosario, Batangas itong Sabado ng hapon. Ilang metro ring inanod ang jeep matapos mahulog sa Panisingan River.
5: May mahinang ulan dito sa barangay Colongan, Rosario, Batangas nang rumagasa ang tubig sa spillway. Pero ang malakas sa pag-ulan sa kalapit na lungsod ng Lipa ang itinuturong dahilan sa pag-apaw nitong Panisingan River.
4: Nailigtas ng mga residente ang 12 sakay nito, kasama ang 37 anyos na driver. Pero bigo silang mailigtas ang mag-asawang may-ari ng sasakyan.
6: Ayaw ko na rin sa amin. Ay, may narinig akong nagsisigaw. Ay, kaya pinuntahan. Hindi apat na tao na nasa ibaw ng jeep. Hindi aming nirisk out, aming hinigay.
3: Kaya doon may kawayan?
6: Oo, kawayan. Sabi 14.
3: Oo, tama. Ganyan ang sabi doon.
6: 14, dalawa ang nawawala.
7: Mga na-rescue, inumuwi na sa kanya si Tyson. Tinatid na ho nung kapitan nila.
4: Naayaw na rin ang jeep sa ilog bago gumabi. Linggo ng umaga na nang matagpuan ang bangkay ng babae sa mabatong bahagi ng ilog. Patay sa investigasyon ng mga otoridad, galing sa bayan ng Taysan ang jeep at patungo sana sa isang poultry farm sa Rosario. Mga empleyado ng farm at kamag-anak ng may-ari ng jeep ang mga sakay nito. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, posibleng hindi natansya ng driver ang lakas at lalim ng tubig, kaya babala nila sa mga motorista.
8: Usually spillway, pababa po yan. No? Akala po ay mababaw lang, yun po ay malalim. So magtanong po sa local na huwag basta-basta tatawid kasi yun po yung mga nagiging pagkakamali ng karamihang motorista.
4: Binaigting ng rescue team ang paghahanap sa nawawalang may-ari at kung saan siya napadpad lalo't dumataloy ang ilog patungo sa Kalumpang River at Batangas Bay. Iniimbestigan na rin ng PNP ang driver ng jeep para malaman ang dahilan kung bakit tumawid sila sa umaapaw na spillway. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
2: Kabi-kabila ang trahedya sa lansangan. 4 ang patay at 17 ang sugatan matapos sumalpok sa puno ang isang truck sa Silago sa Southern Leyte. 5 naman ang sugatan ng karera ng motor sa Isabela. Habang sa Real Quezon, isa ang nasawi sa banggaan ng 3 dump truck. Nagpapatrol, Dennis Datu.
9: Dalawang oras na naipit sa kanyang upuan ang driver ng isang dump truck bago nang hugot ng mga rescue team itong Sabado ng gabi sa barangay Tignoan sa Real Quezon. Pero hindi na siya nakaligtas dahil sa tindi ng pinsalang tinamo sa katawan. Una lang na-rescue ang kanyang pahilante na malubhang nasugatan din. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, bandang alas 8:30 ng gabi, magkakasunod na binabagtas ng tatlong dump truck ang Infanta Family Road nang mangyari ang banggaan. Bigla umano nagpreno nasa harap na dump truck, kaya't sumalpok ang nasa likod na ikalawang dump truck. Nasinalpok naman ang nasa hulihan at ikatlong dump truck kung saan sakay ang mga biktima. Galing sa bayan ng Infanta mga dump truck at patungo sana sa Pangil Laguna para maghatid ng mga panambak. Niimbestigahan na ang mga driver ng dalawang dump truck. Nauwi naman sa trahedya ang outing sana ng magkakamag-anak sa Silago, Southern Leyte. Lula ng mga biktima ng isang truck na sumalpok ito sa isang puno sa National Highway sa Barangay Tubod nitong Sabado ng tanghali. Sa lakas ng pagsalpok, tumilapon ang mga biktima. Tatlo ang dead on the spot at isa ang binawian ng buhay sa ospital. 17 iba pa ang sugatan, kabilang ang driver. Pinalaya naman ang driver ng truck na kamag-anak din ng mga biktima. Sa San Agustin, Isabela, nakuna ng video habang binabaybay ng mga kalahok sa Motorcycle Endurance Challenge ang ruta sa Barangay Masaya Norte. Pero pagdating sa kurbadang bahagi, nag-overshoot ang isang motorsiklo papunta sa mga nanonood sa tabing kalsada. 5 ang sugatan, kabilang ang 2 minor de edad at ang rider na dinala sa ospital. Sa isang video, sapul din ang pagsemplang ng isa pang kalahok habang binabaybay naman ang ruta sa bahagi ng Alfonso Lista sa Ifugao. Dahil sa magkakasunod na insidente, agad na ipinatigil ang aktibidad. Bumaligtad naman ang isang kotse matapos salpukin ng isang MPV sa National Highway na sakop ng Barangay Antonio sa Alicia, Isabela. Nagtulong-tulong ang mga residente para makuha ang sugatang driver ng kotse. Sugatan din ang driver ng MPV. Dennis Datu, ABS-CBN News.
10: Patay ang isang babae habang 2 sugatang lalaki matapos mamaril ang isang sundalo sa Tarlac City nitong Sabado ng gabi. Bago ang pamamaril, nakuha na ng video ang sumiklab munang suntukan kung saan kaswal na naglakad ang suspect na may hawak na baril at nagpaputok ng 2 beses. Sinawing palad na tinamaan ang 3 individual. Dinala sa ospital ang mga biktima pero binawian ng buhay ang babaeng biktima ngayong Linggo ng madaling araw. Agad na aresto ang suspect. Na-recover sa kanya ang kalibre 45 baril. Naharap siya sa kasong homicide at frustrated homicide. Isang Cessna trainer aircraft ang nag-emergency landing sa Arayat, Pampanga nitong Sabado ng hapon. Sa larawang ibinahagi ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Magalang, Pampanga, makikitang nakataob na ang eroplano sa isang palayan sa Barangay San Antonio. Sakay umano nito ang isang instructor at student pilot. Agad namang rumesponde ang Magalang at Arayat MDRRMO, gayon din ang Bureau of Fire Protection sa insidente. Ligtas naman ang 2 sakay ng Cessna na kapwa nagtamo ng minor injuries. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng insidente.

0: Garcia at Julia Barreto sa mga sinihan para sa kanilang pelikulang Always Yours, Never Mine. May ikalawang bugso naman ang Last One Laughing ni Uncaboggable Superstar Vice Ganda. Alamin sa pagpapatrol ni Ana Cerezo.
1: We are back! Another season with the same mission. Magpatawa ng hindi natatawa.
2: Nagbabalik ang Last One Laughing Philippines sa Prime Video para sa ikalawang season. Kasama pa rin ang host na si Uncaboggable Superstar Vice Ganda.
3: Paano pag namatay na yung Zumba instructor? Zumba langit na wa.
2: Sa October 30, mapapanood ang pagtatapat ng 10 comedians na magkakasaba sa isang kwarto sa loob ng 6 na oras. Kung saan, kapag tumawa ka, out ka na. Kasama sa sumabak sa hamong magpatawan ng hindi matatawa ay si Epikizon, Ethel Buba, Esnir, Poo at iba pa. Sabi ng showrunner na si Randolph Longhas, extra collaborative si Meme sa season na to at pinignot nila ang mga feedback last season para mas masaya ang season 2.
4: Sumuko ka na ba sa pag-ibig? Babayero daw si Ryan ba?
2: Samantala, di lang tatawa kundi mas makikilala rin ng manonood ang its Showtime host na si Ryan Bang sa kanyang bagong vlog. Isa sa mga sinagot ng tanong ng fans, single ba si Ryan?
5: Matagal na. More than 1 year na. Kaya minsan nga nakikita ko eh. Kaya tama na. Let's move on na. Dati kasi nakahanap ako eh. Gusto ko mag-asawa. Gusto ko settle down. Gusto ko mag-girlfriend. Pero na yan, hindi na.
2: Extra busy naman ngayong weekend si Julia Barreto at Joshua Garcia sa pag-iikot ng sinihana para sa screenings ng kanilang pelikula na Always Yours, Never Mind. Kasama sa mga inikutan ang mga sinehan sa Quezon City, Mandaluyong at Taguig. Ang next stop, Vigan Ilocos Sur. Showing na ang Always Yours, Never Mind sa higit 240 cinemas nationwide. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: Susunod, higit 200 dayuhan inaresto sa sinalakay na pogo at scam hubs sa Zamboanga, Sibugay. At Philippine Eagle natagpo ang patay malapit sa poste ng kuryente sa Misamis Oriental. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
6: TV Patrol sa DZMM.

0: kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligin, mga kailangan sa pang-araw-araw. This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
7: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
8: Nakadetine at inihahanda na ang deportation proceedings laban sa mahigit 200 dayuhang inaresto sa isinagawang anti-scamming raid sa Zamboanga, Sibugay nitong Biyernes. Sangkot umano ang mga naaresto, na karamihan ay Chinese, sa Pogo at online scam operations. Nagpapatrol, Alison Ko.
9: Sa loob ng mga tent na ito sa bakanteng lote sa Zamboanga, Sibugay, nagkukubli ang isang malaking scam hub na sinalakay ng mga otoridad nitong Biyernes. Tumambad sa pinagsamang puwersa ng Bureau of Immigration, National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines ang halos 3,000 equipment, kabilang ang mga cellphone, laptops at SIM cards na hinihinalang ginagamit sa online scamming operations.
10: Hinihinalang Pogo or illegal online operations po doon sa 2 municipalities po ng Zamboanga, no? So, from the operation po, meron tayong 244 foreign nationals na na-aresto.
9: Kabilang sa mga inaresto ay mula China, Hong Kong, Cambodia, Malaysia, Indonesia at Myanmar.
10: For now po, they are being housed doon sa isa sa mga properties na ni-raid po while their identities are being verified with the Bureau of Immigration and with their embassies. They will undergo the legal process, i-inquest po sila, and then the deportation proceedings will commence.
9: Iniimbestigahan pa kung biktima rin ng human trafficking at illegal recruitment ang ilan sa mga inarestong individual.
10: We are still looking into whether some other kinds of violations po have been committed by the people arrested po. Binibigyan na po natin yan as a matter of procedure po and jurisdiction sa ating National Bureau of Investigation.
9: Pinalalakas naman ng Bureau of Immigration ang kanilang security measure para malansag ang illegal na Pogo operation at scam hub sa bansa. Kabilang dito ang Advanced Passenger Information System o APIS na itinuturing nilang first line of defense.
11: Meaning, once sumakay sila sa eroplano, coming into pag door closure ng eroplano, magsesend na sila ng manifest. Kaya once ang kanilang pangalan ay nasa alert ng Interpol, nagkakaroon tayo ng advance vetting. Nalalaman natin.
9: Ayon sa Bureau of Immigration, halos 100% na ng flights na pumapasok sa bansa ang saklaw ng APIS ngayong 2026.
11: It is strengthen yung investigative aspect natin. Baka ito ay may previous travel na may kasama, sila sinong kasama. Those are the things na bakit nagagamit natin, part of modernization ng Bureau of Immigration.
9: Bahagi rin ng modernization program ng BI ang paglalagay ng e-gates sa mga paliparan hindi lang sa Ninoy Aquino International Airport, kundi pati na rin sa mga pangunahing paliparan sa Clark, Cebu at Davao. Allison Ko, ABS-CBN News.
8: Patay ang 8 taong gulang na bata habang sugatan ang 5 iba pa sa pagsabog sa Rojas, Isabela nitong linggo ng umaga. Sa inisyal na investigasyon, nakita ng isang residente ang mga biktimang naglalakad sa kalsada ng Puro Kranyag sa Barangay Sinamar. Ilang saglit pa, nakarinig siya ng malakas na pagsabog. Nang lingunin, doon tumambad ang mga nakahandusay na biktima. Dead on arrival sa ospital ang batang lalaki. Sugatan naman ang 85 taong gulang na babae at 4 na menor de edad na pawang mga residente ng nasabing barangay. Inaalam pa ng mga otoridad kung ano ang sumabog. Kabilang din sa iniimbestigahan ang impormasyong may napulot at nilalaro umanong metal na bagay ang mga bata bago ang pagsabog.
12: Nailigtas ng ilang residente ang magkaeskwelang menor de edad na natagpo ang sugatan at nanghihina sa isang sapa sa Barangay Pinagkaisahan, Quezon City. Iniimbestigahan na ng pulisya kung paano napadpad sa lugar ang mga biktima. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
13: Kanina eh.
12: Ha?
13: Nahiga sa tubig.
12: Anong babae?
14: Nangangatog sa ginaw, nanghihina at hindi makagalaw dahil sa tinamong mga sugat at bali. Ang dalawang minor de edad na nailigtas sa isang creek sa Barangay Pinagkaisahan, Quezon City. Natagpuan sila ng ilang residente na nakababad sa sapa noong Biyernes ng umaga. Pero hindi malinaw kung paano sila napadpad sa creek na malapit sa Bernardo Park.
15: Maputla na po yung dalawang tao na yon dahil nakababad sa tubig noong gabi pa. May mga galos po sila sa katawan, hindi po masyadong makapagsalita. Yung puwet nila, dinadaing nila, tsaka yung paa, hindi nila mahaigalaw.
14: Agad na dinala sa ospital ang mga biktima matapos maiahon sa creek sa tulong ng mga tauhan ng Kamuning Police Station at BFP. Ayon sa barangay, magkaskwela ang mga ito, ngunit hindi sila residente sa lugar. Nasa pangalaga na umano ito ng kanika nilang kaanak matapos payagang makalabas ng ospital kinagabihan.
16: 16 yung babae, yung lalaki hindi ko alam kung ilang taon, ngayon lang nangyari. Hindi taga dito, base dun sa ID'ng nabasa ko. Nakauwi naman na daw ng bahay kasi bumalik ata rito yung kapatid ng babae, kinuha yung mga gamit niya. Ang nakita ko, mga damit niya, tapos yung ID niya. Yun, tsaka ibang mga parang notebook.
14: Walang nakahagip na CCTV sa mga pangyari bago natagpuan ng dalawa sa sapa. Sa isang opisyal na pahayag, tiniyak ng Quezon City Police District na masusi nilang iniimbestigahan ang insidente. Nakikipag-ugnay na rin ang QCPD sa iba pang mga otoridad at sa pamilya ng mga biktima upang maibigay ang kailangang suporta ng mga bata. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
12: Nagdesisyon na ang prosekusyon na huwag nang talakayin ang artikulo tungkol sa bribery o panunuhol kontra kay Vice President Sara Duterte. Bagamang itinanggi nilang ito'y dahil mahina ang kanilang ebidensya rito, hindi na rin umaasa pa ang prosekusyon na tutugon pa si Duterte sa imbitasyon na humarap sa paglilitis. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
17: Hindi natatalakay ng prosecution ang artikulo ng bribery sa impeachment trial. Ito sana ang huling bahagi ng paglalatag ng ebidensya ng prosecution kung saan inaakusahan si Vice President Sara Duterte ng umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education noong panahong siya pa ang kalihim nito. Matagal at mahaba anila ang mga naging diskusyon ng mga prosecutor hanggang madesisyonang huwag na itong talakayin. Kumpiyansa ang prosecution, sapat na ang ebidensya sa naunang tatlong artikulo para makonvict ang pangalawang pangulo.
18: In every courtroom presentation, is the task really is to present a solid case, no? And the prosecution panel has already, based on our observation, the prosecution panel has already established the case.
17: Ayon sa prosecution, magiging opisyal ito sa pamamagitan ng isang manifestation sa impeachment court na inaasahang gagawin sa Lunes. Itinanggi naman ng prosecution na mahina ang mga ebidensya ng bribery o panunuhol.
19: Hindi naman mahina. Sa tingin lang namin, sufficient na yung mga naipresenta namin mga ebidensya. Kaya po yan in-announce na mas maaga para makapaghanda na yung defense, hindi naman kami ang mag-cause ng delay.
18: Ultimately, what we're seeking is justice. Because the aggrieved party in this trial is the Filipino people. Sila yung nanoko, yung tiwala nila ang napagtakselan, ang pera nila ang ginamit na lustay. So ultimately, the purpose is really to seek justice.
17: Ayon sa palasyo, nasa pagpapasya naman ito ng prosecution kung hindi natatalakayin ang bribery. Pero ang tanong ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi ba anila dehado ang mga Pilipino na gustong malaman ang lamansana nito? Ngayong Linggo, ang mga financial record ng BICE ang bubusisiin. Muling haharap si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura na una nang humarap noon sa House Committee on Justice. Pero posibleng may mga bago siyang revelasyon sa Lunes. Ayon kay San Juan City Representative at House Prosecutor Bel Zamora, bagamat hindi bahagi ng ebidensya ang testimonya ni dating Senador Antonio Trillanes IV, posibleng makita ang koneksyon nito sa mga magiging pahayag ng testigo. Hindi na rin umaasa pa ang prosecution na magpapakita at haharap pa si Duterte sa paglilitis.
18: We already gave up the idea of the Vice President responding positively to the invitation. I think the intention really was already established, no? Na ayaw niyang pumunta.
17: Inaasahang matatapos ang usapin ng unexplained wealth bago mag-break ang impeachment court sa October 15. Ngayong nagdesisyon na ang prosecution na huwag nang talakayin ang artikulo sa bribery, di hamak anilang masikli ang paglilitis. Pero hindi naman anila sinasabing minamadali ito at dapat rin mabigyan ng sapat na panahon ng depensa para ilatag ang kanilang mga testigo. Hindi na nagkomento ang depensa tungkol dito at hihintayin na lang anila ang formal na manifestation sa korte. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
8: Dalagita, isang linggo nang pinaghahanap sa Antipolo City, huling nakitang umangkas sa motorsiklo. At mga alagang hayop binendisyonan sabay ng kapistahan ni St. Francis of Assisi sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Patrol sa DZMM.
1: Na-addict po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang pangihina din po.
2: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
0: Namayagpag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming

0: Ilang guro ang nasugatan matapos makagirian ang mga pulis sa lightning rally malapit sa Malacañang sa bisperas ng World Teachers Day. Nagpumilit kasing lumapit sa palasyo ang mga nagpoprotestang guro. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
1: Nakagirian ng mga pulis ang grupo ng mga gurong ito na nagmarcha papuntang Gate 7 ng Malacañang pasado alas 11 kaninang tanghali sa bisperas ito ng World Teachers Day, kung saan kinalampag ng mga guro ang gobyerno para sa kanilang mga hinaing. Hindi nagpatinag ang mga guro at tuloy sa kanilang protesta. Lalo pang lumala ang tensyon nang hablutin ng ilang pulis ang hawak na papel ng mga guro kung saan nakasulat ang kanilang mga panawagan. Ilang guro ang natumba at nasugatan habang ang ilan napunit pa ang damit. Natigil lang ang girian ng tuluyang maitulak palabas ng Jose P. Laurel Street ang mga nagpuprotestang guro.
2: Ang dala natin ay simpleng bond paper na may panawagan, pero rahas-dahas ang dinala sa atin. Marami sa mga kasama ng sugatan na saktan.
1: Malapit sa simbahan ang pinagdausan ng rally, kaya ikinabahala ng ilan ang nangyaring gulo. Wala namang inaresto sa mga nagprotestang guro, pero muling nagpaalala ang otoridad na tumalima sa mga alituntunin kung magsasagawa ng protesta.
3: Yung lugar po kung saan po sila nagkaroon ng protesta ay hindi po kasama yon sa Freedom Park natin. Kung saan dito sa lungsod ng Maynila, meron tayong apat na Freedom Park. Ito po yung Liwasang Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza de Lawa, Plaza Moriones. Malaya po sila dyan, wala pong pagpigil.
1: Ayon sa nagpuprotesta ang mga guro, nais lang nilang iparating sa pamahalaan ang napakatagal at sangasangang problema sa sektor ng edukasyon, pagkundina sa korupsyon, gayon din ang 50,000 pesos na entry-level salary.
2: Ang tagal na na nagdurusa na ating mga teachers, mababang pasweldo, dami-daming trabaho. Yung class size namin, yung mga estudyante namin na hindi natututo, may shooting incidents pa.
1: Ayon sa grupo, mas malaking pagkilos ang isasagawa nila sa mismong Teachers Day sa Lunes, kung saan magmamartsa sila pa Mindiola. Hamon nila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patunayan ang kanyang malasakit at pakinggan ang daing ng mga guro. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
0: Pinaghahanap ngayon sa Antipolo City ang isang 14 na taong gulang na dalagita na may autism na isang linggo nang nawawala. Ayon sa kanyang mga magulang, huli umanong nakita ang dalagita na umangkas sa isang motorsiklo. Exclusive, nagpapatrol Jesse Cruzat.
4: Juliana, huwi ka na. Kung hindi mo kaya umuwi, punta ka sa barangay. Kung sinong ibang tao makita mo, patulong ka.
5: Isang linggo ng balisa, walang maayos na tulog at puno ng pag-aalala si Princess Pasikolan dahil sa paghahanap sa 14 anyos na dalagitang anak na si Juliana na taga-barangay Bagong Nayon sa Antipolo City. Nakiusap sa ABS-CBN News si Princess na ipakita ang larawan ng kanyang anak para mas mapabilis ang paghahanap sa kanya. Kwento ni Princess, gabi nung 27 ng Setyembre, nang mapansin nilang wala sa kwarto ang anak.
4: Hindi ko napansin na nakalabas siya, na lumabas siya. Ngayon, nung sinabi ng asawa ko na nawala, kulang nga daw yung kasama namin sa bahay na natutulog. Agad-agad naman kaming naghanap. Wala talaga.
5: Dito na nila napag-alamang lumabas ng bahay ng mag-isa ang dalagita. May nakakita sa dalagita sa gilid ng Marcos Highway ng gabing yun.
6: Tinanong ko po yung bata na sabi ko sa kanya, Juliana, saan ka pupunta? Ganyan ko sa kanya. Bigla na lang po akong tinawanan. So, doon na po, parang hindi ko na siyang pinansin.
7: Nakita ko po yung bata na para pong may naantay. 5 minutes, dumating po si Kuya. Tapos binigay po niya yung helmet. Tapos sumakay po yung bata, umalis po sila. Palabas po ng masinag. May dala po siyang plastic. Tapos may mga damit po.
5: Ang lalaking nakamotor, nahagip pa sa CCTV na palabas ng highway nung oras na nawala si Juliana. Ayon kay Princess, nakatira malapit sa kanilang bahay ang lalaki. At nito lang nila napag-alamang nilalapitan umano nito si Juliana ayon sa kanilang mga kapitbahay.
4: Hindi ko siya ganong kilala, pero hindi ko rin alam na yung bata is nilalapit-lapitan niya. At binibigyan niya ng pera, binibigyan niya ng pagkain.
5: Nakadagdag rin sa pag-aalala ni Princess ang kondisyon ng anak.
4: OTC, mabagal ang develop ng utak niya. Kung may papautos ka sa kanya papabili, uulitin mo sa kanya ng 2-3 beses. Sana ibalik mo na lang yung anak ko, sumuko ka na lang.
5: Nag-report na rin si Princess sa kanilang barangay at pulisya. sa mga nakakita sa Dalagita, pakiusap nila na agad na mag-report sa mga otoridad o makipag-ugnayan sa numerong ito. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
8: Rumesponde ang Interagency Maritime Law Enforcement Team ng Pilipinas sa ulat ng hinihinalang dynamite fishing sa Sandy Cays 2 at 3 malapit sa Pag-asa Island Linggo ng umaga. Sa post sa social media ni Rear Admiral Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, agad rumesponde ang mga otoridad matapos matanggap ang impormasyon. Sinubukan umano nilang makalapit sa mga bangka pero humarang ang mga barko ng China Coast Guard. Pinatunog pa ng mga ito ang kanilang mga busina at nag-radio challenge pa sa grupo ng mga Pilipino. Bukod sa binuntutan ng mga barko ng China, inikutan din umano sila ng makailang beses ng isang helicopter ng People's Liberation Army. Nanindigan ang PCG, walang otoridad ang China Coast Guard sa karagatang bahagi ng Pag-asa Island. Pansamantalang ipagpapaliban ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Valenzuela City. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, bagamat nauunawaan nila ang layunin ng NCAP, hindi pa niya ito ang tamang panahon para ipatupad ito. Nagpasyaan niya siyang ipagpaliban ang pagpapabalik nito dahil sa sunod-sunod na road construction at repair sa mga pangunahing kalsada sa lungsod na nagdudulot ng araw-araw na pagbabago sa daloy ng trapiko. Binigyang diin din ni Gatchalian na ayaw nilang makadagdag sa mga pasanin ng mga motorista habang hindi pa normal ang kondisyon ng mga daan. Tuloy naman ang pagpapatupad ng NCAP sa Lunes, October 5, sa iba pang bahagi ng Metro Manila gaya ng Maynila, Quezon City, San Juan, Paranaque at Muntinlupa City. Tinapos na ng Team Philippines ang kanilang kampanya sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nasa 17th pwesto ang Pilipinas sa overall medal standings na nakakuha ng 4 na gold, 9 na silver at 16 na bronze. Pinangunahan ito ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo na nakasungkit ng 2 ginto sa gymnastics. Isang ginto kay EJ Obiena sa pole vault at isang ginto kay Hes Ojeus Yape sa virtual taekwondo. Bagamat hindi naabot ang target ng 8 ginto, naitala naman ang pinakamalaking medal haul ng bansa simula pa noong 1962 sa Jakarta Games. Ngayong gabi ang closing ceremony ng 20th Asian Games. Sunod namang mag-host ang Doha, Qatar sa taong 2030.
0: SB19 tampok sa pangmalakasang kanta ng ASEAN 2026 sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Patrol sa DZMM.
1: Namayag pag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musni para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Iniimbestigahan na ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa Region 10 ang pagkamatay ng isang Philippine Eagle na natagpuan malapit sa isang poste ng kuryente sa Barangay Ginalaban, Salay, Misamis Oriental. Sa inisyal na pagsusuri, walang nakitang external wound o sugat sa katawan sa agila. Pero nakikitaan ito ng marka ng sunog sa mga paa, kung kaya't hinihinalang pagkakuryente sa power line ang dahilan ng pagkamatay nito. Gayunman, sasailalim pa rin ito sa pagsusuri sa Philippine Eagle Foundation para matukoy ang tunay na dahilan ng pagkamatay nito. Muling paalala ng DNR sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanila sakaling may mamata ang wildlife, partikular na ang sugatan, distressed o namatay, para makapagsagawa sila ng naangkop na conservation interventions. Boss, be with you! Yan ang eksena sa Pet Blessing kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ng patron ng mga hayop na si St. Francis of Assisi. Pero may bonus treats pa para sa pets at for babies. Nagpapatrol, Francis Orsio.
1: Samot-saring cute na cute na pets kasama ang kanilang fur parent ang nagsama-sama sabay sa pagdiriwang ng kapistahan ni St. Francis of Assisi, ang patron ng mga hayop. Mapapapos, be with you ang mga dumalong aso at pusa sa pagbabasbas sa kanila bilang bahagi ng Pet Blessing sa Our Lady of Miraculous Metal Parish sa Quezon City. Ayon sa pamunuan ng simbahan, taon-taon na nila itong ginagawa sa loob ng mahigit 20 taon. Bahagi rin ng pagtatapos ng kapistahan ang Season of Creation na nakaangkla pa rin kay St. Francis of Assisi, na kilala sa pagmamahal hindi lang sa mga hayop kundi pati na sa kalikasan.
2: At kung responsible pet owner ka, dapat makakalikasan ka din. Campaign natin is for the incoming El Nino and taking care, good care of our water resources.
1: Katuwang naman ang simbahan ang ilang animal clinic sa pagbibigay ng libreng veterinary services tulad ng bakuna kontra rabies at pagbibigay ng deworming. Meron pang mini pet show kung saan rumampa ang mga fur babies.
3: Priority natin is yung anti-rabies and deworming po. Ano? Kasi yun yung kadalasan na hindi naaasikaso ng mga pet parents kasi nga busy.
1: May mahalaga ring mensahe ang pamunuan ng Our Lady of the Miraculous Medal para sa fur parents.
2: Kapag meron kang puso kasi na for the pets, naniniwala ako na dapat meron ka rin puso sa lahat ng klaseng hayop o mga inaalagaan. No? So hindi natin sila pinababayaan.
1: Pinangunahan naman ng Philippine Animal Welfare Foundation o POS at ng isang kilalang pet supply shop ang isa pang pagtitipo ng mga alagang hayop sa isang mall sa Quezon City para sa World Animal Day. Binigyan ng mga regalo at sorpresa ang fur babies na sinundan ng isang misa bilang paggunita ng 8th centenary o 800th anibersaryo ng kamatayan at kapistahan ni St. Francis of Assisi. Isinagawa din dito ang isang pet blessing o pagbabasbas sa mga alagang hayop. Francis Orsio, ABS-CBN News.
0: Kapit na mga motorista, ito na ang busina sa petrolyo. Magpapatupad ng oil price adjustment ang mga kumpanya ng langis sa Martes, October 6. Nakaamba ang dagdag singil sa kada litro ng gasolina at kerosene na abot sa 1.50 hanggang 2 pesos. Bagamat asahan ang bawas presyo sa diesel na may piso hanggang 1.50 ang tapyas kada litro. Pangunahing dahilan ng oil price hike ay ang tensyon pa rin sa gitnang silangan.
4: Nanawagan sa pamahalaan ang mga taga-Visayas na aksyonan na ang nararanasang blackout sa kanilang lugar. Anila, malaki na ang epekto nito sa kanilang araw-araw na pamumuhay at negosyo. Isinulong naman sa Kamara na mabigyan ng emergency powers si Pangulong Bongbong Marcos para matugunan ang problema sa rehiyon. Nagpapatrol, Daniza Fernandez.
5: Umaaray ang mga taga-Visayas dahil sa hindi masolusyonang sisinghap-singhap na supply ng kuryente na ilang buwan na nilang tinitiis. Himutok pa nila ang mataas na singil sa kabila ng hindi maayos na serbisyo. Kaya sa joint hearing ng House Committees on Energy, Visayas Development at Legislative Franchises sa Bacolod nitong Sabado, umapela sa pamahalaan ang mga consumer group.
6: Sana na matulungan na ang lahat ng implementing agency para magpababa, makatulong sa pagpababa ng presyo ng kuryente at mabilis, no, matulungan na kung pwede yung pinapangako na wala ng burnout o hindi nga minsan na lang.
5: Binigyang diin ni Lapu-Lapu City Representative Junard Chan ang pangangailangan ng mga consumer ng maaasahang kuryente sa abot-kayang presyo.
7: High electricity bills are taking money away from food, education, and other basic needs. They need reliable electricity and affordable bills, and they need relief now.
5: Dagdag ng kongresista, bukod sa araw-araw na pamumuhay, napeperwisyo na rin, pati ang mga negosyo.
7: Unang tanong ng investors, do you have a stable power supply? So anong sagot namin? Yes, meron kaming stable power supply. Biglang nag-run out.
5: Mayo pa nagsimula ang problema sa kuryente sa Visayas noong nagkaroon ng hindi planadong outage ang mga planta. Kasunod na nito ang sunod-sunod na brownouts. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kapag may kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas, humihiram ito ng sobrang supply ng Luzon at Mindanao. Pero dahil may mga planta ring nagsara sa Mindanao, walang sobra na maipapahiram sa Visayas. Kaya kinakailangan ng manual load dropping na nagre-resulta sa brownouts para mapagkasya ang natitirang supply. Sa pagdinig, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na makatutulong sana ang battery energy storage systems.
8: I'm asking NGCP through this committee na tapusin na yung mga contracting natin because we really need it. Kailangan 3 months ago pa yan.
9: NGCP, nakinig kayo ha? At Transco?
5: Depensa naman ng NGCP.
10: Sabihin natin natapos yung kontrata ngayon, nandiyan na ba yung planta? May kakabit na ba natin?
8: NGCP is asking na dapat nandyan na yung planta eh, which is chicken and egg. And we've instructed them, tuloy nyo na kasi emergency to. The normal rules we should override.
5: Isinulong naman ni Deputy Speaker Albie Benitez ang emergency powers para sa Pangulo. Kasunod yan ang sinabi ni Garin na makakatulong ito para agad na masolusyonan ang krisis sa kuryente.
11: Taking off from the response of the DOE Secretary asking and favoring emergency powers, I would endorse probably from this joint committees to push the passage of this emergency power, especially at this time where we needed it most, to Congress and eventually to the President.
5: Ayon sa Philippine Rural Electric Cooperatives Association of Ilareca, ginagamit lang dapat ang manual load dropping kapag may emergency. Ilan sa kanilang rekomendasyon ay palakasin ang reliability backstop para sa ancillary services, repasuhin ang procurement ng ancillary service at cost recovery, at pabutihin ang protocols para sa manual load dropping. Denise Fernandez, ABS-CBN News.
4: Mas mahabang buhay o life expectancy ang aasahan sa mga Pinoy hanggang sa 2035. Ayon yan sa report ng Philippine Statistics Authority. Pero may pagkakaiba raw ang haba ng buhay ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Nagpapatrol, Francis Orso.
1: Magsisisenta anyos na si Soledad, isang street vendor sa Quezon Avenue EDSA sa Quezon City. Sa kabila ng 3 dekadang kayod kalabaw para sa pamilya, ipinagmamalaki niyang wala siyang nararamdamang sakit o iniinom na gamot pang maintenance.
12: Banat ako sa trabaho. Usually pag nasa bahay ka, sa bahay, isip mo, mas una talagang maapektuhan ng katawan. Pero pag busy ka sa pagtatrabaho, talagang lumalakas ka.
1: Bahagi rin ng lifestyle ni Soledad ang regular na pagkain ng prutas na mula sa kanyang mga inilalako. Malaking bagay naman para sa 50 anyos na si Anthony ang mga pisikal na ginagawa niya bilang pagiging janitor at parking barker sa QC. Mag-isa na lang siya sa buhay dahil parehong nakabukod na ang dalawa niyang anak. Kaya para sa kanya, kailangan ng disiplina para hindi magkasakit.
13: Ang kinakain natin, puro gulay. Mm-hmm. At saka walang bisyo. saka maaga magpahinga, tapos maaga magising, magtatrabaho.
1: Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaking tulong ang tamang pangangalaga sa katawan para mas mapahaba pa ang buhay. Base sa PSA report ng life expectancy sa Pilipinas, nadadagdagan ang inaasahang haba ng buhay ng mga Pilipino hanggang sa susunod na dekada o 2035. Ang life expectancy ng mga Pilipinong lalaki umangat sa 70.42 years hanggang 2035 mula sa 66.7 years noong 2020. Para sa kababaihan, inaasahang aangat ang life expectancy sa 77.06 years mula 73.26 years.
14: The projected increase in life expectancy indicates improving mortality condition and overall population health from 2020 to 2035. This is the projection horizon.
1: Kabilang sa mga nakikitang rason ng ahensya para sa tumatagal na inaasahang haba ng buhay ng mga Pinoy, ang aktibong lifestyle habang tumatanda. Lumalabas din sa datos na nananatiling mas mahaba ng mahigit 6 na taon ang life expectancy ng mga babae kumpara sa mga lalaki.
14: Yes, the persistent gap reflects the 6 specific mortality patterns. So, ibig sabihin po nito, lagi talagang mas maiksi yung haba ng buhay ng mga kalalakihan. So, mayroon dito siyempre ng kontribusyon yung mga biases for the males and the based on the mortality and on a child mortality rates.
1: Samantala, sa parehong datos ng ahensya, lumalabas na ang National Capital Region ang inaasahang magkakaroon ng pinakamataas na life expectancy para sa mga lalaki at babae pagsapit ng 2035. Ang rehiyon ng Sacsayhuayan at Barm ay inaasahang mananatili sa mga rehiyong may pinakamababang life expectancy.
14: These differences reflect variations in mortality conditions across regions. For the regional projections, the PSA used the National 2020 Age-Specific Mortality Pattern. So meaning nagbabase talaga tayo sa registered deaths in the area together with the regional infant mortality estimates to generate the regional life tables.
1: Bagamat magandang balita ang paglawig sa inaasahang haba ng buhay ng mga Pilipino, igniit ng PSA, kaakibat nito ang pangangailangang paghandaan ang tumatandang populasyon. Kabilang dito ang mas matatag at pangmatagalang healthcare, social protection, pension systems, age-friendly communities, at suporta sa mas matatandang individual. Francis Orsio, ABS-CBN News.
0: Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyo na may international name na Choy 1 na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, huling nabataan ang bagyo sa layong 2,610 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong maabot sa 215 kilometers per hour. Bagamat malayo sa kalupaan ang bagyo, makaapekto naman ang buntot nito sa Visayas at Mindanao. Samantala, ang Metro Manila, iba pang lugar sa Luzon, inaasahan ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog dahil sa ITCZ.
4: Wagi ng Major Acting Awards ang ilang kapamilya artists sa Cine Panalo Film Festival. Kinilalang Best Actress si Sariel Manabat para sa kanyang romantic comedy movie na Stuck on You. Best Actor naman si Juan Carlos para sa Monono Aware na kinuna ng buo sa Japan. Hinakot din ng Monono Aware ang Best Film, Best Director at iba pang acting, technical at jury awards. Best Supporting Actor naman si Zanjo Marudo para sa kanyang pagganap sa Apple of My Eye.

0: ASEAN Summit na mangyayari sa Pilipinas sa Nobyembre. Kamakailan, kinilala rin ng Senado ang pagwagayway ng SB sa galing ng Pinoy sa global stage. Kasama rin ang grupo sa nagsusulong ngayon sa panukalang Philippine Agency for the Creative Economy Act na susuporta sa Filipino creatives na madala ang kanilang talento sa ibang bansa.
1: Wait, there's more.
0: Ano yun?
1: Sa ating balita, bago po tayo magpaalam, batiin muna natin ng happy birthday,
0: ayan,
1: partner.
0: Isang may sakit birthday.
1: Yes. Blessing na rin yan.
0: Oo, happy, pagaling na rin naman ako.
1: Happy TF birthday. Hindi na natin sabihin.
0: 29.
1: Ah, okay.
0: 29.
1: Ayan, diba?
0: Oy, pero ano rin ngayon? Pista ng ni St. Francis of Assisi.
1: Oo. Ngayon ko na nalaman, San Francisco de Assisi yung pala yun, yung taga.
0: San Francisco de Assisi. Oo. So, kaya madalas yung mga ganun, yung blessing ng mga pets. Mm. Kaya mahilig din ako sa pets, siguro.
1: Oo, diba? Ang mga pusa, dapat ay pinabless.
0: Tapos yun nga, sabi nila, si St. Francis represents yung love for kalikasan. So, sana, anong wish ko?
1: Oo, ano ba?
0: Pangangalaga sa kalikasan at sa mga alagang hayop. O, diba?
1: Eh, mas
0: adopt
1: personal.
0: Tayo lahat. Yun ang gusto ko.
1: Eh, mas personal na.
0: Okay naman ako. Basta good health sa lahat ng mahal ko sa buhay. Good health sa lahat ng mga katrabaho ko dito sa ABS-CBN.
1: Ayan.
0: O, diba? Sana mahaba pang ating pagsasama.
1: At ang wish ko sa iyo ay sana ay marami ka pang concert na mapuntahan. Dahil yan ang paborito mo. Concert ng mga yung BTS.
0: Ganun
1: diba?
0: Ba?
1: SB19.
0: Huwag kang magalala. Merong pagsusunod.
1: Ang mga biyahe. More travel.
0: Kaya kailangan natin magtrabaho.
1: Tama.
0: Kailangan natin ng pera para sa mga ano, mga bisyo natin sa buhay.
1: Ayan, at
0: buti
1: trabaho.
0: Na lang mahaba na ang buhay ng mga Pilipino.
1: Tama, ayun nga lang, medyo yung life expectancy no na report ni Francis Orso,
0: yes.
1: No. Baka maraming mga kinabahan ng mga tatay.
0: Kalalakihan, mga tatay. Oo, bakit nga ba daw?
1: Oo. Pero kahit yung na-interview niya, yung lalaki, pero sabi niya ay kumakain naman siya ng gulay, basta healthy living tayo.
0: Ang isa na na-notice ko, kung may difference man, kasi hindi to dapat about gender, uh-oh, actually, no? Pero kung may difference man, yung ano, yung pagtago ng emotion daw, yung pag-handle and manage ng emotions, I think, kasi mga babae, di ba, kilala kami na inilalabas lahat. So baka kailangan ganun lang?
1: Tama, oo nga.
0: Express yourself para humaba ang buhay.
1: Ayun.
0: At galaw-galaw daw.
1: Again, happy birthday!
0: Thank you, partner! Thank you po sa TV Patrol, sa inyong lahat mga kapamilya.
1: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on po sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Ako po si Adrian Ayalin.
0: Napapanoodan live ang TV Patrol Weekend at replay ng iba pang mga paborito ninyong palabas sa iwant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez.
1: At 82 days na lang, Pasko na po. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang
0: May Puhunan,
1: Kaya Mo. At
0: sa mga kapamilya platform, syempre pa ang

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
2: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata.

0: Kung makakaramdam ng ilan sa mga simptomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 6 ng gabi.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
2: Minsan, hindi nagsasalita ang katawan, pero meron itong sinasabi. Sa sakit ng ulo,
4: aray!
2: Sa mabilis na tibok ng puso, sa biglang panghihina, sa puyat, sa stress, sa pagod.
5: Nakakapagod.
2: Ang tanong, nakikinig ka ba? Inihahandog ng Herbena, ang programang tututok at magbabantay sa inyo. Buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan sa DZMM. Kasama si Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio. Bawat buhay may kwento. Bawat kalusugan dapat alagaan. Ito ang Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan.
0: Isang maganda, makabuluhan at malusog na gabi po ang aming pagbati sa inyong lahat. 82 days, tama ba? 82 days before Christmas. Kumusta po kayo mga kaherbena, mga kapamilya at mga kaserbisyo? Sana po ay nasa maayos kayong kondisyon at sitwasyon sa mga sandaling ito. At para dun sa mga kababayan natin na ginagawang libangan ng pakikinig sa radyo, abay isama nyo na po ang aming programa tuwing Sunday evening sa inyo pong mga pinakikinggan dahil muli pong sumasahing papawid ang palatuntunang magbibigay sa inyo ng talakayan, usapan, nakapupulutan po ninyo ng aral at inspirasyon at syempre mga impormasyon, gabay at mga kaalaman na may kinalaman naman po hinggil sa ating kalusugan. Ako po si Kuya R. Vargas at hindi na po natin patatagalin pa. Tatawagin ko na po ang ating pong birthday girl. Yun ha, o ang ating birthday mom. She just celebrated her birthday last October 1. Wala pong iba kundi si Mamshi Sara. Belated happy birthday.
6: Yes naman.
0: Mamshi Sara, how was your celebration?
6: Yes, 30 na tayo.
0: Ah,
6: so masakit na ang likod.
0: Oh, para magkaedad lang pala tayo.
6: No? Ay, oh, hindi ba? Parang kahapon lang. Oh. Tama kayo, 30 na po ako, mga kapamilya at kaserbisyo. Pero once again, I'm your host for today's video, your mom, she's Sarah, your daily dose of serotonin na makakasama nyo ngayong araw na ito para sa ating isang oras na kwentuhan at tawanan patungkol po sa kalusugan. Kumusta naman po ang ating Sunday vibe? Ikaw ba, Kuya R?
0: Uy, napaka-init. Wala ng pag-ulan, ha? Wala ng pag-ulan, pero parang ramdam mo na yung sinasabi ng pag-asa na papalapit na yung Super El Nino, ano, ha?
6: Pero bakit ganun, di ba? Parang, di ba dapat, dahil Bermans na, dapat ang ina-expect natin, malamig, ang hangin.
0: Correct. Pero
6: because of the amihan, correct?
0: Oo, pero diba? Meron nga tayong nararanasan kasing climate change.
6: Ayun.
0: So yan, meron papalapit na Super El Nino na dapat paghandaan. Mm-hmm. And by the way, Ma'am Sarah, ha, gusto rin nating batiin yung mga kasama natin dito sa himpilang DZMM, yung mga nasa production side, yung nasa technical side, at ganun din po yung nasa News and Information Center, at ganun din, binabati natin lahat ng kasamahan natin sa lahat ng Herbena stores sa buong bansa. Mm-hmm. So hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa ni Ma'am Sarah. Ito po ang palatuntunang
7: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
2: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
0: Ito nga po ang programang Buhay at Kalusugan. Uy, by the way, nais nating pasalamatan, Ma'am Sarah. Lahat po ng tumangkilik sa nakaraam naming Burbes Promo Sale. Yes. Burbes Sulit Promo Sale. Mm-hmm. Anim na araw pong ginanap yon at marami talagang tumangkilik mula po sa kaibuturan ng aming puso. Maraming maraming salamat po at mula sa pamunuan ng Herbena, of course.
6: Yes, tama ka dyan, Kuya. Abangan din natin dahil this coming Christmas, meron na namang panibagong mga sulit sale, no? Kaya
0: ayan,
6: sa ating mga kapamilya at kaservisyo dyan na maaaring first timer, gusto nyo nga masubukan yung ating mga produkto. Ito na ang inyong pagkakataon, kaya abangan nyo po yan.
0: Actually, marami talaga nag-aabang ng mga papromo ng Herbena dahil malaking katipiran yung kanilang na-i-experience kapag tinatangkilik nila ito, Ma'am Shizara.
6: Correct ka dyan, Kuya
0: Sa Mandala, eto ha, maganda po yung aming pag-uusapin ng topic, yung paksa namin na pag-uusapan mamaya ni Ma'am Shizara. Ito po yung may kinalaman sa mga may problema sa balat.
6: Pasang kamay sa mga may problema sa balat.
0: Ito yung akala nila, baka simpleng problema lang. Yung iba sinasabi, simpleng allergy lang. O simpleng kati-kati lang ito. Baka naman seryoso na at kailangan na magpatingin sa doktor. So abangan po ninyo yan. At mamaya po, meron tayo mga makakasamang eksperto para talakayin ang tungkol sa bagay na yan. At kung meron po kayong mga tanong, karanasan o concern sa ating pong pag-uusapan, wag lamang pong basta makinig. Pwede po kayong makisali sa ating talakayan. Pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe o mga questions sa DZMM Hotline 0919-278-3000. Again, that is 0919-278-3000 o mag-comment sa aming live stream.
6: O kaya naman, sa ating Buhay at Kalusugan hotline, it's 0998-158-6813. Again, it's 0998-158-6813.
0: At pwedeng-pwede rin po sa social media accounts ng Buhay at Kalusugan at DZMM Teleradyo. And later on, kung marami pa tayong oras, bibigyan daan po namin ang inyong mga katanungan at concern. Pero bago yan, Ma'am Shizara, tunghayan muna natin yung isang karanasang pangkalusugan ng isa nating kaherbena. Narito na po ang Kwentong Buhay at Kalusugan.
4: Bawat liham may buhay, bawat kwento may aral. Ating pakinggan ang Kwentong Buhay at Kalusugan.
6: Mga kapamilya at kaservisyo, ang atin pong letter sender for today ay si Ate Rosario Palangka. Siya po ay 53 years old na nakatira sa Quiapo, Manila. Naku, may malapit na Herbena dyan. So ito na, si Nanay Rosario ay isang ordinaryong may bahay. Ngunit isang araw, sa sobrang init ng panahon, tila may kakaiba silang napansin sa kanilang mga balat. Naku, ito na, narito po ang kanyang kwento. Hello Buhay at Kalusugan, Ma'am Shizara at Kuya R. Isang hapon lumabas ang teenage daughter ko na nakatingin sa salamin. Ma, may bago na naman akong pimple. Sumagot ang tatay niya, nako yan, kakapuyat mo yan. Akala ko sasabihin niya, kaka-cellphone mo yan. Sabi ng anak ko pa, kapag ikaw ba may butlig, kakapuyat din yon. Biglang tumahimik ang tatay. Kasi may butlig din siya sa likod. Madalas siyang pinagpapawisan sa trabaho. Init, biyahe, pawis, alikabok, tapos uuwi. Sabi niya bungang araw lang siguro. Kaya napatanong ako, kapag may butlig at laging pinagpapawisan, paano malalaman kung bungang araw, acne, irritation o iba na? Ito pa, si nanay naman, senior na. Kinakamot ang tuyo at nagbabalat niyang binti. Sabi niya, anak, sa edad lang ito. Biglang tanong ng apo, lola, may retirement age din pala ang balat. Natawa kami, pero napaisip ko, normal lang ba talagang mas tuyo ang balat habang tumatanda? Doon ko napansin ang daming pinagdaraanan ng balat namin araw-araw. Dahil siguro sa init, pawis, alikabok at pulusyon. Mula sa init sa labas, papasok sa aircon at mauulanan pa nga. Sabi ko nga grabe, mas busy pa pala ang balat natin kesa sa akin. Pero ito ang nakakalito. Kapag may butlig, sasabihin tigyawat. Kapag makati, allergy. Kapag tuyo, dahil sa edad. Kapag naman namumula, init lang yan. Kaya gusto ko pong itanong sa inyong eksperto, paano malalaman ang posibleng sanhi? Dapat ba tingnan kung anong itsura, saan lumalabas, kailan nagsimula, at anong nangyari bago ito lumabas? May napagtanto po ako, ang balat pala parang bubong sa bahay. Siya ang unang sumasalo sa init at ulan at talikabok. Kaya kapag may tagas, hindi sapat na punasan lang. Mahalaga ring alamin kung saan ito nanggagaling. Ganun siguro ang balat. Bago sabihing allergy lang, tigawat lang o edad lang, tignan muna natin kung ano ang sinasabi nito. At habang nagkukwentuhan kami, sabi naman ng anak ko, "Ma, ikaw lang atang walang reklamo sa balat, taray, Korean glass skin." Ngumiti ako. Oo naman, ako pa ba? Tapos tinignan ng braso ko, "Emma, bakit mo kinakamot ang iyong braso?" Napatingin ako, kanina ko pa pala kinakamot ang aking braso. Ang sabi ko naman mainit lang siguro. Biglang sumagot ang buong pamilya, "Ayan, nag-self-diagnose na naman siya." Nagtawanan kaming lahat. Maraming salamat po, Buhay at Kalusugan. Dalangin ko po ay bigyan pa po kayo ng lakas at mabuting kalusugan para mas marami pa po kayong maturuan at mabigyan ng pag-asa. God bless po sa inyong lahat.
0: Alright, natunghayan po natin ang kwentong pangkalusugan itong si Aling Rosario. Aba, parang pinakyaw na ng buong pamilya nila yung problema sa balat, ano ha?
6: Yes.
0: Bawat miyembro ng pamilya may iniindang sakit sa balat. Kung napansin niyo po yung kanyang karanasan. Pero titingnan po natin, simpleng problema lang ba to sa balat? O baka naman seryoso na, at tutunghayan po natin yung kasagutan para mas malinaw sa ating guest expert. Darito na po ang ating tampok na Expert Connect.
4: Mula sa kwento, kumonekta tayo sa eksperto. Expert Connect.
6: Ayan mga kapamilya, gusto mo ba ng Korean glass skin? O kaya naman na Latina na balat? Nako, ito na po, no? Pag-uusapan natin yan, yung mga problema natin sa balat at ano ba ang sanhi at ano ang possible solution, no? Para tayo ay makaiwas sa mga ganitong klaseng katikate at pagbabalat at panuyo. Ayan, pag-uusapan natin yan dito sa ating Expert Connect. Kasama ang ating health expert, let us all welcome Dr. Pat Dalisay. Hello po, Doc!
5: Magandang gabi po, Kuya R and Ma'am Shisara, and of course sa ating mga kaherbena na nanonood ngayong gabi, no?
0: Ano, doktora, narinig natin yung kasaysayan.
5: Kaya nga po,
0: o parang nasampang kalusugan itong si Aling Rosario. Sabi ko nga kanina, parang pinakyaw na lahat ng
5: halos
0: problema sa balat.
5: Halos lahat ng pamilya nila, iba-iba ang mga skin conditions nila.
0: Oo,
5: no?
0: Correct. So, doon muna tayo sa pinaka-basic, Doktora Pat. Bakit mahalaga ang pag-aalaga sa balat at ano ba ang importansya ng balat sa ating katawan?
5: Mm-hmm. Okay, so unang-una, no, ang ating balat or ang ating skin, no, yan po ay parang protective layer ng ating katawan. So hindi lang siya basta balot, no, ng ating katawan, yan po ay harang, no. So may tatlong main na ginagawa itong skin natin, no. So unang-una, syempre protection. Okay? So kailangan natin itong protection para hindi agad makapasok, no, yung mga bacteria, viruses, fungi, no, or kung ano-ano pang mga microorganisms o kaya naman mga irritants. Okay? Pangalawa, no, mahalaga ito sa moisture control. Okay, ano ba itong moisture control? No, para hindi makalabas or pagpigil sa paglabas ng tubig doon sa ating katawan. Okay? And pangatlo, temperature regulation. Okay? Kailangan balanse ang ating temperature sa ating katawan, no? So, for example, okay, syempre mainit, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, ano? Syempre tataas din yung body temperature mo, no? Ngayon, as a response ng ating katawan, nag-aano siya, no? Nagpapawis tayo. Parang cooling system ng ating katawan, no? So, yun yung ginagawa ng ating balat. Plus, nagbabago ang blood flow ng ating balat para maka-adapt doon sa temperature na kailangan natin. So, basically, no, sa madaling salita, ang skin natin ay bahayan. Kumbaga, bahay ang ating katawan, and then may harang, may pintuan, which is yung skin natin, no? So, kapag intact ito, hindi agad-agad makakapasok ang mga microorganisms, no, at saka yung mga irritants, plus may mamimaintain or mareretain ang moisture ng ating skin.
6: Para pala siyang okay? Ano, no, para siyang, Kuya R, phone casing.
5: Mm-hmm. Yes, oo. Mm-hmm.
6: Kapag may phone casing ang cellphone, eh mananatiling protektado yung ating cellphone.
5: Hindi agad magagasgas,
6: yes,
5: kahit ulog, no?
6: Pero meron tayong tinatawag na skin barrier.
5: Yes.
6: Para sa mga ano mahilig mag skin care, madalas nating naririnig to.
5: Yes.
6: Ano ba ang role ng skin barrier? At if ever man na ito ay nasira, possible ba itong ma-repair?
5: Yes, ayan. Okay. Okay, so ang skin barrier natin, no, ang pinaka-importante, no, lahat naman ng layers ng skin natin importante, no, pero ang pinaka-importante yung outermost. Okay, kasi bakit? Andun ang ating skin cells. Okay? Andun yung ating mga lipids, no? Nandun yung mga ceramide, okay? Nandun yung fatty acids, andyan yung cholesterol. Basically, mga natural oil, no? Ng ating balat. Okay? Natural protection, kumbaga. Okay? So, ito, no? Kapag syempre, intact siya, kung maganda ang arrangement nito, okay? Hindi agad-agad makakapasok yung mga microorganisms, no? At saka, mare-retain natin yung moisture sa ating skin. Okay? Ngayon, kapag nasira ito, no? Dito na nagsisimula, no? Yung mabilis makapasok, of course, yung mga irritants, okay? Mga microorganisms, magkakaroon ng mataas na water loss, dehydration.
0: Ayun.
5: Okay?
0: Kanina, doktora, nabanggit mo yung temperature. So, ibig sabihin, malaking epekto, malaking factor yung climate sa balat.
5: Yes.
0: Parang naisip ko lang, mainit pa naman dito sa Pilipinas, ano?
5: Yes, yes. Iba-iba talagang init dito sa Pilipinas.
0: Eh,
5: no?
0: Paano yung, ano, humid. Doktora, paano yung pollution, yung stress? Mm-hmm.
6: Pa
0: paano
6: yan.
0: Naman yung epekto nun sa balat ng tao?
5: Okay, so ang stress, no, ang pollution, okay, pollution madumi, no? Mm-hmm. Pero hindi ito nakaka, directly, na nakaka cause, no, ng mga skin conditions. Okay? For example, yung sinabi kanina doon sa kwento, no, yung mga acne, number one na problema ng mga teenagers, kahit nga yung medyo nasa 30s na, nagiging problema pa nila yan, ano? So, hindi naman po basta sa dumi lang siya. Mm-hmm. Ang pinaka-problema niya, no, malaki pa rin ang factor ng genetics, okay? Hormones, no, at saka yung pagtaas or pagtaas ng activity ng ating sebaceous gland.
6: Mm-hmm.
5: Okay? So, yung ano yung isa, no? Yung isa pollution, tapos yung
0: stress.
5: Yung stress. Mm-hmm. Yung stress naman, pwede, hindi directly, pero pwede siyang makalala, no, ng mga skin conditions. Bakit? Nakaka-intrude po siya doon sa inflammatory pathways at hormonal pathways natin.
0: At kasama pala yun, ano?
5: Yes. Mm-hmm.
0: Eh, doktora, paano yun? Yung mga taong akala nila simpleng sakit lang ito sa balat, paano malalaman? May red flag ba na kailangan simple lang ito o kailangan dumiretso na sa dermatologist?
5: Okay. So, halos lahat naman, no, ng mga skin conditions, mas maganda ipatingin na natin sa ating mga eksperto. Okay, lalong-lalo na kung first time na nangyari sa inyo.
6: Mm-hmm.
5: Okay? Ngayon, pero syempre, no, meron tayong mga tinatawag na red flags. Okay? Unang-una, kapag mabilis siyang dumami, lalong-lalo na kapag ka merong severe pain, severe na pamamaga, nagkakaroon na ng nana, at syempre, nagkakaroon ng fever, no? And ang pinakamahalagang makita natin doon sa history, ano ba yung last na intake niya ng pagkain? Mm-hmm. Ano ba yung last na intake niya, no, ng mga gamot?
6: Mga triggers.
5: Okay? Yes, mga triggers, mm-hmm, no? Mm-hmm. So, kailangan natin malaman yun. Plus, kung merong mga systemic symptoms, ano-ano ba ito?
6: Mm-hmm.
5: Magkakaroon ka ng widespread rashes, mm-hmm, sa ating katawan. Plus, may associated symptoms na hirap huminga.
6: Mm-hmm.
5: Okay?
6: Ah.
5: Sumisikip ang lalamunan, namamaga ang mata, namamaga ang dila. No?
6: Mm-hmm.
5: So yan po ay hindi lang basta-basta kumonsulta sa clinic. Yan po ay isang emergency evaluation.
0: Ah,
5: okay?
0: Yung ibang tao, Ma'am Shizara, no, tagyawatin.
5: Yes.
0: Madalas tubuan ng tigyawat. Mm-hmm. Naririnig ko sa mga doktor, sinasabi nila hygiene.
5: Yes. Mm-hmm.
0: Pero meron ba talagang tagyawatin na tao kahit malinis naman siya sa pangalatawan?
6: Kuya Lamo, speaking of, no, pag sinabi ko sinilang tigyawat, is it a fact or a myth?
5: Okay.
6: May sinasabi kasi na, uy, may tigyawat ka, madumi ang dugo mo. Fact or
0: correct,
6: myth?
0: Correct.
5: Okay. Myth yan, no? So, ang pagkakaroon, hindi naman kasi sa dugo, ang pinaka-main na factor para po sa ating pimple ay ang sebaceous gland at ang hair follicle. Doon po siya nangyari. Kahit sobrang dumi ng surface ng mukha mo, no? Hindi naman agad-agad yan pumupunta sa ilalim ng skin mo. Okay? Pero ang pinaka-ano doon, yung kapag mataas ang sebum or oil or langis, no, doon sa mukha natin, pwede siyang mag-clog sa hair follicle natin.
0: Ayun.
5: Okay? So, hindi siya sa dumi ng dugo, hindi siya sa dumi ng mukha. No, may iba nga, lalong-lalo yung mga lalaki, kahit walang skincare, walang pimple.
6: Correct.
0: Yeah. Nasa lahi ba yun?
5: yes, genetics, hormones, lalo na sa ating mga teenagers, no? Mm-hmm. And lalo na sa may mga hormonal imbalance, may mga PCOS or PMOS, mm-hmm. no? Tagyawatin sila, di ba?
6: Ito naman, Kuya R, let's talk about aging.
5: Okay.
6: Bakit ba kapag tayo ay tumatanda, mas mabilis lumawlaw at matuyo yung ating mga balat?
5: Okay.
6: Ano bang dahilan nito?
5: Okay, so yung pagtuyo, no, dun sa ating mga seniors or as we age, no, meron tayong tinatawag na cirrhosis. Hindi yan liver cirrhosis, ha? Ibang cirrhosis ito, no? So yung X-E-R-O-S-I-S, no, yun yun. So drying of skin yan as we age, no? So ang nangyayari kasi, no, kapag tumatanda tayo, nababawasan, no, yung ating mga natural oils, no? Pati yung moisturizing factor. Okay, plus yung pag-retain ng water, no, humihina din yung collagen production. Okay? So, yun, no, kapag tumatanda, parang napapansin nyo, yan yung most common skin condition ng ating mga seniors, nagda-dry. Okay? Kasi wala ng moisture, no, hindi na nagre-retain yung water. So, parang nagde-dehydrate na yung kanilang mga skin.
6: So, effective ba yung retinol? Ito, last question na lang, Doc. Effective ba yung mga retinol, mga anti-aging cream para mapabagal yung aging natin sa mga balat-balat?
5: Okay, so yung retinol, ginagamit talaga siya mostly, no, sa mga pimples, 'di ba? Ano talaga siya, no, nakakatulong talaga siya, pero kasi yun po ay medyo kailangan ng guidance.
0: Ayun.
5: Okay, dahil yan ay matapang. Okay, at saka may mga kailangan na tawag nito yung mga steps kung paano siya gawin. Okay, pero yes, nakakatulong naman siya.
0: Ayun, naalala ko lang, ano, sabi noon, pag tigyawatin ka, in love ka.
5: Yes, anyway. So, okay, no?
0: Anyway, maraming salamat po, Dr.
5: Thank you so much. Napaka-interesting ng ating story tonight, no?
0: Mamaya po ay makakasama pa natin si Dr. Pat Dalisa. Hindi pa po siya aalis. Mamaya, sasagutin niya ang inyong mga katanungan. Pero ilang good news po muna mula sa ating programa. Kung kayo po ay tumatangkilik ng mga Herbena products, lahat po ng tinatangkilik ninyong produkto ng Herbena available po sa lahat ng Herbena stores sa iba't ibang bahagi ng bansa.
6: And speaking of Herbena stores, narito po ang ilan sa ating mga Herbena stores. I-check nyo na, baka malapit po ito sa inyo. Kumuha na ng lapis, papel at ballpen. At i-note na po yung ating mga Herbena stores. Meron po tayong Herbena Quiapo, Maine. Makikita po ito sa Mr. Mall Unit A, 339 Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Ang contact number po ay 0919-079-8169. Malapit po ito sa Quiapo Church at Plaza Miranda, malapit sa Mercury Drug. Meron din po tayong Herbena Kawit, Cavite. Ito po ay makikita sa Phoenix Gasoline Station, Antero Soriano Highway, Barangay Tabon, Kawit, Cavite. Ang contact number po ay 0933-927-1254. Malapit po ito sa Phoenix Petroleum, malapit sa Tabon Bridge area. Sa mga taga-Tarlac naman, makikita po ang ating Herbena store sa Block 2 Zamora Street, Barangay San Roque, Tarlac City. Kontakin lang po ang mga numerong 0906-455-0099. Along Zamora Street po ito, sa gilid mismo ng San Roque Barangay Hall, at sa mga taga Angon, Parisal. Makikita po ang ating Herbena store sa second floor ng 212 Doña Aurora Street, Barangay Poblacion, sa itaas ng Angono. 0926-510-3064 naman po ang kanilang contact number. Malapit po ito sa Pandayan Bookshop at sikat na arko ng Poblacion sa itaas.
0: At kung mas convenient po sa inyo ang mamili online, wala pong problema. Available din po lahat ng Herbena products sa lahat ng online official stores sa Shopee, Lazada at TikTok Shop.
6: And speaking of online stores, meron po tayong good news. Ayan, may 15% discount po tayo sa atin pong Nature's Mist Tahibo Soap at Nature's Mist Tahibo Soap with papaya. Kaya naman, avail na, check out na po natin yan.
0: And another good news, ito pa po, hindi kami nawawala ng good news sa aming programa. Available na po ang ating ito, Gen C Vitamin C Plus Zinc Syrup for Kids sa lahat ng Herbena stores. Kaya, mga momshies dyan, pwede na po kayong mag-avail para sa inyong mga chikiting.
6: At para po sa inyong mga tanong, kwento, pagbati at kwentong buhay at kalusugan, maaari po kayong tumawag o mag-text sa atin pong hotline. It's 0998 0998-158-6813. Again, it's 0998-158-6813.
0: Hindi pa po kami tapos. Isusunod na po namin ang Sangkap Insider. Uy, Ma'am Chizara, meron tayong guest.
6: Yes.
0: Meron po tayong guest pharmacist, product specialist. Wala pong iba kundi si Miss Christine Bernardino. Abangan po yan sa pagbabalik ng Buhay at Kalusugan dito sa DZMM.
4: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
8: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro!
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro!
11: Isa Calzado po. Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
12: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: Ring, ring, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
16: Cough, cough, wet away!
17: Yay!
18: Pambatang lagundi, Plemix!
19: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
19: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DZMM. Numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Buhay at kalusugan sa DZMM. Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan. Kilalanin ang produkto. Alamin ang laman nito sa Sangkap Insider. Sangkap Insider.
6: Nagbabalik po ang Buhay at Kalusugan sa DZMM. At para po sa ating Sangkap Insider, pag-uusapan po natin ang Pure Tahibo at ang Tahibo Plus Papaya. Ano ba ang naitutulong nito sa ating mga issues sa balat? Pag-uusapan natin yan kasama ang ating expert, ang ating pharmacist at product specialist that has all welcome, Miss Teen Bernardino. Hello, Miss Teen!
0: Magandang gabi po.
17: Magandang gabi po, Ma'am Shazara and Kuya R. At magandang gabi din po sa lahat po ng ating viewers and listeners na Buhay at Kalusugan.
0: Kaya ni Miss Tina. Parang sanay na sanay, ano ha?
6: Sanay na sanay si
0: Miss Tina. Miss Tina, ang pinag-uusapan nating topic ngayon, may kinalaman sa problema sa balat. Pag may bilang isang pharmacist, product specialist, pag may mairerekomenda kang uri ng sabon, anong klaseng sabon pampamilya ba ang dapat gamitin? Ano yung nilalaman para sa mga pamilyang pang family soap na kailangan ng solusyon sa problema sa balat?
17: Siyempre po Kuya Arno, ang Nature's Mist po, Tahibo Soap ang aking marerekomenda.
0: Alright.
6: No, pero Miss Tin, ano po ba ang nilalaman nitong Nature's Mist Tahibo Soap at Tahibo Plus Papaya? Bakit natin nasabing maire-recommend natin ito, lalo na sa may mga skin issues?
17: Dahil po ang Nature's Mist po, no, ay naglalaman ito ng Tahibo Bark. So katulad nga po nung laging nadidiscuss dito sa ating pong programa, ang Tahibo po ay nagmula po ito, no, sa South America, kung saan po ay matagal na po nilang natuklasan ang benepisyo po na hatid ng Tahibo. Dahil po dito, no, meron po itong natural components, tinatawag po natin yung mga quinones or yung mga naptoquinones, which is yung lapachol. Nagbibigay po ito sa atin, no, ng antibacterial, antifungal, antioxidant. Yes po.
0: So, gaya ng nabanggit ni Ma'am Shizara, dalawang klase siya, Miss Tina, no? Yung Nature's Mist Soap.
17: Yes.
0: Merong yung Tahibo Soap lang at yung isang variant niya, yung papaya. With papaya. What's the difference? Kasi pag papaya, alam ng lahat, pampaputian. So, anong kaibahan ng dalawang yun?
17: So, ang Nature's Mist po natin ay may dalawang variant. Ang isa po ay ang Pure Tahibo. Mm-hmm. At ang pangalawa naman po ay ang ating pong Tahibo with Papaya Soap. So, para po yun kung, halimbawa, nais po natin, no, magkaroon po tayo ng magandang balat or nais po natin ng clear complexion, gusto po natin na mag-even out yung skin natin. So, pwede natin piliin po yung Nature's Mist Tahibo with Papaya.
6: Ayun. Pero para sa mga merong atopic dermatitis, mga contact dermatitis, at kung ano-ano pang issues, may recommend po ba natin tong Nature's Mist?
17: Yes po, Ma'am Shishara, Sarah. However po, mas marerecommend ko sa inyo, no, yung Tahibo Soap po natin since you have sensitive skin po.
0: Kasi, what about yung... Sige po, go ahead.
17: Opo. Dahil kung ang gagamitin po natin ay yung papaya soap, no, for people po na may mga sensitive skin, since ang ating pong papaya ay may papain, isa po itong enzyme, no, ito yung tatanggal po ng dead skin cells. So, kung ikaw ay sensitive skin, mas okay po yung Tahibo since ito po ay wala siyang natural exfoliant.
6: Good explanation yan coming kay Miss Tina, kasi sa mga may atopic dermatitis, contact dermatitis, talagang sensitive when it comes sa mga scented products, mga pabango. Kaya maganda din talaga siya, no, na gamitin ng mga may dermatitis at kung ano pang skin issues.
0: What about yung Miss Tina, passing tabi po sa mga nakikinig, ha? Yung mga may galis aso na tinatawag. What would you recommend doon sa dalawang variant at bakit?
17: Para po dyan, no, ang galis aso, if I'm not saying, doc, ay parang skin asthma po, no? Opo. So, more likely nagpo-fold din po siya sa mga may sensitive skin. So, mas okay po talaga tayo kung gagamitin natin yung Nature's Mist na Tahibo Soap.
6: How about, ito Kuya R, how about sa age? Anong age ang preference na pwedeng gumamit nitong Nature's Mist?
0: Pwede ba yan sa baby?
6: Yes, sa mga momshies out there dyan na may babies, marirecommend po ba natin tong Nature's Mist?
17: Momshies, mas okay siguro kung gagamit ito, no, na mula 4 years old and above. Dahil po ang 3 years old pa baba ay sensitive po ang kanilang skin. So, at saka isa pa, no, may kakulitan kasi yan eh. So, kung yung sabon natin pag mapunta sa mata nila, mahabdi ito. So, mas okay din sa mas bata. Sa 4 years old pataas, dahil kapag ka masyadong bata, may kanipisan pa po kasi yung kanilang balat.
0: Pero may mga tao na, banggit yung sensitive skin, may mga tao na pag gumagamit ng sabon, nadadry yung balat. Natutuyo. Ito bang Nature's Mist? Paano ba siya pag yung mga ganong klaseng tao?
17: Maaring siguro po, no, na na-compromise na yung skin barrier nila. Mm-hmm. So, kaya ngayon po sa Nature's Mist po, no, very intentional po yung aming pong mga ingredients. Kung mapapansin nyo po, kakaunti lang po, pero ang bawat isang ingredients po talaga ay pinag-isipan upang makabuo po kami ng maganda at mild na sabon po para po sa mga sa ating pong balat.
0: Mm-hmm. Hindi siya nakaka-dry.
17: Po, katulad po, may coconut oil po ito.
0: Ayun. Mm-hmm. Mm-hmm. Ito pa, pasintabi po uli sa mga nakikinig. Yung mga taong may amoy sa katawan, body odor.
6: Body odor, oo.
0: Pwede rin ba ito? Anong klaseng variant ang pwedeng gamitin?
17: Pwede po sa kanila yung Nature's Mist na Tahibo Soap na variant po, Kuya Arno. Dahil, naturally, ang sweat naman po talaga ay wala itong amoy. However po, no, kapag ka may bacteria at na broken down na po niya ang fats at yung mga proteins na kasama sa pawis natin, doon na po siya nag-i-start na magkaroon ng amoy. Ngayon po, ang gagawin po ng Tahibo ay una-una, syempre po, for daily cleansing, kailangan maliligo po tayo, di ba? Ang gagawin po niya ay papatayin niya po, no, yung makakatulong po ito para mawala yung surface bacteria na nagkupas po ng body odor.
6: Antibacterial. Ito, Miss Tin, kanina nabanggit mo, ang Nature's Mist Tahibo Soap ay merong coconut oil. Ano po ba ang ambag ng coconut oil when it comes to the cleansing power? Ayan.
0: Yeah. Actually may cleansing po, power pa.
6: Yes.
0: Ah.
6: Yes.
0: Yes.
6: Yes.
0: Okay.
17: Ang coconut oil naman po, no, for Nature's Mist, ito po ay isang sangkap, no, na nagbibigay siya ng isa pang cleansing factor. So kung may kahibuan na, meron ka pang coconut oil, no, so power, duo to.
6: Ayun.
17: And also, no, ito din po yung naging foaming agent namin. Kaya kung mapapansin nyo pag ginamit nyo po yung Nature's Mist, no, hindi siya nakaka-dry na bula. Kasi may mga ganung sabon, no, na parang after mo maligo, mararamdaman mo yung banat factor. Yan, ganun.
6: Totoo yan.
0: Naririnig ko noon, Ma'am Shizara, Miss Tin, when was that? High school pa ako, eh. Mga gumagamit ng papaya soap, pinapatagal.
6: Ay, binababad.
0: Binababad yung bula para daw mas effective at pumuti sila. Ganun din ba sa Nature's Mist papaya soap?
17: Sa Nature's Mist po, kahit hindi nyo po ibabad. No? Dahil po yung benefits
0: baka
17: po.
0: Baka masunog naman.
17: Oo, baka masobrahan naman. Hindi naman po. So, kahit po ang contact time ay around 15 to 30 seconds po, ang epekto po ng Nature's Mist po ay same pa rin.
6: Oh, tsaka ang kagandahan dito kasi sa Nature's Mist, dahil nakagamit na ako nito, bumubula siya. Dahil ako may atopic dermatitis ako eh. At yung mga sabon na na nire-reseta ng derma, hindi siya mabula talaga. At unscented talaga siya. Pero ang kagandahan dito sa Nature's Mist, mabula siya. Kasi minsan hinahanap mo yung mabula factor para feeling mo ang clean-clean mo.
0: Naririnig
6: diba?
0: Ko nga kay Doktora Pat, mas maganda yung unscented pala.
6: Yes. Oo. Siguro ito na lang, no, Miss Atin, gaano po kadalas pwedeng gamitin itong Nature's Mist? Lalo na sa mga first-timer, baka meron po kayong gentle reminder sa mga first-time na magta-try nitong product na to.
17: So sa regular na paggamit naman, no, kahit na 1 to 2 times a day, okay lang din naman. Since usual na paggamit naman natin doon.
0: Ayan. Maraming salamat, Miss Tin, sa iyong baliwanag. Ayan.
17: Salamat din po.
0: Ayan. Hindi pa po alis si Miss Tin dahil mamaya sasagot pa siya ng inyong mga katanungan dito sa ating palatuntunan. Pero bago po yan, mga ka-Herbena, reminder po muna yung mga tinatangkilik ninyong Herbena products. Lahat po yan ay available po sa mga Herbena stores nationwide. Yung ilan, babanggitin ni Ma'am Shizara.
6: Tama ka dyan, Kuya Art. Narito na po ang ilan sa ating mga Herbena stores. Check it out dahil baka malapit po ito sa inyong mga kanya-kanyang lugar. Meron po tayong Herbena Mandaluyong na makikita sa second floor ng MRT3 Shaw Boulevard Station, northbound corner, EDSA, Mandaluyong. Ito po ang kanilang contact number. It's 0919-079-8170. Sa mismong MRT Shaw Boulevard Station po ito, malapit sa Shangri-La Plaza at Star Mall. Sa mga taga Calamba, Laguna, ang atin pong Herbena store makikita sa Stall 1, Liana Supermarket, Parian, Calamba, Laguna. Kontakin lang po ang mga numerong 0949-722-8911. Nasa loob lang po ito ng Liana's Discount City. Hanapin lang ang Herbena Stall number 2. Sa mga taga-Alabang naman po, makikita po ang ating Herbena store sa second floor ng KLC Building, Old West Service Road, Alabang, Muntinlupa City. Kontakin po ang mga numerong 0946 0946-944-1432. Nasa KLC building po ito sa kanto ng Alabang Zapote Road at Alabang Interchange. Sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, nakagaya ko. Ayan, narito po ang Herbena Store. Makikita po ito sa second floor JUMPH building, Tongko Manga, San Jose del Monte, Bulacan. Hanapin lang po ang kanilang contact number. It's 0919-081-6680. Nasa JUMPH building po ito, malapit sa Pure Gold, Tungko Manga.
0: At kung mas okay po sa inyo ang mamili online, nako, wala pong problema. Lahat pong yan ay available sa Lazada, sa Shopee at sa TikTok Shop.
6: At pinag-uusapan po natin ngayon yung Tahibo Soap, no? Plus Tahibo Soap plus papaya. Kaya kung gusto niyo pong mag-avail na to, meron po tayong 15% discount, no? Kaya naman mag-avail na po kayo, check out.
0: Ayun.
6: Na.
0: Yun pong mga hindi nakarinig ng good news natin kanina, eto po, ulitin ko, available po ang Gen-C Vitamin C Plus Zinc. Available na po. Ito po yung for kids na tulong alaga po sa resistensya ng inyong mga anak. Available sa lahat ng Herbena stores. Mga magulang, mag-avail na po kayo para sa inyong mga anak.
6: At para po sa inyong mga tanong, pagbati, komento at kwentong buhay at kalusugan, mag-contact lang po sa ating mga numerong 0998-158-6813. Again, it's 0998-158-6813.
0: Isusunod na po namin ang inyong mga pabati, pa-shoutout at mga katanungan sa pagbabalik po ng Buhay at Kalusugan sa DZMM.
4: Buhay at Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
1: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamins pa! Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liver Aid Pro!
20: Tagulan na! Uso na naman ang ubo! Mabuti nang handa! May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: May Silimarin, may multivitamins pa.
22: Yan ang Liver Aid Pro.
10: Tulong sa pangangalaga ng atay.
22: Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
14: Ring, ring, go away!
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
16: Yay!
18: Pambatang Lagundi, Plemex!
19: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tagulan na! Uso na naman ang ubo! Mabuti nang handa! May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kung alaga ng DCMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ang ibuhay. DCMM, Grand Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Oras po natin, 6:44 ng gabi.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan.
6: Kalusugan sa DZMM at sa mga kaka-tune in lang, pinag-uusapan pa rin po natin ang Nature's Mist Tahibu Soap at ang Nature's Mist Tahibu Soap Plus Papaya. Kung kayo po ay may mga issues sa balat, atopic dermatitis, aging skin, nako eh para sa inyo po ang ating pinag-uusapan ngayong araw na ito, acne sa mga teenager dyan. Nako, tumutok po kayo dahil kung meron po kayo mga questions, ito na po ang pagkakataon para po tanungin po natin ang ating mga health experts. Pero bago yan, dito po tayo sa ating shoutout, di ba Kuya R?
0: Oo, paunahin muna nating ipa-shoutout si Dr. Pat Dalisay at si Miss Teen Bernardino. Go ahead, Dr. Pat.
2: Hello po, magandang gabi po sa inyo, no? Siyempre, hello sa ating Herbena family and of course, yung ating Herbs and Nature family, no? Yan. And gusto ko pong baitiin yung mommy ko na nanonood ngayon sa biyahe and of course, yung tita ko at saka yung best friend ng mommy ko na si Tita Seng Salenga. Hello
0: magandang
2: po.
0: Magandang gabi po sa inyo. Ayan, si Miss Tid, baka may mga isya-shoutout.
5: Ayan po, magandang gabi po ulit, no? So, shoutout po sa family ko. Shoutout din po sa husband ko na kasama ko ngayon at kay Ma'am, kay Ma'am Camille and Sir Brad. Doon po, nakasama po natin ngayon.
0: Ayan,
6: may asawa na po.
0: Miss Teen, pwedeng lapit kayong konti lang sa mga.
6: Ayan. Uy, shoutout din natin, live audience natin ngayon, ang mga taga-Oliva.
0: Shoutout po.
6: Mm-hmm. At ito na ako din, may shoutout din ako, ano, dahil ako ay birthday celebrator. Shoutout din sa aking ka-birth month, si Team Bondesto, na nakatutok sa akin.
0: Kahapon yata eh, no?
6: Yes, October 3. Ayan. And of course, sa mga taga-House of the Lord Mekawayan at sa Family Arsenio at Lagsak na nakatutok sa atin. Hello, hello po sa inyo.
0: Ayan, ito ha. Shoutout din. Nakatutok sa atin sa YouTube. Itong si Junette Salas ng San Fernando, Pampanga. Itong si Renaco. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ganon din si Jericho Ferrer. Shoutout sa iyo. At si Arlene Ayuhan. Mamaya may katanungan siya kay Dr. Pat. Ayan. Shoutout din sa aking mother. Nakikinig ngayon si Mrs. Dory Vargas at Varsity Vargas. Gas yung aking diyahin.
6: Ngayon, eto na Kuya R. Simulan na natin itong mga tanong ng ating mga viewers mula sa YouTube muna. No? Ito ay mula kay Lilia Manzano. Tanong niya ito para kay Miss Teen. Miss Teen, ako po yung taong gustong-gusto yung pagkatapos maligo eh parang kiss-kiss malinis. Yun. Squeaky clean. Ika nga.
0: Sobrang hilod siguro.
6: Yung banat na banat pa yung feels. Ganon. Ayun, medyo banat na banat talaga ang balat. No? Sa Nature's Mist Tahibu Soap, kailangan po ba talagang kuskusin ng matagal o sapat na yung mahinahong pagsabon at banlaw?
5: Ma'am, si Sarah, no, sa paggamit natin ng sabon, lagi nating iisipin, no, na we really need, no, na maging gentle sa balat natin. So, sa Nature's Mist po, hindi natin kailangan na kuskusin ng sobra kasi...
0: Baka magsugat, no?
5: Yes, so,
6: for the hindod ang mga person.
5: Kasi pag sobra naman tayong kuskus, no, pwede magkaroon ng micro tear, yung ating po, yung maliliit, sobrang liit po na pagkakaroon ng...
7: Microscopic tear.
5: Malamat ng ating balat. So, sa Nature's Mist po, no need naman po na kuskusin na...
6: Oo, yun yung hindi alam ng marami kasi pala ng marami, talagang todo hidod, no? Kaya
0: hindi
6: exfoliate.
0: Hindi lang libagang mawawala nun, kaya pati balat mo.
6: Oo, todo exfoliate. Parang everyday pa. Pero eto, Miss Teen, no? Gaano ba dapat karaming exfoliation sa isang linggo? Dapat ba inaaraw-araw yung paghihilod?
5: Ay, hindi po, Ma'am, si Sarah, no? At least kahit mga 1-2 times a week lang, okay na yun.
6: Malinaw yan, ha, sa ating mga viewers.
0: Ayan, ito may katanungan, no? Nakatutok sa ating live stream. Itong si Arlene Ayuhan, para kay Doktora Pat ito. Sabi niya, panay daw ang kamot niya sa kanyang bandang dibdib kaya may sugat, Dok. Pero hindi ko alam kung ano yung gusto niyang tumbukin talong.
2: Okay. So siguro, bakit siguro nangangati at kapag kinakamot niya, no? May tinatawag tayong itch scratch cycle, no? So kung meron kapag kinakamot natin, okay, magkukos lalo yan, no, ng pamamaga, okay, kakamutin niya na naman. So ganun lang cycle. Pero ang kailangan nating malaman dito, no, ano ba ang sanhi? Okay, so kailangan natin malaman, baka mamaya sa sabon na ginagamit niya o kaya naman sabong panlaban na ginagamit niya, no? Lalong-lalo na sa ating dibdib, maraming folds diyan. Warm, moist, no? So maraming pwedeng organisms na tumubo, no? Kaya baka nangangati o kaya meron na parang paghina ng kanyang skin barrier, no? Which is yung mga atopic dermatitis or eczema. Okay? So, 'yun, baka mamaya 'yun yung cause, no? Or nagda-dry, may dryness na nangyayari.
0: Paano yung iba, doktora? Madalas mga tiyong bandang dibdib at likod yung pala hindi controlled ang blood sugar.
2: Ayun, actually napakagandang tanong yan, no, sa ating blood sugar. Bakit, no? Ngayon, kapag kamataas ang ating blood sugar, okay, ngayon, ihi natin ang iihi. No, pasintabi, sorry, pasintabi po sa ating mga kumakain, iihi natin ang iihi, no, yung ating sugar. Okay? So, magkakaroon tayo ng water loss. Hence, dehydration. Okay? Pag may dehydration tayo, pwede tayong makastimulate, no, ng mga nerve endings na mag-cause ng pangangati.
6: Oh, yun pala
2: okay?
6: Yun.
2: Parang may crawling sensation na wala naman tayong nakikitang rashes.
6: Ganun pala siya. Ito na, Kuya R, magbasa naman tayo ng testimony mula kay Chloe Punsalan. Sabi niya, yan ang sabon ng buong pamilya namin. Hindi kami nagpapawala niyan sa bahay, laging may stock. Sobrang bango niyan at matagal matunaw. Ang Nature's Miss Tahibo Soap ang nagpapawala ng body odor sa teenager kong mga anak.
2: Diba? Thank you po.
6: So maganda talaga siya sa mga teenager. Oh, yes. So try niyo na.
0: Ito naman ang ating listener at taga-subaybay sa Facebook, si John Bernal. Sabi niya, Doc, motorcycle rider po ako at sa bandang baba kung saan dumadaan ng helmet strap, paulit-ulit akong nagkakaroon ng maliliit na butlig. Nililinis ko naman ang mukha ko. Posible bang yung pawis, friction at maruming helmet strap mismo yung sanhi o problema at hindi ito basta tagyawat lang?
2: Yes, no? Lalong-lalo na, syempre, hindi naman araw-araw nilalabhan din yung mismong strap, no? At nalilinis yan. Ngayon, pag samasamahin mo ang warm, may moist, may friction, no? So, ito po ay pwedeng mag-cause ng inflammation sa loob. Okay? So, pwedeng mag-cause ng possible, no, na heat rash or baka mamaya may iba pang other skin conditions pa ang pwedeng ma-associate natin doon sa kanyang sakit or iniinda.
0: Alright, maraming salamat, Doktora Pat, at kay Miss Tina Bernardino.
6: Yes,
0: yes.
6: At ito na nga, may another good news po tayo sa mga momshies out there natin dyan, nakagaya ko. Eh, sa mga momshies dyan, ito na, meron po tayong Gen C Vitamin C Plus Zinc Syrup for Kids na available na sa ating mga Herbena stores. Kaya, check out na, avail na mga momshies, ha? Ayan.
0: At sa mga kapamilya natin at kaserbisyo na nagtatanong kung saan pwedeng mabili ang mga Herbena products, lahat pong yan available sa lahat ng Herbena stores sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
6: At kung hindi po kayo sure kung saan makikita itong mga Herbena stores na ito, eh mag-text o tumawag lang sa ating pong hotline. It's 0998-158-6813. Again, it's 0998-158-6813. O kaya naman po, mag-like, share, and subscribe na po sa atin pong FB page. It's Buhay at Kalusugan at Herbena para po sa ating mga latest chicken updates.
0: At para po sa team online shopping, hanapin lamang po ang Herbena stores sa Shopee at Lazada.
6: Last call po, promo reminder, hanggang 9 PM na lang po ang ating 15% discount para po sa ating Nature's Miss Tahibo Soap at Tahibo Soap plus Papaya. Kaya naman, check out na.
0: At kung gusto po ninyong nang ma-feature sa ating kwentong buhay at kalusugan, o kaya meron kayong mga katanungan, pwede po mag-iwan ng inyong tanong at mensahe sa numerong 0998-158-6813. Again, that is 0998-158-6813.
6: Huwag po kayong alis, magbabalik po ang Buhay at Kalusugan sa DZMM matapos ang ilang paalala.
7: Buhay at Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
11: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active, live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa Calzado po!
1: Optin, kitang-kita ang kalusugan.
12: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro!
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay?
24: Liveraid Pro.
25: May Silymarin, may multivitamins.

0: Bad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
1: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Arthrisin. Arthris citizen yan!
5: For active adults, Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maring makatulong ang Arthrisin.
4: Enjoy life kahit may edad na. Arthrisin.
5: Arthrisin. Get going. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
8: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
9: Yung DZMM napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
10: DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan.
13: 6:58 ng gabi. Uy, patapos na po ang aming programa. Pero nakakalungkot man, Ma'am Shizara. Yes. Next week, abangan uli nila tayo, di ba? Uy, bahabol ko lang ha, nanonood sa atin si Ate Chat Ramirez de Luna.
14: Hi, Ate Chat!
13: Ayan, si Kuya Alan. At syempre si Miss Tina Manzano.
14: Mm-hmm. Ayan, ito na nga. Syempre, Kuya R, gusto rin nating pasalamatan ang mga nakatutok sa atin at sumusuporta sa atin sa likod ng camera. Kay Ma'am Carol Villegas. And of course, sa ating live audience na kasama natin ngayon from Oliva. Yes. Yan, kasama natin si Miss Camille Villegas. And of course, si Sir Brandon Soriano. Thank you so much po. Of course, wag din natin kalimutan ang
13: salamat,
14: ating mga guests.
13: Doktora, Miss Teen.
14: Si Doktora pa. Thank you so much po. And of course, the DZMM production team.
13: Ayun,
14: kay Sir CJ.
13: Sir CJ.
14: Thank you so much po. At sa mga taga-Herbena stores nationwide na nakatutok po sa atin. Wag din natin kalimutan dahil po may Sarah, may Sedi. Ang ating director/producer, Sir Sedi De La Cruz, no? Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa atin ngayong araw na ito. Muli ako po niyo lingkod, your momshi Sarah Lagsak Arsenio, buong-buo yan. Mm-hmm. Your momshi Sarah Arsenio, your daily dose of serotonin na nag-iwan sa inyo ng kasabihang your gift to others is a healthy you.
13: Ayan, shout out din sa aking wife, si Dai, na lagi akong sinasamahan every Sunday sa aking pag-broadcast. At muli, belated happy birthday, Ma'am Shizara. Don't you worry, pare-pareho po nating hindi natikman ang kanyang papansit. Pero malay nyo, why not, di ba? Muli, ako po si Kuya R. Vargas. Magandang gabi. Abangan nyo po kami ayan, sa susunod na episode ng Buhay at Kalusugan next week. At ito po ang palatuntunang
15: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
12: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabalik.

0: Pantay ng inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 7:01 ng gabi.
1: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook. Story

0: para sa atin pong story outlook. Pagbusisi sa financial records ni Vice President Sara Duterte, target matapos bago ang break sa October 15. Mga paratang ni Trillanes titingnan na kung matatalakay sa impeachment trial. Kampo ni Vice President Sara Duterte, giniit na paulit-ulit na kasinungalingan ang pahayag ni Trillanes. Dating Senador Trillanes, maaari pa rin ipresenta bilang expert witness ayon sa ilang eksperto. Patubig para sa irigasyon, tiniyak ng NIA sa kabila ng Super El Nino.
1: Story Outlook.
0: Environmental group hinimok ang pamahalaan at mga komunidad na tutukan ng water conservation sa paghahanda sa Super El Nino, mga hakbang para sa dagdag na water supply, tiniyak naman ng DENR. At presyo ng mga produktong petrolyo, may dagdag bawas sa araw po ng Martes.
1: Story Outlook.
0: Tatlong minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi, kayo po'y nakikinig sa Story Outlook ngayon pong gabi ng Linggo, October 4, 2026. Samahan po ninyo kami ang buong puwersa ng DZMM Teleradyo, DZMM Radyo Patrol 630, dahil kami po'y napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradyo Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at I Want
1: Story Outlook.
0: Napapanood din po kami sa DZMM Teleradyo nga po sa YouTube yan at Facebook, kaya huwag kayong bibitaw. Hanggang 8:30 po tayo magkakasama, mga mamanga sir. Tayo po'y tatalakay ng mga malalaking balita na nangyari po ngayong linggo ito at syempre magiging tampok po sa mga susunod na araw sa pagpasok po ng linggo ito. Ako po ang inyong abang lingkod, si Jay Dones. Dito pa rin po yan sa Story Outlook.
1: Story Outlook.
0: Sa mga detalye, target tapusin ang pagbusisi ng impeachment court sa mga financial record ni Vice President Sara Duterte bago ang isang buwang break ng paglilinis o paglilitis sa October 15. Kabilang sa mga isasalang na testigo ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, tinatawa ng mga banko at insurance firms kung saan may account ang mag-asawang Duterte at Carpio at ang Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Private Prosecutor Benjamin Tolosa Jr., titingnan din kung matatalakay ng mga testigo ang mga aligasyong inilahad ni dating Senador Antonio Trillanes sa isang press conference para malaman kung tutugma o tugma sa record ng AMLAC at iba pang institusyon. Pero hindi ito magiging batayan ng pagtatanong ng prosecution.
1: Story Outlook.
0: 7:05 p.m. Tinawag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na paulit-ulit na kasinungalingan ang mga ibinunyag ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa kanyang press conference noong Biyernes. Ayon sa tagapagsalita ng Vice Presidente na si Attorney Salvador Paolo Panelo Jr., the same exhausted lies ang mga pinagsasabi ni Trillanes tulad ng extrajudicial killings, gawa-gawang drug links, imahinasyong unexplained wealth, walang basihang paratang ng katiwalian at katang-isip na koneksyon ng pamilya Duterte sa China. Welta pa ni Panelo, pwedeng kasuhan ng Vice Presidente ang dating senador dahil sa walang katapusang pag-iimbento ng mga aligasyon, pero nakita na anya nila kung paano protektahan ng administrasyon ang mga nagkakalat ng malisyosong kasinungalingan laban kay VP Sara at pamilya nito. Tumiklop din na niya si Trillanes sa pagtestigo sa impeachment court, kaya idinaan sa press conference ang kanyang black propaganda sa halip na sumalang sa cross-examination ng depensa.
1: Story Outlook.
0: Samantala, para sa ilang eksperto, maaari pa rin ipresenta ng prosecution si dating Senador Antonio Trillanes bilang expert witness sa impeachment trial. Sinabi sa DZMM ni Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert at past president ng Integrated Bar of the Philippines, na pwede pa rin isiwalat ni Trillanes ang kanyang nalalaman sa mga umunoy questionable transaksyon ni Vice President Sara Duterte dahil may kakayahan ito at mahalaga sa kaso ang kanyang testimonya. Para kay kayo sa mabigat ang alegasyon ni Trillanes, dahil bukod sa posibleng betrayal of public trust, issue rin na niya ito ng pambansang seguridad.
1: Story Outlook.
0: 7:07 PM po mga ma'am, mga sir. Sa ibang balita, tiniyak ng National Irrigation Administration na mapapatubigan ang mga nasasakupang lugar para sa irigasyon sa harap ng inaasang epekto ng Super El Nino. Sinabi sa DZMM ni NIA Administrator Eduardo Guillen na puno ang mga malalaking dam gaya ng Magat, Pantabangan at San Roque Dam. Sa kabila po nito, patuloy anyang ipinatutupad ang ilang hakbang kabilang ang pagbabago ng cropping calendar para po sa mga magsasaka, gayon din ang mga solar pump irrigation project. Binigyang din naman ng NIA ang kahalagahan ng alternate wetting and drying para makatipid sa paggamit ng tubig sa irigasyon.
1: Story Outlook.
0: Sa gitna naman ng paghahanda ng Pilipinas sa Super El Nino, hinimok ng ilang environmental group ang pamahalaan at mga komunidad na tutukan ng pagpaplano at konserbasyon ng tubig sa halip na mag-panic buying. Sinabi ni EcoWaste Coalition Program Manager Jovi Benosa na importante ang mapping ng mga kasalukuyang water source at pag-estimate sa supply para makita kung kaya itong makasabay sa demand. Bilangan niya sa mga dapat matutukan ang mga vulnerable na komunidad, lalo na ang may mga limitadong access sa water system. Panawagan ng grupo sa mga lokal na pamahalaan, bumuo na ng mga panuntunan sa pagrasyon bago pa man kulangin sa supply ng tubig. Tiniyak naman ang Department of Environment and Natural Resources o DNR na itinatayo na ang mga maliliit na water impounding structures at rainwater harvesting systems para may dagdag na supply kapag kakaunti ang bumuhos na ulan. Samantala, nagpaalala ang Department of Health laban sa mga heat-related illnesses na posibleng maranasan dahil sa inaasahang matinding init at mas kakaunting ulan bilang ang heat stroke, heat cramps at heat stroke.
1: Outlook.
0: Abiso po mga motorista. Asahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa Martes, October 6. Maglalaro sa piso hanggang 1.50 kada litro ang tinatayang rollback sa diesel, habang tataas naman ng 1.50 hanggang 2 piso ang gasolina at kerosene. Bunso dito ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa gitnang silangan. Gayon din ang export ban ng China sa ilang produkto kabilang ang petrolyo.
1: Story Outlook.
0: Ilan lamang po yan sa laman ng ating Story Outlook. Muli, ako po si Jay Dones. Antabayanan po ang ilan pa ang mga detalye ng balitang yan.
2: Yan ang istoryang aabangan. Ngayon, issue balita at talakayan ating pakinggan.
1: Story Outlook.

0: Mga kapamilya, 11 minuto po makalipas ang alas 7 ng gabi. Salamat po sa inyong pagsubaybay dito pa rin po sa Story Outlook. Dito lamang po yan sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Tela Radio. Kasama pa rin po ninyo kahit Linggo, ang buong puwersa ang ating pong himpilan para maghatid po sa inyo ang latest na mga updates. At syempre, ang ilang mga tampok at malalaking mga balita na laman po ng nakalipas na magdamag. At syempre, magiging tampok nga po ng ating mga talakayan ngayon pong darating na linggong ito. Kaya, kayong mawawala ha. Yan po sa mga topics ng usapin na atin pong tatalakayin ay yung pong issue ng no contact apprehension policy o ANCAP na nakatakda pong ipatupad sa mga piling local government units. Kung hindi po ako nagkakamali, 6 po yan. So, hihimayin po natin yan para doon sa ating mga motorista na babiyahe ngayon pong linggong ito. Ano ba ang kaibahan itong NCAP ng mga expanded NCAP ng mga LGU ng MMDA? Pero in the meantime, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon ngayon pong gabing ito at hanggang sa mamaya, magdamag. Nasa atin pong linya ang pag-asa para po makakuha tayo ng update ha. Mga mga sir, kanina dumaan ako dito sa may area ng Skyway. Mainit eh. Tapos kalagitnaan, umulan. Tapos uminit ulit. Gitna eh. Mainit, ulan, init. Alamin natin ang weather ha. Nasa atin pong linya si Ginoong Aldsar Aurelio, ang atin pong weather forecaster para po sa gabing ito mula sa pag-asa. Magandang gabi po, Sir Aldsar.
1: Panahon, panahon.
2: Magandang gabi po sa ating lahat. Inaasahan po ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at may kasamang thunderstorm sa Mindanao, Western Visayas, Negros Islands Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Samantala sa lalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng maganda at maliwanag sa panahon maliban sa mga bigla ang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Yung bagyo na International Ninachowan ay malabo ito o hindi natin inaasang papasok sa FAR at hindi natin inaasahan na makakapekto sa ating lagayan na panahon. Dahil ito'y kikilos niya lang ni northward palayo sa bansa at maaaring patungo sa Japan. Wala naman tayong iba pang binabantayang low pressure area o bagyo na maaaring pumasok sa FAR. Yan ang update mula sa pag-asa. Ako po si Aldsar B. Aurelio.
0: Sir Aldsar, medyo nami-miss ko si Amihan. Kailan ang in-expect natin dating ni Amihan? Yung malamig na panahon, mainit pa rin eh.
2: Well, wala pa Amihan, pero nakikita namin na nasa transition period na tayo at nagpapalit na yung season from Habaga to Amihan po.
0: Ah, so mga ilang linggo, ilang buwan, ano po ang initial?
2: Well, wala pa tayong official announcement, pero ang masasabi ko lang ay nakikita na namin yung pagpapalit ng season from Habaga to Amihan.
0: Ayan, sana dumating na medyo maalinsangan ng mga panahon nitong mga nakaraang araw eh. Anyway, magandang gabi po sa inyo, Sir Aldsar, at maraming salamat po sa inyong weather update.
2: Maraming salamat po, magandang gabi.
0: Sige noong Aldsar Aurelio po yan ang ating pag-asa weather forecaster. Nagbibigay po ng latest update, weather update. Ano? Wala pa, hindi ko pa nararamdaman. Sana dumating na. Ang init-init. Tapos sabay uulan. Maiinitan ka ng todo. Hindi ka matutuyan ng powers. In the meantime, ayan na. Yung boses ko medyo sliding clutch ikan. Dahil sa panahon. In the meantime, isa po sa mga topic na ating tatalakayin ngayong araw na ito, or rather ngayong gabing ito, ay yung balita na medyo may mga incidents pala. Actually, mataas yung incidents na tumatanggi yung ilang mga magulang ng mga menor de edad na ipabakuna yung kanilang mga anak. Eh, akala natin, okay lang. Pero based po dun sa ilang mga na pahapyawan kong mga information, yung maabot daw sa 66%. Yung nagsasabing may mga incidents na tumatanggi sa pagpabakuna yung ilang mga bata at yung kanilang mga magulang. Tama, we have Dr. Lester Tan Siya po ang officer in charge and assistant secretary of health ng Department of Health. Himingi tayo ng mga additional information. At paano natin mapipigilan at makukumbinsi yung taong bayan at yung mga magulang na maganda sa katawan ng bata ang pagpapabakuna. Magandang gabi po sa inyo, Dr. Lester Tan, and maraming salamat po sa pagtanggap ninyo ng tawag.
3: Magandang gabi po, Sir J. Dones, at maraming salamat po sa inyong imbitasyon dito sa inyong programa.
0: Ayun, Dr. Tan nga, ito nga yung nababanggit natin kanina. Mataas pala yung incidents na may tumatanggi sa pagpapabakuna despite the fact na ang alam ko libre siya eh.
3: Opo, unang-una po, no, nais po nating ibahagi yung resulta po noong 2024 po, na Health Promotion and Literacy Longitudinal Survey. Base po dito sa survey na ito noong 2024, mataas pa rin po ang vaccine confidence ng mga Pilipino. More than 90% pa rin po ang naniniwala, no, na ligtas at mabisa ang ating mga bakuna. Ngunit gaya po ng inyong nabanggit, no, mahalagang bigyan din po natin na meron pa rin po mga nai-report o nai-itala na mga vaccine hesitancy o vaccine refusal. At gaya na lamang po ng mga naobserbahan natin noong pong nakaraang ligtas-tigdas campaign o yung measles rubella supplemental immunization campaign ng Department of Health noong pong nakaraang Pebrero, Hunyo at Agosto, no, ito po ay ngayong taon. So sa nakaraang pong ligtas-tigdas campaign na ito, na nakita po natin, no, na nagkaroon po ng almost 3% lamang po, no, na vaccine refusal ang mga magulang, no. Ito po ay ginawa na nagbibigay ng protection laban sa tigdas po, no. So marami pong dahilan kung bakit nagkakaroon ng pag-aalinlangan or vaccine hesitancy o vaccine refusal sa bakuna. Kabilang dito po yung mga pangamba sa posibleng side effects. Ito po yung pinakauna. Kakulangan sa tamang impormasyon at higit sa lahat po yung mabilis na pagkalat ng mga maling impormasyon, lalo na po sa social media, ano, impluwensya po ng pamilya, ng kaibigan, at minsan kasama na rin po ang komunidad sa pagbuo ng mga desisyon na ito.
0: Opo.
3: So minsan po, opo, sa isang post o video pa lamang ay marami na pong natatakot at mabilis itong kumalat.
0: Opo, yung fear, yun ang medyo nakaka ano sa ating mga kababayan, eh, no, kahit walang verified na information, kapag kumalat sa social media, naku, eh, parang wildfire nga raw po, eh wala namang lehitimong facts na pinagbabatayan.
3: Tama po, Sir Jay, no, minsan isang post o video lamang na nakakatakot ay mas mabilis pa itong kumalat kaysa po sa mga tamang impormasyon mula sa mga health professionals. No, meron din po tayong mga magulang na nagkaroon ng negatibong karanasan na previously o nawala ng diwala dahil sa mga nakaraang pangyayari sa kanila. Kaya mahalaga po sa atin, no, na huwag natin silang husgahan o takutin. Kailangan po lamang natin silang pakinggan, sagutin ang kanilang mga katanungan at bigyan sila ng tamang impormasyon upang mas makagawa po sila ng informed decision para sa kalusugan at protection po ng kanilang mga anak.
0: Mm-hmm. Mabanggit ko lang, Dr. Tan, yung mga pahayag sa social media, yun po ay mga unfounded. Wala po tayong patunay na yung bakuna ay medyo may mga nagsasabi na nakaka-damage daw ng utak, medyo nakaka-cause ng fatality. Wala pong ganun. Meron po ba tayong data?
3: Wala po tayong datos na ito pong mga bakuna ay naging sanhi ng kamatayan, no, yung kadalasan po or halos lahat po ay coincidental lamang po. So wala pa pong namamatay dahilan sa bakuna, subalit marami na po ang namamatay dahil sa mga tigdas o iba pang mga nakakahawang sakit.
0: Opo, yun ang mas medyo mabigat. Hindi kayo nagpabakuna dahil sa takot, pero yung epekto po nung karamdaman na dapat sana ay magbibigay proteksyon sa inyo yung bakuna, eh hindi po nangyari. Naku po, malungkot.
3: Tama po, Sir Jay.
0: Doctor, dito po ba sa Metro Manila, saan pa ba usually prevalent yung hesitancy sa pagpapabakuna? Dito sa mga bayan or sa mga lungsod? Saan po yung inyong usually nagkakaroon ng problema na umiiwas o tumatanggi sa pagpapabakuna yung ating mga minor de edad at yung kanilang pamilya?
3: Wala po kaming akong datos dito kung saan, no, pero kahit saan naman po, kung saan po nagkaroon ng isang viral na video o na post, doon po kumakalat yung vaccine hesitancy. No, so balit, malaki po ang epekto nito, no, itong mga misinformation at disinformation sa willingness po ng mga magulang na pabakunahan yung kanilang mga anak, no? At hindi lamang po sa pagbabakuna nawawalan ng tiwala, kundi pati na rin po sa mga health professionals natin at mga health workers.
0: Ah, nagkakaroon din kayo na experience na pati doon sa mga health workers nagkakaroon ng pagdududa yung mga magulang. Naku, may issue tayo talaga diyan kung sakasakali. Imbis na makakatulong yung bakuna, tulad nga ng binanggit namin, eh malaking bagay sana para mapalakas yung kalusugan ng inyong mga anak. Lalo na ngayon, magpapalit na ang panahon.
3: Tama po. Kaya mahalaga po na mabilis, malinaw at credible po ang pagbibigay natin ng mga impormasyon. Katuwang po namin kayo sa media, no? So hindi dapat po sabihin na mga fake news po yun, kundi kailangan pong ipaliwanag sa kanila kung ano yung tama, bakit ito tama at saan po maaaring kumuha ng pagkakatiwalaang impormasyon sa mga credible po na mga news outlets at mga credible po na mga social media pages.
0: Dr. Tan, bukod sa mga media, meron po bang efforts from the ground ang mga kinatawan po ba ng DOH, ASEC is ano, nag-iikot-ikot din, naglalakad-lakad sa mga barangay, sa mga munisipyo para ma-ensure na nakukuha yung dapat na bakuna ng ating mga kabataan?
3: Tama po, Sir Jay, no? Hindi lamang po mga kawani ng kagawaran ng kalusugan ang mga nag-iikot-ikot po sa mga komunidad, no? Opo. Una-una na po dyan yung ating mga barangay health workers, no? Sila po, base po dun sa nabanggit ko na survey kanina, sila po talaga ang pinagkakatiwalaan ng ating mga magulang sa mga tamang impormasyon, ang mga barangay health workers natin. And of course, katuwang din po natin yung mga health workers ng ating mga local government units, no? Napakahalaga po ang mga papel nila upang maturan po natin ng sama-sama ang mga information na ito. So hinihikayat po natin sila, no, na maging katuwang po talaga natin sa pagpapalaganap ng tama, malinaw at evidence-based po na mga impormasyon tungkol sa bakuna.
0: ASEC, sa mga panahong ito, ano ba yung pinamamahagi nating vaccine para sa mga bata? Ano bang usually pagka fourth quarter na ng taon?
3: Tama po, no. All year round naman po yung ating mga bakuna para sa bata, no? Meron po tayong bakuna para sa BCG, yung pong sa tuberculosis. Meron din po tayong pang hepatitis B. Ito pong dalawang ito ay pagkapanganak po ibinibigay. Meron din po tayong mga bakuna laban sa yung pentavalent po na tinatawag, yung diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B at hemophilus influenza pang pneumonia, no? Ito po ay binibigay tuwing ika-anim na linggo, ika-sampung linggo at ika-labing apat na linggo. 1.5 months, 1.5 months, 2.5 months at 3.5 months po ng buwan ng ating anak, binibigay po itong pentavalent. Pati po ang oral polio vaccine, no, binibigay rin yan. Pati po yung pang pneumonia, yun yung mucocal vaccine. Kapag umabot naman po sa 9 na buwan na ang ating anak, no, binibigyan po natin sila ng measles, mumps and rubella vaccine, no, at kasunod po niyan sa isang taon po ay second dose po ng MMR. Ito po yung mga regular vaccines natin, Sir Jay.
0: Opo.
3: Subalit ngayon pong panahon, no, ngayong Oktubre, nagsisimula na po ang ating mga school-based immunization sa mga eskwelahan at katuwang po ng Department of Health dito ang Department of Education, no, binibigay po ito sa mga grade 1 at grade 7, no, yun pong measles, rubella at saka tetanus, diphtheria, no, so pang grade 1 at grade 7. At para naman po sa mga grade 4 na kababaihan, no, yung pong HPV vaccine, no. So ito po ay nangyayari ngayon kaya hinihikayat po namin ang lahat na suportahan po itong school-based immunization ngayong Oktubre. Nationwide po ito.
0: Ayun, maganda naman pala. So ito pong binabanggit ni po ninyo, ASEC, ay walang bayad ito, eh, di ba? Pagkakalam po, pupunta ka lang sa health center o kaya sa eskwelahan, libre po 'yan.
3: Tama po. Ang mga bakunang lahat na po itong mga bakunang ito ay libre, epektibo at epektibo po, no, at ligtas.
0: Ang ganda naman pala, ASEC, siguro na sa inyo po yung pagkakataon imbitahan po natin para makumbinsi yung ano, yung publiko, ulitin natin yung panawagan na safe po yung mga bakuna para po doon sa ating mga Pilipino sa iba't ibang panig po ng bansa. Ano po? Go ahead.
3: Tama po. Opo. Gusto ko lang pong banggitin ulit, no, ang bakuna po ay hindi lamang tungkol sa isang injection. Ito po ay tungkol sa pagpoprotekta po sa ating mga anak, no, at mga pamilya at buong komunidad na rin. Kaya po kung may mga katanungan po kayo o pangamba tungkol sa bakuna, huwag po kayong magtubili o mahiyang magtanong sa inyo pong mga health workers, sa mga health centers po ninyo, sa mga barangay health workers, no. Lumapit po tayo sa kanila at kumuha ng mga tamang impormasyon mula sa mga pagkakatiwalaang mga sources bago po gumawa ng desisyon. At muli po, hinihikayat ko po kayo, no, ang lahat ng mga magulang, napabakunahan po ang inyong mga anak, no, sa mga health centers at ngayon pong Oktubre ay sa mga school-based immunization campaign po natin ay suportahan po natin.
0: Ayun, Asik, baka may paalala rin po kayo, Asik, kasi naalala ko may mga balita nga before pero unfounded nga po. Baka meron dapat na iwasan, kunyari yung bata may karamdaman, may iniinda, mababakunahan. Baka may paalala po kayo, baka mayroong kinakailangang preparation o ipagpaliban yung mga pagkakataon para hindi naman immunocompromised yung ano, yung bata. Ano po?
3: Tama po, Sir Jay, no. May mga absolute contraindications po tayo sa pagbabakuna, no. Yung hindi po talaga bibigyan. Ito po yung mga may mga seryosong sakit, no, na kinakailangan pong ma-hospital po ang ating mga anak, no. Hindi po sila kailangan bakunahan. At kung meron po silang mga immunocompromised po, meaning mahina po ang resistensya nila, may mga iba po silang sakit na nagpapahina ng resistensya ng kanilang katawan, bawal din po 'yon. Subalit yung mga mild infections po, no, mild fever, mild respiratory infection or mild diarrhea, po pwede pong bakunahan ang mga anak ninyo kung may mga ganitong karamdaman na mild lamang. Subalit po pwede naman po kayong kumusuta or magtanong muna sa inyong mga health workers, no, kung meron po kayong mga pangamba kung may mga sakit ang inyong mga anak.
0: Mm-hmm. Kunyari sipon, mga ordinaryong sipon lang, ano, pwede naman po 'yon.
3: Pwede naman po iyon, opo.
0: Ayun, tsaka ang importante mo, magkumonsulta kayo, magtanong po kayo kung medyo may pag-iisip po, pagdadalawang isip po kayo. Konsulta po para po safe tayo at yun nga, tinitiyak daw po ng DOH na ligtas yung mga bakunang yan.
3: Tama po.
0: Dr. Lester Tan, Assistant Secretary of Health ng DOH. Sir, maraming salamat po sa inyo pong panahon at pagbibigay linaw dyan po sa isyong yan sa atin pong mga listeners at viewers po ng DZMM. Magandang gabi po.
3: Maraming salamat po, Sir Jay. Salamat din po.
0: Story Outlook. Yan po si Assistant Secretary of Health ng Department of Health, DOH, si Dr. Lester Tan. Bigay po ng karagdagang information. October, bibigay sila ng mga school-based immunization. Suportahan po natin yan. Mahirap po yung ano eh. Sabi nga mahirap kapag may sakit ka na, saka ka magpapagamot. Eh meron namang vaccine na tutulong sa inyo para hindi man makaiwas o hindi matulungan yung inyo pong katawan na malabanan yung naturang karamdaman kung sakaling kayo po ay dapo. Oras po natin, ilang segundo na lamang po, 7:30 na, 7:29, 56, 57, 58, 7:30, eksakto yung punto. Mga sir, huwag kayong alis, huwag kayong gagalaw. Hindi, gumalaw kayo konti. Uminom kayo ng malamig na tubig bago po sumubo ng inyong hapunan. Magbabalik pa po ang Story Outlook.
1: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Ka! Kaya pa ganyan!
3: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
4: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
3: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
4: ikaw ang
3: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
8: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
6: Hello, Attorney!
8: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook.
9: Story Outlook.
6: Story Outlook.
10: 7:33 ng gabi, ngayon pa rin pong October 4. Tuloy-tuloy pa rin po ang inyong pakikinig dito pa rin sa Story Outlook. Ako pa rin po ang inyong abang lingkod, si Jay Dones. Samahan po ninyo ako hanggang 8:30 ng gabi. Kasama po ang buong puwersa ng DZMM Radio Patrol at DZMM Teleradio. Huwag po kayong bibitaw, ha? Kanina natalakay natin yung issue na dapat ay confident tayo sa pagpapabakuna sa ating mga anak. At kung may doubt po kayo, libre naman po ang magtanong. Magtanong po kayo doon sa mga lehitimong pinagtatanungan. Doktor, mga health workers, huwag po basta-basta maniniwala. Doon po sa mga nakapost sa social media. Nag-e-effort po ang mga kasama natin sa pamahalaan sa DOH para po mabigyan tayo ng sapat na information at pabakunahan yung ating mga anak. Tapos, konting lagay pahayag lang sa social media na wala naman pong factual basis. Medyo mahirap. Hindi lamang po sa bakuna yan, ha. Sa lahat po ng aspects ng buhay, kailangan po ay kumukuha tayo ng lehitimong information sa mga lehitimong sources. Kasama na po ang DZMM dyan, syempre. Kasi nga, kung may mga natatanggap kayo mga balita sa inyong mga page na tinatawag na medyo interesting, double check po ninyo. Ang tawag namin dyan eh, i-cross reference o cross-check, para po lehitimo yung mga balita at information na sinishare din ninyo. Hindi lamang po doon sa inyong mga magulang, pati yung mga pinopost ninyo. Kasi mahirap nga po yung fear sa maling information. Yun ang medyo mas nakakaano ta sa atin eh, dagdag takot. Eh, natatakot tayo eh. Wala namang karampatang factual basis. Sayang, ano? Ayun nga, oh, libre. Libre yung bakuna. Hindi natin ma-avail dahil sabi lamang ng isang social media post na hindi naman natin alam kung saan galing. 7:35 p.m. po ang ating tumpak na oras.
6: Story Outlook.
10: Isa pa po sa topic na ating natatalakay ngayong gabing ito ay itong implementation ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Meron na po niyan eh sa major thoroughfares. na nagsimula ko, hindi po ako nagkakamali, nito lamang nakalipas na mga buwan, May, kung hindi po ako nagkakamali. Pero sa major thoroughfares lamang po yon. At ang nagmamando po doon ay ang Metro Manila Development Authority o MMDA. Pero dito po, starting bukas, October 5, magiging expanded na po yan. Ibig sabihin, may ilang mga lungsod dito po sa Metro Manila ang mag-i-implement na rin po ng NCAP, No Contact Apprehension Policy. At kayo pong mga motorista, hindi na po kinakailangan na kayo po ay mahuli ng personal ng mga traffic enforcers kung sakali kayo po ay may mga violation. Ang mangyayari po, pag kayo ay napiti ka ng CCTV ng LGU na nagva-violate, may darating na lamang po kayo sa inyong mensahe o kaya email daw. So mamaya-maya po, kukuha tayo ng additional information tungkol dyan, hopefully, para po malinawan natin yan. Pero in the meantime,
9: Story Outlook!
10: Sa oras po nating 7:37 p.m., puntahan po muna natin itong issue naman ng pagharap sa press conference ni Senator Antonio, o dating Senator Antonio Trillanes IV. At doon nga po, isinuwalat niya yung ilang mga anomalya, allegedly, o koneksyon ng pamilya ni Vice President Sara Duterte sa ilang negosyo na hindi raw nakalagay sa kanyang salin. At bukod dyan, ang latest dyan na information is mukhang sa impeachment trial, hindi na rin daw po matutuloy o itutuloy yung pagsalang sa bribery na case o complaint against VP Sara Duterte. Ayon po yan kay Representative Joel Chua sa panayam po ng DZMM kaninang umaga. So kukuha tayo ng additional information dyan. We have on the line si Professor Edmund Tayaw, isa pong batigang political analyst. Hingi tayo ng key takeaways niya dito sa naging press conference ni Senator Antonio Trillanes IV, o former Senator Antonio Trillanes IV. At yun nga po, yung planong pag-drop na itong bribery charges against VP Sara Duterte. Magandang gabi po, Professor Tayaw, at maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa aming tawag dito po sa Story Outlook.
11: Magandang gabi. Magandang gabi din sa mga tagapakinig natin.
10: Professor, ayun nga po, unahin ko na po siguro itong naging pahayag o pahayag ninyo o komento ninyo dito sa paglantad ni former Senator Antonio Trillanes IV. It's supposed to be ay haharap, ilalahad niya yan kung natuloy sa impeachment trial as witness ng prosecution. Pero hindi na nga po natuloy. Instead, ang nangyari is pinresko niya na lamang. Yung pagpipreskon po niya, Professor, ito po ba'y magagamit ng prosecution or o preskon lamang talaga?
11: Alam mo, una-una, hindi pa tayo sigurado kung hindi na siya talaga haharap. Actually, yun yung isa sa mga pinag-uusapan ng ibang mga nag-o-observe. Kasi sa totoo lang, alam mo, isa ako doon sa mga nagsasabi na hindi dapat si Senator Chis ang naging presiding officer. Pero nakita naman na natin, no, mahigit 30 trial days na tayo, at nakita naman natin kung paano mag-preside, no, si Senator Chis. And being one of the naysayers, I have to admit na maganda ang nagiging takbo, no. Talagang fair ang para sa akin, in my personal observation, it would seem that Senator Chis Escudero has been really trying hard to be fair, no, as far as the handling of as far as presiding over the ongoing impeachment trial. So having said that, kasi magandang tingnan natin yung konteksto dito, no. Ibinawal, no, ng presiding officer. Hindi naman ibinawal ni Senator Chis ang pagharap ni Senator former Senator Antonio Trillanes, no. Ang katotohanan niyan, kahit ako na nag-o-observe, I couldn't agree more with the logic of Senator of the presiding officer. Kasi kailangan lumabas muna yung mga ebidensya na galing sa MLC, sa Anti-Money Laundering Council, at kahit doon sa mga hinihintay pa nating ebidensya. Actually, nandyan na pala no, yung mga ebidensya galing sa mga bangko. Subalit kung hindi ako nagkakamali, hindi pa ata na-desisyonan ng mga miyembro ng impeachment court kung ito ay tatanggapin bilang ebidensya. Ngayon, importanteng makita muna natin yung mga ebidensya niyan bago pumasok si former Senator Trillanes, kasi si former Senator Trillanes ang magtatahi. Sa madalit sabi, no, ang lumalabas doon sa ang tawag dito nakaraang palitan no ng magkabilang panig ng defense at saka ng prosecution at ganun na din ng presiding officer, ang lumalabas kumbaga parang hindi parang no, kung mauuna kasi yung kwento ni Senator Trillanes na hindi lalabas itong mga dapat mauna muna yung mga object evidence, kung tawagin, no, documentary and object evidence. So these are the so-called concrete evidences that will be presented. Kung wala yon, ang lalabas parang kwento lang yung manggagaling kay former Senator Antonio Trillanes. No, at yun yung katanungan ngayon na nagkaroon siya ng press conference. Ang tanong, maipipresent pa ba ito or magagamit pa ba siya bilang witness? At yun ang kahit ako inaantabayanan ko yan, Jay, sa totoo lang ano, kasi importanteng makita natin yung kabuuang picture eh. Kasi pagka ang titingnan mo lang yung mga numero na manggagaling sa AMLC at saka sa bangko, lalong-lalo na for a layman, hindi ma-appreciate yan.
7: Opo.
11: So importanteng makita natin yung kabuuang picture, no, so to speak. So yun ang kailangan tingnan natin nitong susunod na linggo.
7: So para sa inyo, Professor, may chance pa na ihaharap ng prosecution si Senator Trillanes?
11: Actually, wala pa namang sinabi kasi hindi nahaharap eh. Ang pinag-usapan lang is nabago kasi yung kanilang sequence, no, yung pagkakauna. Ang lumalabas gusto nang unahin siya ng prosecution, no? Pero kung ako ang tatanungin mo I appreciate really, no, the logical sequence that the presiding officer thought, no, might be the better option.
7: Mm-hmm.
11: No, kasi mas magandang makita muna natin yung mga ebidensya. Kasi alam mo, whether we like it or not, siyempre, the former senator is a political figure. No, hindi, alam mo, ang iniiwasan natin din kasi dito yung ano eh, yung kampihan, yung partisanship, no? At siyempre, whether we like it or not, alam mo, itong mga Duterte talagang maraming ano ito, no? Kumbaga may makinarya sila, no, to shape public opinion. At napakadaling sirain o siraan ang imahe ng isang political leader. Kaya importante na makita muna ng publiko yung mga konkretong mga ebidensya bago sana mailabas yung kabuuang kwento na manggagaling.
7: Kumbaga sa pelikula. Opo, Professor, kumbaga sa pelikula, hindi po pwedeng climax muna bago yung pagbuo ng storya.
11: Actually, exactly, yun ang sinasabi ng presiding officer. You cannot put the cart before the horse.
7: Opo.
11: Ika nga, no? Pero yun nga, so hindi natin alam kung matutuloy pa din ito o hindi na. Pero kung akong tatanungin, para sa akin, ano, ituloy lang na si Senator Cheese ang nagpapatakbo. To a certain extent, may punto si former Senator Trillanes na hindi naman kailangan ng abogado ang magpapatakbo ng impeachment court, no? Pero hindi natin maitatanggi na may mga senador na mga abogadong naturingan. Obvious na alam mo yon, hindi fair ang kanilang ang tawag dito pagtingin sa impeachment. Eh, yung mga klase pa lang ng tanong ng magkapatid na Cayetano eh. Oh, eh alam mo na kagad na ito ay para tampihan at pagtakpan ang mga Duterte. Eh kung hindi abogado yung presiding officer, eh kung ganitong klaseng mga senador na mga abogado ang makakaharap mo at gagamitan ka ng pamamaraan ng isang abogado, eh mahihirapan. Ano? Kaya yun ang rason kung bakit para sa akin, no? Tama lang na siya ang presiding officer.
10: Mm-hmm. Professor, sa tingin ninyo, strategy ito ng prosecution na ipagbaalam, kung masasabi na natin i-delay si Senator Trillanes at tapos eventually i-present din po pala.
11: Actually, hindi ang prosecution ang gustong i-delay si Senator Trillanes. Ang gusto nga nila unahin na si former Senator Trillanes, no? So, yun ang lumalabas na siguro strategiya nila. Mm-hmm. Pero kung yun ang kanilang strategiya, eh tama din naman yung sinasabi ni presiding officer, no? Actually, hindi din totoo yung sinasabi na hindi pinayagan ng presiding officer. Eh. Klarong-klaro naman doon sa proceeding na ang sinasabi ng presiding officer. In fact, this is one of those items that he's been underscoring, no? Highlighting that at the end of the day, it's the prosecution's call, no? Kumbaga, option nila, sila ang magdidesisyon kung sino sa mga witnesses ang ilalabas at kung kailan. Ano? So, yung sinasabi na hindi pinagbahan ito ng presiding officer, eh kasi nga, nagdalawang isip din ng prosecution, no? After the discussion, eh nagdalawang isip sila. Kasi kung hindi mo napansin, nung una, eh nag-object ang defense, no? Na payagan si Senator Trillanes. Mm-hmm. So sa madaling sabi, wala talaga na pagdesisyonan in the end. So hindi totoo na hindi pinirmahan yung request na siya ay mag-witness. Kung hindi, hindi tinuloy, no? Mm-hmm. Yun ang naging istorya niya.
10: Ayun, opo. Professor, siguro isama ko na rin, dagdag ko na rin yung katanungan na kasi matapos nga po yung press con ni Senator Trillanes. Professor Edmond?
11: Hello.
10: Yes, Aputo. Professor. Ayan po. Narinig po ninyo ako, Professor?
11: Hello?
10: Yes, Professor Edmond. Narinig po ninyo ako? Mukhang naputol si Professor Edmond Tayaw. Naku, ang ganda ng ating conversation with Professor Edmond Tayaw. Professor Edmond Tayaw. Ayan, check natin yung linya ni Professor Edmond Tayaw. Para mas mabigyan pa na nga tayo ng karagdagang information doon sa kanyang key takeaways, doon po sa nangyari nitong linggong ito sa pagdinig sa impeachment at yung hindi pagpresenta o hindi paglantad as a witness ni former Senator Antonio Trillanes. Professor, magandang gabi pong muli. Ihabol ko na lang po, Professor, itong ilang pang katanungan nung ilan nating mga nakikinig. Ano. Kasi matapos po na mag-press con si former Senator Trillanes, eh nagbigay naman po ng statement si Vice President ang tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo. Ang kanyang banggit is parang mas pinili pa raw ni former Senator Trillanes na magpresko na lamang sa halip na humarap sa witness stand. Ano po ang inyong stand dito sa pahayag na ito? Mas dapat ba na yun nga na humarap na lamang sa halip na ang contention kasi ni Attorney Paulo is doon sa press con hindi siya na cross examination. Eh kung doon po sa witness stand natanong sana siya ng depensa. Ano po ang inyong palagay dito, Professor? Uy, naputol si Professor. Babalikan po natin si Professor Edmond Tayaw, ha. Tinatry po natin i-re-establish yung connection kay Professor Edmond Tayaw. At saka may tatanong din tayo, baka nakarating na rin kay Professor itong information na hindi na itutuloy yung pagsulong sa bribery charges o complaint against VP Sara Duterte ng panig ng prosecution. Kuha rin tayo ng statement sa kanya dito sa isyong ito para sakali magkaroon tayo ng dagdag na information. Siguro ito na lang. Professor, pasensya na kayo, naputol yung ating linya kanina. Itanong ko na lamang po, baka sakaling nakarating na sa inyo yung information, i-check ko na rin lamang po. Ang information is balak na yatang i-drop ng prosecution yung bribery charges o itong Article 3, kung hindi ako po ako nagkakamali.
11: Hello? Naputol yes. Doon sa information.
10: Apo, yun, sorry Professor. Doon, baka nakarating na sa inyo yung information na balak na pong i-drop ng panig ng prosecution, magmamanifest sila this week, na iba i-drop na nila yung bribery charges against VP Sari. Sara Duterte. Okay po. Meron na po kayo, may matagal say po kayo na. Dito?
11: Actually, nabanggit na yan beforehand, no?
10: Opo.
11: Sinabi pa lang na baka dumating na dun sa punto na hindi na kailangan.
10: Mm-hmm.
11: No? Yun lang, yun ang lumalabas yan. Hindi naman sinasabi na idadrop na.
10: Hindi
11: no?
10: Na kailangan.
11: Kung hindi, nasa articles of impeachment na yan eh. Ang sinasabi lang is puputulin na yung presentation ng mga ebidensya doon sa ibang mga articles. Kumbaga hindi na pag-uusapan, no? Itong article on bribery. Kasi kung tutuusin, halos lahat ng mga nadinig na nating paratang napatunayan naman na Jay, mm-hmm, no? Mm-hmm. So sa totoo lang, there's enough reason already for a conviction. Ang hindi lang naman boboto sa conviction diyan yung mga obvious na, mga maka Duterte, no? So yun lang naman ang lumalabas diyan, no? But siguro maganda ding mabanggit, Jane, at paulit-ulit kong sinasabi to. In fact, more than 100 members of the House of Representatives, if we may recall, no, before the preliminary investigation happened at the House of Representatives, more than 100 members of Congress declared that they're not going to support the impeachment. No, pero alam natin na nangyari, no? 247 kung hindi ako nagkakamali ang bumoto, no? So sa madalit sabi, this is 3/4, no? Even more kasi wala pang 50, wala pang 50 yung mga hindi pumayag na i-endorso ang impeachment sa Senado. Ang ibig sabihin nito, yung mga original na nagsama, marami yan, no? Yung grupo ng NUP sa pamumuno ni Representative Ronnie Puno, si Congress si Representative Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, at kahit si Representative Richard Gomez nagsabi hindi siya pipirma, no? Sa articles of impeachment. Pero lahat yan sila pumirma. So ibig sabihin, nung nadinig ng mga miyembro ng Kamara yung mga ebidensya, wala na silang reason para hindi pumirma eh. Kaya overwhelming yung numero nung inendorso itong articles of impeachment sa Senado.
10: I'm sure magkakaroon ng mga magsasabi na, dahil idadrop na yung hindi natatalakayin yung bribery. Baka mahina yung ano, yung kanilang ebidensya. Diba ganun po? I'm sure meron ganun sasabihin.
11: Actually, ilang beses na nilang sinasabi yan. Uh-huh. No? In fact, tuwing matatapos ang isang araw ng impeachment trial, no?

0: lawyers, na nakuha nila yung gusto nila, and so on and so on. Actually, talagang stilo nila yan, no? Kumbaga, kinukumbinsi nila ang taong bayan na sila ang nananalo. Kung natatandaan mo, nung unang linggo pa nga lang, parang ginawa nilang basketball, na lamang daw sa puntos ang depensa. Saan ka naman nakakita? Trial, lalagyan mo ng puntos. Ano? Kaya hindi imposible yung sinasabi mo kasi sa totoo lang nangyayari na nga.
1: Opo. Ako, Professor, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng inyong insights, ng inyong expertise doon sa ating mga listeners at viewers ngayong gabing ito, ha? Kahit po linggo.
0: Salamat
1: po ng marami, Professor.
0: Salamat, Jay. At sana tutukan nating lahat, no, ang impeachment kasi hindi tayo pwedeng kumura para sa ganun, hindi tayo malilito at hindi tayo kumbaga malilin lang, no, ng mga kung ano-ano sa social media.
1: Maraming salamat pong muli, Professor Edmond Taya. Magandang linggo
0: ng
1: gabi po.
0: Salamat.
2: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook. Story Outlook.
1: Si Professor Edmond Taya po yung ating nakapanayam kanina. Umingi tayo ng mga insights sa nangyari ngayon. Ngayon nakalipas na linggo at yung ina-expect po natin this coming week. Hopefully marami po kayo nakuhang information at mga paliwanag. Mas naintindihan po natin yung mga nangyayari sa impeachment trial po ng Vice President Sara Duterte. Tuloy-tuloy lamang po kayo, ha, dahil ang special coverage po ng DZMM. Bukas po yan. Magsisimula alas 10 ng umaga at dahil nga po inanunsyo na magiging umaga hanggang hapon or rather gabi yung impeachment trial, siyempre tututukan po ng DZMM yan. Gising po kami. Hindi po kami bibitaw. Para po maihirid sa inyo ang lahat ng information at balita. Hindi lamang po sa impeachment trial, pati na rin po doon sa mga nangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Para po lagi po kayong informed. Kung sakali kayo po ay lalabas ng inyong bahay bukas ng umaga, nakikinig na po kayo dapat sa DZMM para alam na ninyo yung balita. Para po pagpasok ninyo sa loob ng opisina na kayo yung magkakape. Uy! Sasabihin nyo doon sa inyong office mate, alam nyo ba? Narinig namin. Narinig ko sa DZMM na ganito. Meron palang ganito. Uy! Sabi sa social media, may ganito. Kaya pumunta ako sa DZMM. Binerify ko sa kanila. Ay nako! Hindi pala totoo. Kaya po, asahan po ninyo ang DZMM. Radio Patrol 630, DZMM Teleradio. Wala pong humpay sa pagberipika ng mga balita at information para po sa inyo mga abang lingkod. Ako po ang inyo abang lingkod. Mga ma'am, mga sir na nagtatrabaho. Ngayon pong gabing ito, I'm sure kayo po yung nagluluto na or kung hindi man, kumakain na ng inyong hapunan. Kinakailangan po, kasama po ninyo kami. Kung kayo po'y subusubo ng kanin na mainit, chichirya yan, Hana. Hapunan na healthy. Ano pang masarap sa hapunan? Okra. Ampalaya na may itlog. Ay, guys, sarap. Tapos, dilis. No? Yan ang naiisip kong ulam, eh. Kasi pagkamahal-mahal na ng lutong ulam ngayon. 90 pesos? Isang order sa ilang tindahan? Susmiyo garapon. Ano kukuha ng ganun? Oh, bueno, bago ako maglitanya din, eh. Oras po natin, eksakto yung puntong alas 8 ng gabi. Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa po ang Story Outlook.
2: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook. Story Outlook.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 8:01 p.m.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan, kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan.
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
4: Tuloy lang sa activities on the go.
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
5: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby.
5: Arthrosin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padilla. Diemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook. Story Outlook.

0: 8:03 po ng gabi. Hop! Gumalaw. 8:04 ng gabi. Samahan pa rin po ninyo ako, ang inyo pong abang lingkod si Jay Donald. Sa 8:30 po tayo magkakapiling ngayong gabing ito na Linggo, October 4, 2026. Yun nga po. Ang inaasahan po natin, araw po ng bukas ipatutupad itong No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang piling lugar dito po sa Metro Manila. Hindi po lahat ng lugar ha. Ilang piling lugar lamang dito sa Metro Manila. At ang pinaka-latest nga po, pansamantalang ipagpapaliban ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Supposed to be 6 kasi eh. Ngayon 5 na lang dahil po itong Valenzuela, hindi na po muna nila ipapatupad ito. Yun kay Mayor Wes Gatchalian. Bagamat na unawaan nila ang layunin ng NCAP, hindi pa raw ito anya ang tamang panahon para ipatupad ito. Kaya nagpasya sila na ipagpaliban muna. Pero yung iba po, wala pa pong updates kung may pagpapaliban. Pero so far, dahil walang pagpapaliban, tuloy po ito sa araw po ng bukas. Kuha tayo ng reaction ng mga motorista. We have on the line ang Pangulo po ng Motorcycle Philippines Federation. Wala iba kundi si Ginoong Arturo Atoy Santa Cruz. Kuha tayo ng reaksyon niya o pahayag dito po sa mangyayaring ito na pagpapatupad ng NCAP sa ilang mga bayan o mga syudad dito po sa Metro Manila. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Atoy Santa Cruz. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap sa aming tawag dito po sa Story Outlook.
1: Hi, good evening, Jay. Good evening sa lahat na nakikinig sa inyo.
0: Ayun nga po, Sir Atoy, bukas ilang lugar ang magkapatupad ng NCAP sa mga main areas doon sa kanilang mga syudad. Kayo po, sa inyo pong samahan, ano po ang inyong reaction dito? Sa inyo po ba welcome ito o may dapat ginawa muna na bago ito i-implement?
1: Alam mo, yung NCAP na yan, nag-petition kami tungkol dyan eh. Mm-hmm. Kasi yung unang NCAP, no, ang nabamahala, yung magpapa-arkilan ng CCTV at saka yung pinaka-command center ng mga LGU, private, tapos ang 40% mapupunta sa gobyerno. Yung 60% doon, medyo nagkaroon kami ng mga information na nandun yung corruption. Yung 60% na kukunin ng private company na mag-provide ng mga CCTV, 60% do sa mga sa operator, no, tsaka do sa command center nila, remaining 30% hindi namin alam kung kanino napupunta. Kanya nag-contest kami. Ngayon, kung yung NCAP na yan, kamukha sa Amerika, ang namamahala is the government, lahat ng penalty mapupunta sa gobyerno, okay sa amin yan. Kasi makakatigil yan sa mga road crash or accident na nangyayari. Mapipilitan tubupad yung mga motorista. Like sa motorcycle, ang survey namin noon nung in-implement yung NCAP, ang pinakamaraming nahuhuli is the motorcycle, yung jumping on red light. Yun.
0: Mm-hmm.
1: Sana, yung penalty, kasi ang kuha namin noon nakukuha namin, huli sila ng huli para malaki ang mapuntang pera dito sa local government.
0: Ang ganun pala yun, hindi pala 100% operated ng LGU. So merong third party na, ano yun, inaarkila ng LGU po o aarkilahan ng LGU na mag-operate at mag-maintain ng mga CCTV assets na yun? Mm.
1: Yung unang-unang kwan, kaya nga gusto namin linawin ngayon, eto ba yung bang mga CCTV niyan ang mag-ooperate na LGU, sila na ba ang bumili ng mga CCTV niyan, tapos yung command center niyan, ang magmamanage LGU na? The same thing ito sa MMDA, kaya hindi kami nag-contest sa MMDA. MMDA, tsaka empleyado nila ang nagmamanage.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, baka dito sa LGU, mabalik na naman yung mapunta sa kanila yan, no? Merong may private corporation na maglalagay ng CCTV, Tapos 40% lang ang mapupunta sa gobyerno, the remaining 60%, andun na yung corruption.
0: Mm-hmm, ganun pala yun. So,
1: kaya kinontest namin.
0: Kinontest nyo, Sir Atoy, sa Supreme Court po ba? Or sa korte? Ang pag-contest
1: sa korte. Nag-file kami. May mga kasama kaming mga kondon. Yung mga transport group.
0: Ah, meron palang existing na ganun. So far, Sir Atoy, wala pang update. Wala pang gumalaw, hindi pa po gumagalaw.
1: Wala kaming balita. Biglang i-implement na naman ngayon. Ngayon, gusto namin linawin, eto ba talagang government na magraran ito?
0: Mm-hmm.
1: O ganun pa rin? Yung, let's say, sa Manila o sa Marikina, kukuha na naman sila ng private company na magpo-provide yung mga CCTV na yan. Tapos sa 40% lang ang mapupunta sa government, the remaining 60% na pupunta sa private company.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa 60% na yun, doon namin nakita yung corruption. The 30%, pinibigay nila sa kwan. Siguro sa mayor niyan.
0: Mm-hmm. Mm. So, ang mangyayari, yun nga, tulad na binanggit niyo sa Sir Atoy, posible na baka nga maghuli ng maghuli kung ganon may kita, may porsyento na
1: para kumita.
0: So ito po ba'y nagkaroon ng consultation sa inyo pong mga samahan katulad ng Motorcycle Philippines Federation?
1: Yung nga nagulat kami, walang consultation yan eh, bigla na naman in-implement yan eh. Mm-hmm. Kasi yun naman ang question na ibibigay ulit namin yan eh, sino magraran niya ng command center niyan.
0: Mm-hmm.
1: Let's say, Manila, okay, itong Quezon City, meron ba silang command center na ang magmamandis Quezon City government? Okay yung penalty eh. Babayad kami kung nag-violate talaga kami. Kung mapupunta lahat sa gobyerno.
0: Mm-hmm. So, hindi pa pala malinaw yun. Pero yun nga po eh. Ipatutupad nga po yun nung ilang LGUs, lima na lamang po sila ngayon, wala po tayong magagawa pa sa ngayon dahil hindi pa gumagalaw po yung inyong petition, susunod na lang po tayo.
1: Baka mag-convene kami ng mga transport group ulit. Mag-uusap-usap kami.
0: Ah,
1: tapos ganito. Tapos siguro, gano'n na naman, papile kami ng petition or what.
0: Yun ang
1: mahaharapin namin.
0: Mm-hmm. Pero paano mangyayari niyan is in the meantime, habang ipapatupad yun, sunod po tayo muna, no? Ganun po yung mangyayari, Sir Atoy.
1: Oo, susunod muna kami. Walang problema naman sumunod yan eh. Sa Amerika nga eh, pagka nag-violate ka, padadala ka ng gobyerno ng kon. Sinusunod talaga yon. Yun ang gusto namin mangyari. Ang pera, papasok sa gobyerno talaga.
0: Mm-hmm. So, pero sa ngayon nga, dahil ang inyong palagay is hindi pa malinaw yung mga ins and outs noong sistema, baka mamaya magkaroon ng corruption.
1: Yun ang gusto namin linawin doon sa MNDA. Mm-hmm. Yung bang sa mga kwan ba nila, let's say, Quezon City, sino mag-ooperate niya? Private ba yan? Or sa Quezon City na talaga?
0: Mm-hmm. Since nasa linya na rin kayo, Sir Atoy, siguro kukunin ko na rin po yung inyong reaksyon. Magiging standard ng araw po yung habang wala pa yung petition, resulta ng petition ninyo, magiging standard na raw po yung mga yung fines doon sa mga violation. Okay lang po sa inyo ito or medyo mataas?
1: Yung sinasabi nila, yung fines, magiging standard. Walang problema yan. Kung let's say, yung sa jumping on traffic light, o kaya doon sa mga nahuli kami sa loob ng busway, no? 5,000. Walang problema mag-riot dyan eh. Baka ang gawin yan eh, doon sa mga huli ng huli, kamukha nun sa nangyari sa Paranaque, na kinontest namin, konting-konti lang na serving agad ang kukos namin doon sa mga motorcycle. Yun ang kinakatakot namin. Kasi noon, ang penalties, iba-iba eh. Let's say, ibang penalty sa Manila, iba penalty sa Paranaque, iba penalty doon. Ngayon, in standard nila. Okay yon. Pero sana, ang mag-operate niyan, yung gobyerno na. Wala na ng private company na mag-ooperate niyan. Tapos ang sa huli, 60-40 ang bayaran nila. Yun ang gusto namin kalisin yan.
0: Mm-hmm. Dapat 100% government.
1: Government.
0: Para hindi na wala nang issue pa kung sakasakali.
1: Oo, yun ang gusto namin linawin yan.
0: Ayun, oo. Sir Arturo, Sir Atoy, maraming salamat po sa oras na inyong binigay sa aming mga tagapakinig dito po sa Story Outlook, ha. Magandang linggo ng gabi po sa inyo and ingat-ingat po, sir.
1: Hi, thank you, sir. Have a good day.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook. Story Outlook.
0: Si Sir Arturo Atoy Santa Cruz po yan, ang presidente ng Motorcycle Philippines Federation. Nakakuha tayo ng dagdag info. Ayun, medyo malabo pa pala, no? Maganda sana nga kumakausap natin ang Metro Manila Council para magbigay linaw sana dyan, para makakuha tayo ng dagdag information. Pero siguro sa mga susunod na mga araw, dito po, antabayanan po ninyo sa DCMF. Tatry po natin kunin ulit. Ang tanong po ni na Sir Arturo o Sir Atoy, paano nga ba papatakbuhin yung sistema niya? Hindi pala po private, hindi po pala government ang operation. Meron pong portion na third party ang mag-ooperate ng mga CCTV. So ang pangamba nila baka maging cause ng corruption, mas magandang araw pong malinawan. Pero okay naman daw sa kanila kung may papatupad ng maayos kung yung mga fines medyo steep, meron naman daw pagkakataon na pwede nilang i-contest. Pero kung ipatutupad across the board gamit ang government resources at walang third party, mas maganda raw po sa kanila. So, ang plano is sila ay mag-usap-usap muli ng ilang mga transport groups para po malinawan itong issue ito. Pero habang wala nga po yun, ituloy po ang implementation ng No Contact Apprehension Policy, NCAP. Dito po, lilinawin, iuulitin ko. Dito po sa mga lugar na ito, Maynila, Quezon City, San Juan, Parañaque at Muntinlupa. Yung Valenzuela po, pansamantala pong ipinagpaliban yung pagpatupad po nitong NCAP. Hindi po ibig sabihin ganun, hara-harabas na po kayo, ha. Tuloy lamang po sa pagsunod sa mga batas trapiko para makaiwas na rin po tayo sa disgrasya.
2: Story Outlook.
0: Ito naman pong issue naman sa oras na 8:17 PM ang ating talakayin. Naku, malapit na nga po magpasko . Malapit na pong mag New Year holidays na, ika nga, fourth quarter na ng 2026. At siyempre, tulad ng kalimitan na nangyayari tuwing nagkakaroon po o dumadating ang holiday season, tumataas nga po yung mga insidente ng mga kriminalidad. Pero may bago pong direktiba mula sa pamunuan ng hanay ng PNP. Mukhang ang kanilang target ngayon ay itong pamamayagpag ng mga riding in tandem ito. Mga kriminal na gamit daw yung mga uniforms ng mga motorcycle ride hailing app. Pero si ito pong pamunuan ng National Capital Region Police Office, pati buong puwersa na rin ng PNP. Ang target, tutukan itong mga ganitong klase ng kriminalidad at paggamit ng mga MC taxi na mga uniforms para gawin yung mga yon. Nasa atin pong linya si Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Magandang gabi po sa inyo, Colonel Asilo.
3: Yes, Sir Jay. Magandang gabi po.
0: Maraming salamat po, Colonel Asilo, sa inyo pong pagtanggap sa aming tawag. Yun nga po, nabanggit ko, mukhang may bago kayo po kayong babantayan, tututukan, especially ngayong holiday season. Itong araw pong paggamit itong mga kriminal ng mga uniform ng motorcycle ride hailing app na maraming beses na rin ako nakakuha ng information . At yung mga CCTV, ang gamit nila yung mga pati yung mga food delivery services . Paano po ninyo i-implement ito, Colonel Asilo?
3: Sa ngayon po, nakikipag-ugnayan po tayo dito sa mga ride-hailing companies, doon sa mga, ano natin, doon sa mga, kasama na po yung mga nagde-deliver din po ng mga pagkain, yung ating pakikipag-ugnayan ay nagpapatuloy para po malaman natin kung ano yung pwede nating gawin para hindi po madaling makopya or magamit yung kanilang uniform. Ganun din yung mga delivery box kasi kasama po yan sa ano eh, kasama po sa package, kumbaga. Pag naka-uniform, kasama po yung kanilang delivery box na kalagay po dyan kung anong company nila. Kaya po nakikipag-ugnayan po tayo ngayon dito sa mga ride-hailing companies at mga riders groups na rin po para higpitan ng safeguards laban po dun sa maling paggamit ng uniform at delivery box. Suportado rin naman din yung panukala na pag-regulate ng uniform para sa mga lehitimong rider na isinusulong po ng ating Quezon City Police District. So, ganun din po yung pakikipagtulungan natin dun sa mga hindi po lehitimong nagbebenta ng mga uniform kasi alam naman po natin na online ay pwede po tayo kahit sino makabili ng mga uniform na ginagamit po nitong ating mga ride-hailing riders.
0: So, tumaas po ba ang mga incidents na ito or ine-expect po ninyo na this holiday season tataas pa yung mga ganitong style na mga kriminal na ginagamit yung mga uniforms nila?
3: Actually, wala naman po tayo nakikitang pagtaas. Yun nga lang po, since Burmans po, ina-anticipate na natin na posible pong magamit itong mga uniform na ito, itong mga ride-hailing companies na ito para po makapanamantala yung ating mga masasamang loob dun sa mga ating mga kababayan since mas marami yung kababayan natin ngayon na nasa labas, mga naninili, namamasyal. So, yun pong ating proactive na approach ang ginagawa natin para ensure po na sa pagpasok ng Burmans at sa holiday season is magiging mas ligtas po yung ating mga kababayan.
0: Ayun, mabuti naman. Kumusta naman po ang reception ng inyong mga nakausap na mga kumpanya nitong mga MC Taxi?
3: Maganda naman po dahil syempre ayaw din naman po nila na madrag yung kanila mga companies dito sa iba't ibang mga krimen na nangyayari dito sa atin. So bukas po sila sa mga maaring gawin, mga suggestions para po mas mapaiting po or mas maayos na pag-legitimize ng kanila mga uniform para hindi po nagagaya, hindi basta-basta na ibebenta kung saan-saan yung mga uniforms ng kanila mga empleyado.
0: Oo, parang nag-ugat ito nung may insidente diyan sa Makati kung saan nagkaroon ng ambush na matatawag doon sa isang kung hindi ako nagkakamali is empleyado ng isang bangko, kung hindi po ako nagkakamali. Pero sa Makati po ito recently, ang initial na information parang ginamit yung uniform ng isang MC Taxi. Dito po ba nag-ugat ito iyon, Colonel?
3: Isa po ito sa mga insidente na nakita po natin na ginamit yung uniform po nitong ating mga ride-hailing companies. Kung kaya po yung ating pakikipag-ugnayan at mas kailangan po na paigtingin yung paghigpit dito sa pagsusuot or paggamit ng mga uniforms na ginagamit po dun sa mga hindi magagandang or sa mga krimen na kinasasangkutan po ng ating mga kababayan. So para po maiwasan na rin po na magkaroon din ng takot yung ating mga kababayan kasi may mga legitimate riders po tayo na hindi po, kumbaga po, sila yung nasisira. Baka po akala ng mga tao, matakot sa kanila. So yun po yung iniiwasan natin na maging safe din naman po yung mga tunay na mga gumagamit ng uniform na yun.
0: Good to know na nagiging proactive po lagi ang National Capital Region Police Office at ang kabuuan ng puwersa ng PNP. Ano po? Isama ko na rin po, Colonel Asilo, yung mga hakbang na ginagawa po ng NCRPO, lalo't malapit na itong undas. May mga preparations po bang NCRPO na kahit ngayon pa lamang, ilan linggo pa, undas na?
3: Yes po, sa ngayon po pina-plan siya po natin yung ating deployment. Nagbabase po tayo dun sa last year natin na deployment kung ano mga lugar po yung mas dapat nating dagdagan ng personnel. Alin po yung mga sementeryo na mas kinakailangan pong dagdagan yung deployment natin ng mga tao para po ma-ensure na yun sa pagdagsa po ng ating mga kababayan na magbibigay ng kanilang respeto dun sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ay makakaramdaman naman po sila ng kaligtasan na kahit na po nandun sila sa mga sementeryo, dumadalaw, ay ligtas pa rin po sila. Ganun din po yung mga bahay na maiiwan nila pansamantala habang sila po ay umalis ng kanilang mga tahanan.
0: Oo nga pala, no? Yung mga paalala natin lagi taon-taon, baka ipopost ninyo na paalis na kayo ng bahay, nakasakay na kayo ng sasakyan, papunta na sa ganitong probinsya, walang maiiwan dun sa bahay, susme. Baka pwedeng iwas-iwasan na po para naman po hindi kayo maging target. Para po hindi kayo matutukan ng mga kawatan. Ano po, ma'am?
3: Tama po yung ating pag-update or real-time updates natin sa ating mga social media accounts na kami po ay umalis, on the way to, yung mga ganun po, yung mga pagpo-post natin ng mga kung saan tayong lugar na napunta. At parang binobroadcast natin na walang tao sa ating mga tahanan ay palagi po natin nire-remind yung ating mga kababayan na iwasan na po natin gawin para na rin po sa kaligtasan ninyo at para na rin po hindi maging target yung inyong mga tahanan inuiiwanan.
0: Ayun o. Colonel, last na lang siguro sasagarin ko na ika nga. No, total, nasa linya namin kayo. Itong mga nakaraang mga araw kasi ang taas ng incidents ng ng mga, alam mo na, yung mga false information sa social media na may security threat sa mga universidad at mga paaralan dito sa Metro Manila. Medyo hindi siya kapangkaraniwan eh. Ano po ang mga efforts na ginagawa ng NCRPO para mapigilan ito or ma-assure yung publiko na safe yung mga estudyante?
3: Sa ngayon po, sinasaayos po natin yung gagawin natin na school summit, safety school summit, kung saan po magkakaroon po tayo ng safety summit or security summit po na dadaluhan ng ilang mga representatives po dito sa ating mga eskwelahan dito sa Metro Manila, para po mabigyan po sila ng tamang edukasyon, tamang kaalaman po pagdating po dun sa mga kinakaharap po natin na ngayon ng mga banta katulad po ng active shooter. So yung po mga drills, yung mga dapat po nilang tandaan, ganun din po yung mga dapat nilang isaisip kung halimbawa man po at yung mga paghahanda po na dapat gawin, hindi lamang po ng ating mga estudyante, ganun din po yung ating mga guro, school administrators.
0: Ayun ako, Colonel Hazel Asilo, maraming salamat po sa inyong mga binigay na information doon sa ating mga kababayan, especially yung mga taga Metro Manila. At huwag po kayong magsawa ha, na sana na natanggapin yung aming tawag para magkaroon tayo ng mga balikwentuhan para ma-share natin doon sa ating mga listeners at viewers. Ma'am Colonel Hazel Asilo, maraming salamat po sa inyong panahon ngayong linggong ito. Magandang gabi po, ma'am.
3: Maraming salamat po. Good evening din po.
2: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook. Story Outlook. Story Outlook.
0: Si Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo po, yung ating nakapanayamang tagapagsalita po ng National Capital Region Police Office nga po, NCRPO. Naku, ang dami nating natalakay ngayong gabing ito ha. Sana po nandiyan pa rin kayo ha. Sana po hindi po kayo nagsawa sa ating pong pagtalakay sa malalaking balita at information po ngayong gabing ito ng Linggo. Antabayanan po ninyo ang ilan pang mga talakayan na mangyayari po siyempre sa pagbubukas po ng Linggo ito. Simula po yan, madaling araw ng Lunes, para po tuloy-tuloy ang pagtanggap ninyo ng mga lehitimo, tunay at mga credible na mga balita. Hanggang sa susunod po, mga giliw naming mga taga-subaybay, asahan po ninyo ang inyo abang lingkod, si Jay Dones, na maghahatid sa inyo ang mga balita at information kasama po ang buong puwersa ng News Information Team ng DZMM. Ngayon pong gabing ito, sana po ay nabusog kayo, hindi lamang po sa inyong hapunan. Pwede nabusog kayo sa mga balita at information. Ingat-ingat po mga ma'am, mga sir ha. Pansamantala na po nating pinipinid ang pelon ng isa na namang edisyon ng Story Outlook ngayon pong linggong ito, October 4, 2026. Susunod na po, K-Pop's Playlist kasama si Mr. Right. Huwag po ninyong bibitawan. oras po natin, 8:29 ng gabi. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Huwag kayong bibitaw dahil nandiyan na si Mr. Right. Salamat po! Hanggang sa muli!
2: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas Story Outlook! Story Outlook.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas sa 40 taon. Noon ngayon sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, saktong 8:30 na.
1: K-Pops Playlist, K-Pops Playlist. Sa DZ.

mga musikang himig ng nakaraan, binabalik-balikan. One true party in the county. Come shake your body, baby, do the conga. Mga paps, tugtugan ang iyong maibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's playlist. Join na lang kayo. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: Ako'y iyong-iyo ngayong October 4, 2026. Gabi ng Sunday, kapamilya kaserbisyo. Ayoko muna ang iyong mga kasama, ha? Pansamantalang humahalili kay Pops Eric dito sa programa nga pamparelax mo tuwing gabi ng Linggo. Walang iba kundi ang K-Pops playlist. Kapamilya kaserbisyo, kumusta, ha? Ikaw ba ya kasalukuyan ang nagre-relax sa mga oras na ito? Ikaw ba'y napaindak sa mga tugtugang narinig mo kanina? Nagbalik ba sa iyong alaala yung mga panahon ng dekada 80 at 90? O yung mga batang 80s at 90s dyan, sigurado eh, sumabay-sabay ka sa pag-indak. Medyo tinatapik-tapik mo pa yung mesa kung ikaw'y nasa mesa. O kaya naman baka nakahiga ka na, yung kama mo o kaya yung hita, yan yung ginagawa mong drums, di ba? Ganyan tayo minsan eh, kapag nakakatutig tayo ng mga tugtugin na parang gusto nating umindak pero hindi na kaya ng mga kalamnan natin, no? O ayan ha, narinig natin kanina, Kasayaw by Archie D. Siyempre, Look in Her Eyes sa nag-iisang Gary V. At yung last song natin kanina ha, bago ako nagsalita, Ako'y Iyong-Iyo ni Augie Alcacid. O diba, yung kantang yan na Ako'y Iyong-Iyo, kung papakinggan mo yung lyrics, diba? Eh parang love song eh, diba? Yung paghingi ng tawad ng isang lalaki sa isang babae na mahal niya. Pero nakakagawa siya ng pagkakamali, di ba? Eh patunay lang to na yung mga ganitong klaseng kanta. Kapag maganda ang pagkakasulat talaga at talagang maganda ang kanta, kahit na love song pa yung gawang, kayang gawing upbeat eh, no? O siyempre, ang sumulat niya na siya rin mismo kung sino ang kumanta. Si Mr. Augie Alcacid. O kapamilya kaserbisyo ha, ikaw ba kasalukuyan ng... Nagpapahinga, sabi ko nga kanina yung nagre-relax-relax ka na ba? O baka naman kasulukuyang ka pa rin bumabiyahe, pauwi sa inyong mga bahay, o kaya galing sa probinsya, pauwi na ng Metro Manila dahil sinulit ang Sabado at Linggo, yung weekend, nakapagpahinga ba? Naputol ba yung cycle ng stress? Abay, bukas Lunes na naman ha, sana'y medyo nakapag-recharge ka at handang-handa mo uling harapin ang hamon ng buhay na hindi natin pwedeng talikuran dahil kailangan. Eh ganun pa man, di ba? Dapat nakakahanap talaga tayo ng way para naman eh kahit papaano pakalmahin ang ating mga sarili. At isa sa magandang paraan para ikaw ay ma-relax ay yung medyo makinig ka sa nagagandahan tugtugan. Habang umiinom ng malamig na tubig, juice, eh hindi ko masasabi na uminom ko na may alcohol ngayon kasi bukas Lunes na eh, di ba? Pero kung yun ang trip mo, eh, bakit hindi, di ba? Eh, basta sakto lang eh. Yung tipong pampaantok lang, pamparelax daw ba, di ba? Eh, yung iba naman yan, humihigop ng kape. Baka work from home, okay, may shift pa rin eh, kahit na Linggo. Eh, hayaan mong ako ang maging background mo. Samahan mo ko hanggang mamayang alas 10 tayo, ha? Tugtugan, kwentuhan, hugutan ng ating pagsasaluhan. Kaya syempre, ako'y iyong samahan. Dito lang yan sa K-Pops playlist. At syempre, mahalagang mahalaga ka rito, kapamilya, kaserbisyo. Kaya naman kung meron kang mga request, kung meron kang mga gustong sabihin, abay pwedeng-pwede ha. Pwede kang makipagkwentuhan sa akin, magpadala ng iyong mensahe. Dapat kabisado mo na to kung saan ipapadala. Ibigay lang ang iyong pangalan, location at ang iyong message sa 0919-278-3000. At kung may pagkakataon ka, gusto mo, meron kang telepono, ayaw mo na magta-type-type. Pwede ka naman tumawag ha, 892-44101, locals 5671, 5672 at 5673. O yan, bukas ha. O narinig nyo kanina ha, Sir J, sabi niya bukas na ang simula ng NCAP sa ibang city sa Metro Manila. O kaya kailangan talaga mas magiging doble disiplina. Diba? Yun na lang yung kailangan natin eh. Kumbaga integrity sa sarili habang nagmamaneho. Eh para din naman sa kaligtasan natin lahat yan, diba? Nabihisa na lang eh, maging patas ang lahat. Yun naman hinihingi natin sa lahat ng bagay, diba? Maging patas. At speaking of patas, yung tanong natin ngayong episode na ito, ewan ko kung kailan nagiging patas yung ganitong sitwasyon eh. Ano ang mas ayaw mong gawin, kapamilya kaserbisyo ha? Umutang o maningil ng utang? Alam mo, parehas na mahirap yan. Sa totoo lang ha, mahirap yan parehas. Siyempre, pag umutang ka, nakakahiya, di ba? Pero kapag kailangan mo, minsan naiisang tabi mo na yung pride eh. Yung ego mo, hayaan mo na yan, lalo-lalo na kung kailangan. Pero isa sa pinakamahirap din gawin ay maningil. Minsan, kung sino ba yung mga may pautang, sila pa yung nahihiyang maningil doon sa may utang sa kanila. Tapos minsan, nakakasama pa ng loob dyan, nung inuutangan ka, nung nag-message yun, nung kumusta, sabay may kasunod na meron ba tayo dyan, aba, bait-bait, di ba? Mapagkumbaba. Halos yakapin ka. Kapag singilan na, aba, iba, minsan dinadaan sa away eh. Dinadaan sa init ng ulo para wag mo nang kausapin. Tapos kapag nagalit kayo, habang nag-chat kayo, ibablock ka na o paano ngayon, saan mo siya hahanapin eh. Lalong-lalo na kung umutang lang siya sa'yo at humiram, sa pamamagitan ng mga app kung saan nakakatanggap ng pera, di ba? Pwedeng bank transfer, mga ganun. Pwedeng yung nakisuyo ka lang tapos pinadala sa kanya. Tapos wala na, ganun lang. Okay, ang tanong natin ha, sagot ka na. Ano ang mas ayaw mong gawin? Umutang o maningil ng utang? Yung una, pwede mong ayawan talaga yun eh, di ba? Ayaw mo nang mangungutang ka hanggat maaari. Sino ba naman tao may gusto may utang, di ba? Pero ang mahirap niyan, hindi mo pwedeng ayawan yung maniningil ka. Lalong-lalo na kung medyo malaking halaga. At saka minsan, hindi naman halaga talaga yung pinag-uusapan dito, di ba? Yung palabra de honor, di ba? Yung words of honor. Yan, yan yung mahalaga dyan eh. Dapat may isang salita ka. Kapag sinabi mo, magbabayad ako sa araw na ito, abi dapat magbayad ka, di ba? Dahil kung ikaw halimbawa, swelduhan ka, minsan nga kapag nadali ng isang araw sa sweldo, halimbawa, 15 at 30 yung swelduhan, aba, adisa sa isna, 17 na, wala pa. At 31 na, auno na, wala pang sweldo. Abay, nagugubalaiti ka na dahil may mga pangangailangan ka, di ba? Eh, ganun din. Ganun din naman yung mga kinauutangan mo. May mga pangangailangan yan. Ay, naku, maraming makakarelate sigurado dito, ha? Abay, gawin mong instrumento ang programa para naman na gumaan-gaan ang iyong kalooban. Eh, kung may pagkakataon, baka pwede rin natin itong gawing daan para maningil ka. Eh, wala nang banggitan ng pangalan, ha? Oo, sabihin mo na lang na kilala mo ako, sabihin mo yung pangalan mo. Naalala mo ba yung ganitong date? O, di ba? Wala natin banggitin yung pangalan. Kasi kung sino man siya na nakikinig siya, alam niya na may atrasyo siya sa'yo na dapat niyang bayaran, di ba? Pero siyempre, bukod sa tanong na anong mas ayaw mong gawin, umutang o maningil ng utang, abay siyempre, ito pang special ngayong gabing ito.
1: Oh, i-PM mo at isasalang ko. Walang iba pang sasarap sa tugtugang sariling ate.

0: Huwag mo nang pigilan yan. Send mo na ang OPM request mo. OPM o EPM mo.
1: Pag-ibig kung puso at kami magsilamig.
2: O ano pang hinihintay mo ha? OPM mo, edi EPM mo. Huwag mo nang pigilan yan ha. I-send mo na yung message sa 0919-278-3000 o kaya naman sa 8924-4101, pwede kang tumawag. Locals 5671, 5672 at 5673. Kasabay ng iyong sagot sa ating tanong na anong mas ayaw mong gawin, umutang o manihil ng utang, abay isabay mo na rin ang OPM request mo, di ba? O paano, magbabalik tayo at marami pang tugtugan, hugutan at kwentuhan ng ating pagsasaluhan, kapamilya, kaserbisyo. Dahil hanggang alas 10 pa tayo, dito lang sa K-Pop's Playlist kasama ang Hugutero at ang Mr. Right mo.
3: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang Lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
13: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: naisip ka na ba doon sa isasagot mo sa ating tanong ngayong gabing ito? Ano ang mas ayaw mong gawin? Umutang o maningil ng utang? O doon sa mga magkakumpare, kumare, magkakaibigan, barkada, hindi nangangahulugan na porke kaibigan mo isang tao, unlimited na yung credit limit mo sa kanya. Ha? Hindi ganun, dahil ang utang ay utang. Kahit pagbalibalik na rin man natin ang mundo, hindi mo naman hiningi yan, di ba? Kaya nga minsan ito sa totoo lang ha, minsan may mga lumalapit. Siyempre kahit papaano, hindi mo matatanggihan yan eh, maghihiram sa'yo. Pero ako kasi minsan, yan yung nagiging dahilan para hindi kayo maging okay nung kaklose mo eh. So kaya kung maungutang sa akin, ang ginagawa ko kung meron lang din naman ako maibibigay, halimbawa utang siya ng 1,000, di ba? Eh baka dahil sa 1,000 na yun, magkasira kayo. Nasasabihin ko na lang, ito 500. Hayaan mo na, huwag mo nang bayaran, ha? Okay na yan, sige. O kaya kung mayroon ka talagang extra, tsaka na lang, tsaka mo na lang ibigay. Kesa yung umaasa ka na magsasabi siya, pera muna ng 1,000, babalik ko yan after 2 weeks, di ba? Sa sweldo ko, ibabalik ko yan, ha? Ay wala, Sir Gerson. Joke lang yon, joke. Oo, ayun. Ako nga manghihiram sa'yo, eh. Ayan, ha? O, di ba minsan ganun, eh. May lalapit sa'yo, manghihiram, eh di, wag na. Kasi minsan yun yung magiging way eh, para hindi kayo maging okay eh. So ganun ginagawa ko. At least walang samahan ng loob. Alam mo sa sarili mo na bayaran man yun hindi, okay na kasi binigay mo na eh, di ba? Yun yung bigay sa kaibahan nun sa utang. Kasi utang, kailangan mo talagang ibalik yan eh. Tapos mga ngako ka, di ba? So para wala na samahan ng loob, yun ay kung meron lang. Eh nagkataon ngayon, Sir Gerson, wala eh. Oo, wala. Sayang. Oo. Eh yun eh. Kung meron lang, bakit hindi, di ba? Eh yun ay way mo na rin ang pagtulong. Kasi the moment na lumapit sa'yo isang tao para manghirap, ibig sabihin, nangangailangan siya talaga, di ba? Kung saan man niya gagamitin, eh, minsan kasi sinasabi yung totoo, minsan hindi. Pero syempre, personal na niya yun. Lumapit siya sa'yo dahil kailangan niya ng tulong. So yung ibinigay mo, hindi man dun sa actual na amount na kailangan niya, eh kahit pa paano, di ba, tumulong ka. Yun naman yun. At para doon na mas mga tinutulungan, eh, huwag na sumama ang loob, di ba? Sabi, Diyos ko, manghihiram lang ako ng ganito. 1,000 lang, hindi ako mapagbigyan. Eh yun nga, kaysa mo na ikaw lang hiram ka ng 1,000, ibig sabihin yung 1,000 malaking bagay na yan. Kasi wala ka nga eh, di ba? Kaya ka nang hihiram. Tapos binigyan ka ng kalahati, eh, be thankful, di ba? Be grateful na rin doon sa mga bagay na natatanggap mo, lalong-lalo na. Sabi sa'yo, bigay na lang yan, di ba? O ikaw, kapamilya, kaserbisyo, ano yung ayaw mong gawin? Ubutang o maningil ng utang? Naranasan mo na bang mangutang? Paano ang naging diskarte mo? Naranasan mo na rin ba na may hindi nagbabayad ng utang sa'yo hanggang ngayon? O ito na yung pagkakataon mo ha, ulitin ko, wala nang banggita ng pangalan. Kumbaga, clue na lang, clue. O parang blind item, di ba? O siya, hintayin ko yung mga sagot mo ha. Send mo na yan sa 0919-278-3000. Kasabay na rin ng iyong request, yung OPM song na nagpapaalala sa taong umutang sa iyo. O magbabalik tayo, kasabay ng iyong mga sagot ha. Dito lang yan sa K-Pop's Playlist kasama ang Hugotero at ang Mr. Right Mo.
1: K-Pop's Playlist with Pops Eric.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. Loob ng panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod o magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 9 na ng gabi.
1: K-Pops Playlist with Pops Eric.

0: K-POP's Playlist OPM OPM OPM も
1: Kapamilya Kaserbisyo, yan ang version ni OJ Mariano ng maghihintay sa'yo na magbayad sa utang mo. Siyempre, narinig din natin kanina ha, paalam na ang walang kupas na kanta na laging ginagamit ng mga naghihiwalay pero mahal na mahal pa rin nila ang isa't isa. Ni Rachel Alejandro, yan na yung 1994 release niya ha? At yung kantang yan talaga naman. Kapag narinig mo, hindi pwedeng hindi ka masaktan. Yan yung mga kantang laging pinaghuhugutan ng kanilang nararamdaman. Iba yung kahit gusto mo pa, pero may ayaw na, mauwi ang pagmamahalan sa tinatawag na paalam na. Ay kapamilya kaserbisyo, tanong pa rin natin ngayong episode na ito, ano ang mas ayaw mong gawin, umutang o maningil ng utang? Padala ka na ng message mo, 0919-2783-000, pati na ang iyong request na OPM song. Alam mo kapamilya kaserbisyo, ang utang, minsan parang relasyon yan eh. Oo, isipin mo lang mabuti ha. Sa umpisa, ang dali mo sabihin, I love you, di ba? Huwag ka mag-alala, babalik ako agad. Ganun din, di ba, kapag may nanghiram sa'yo, kumusta ka? Pahiram naman, no? Balik ko agad. Pero habang tumatagal, ikaw na mismo ang nahihiyang magparamdama. Di ba, yung maniningil ka parang, sisingiling ko na ba ito? Sabi niya kasi Tuesday. Tuesday, hindi ko alam kung anong buwan tsaka anong taon ba sasabi niya Tuesday. Nakakahiya naman kung may message ko siya, tapos sasabihin ko, uy, kailan ka magbabayad? Kailan ba yung Tuesday na yun? Kaya ito kapamilya ha, kapag umutang ka, huwag mo hayaang maging permanent resident sa buhay ng pinagkakautangan mo, di ba? Kasi hindi ka mawawala sa isip niyan. Kahit anong mangyari, kahit sabihin niya na kinalimutan na niya, niloloko lang niya ang sarili niya. Eh ito, pustahan tayo. Lahat ng may utang sa'yo, sigurado ako, kilala mo at alam mo eh. Kapag gumawa ka ng listahan, sigurado ako, maisusulat mo yung mga pangalan ng may mapagkakautang sa'yo. Pati yung halaga, hindi mo malilimutan, di ba? Kasi ang pera kapamilya ha, ito tandaan nyo ha, yan pwedeng bumalik yan anytime, pwedeng bumalik yan, siguro hindi mabilisan, hindi agad-agad. Yung iba, it will really take time, di ba? Paghihirapan mo para kitain mo uli. Pero yung tiwala, yung trust dun sa tao na yon, kapag naubos na yon, ay nako, yan ang isang bagay na hindi mo pwedeng hiramin at hindi rin agad-agad maibabalik, di ba? Sa totoo lang. Kaya naman basa tayo ng comments ng ating mga kapamilya at kaserbisyo. Sabi rito ni Louie Basco, Happy Sunday po, Mr. Wright. Listening po habang nagre-relax from Valenzuela City. And request po ako ng Kaba by Jody Santa Maria. Salamat po, Mr. Wright. O sabi niya rito ha, mas mahirap po yung maningil ng utang kasi po kakabahan ka kung magbabayad ba or thank you na lang talaga. Guys, kaya kung magpapautang, siguraduhin na magbabayad po sa tamang panahon, yun lang po. Diba, no? Talagang minsan, maski gusto mong tumulong, nakakadalawang isip na talaga sa panahon ngayon, eh, no? Siguro, dala na rin ang kahirapan ng buhay, kaya hindi nagagawan agad ng paraan. Pero kasi kapag nagbitiw ka ng isang salita doon sa tao na nung kailangan mo ay nandyan para tulungan ka, sana tuparin mo, diba? Para naman makaulit ka. Sabi naman ni Dulce, hello po, good evening Mr. Wright. Sa totoo lang, ayoko po sa utang. Allergic ako dyan. Wala nga po akong credit card eh. Magpapautang ako kung meron ako. Sa talagang nangangailangan. Meron kasing nangungutang para sa pambili ng luho, hindi ko bibigyan yun. Uy, maraming ganito, di ba? Nagkalat nga sa social media yung ganyan eh. Ay, mahirap na magbitiw ng pangalan, di ba? Pero pansinin nyo, may mga umuutang sa inyo, nagmamakaawa yan, magkukwento yun ng pagkahaba-haba. Yung chat niyan, kung halimbawa mga isang taong kayo hindi nag-usap, babawi siya. Magkukwento yun ng buhay niya, yung mga hirap na dinanas niya, yung bigat na nararamdaman niya. Wala na ako ibang mga lapitan, ikaw na lang, yun ang dulo niyan. After mong pautangin, mga after a week, magpo-post yan doon sa social media niya. Hashtag blessed, diba? Hashtag deserve ko to. May bagong gamit, may bagong cellphone, nasa bakasyonan, dan libre pa, di ba? O kaya naman, hindi nasabihan yung kaibigan, naitag siya dun sa post ng pinuntahan nila, nagbakasyon sila. Well, may mga ganyan talaga. Kaya minsan magdadalawang isip ka, no? Magagalit pa sa'yo yan. Sasabihin niya, eh bakit? Babayaran ko naman yung utang ko sa'yo ah. Utang ha, di ba? Babayaran ko naman yun kahit saan ko to gamitin, utang ko to sa'yo. Hindi ko pa napasama. Sabi ni Lina Ho, K-Pop's Playlist, gandang evening and blessed Sunday sa nag-iisang Mr. Right ng DZMM. Sagot ko sa tanong, marami akong pautang, pero hindi ko na siningil. Sasakit lang ulo ko sa paniningil. Dati rin ako nangungutang, pero mas inuuna ko ang magbayad sa utang. Salamat, Mr. Right. Pa-request ang Christmas song na Miss Kita Kong Christmas by Sharon Cuneta. Salamat po from Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Pag-wit ng Happy Golden Birthday tomorrow, October 5, sa nag-iisang Tops ng Bayan. Oo nga, Tops Eric G. Enjoy your birthday with your family and friends. Sana mabusog mo kami. Ayoko kaya na. Happy, happy birthday ha, Sir Eric ha. Kay Pops, di ba? Ayan. Happy, happy birthday. At enjoy ang araw na yan. Especially yan ha. And sana yung mga may pagkakautang sa'yo ay unti-unti na rin magparamdam at magbayad, di ba? Para naman madagdagan ang celebration, di ba? Oh, ayan ha. Ay, totoo yun, no? Yung credit card, nakakatakot talaga yan. Minsan tukso yan eh. Pero kung tama yung paggamit mo, minsan tulong din naman talaga yan. Lalo na sa mga emergency, di ba? Doon sa mga pangangailangan na biglaan tapos wala kang cash. O, di ba? Credit card talaga. Oh, pero kailangan hinay-hinay ha. Eh, huwag kang magpapadala doon sa tukso na, eh, hindi, matagal pa naman ito bayaran eh. Hulugan naman ito eh. Zero interest naman. Oh, yan yung mga tukso minsan sa buhay eh. Pag yan na pumasok sa utak, yari na. Di ba mama, max out mo yan. Tapos ang problema na yan, kung paano mo huhulugan buwan-buwan. Tapos habang nagbabayad ka, ang nababawasan lang yung interest pero yung kapital, nandun pa rin, di ba? At hanggang sa hindi mo namamalayan, hirap ka ng bayaran. Ay dito ha, sabi ni si Jimmy ng Taguig City, nag-request siya sa atin ng Ikaw ang Aking Pangarap ni Martin Rivera. Kaya kapamilya, kaserbisyo ha, request ka pa ng mga OPM songs na gustong gusto mo at sagot ka pa rin sa ating tanong ngayong episode na ito. Ano ang mas ayaw mong gawin? Umutang o maningil ng utang? Send mo na yan sa 0919-278-3000. Pwede ka rin tumawag 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Sa ngayon, habang iniisip-isip mo yung taong may pagkakautang sa iyo, abaya, enjoyin mo muna ang ating tugtugan dito sa K-Pop's Playlist, ha? At para naman hindi sumakit ang ulo mo kung paano ba'y diskarte na gagawin mo para singilin siya. Isa yan sa pinakamahirap, di ba? Pero malay mo, nakikinig siya ngayon, tapos makonsensya, i-message ka, sabihin, uy, padala ka nun ng QR, oh. Magbabayad na ako ng utang ko sa'yo. Be happy, di ba? Ganun lang yun.

0: K-POP's Playlist OPM OPM OPM mo.
1: Ako'y sa'yo, ikay sa akin, by Ayak. Ayan na, yun yung mga kanta na hindi lang basta sinasabing mahal kita. Ito yung parang validation na tayo lang talaga, diba? Ikay, akin lang, diba? At ako'y iyong iyo. Siyempre, narinig din natin kanina ang Love Without Time ni Nonoy Zuniga at I Believe in Dreams from Jano Gibbs. O diba, yun yung mga kanta na kapag naririnig mo, para bang bumabata ka uli. Yung nagbibigay sa'yo ng kilig at naaalala yung mga moments na kasama ang special someone mo, diba? Pero ngayon sigurado ako na alala mo rin yung mga taong may pagkakautang sa'yo. Kaya may pagkakataon ka pang sumagot, ha? Message ka lang sa 0919-27-83000. Tawag ka rin 8924-4101, locals 567-1567-2 at 5673. Huwag mo rin kakalimutan ang iyong paboritong OPM na kanta. Dahil mamaya abay babasahin natin yan, ha? At sa ating pagbabalik, abay marami pang mga hugot ng mga may pinagkakautangan ang ating mapapakinggan at siyempre, mga nagagandahang kanta mula sa request mo ka-servisyo ka-pamilya, ha? Kaya samahan mo ko hanggang alas 10 pa tayo dito sa K-Pop's Playlist. Kasama ang nauna, nag-iisang hugotero at ang Mr. Right mo.
0: K-Pop's Playlist OPM OPM OPM mo.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Kahit may edad na kami, masigla pa din!
4: Tuloy lang sa activities, on the go!
3: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin!
5: Para sa mga active adults, may Arthrisin! Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
3: Let's go!
4: Make your move, baby!
5: Arthrisin, get going!
6: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
13: Yay!
14: Pambatang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
13: Paps, tugtuga na. Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
2: sa DZMM.
1: Kapamilya, kaserbisyo, oras muna natin na 9:35 na. O ikaw ba'y nakarating na sa bahay mula sa pagmamaneho kanina? Abay, ito na yung oras para magpahinga-pahinga muna. Kung hindi pa naghahapunan, abay sana nakahain ng mainit na kanin. Diba, kahit ano pa yung nandyan, kahit ano pa nakahanda, basta salo-salo ang pamilya, abay, sold na yan. Nagsisimula na ba yung shift mo ngayong gabing ito? Abay, gawin mo pa rin akong background, ha? Para naman kahit papaano, bago ka sumabak, abay, marilax-relax ka muna. At doon sa mga may pagkakautang, alam ko, gabi-gabi, nananalangin ka na sana kinabukasan, ikaw ay bayaran. Katulad na lang ng ating mga kapamilya at kaserbisyo na nagpadala ng kani-kanilang mga sagot sa ating katanungan na ano nga ba ang mas mahirap, ang umutang o yung ayaw mong gawin, magmutang o ang maningil ng pagkakautang. Sabi dito ni Nona Damian, blessed Sunday evening, weekend, K-Pops playlist with Mr. Right. Hello K-Pops Eric G. Happy birthday for tomorrow. Music request, sabihin mo na, or any music ni Rico J. Question of the night, depende sa situation ng pangungutang. If needed badly, nahihiya akong maningil. Marami na hindi ko nasingil, hindi naman ako mayaman. Pero para hindi na ako umasa sa nabayaran ako, sinabihan ko na lang na huwag na akong bayaran. Pero never na siyang nakaulit. Hindi ko na pinautang. Hindi magandang ugali yung utang kalimutan. Matsala, ingat sa lagi, Mr. Rai. God bless you always. Ay, kayo rin po ha. Ingat din po kayo lagi. Lalo na doon sa mga nangungutang na hindi marunong magbayad. Uy, totoo yun, no? Minsan nahayaan mo na lang talaga sa kaayawan mo ng sakit ng ulo, sa kaayawan mo ng stress. Diba? Ayaw mo makonsumi. Kaya minsan hayaan mo lang, hayaan mo na yan. Kikitain ko pa rin yan. Pero hindi na makakaulit, diba? Yun yung sinasabi natin na masisira ang tiwala ng tao sa iyo. Diba? Sa akin lang, no? Siguro, kung ang usapan nyo ay parang, sige, papahiramin kita. Sige, pay when able yan. Kung kailan ka meron, kung kailan ka maluwag, sige, tsaka mo nalang ako bayaran. Okay lang yun, diba? Parang wala kang bit-bit na dala-dala na kaanumang bagahe na parang pinagtataguan mo yung tao. Pero kapag nangako ka, abay tuparin mo. Ngayon, kung sakaling nangako ka at hindi mo maibibigay sa araw kung kailan ka nangako, banggitin mo naman sa kanya. At least siguro mga 5 days man lang. O kahit talagang gipit na, talagang wala eh. Yung inaasahan mo na magbabayad sa'yo rin, hindi rin nakapagbayad, banggitin mo man lang sa kanya, diba? Hindi yung parang nakalimutan mo na kung ano yung pinangako mo. Pwede ka humingi agad na sorry, pasensya na, diba? Eh, ikaw na yung magpakumbaba, diba? Dahil unang-una, ikaw yung may atraso eh, diba? Ikaw yung may pagkakautang eh. Ikaw yung may pabor na hiningi, diba? More than utang, ito ha, kapamilya. Higit pa doon sa utang, pabor yan eh, diba? Pabor at tulong na hiningi mo sa tao. Kaya diba dapat, huwag mo rin sisirain yung tiwala na ibinigay niya sa'yo, na naniwala siya doon sa sinabi mo. Sabi naman dito ni Roda Libunao, good PM po Mr. Right. Mas gusto ko po mangutang kesa maningil. Kasi po may kusa akong magbayad. Mahirap pong maningil. Alam naman po nilang may utang sila. Parang ako pa nahihiya. Pwede po ba pasingit po ng isang pamaskong awit, himig ng Pasko? Salamat po. O yan, di ba? May mga tao naman talagang ganyan na marunong tumupad sa kanilang sinasabi. At alam nila kung ano yung kahulugan ng utang, di ba? Ang hirap at kaya ganun, no? Ba't tayo yung nahihiyang maningil? Lalo-lalo na, no? Kapag malapit sa atin, yung malapit na kaibigan, kamag-anak. Sige nga, sagot ka nga kapamilya, bakit ba hiyang-hiya tayo kahit na tayo yung pinagkakautangan? Parang tayo pinagdadalawang isip, baka natatakot tayo, baka maghalit sa atin, baka magtampo sa atin kapag siningil natin. Bakit kaya ganun, no? Sadya bang mababait ang Pilipino? Kaya tayo ganun, naaawa ba tayo? O siguro kasi, no, pinapahalagahan natin yung relasyon, di ba? At yung pagsasama ninyong dalawa na ayaw mong masira nang dahil sa utang na yun. Minsan, yan na may sinasamantala ng mga nangungutang na hindi marunong magbayad. Ay nako, yung mga ganyan, no, eh kabahan naman kayo, ha? Naway kabahan naman kayo doon sa mga pinaggagawa ninyo. Dahil nininervyos at kinakabahan din yung mga tao na kapag papalapit na yung araw na dapat kang magbabayad, ay wala silang matatanggap, di ba? Ay nako, kapamilya, kaserbisyo, ikaw, saan ka ba kinakabahan sa mga oras na to, ha? Sana yung kabang yan ay dulot ng taong nagpapasaya sa'yo. Yung kaba na nagpapakinig at hindi mo malilimutan dahil kayo ay nagmamahalan.

0: Pops Playlist with Pops Eric.
1: Kapamilya, kaserbisyo, ramdam na ramdam mo na ba ang Pasko dun sa mga tugtugang narinig mo? Abay, syempre, dahil 82 days na lang, abay, magpapasko na kapamilya, kaserbisyo. At sana bago sumapit ang araw ng Pasko, ay nagbayad na ang may mga utang sa iyo. Ay, maraming salamat ha sa pagsama sa akin mula pa kaninang alas 8:30 hanggang ngayon mag-aalas 10 na. Salamat sa mga sagot ng ating mga kapamilya at kaserbisyo tungkol doon sa tanong natin ngayong episode na ito na kung ano ba yung ayaw mo, ang umutang o ang maningil sa pagkakautang sa iyo. Ay, may pahabol tayong pabati ha, mula kay Jay ng Taguig. Pabati naman po Mr. Wright ng Barangay Post Proper Southside. Ay, ingat kayo dyan kapamilya kaserbisyo ha. O kaya naman doon sa mga pagkakautang at nagpapautang, sabi ko nga kanina, di ba, hindi naman talaga yung utang yung pinag-uusapan natin dito, di ba? Yung tiwala at pagtulong sa iyo. At sana yung tiwalang ibinibigay sa iyo kapamilya kaserbisyo ay wag na wag mong sasayangin at wag na mawawala, di ba? Dahil napakahirap masira ng pera ang pagkakaibigan at pamilya. Ang pangit nun, di ba? Ba't kayo nagkalayo? Ba't kayo hindi nagkaintindihan? E paano? Hindi nagbayad ng utang niya, di ba? Ngayon kung may pagkakautang ka, hindi pa talaga kayang bayaran, abi magsabi ka, di ba? Dahil daig pa rin ng pagsisinungaling. Ah, mali. Daig ng katapatan ang kasinungalingan, di ba? O kaya naman,

Pero may tamang taong inilaan para lamang sa'yo. Kaya sana ang bawat sandali sa puso'y manatili dahil yan ay mga alaala na pwede mong balikan kapag nalulungkot ka. O paano? Hanggang dito na lang muna. Ingat ka lagi hanggang sa muli.

0: melodies that make you whole. Songs you can never go wrong with. K-Pop's Playlist.
1: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
2: Amen.
1: Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
2: Amen.

0: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Kaparaanong una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
0: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
1: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
0: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
3: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo mga kaluluwa sa purgatorio.
4: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupunuhan ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupunuhan ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
5: kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
6: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit.
5: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
5: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo.
0: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko,
2: patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
3: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birhing Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
7: at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
8: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
7: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
8: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
9: Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanaligyan ka namin, ikaw ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen.
0: Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosaryo.
9: Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon.
3: Litania sa Mahal na Birhen Maria. Panginoon,
0: maawa ka sa amin.
3: Kristo,
0: maawa ka sa amin.
3: Panginoon,
0: maawa ka sa amin.
3: Kristo,
0: pakinggan mo kami.
3: Kristo,
0: pakinggan mo kami.
3: Diyos Ama sa langit,
0: maawa ka sa amin.
3: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
0: maawa ka sa amin.
3: Diyos Espiritu Santo,
0: maawa ka sa amin.
3: Santissima Trinidad na isang Diyos,
0: maawa ka sa amin.
3: Santa Maria,
0: ipanalangin mo kami.
3: Santang Ina ng Diyos,
0: ipanalangin mo kami.
3: Santang Birhen ng mga Birhen,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ni Kristo,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng Sambahan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng Awa,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng Grasya ng Diyos,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng Pag-asa,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng Tunay na Dalisay,
0: ipanalangin mo kami.
3: Inang Walang Malay sa Kahalayan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Inang Di Malapitan ng Masama,
0: ipanalangin mo kami.
3: Inang Kalinis-linisan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Inang Kaibig-ibig,
0: ipanalangin mo kami.
3: Inang Kahangang-hanga,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng Mabuting Kahatulan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng May Kapal,
0: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng Ating Tagapagligtas,
0: ipanalangin mo kami.
3: Birheng Kapaham-pahaman,
0: ipanalangin mo kami.
3: Birheng Dapat Igalang,
0: ipanalangin mo kami.
3: Birheng Pinakatanyag,
0: ipanalangin mo kami.
3: Birheng Makapangyarihan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Birheng Maawain,
0: ipanalangin mo kami.
3: Birheng May Matibay na Pananampalataya,
0: ipanalangin mo kami.
3: Salamin ng Katarungan,
0: ipanalangin mo kami.
3: Luklukan ng karunungan.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Sanhi ng tuwa namin.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Sisidlan ng kabanalan.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Sisidlan ng karangalan.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Bukod tanging sisidlan ng kataim-taiman.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Mystical na rosas.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Tore ni David.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Toreng Garing.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Bahay na Ginto.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Kaban ng Tipan.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Pinto sa Langit.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Tala sa Umaga.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Kalusugan ng mga may sakit.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Sandigan ng mga makasalanan.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Aliw ng mga nangingibang bayan.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Tuwa ng mga nagdadalamhati.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Karamay ng mga Kristiyano.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga anghel.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga patriarka.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga propeta.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga apostol.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga martir.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga kumpesor.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga birhen.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng lahat ng mga banal.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Reyna ang ipinaglihi ng walang manang kasalanan.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Reyna ang iniakyat sa langit.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng Santo Rosario.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng kapayapaan.
8: Ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng pamilya.
8: Ipanalangin mo kami.
0: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
1: patawarin mo kami, Panginoon.
0: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
1: pakinggan mo kami, Panginoon.
0: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
1: maawa ka sa amin.
0: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
1: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon.
0: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
1: Amen.
0: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
1: Siya nawa.
0: Sumapayapa nawa ang kaluluwa na mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
1: Siya nawa.
0: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
1: Siya nawa.
0: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
10: DZMM ako ay memorable.
11: Fulfilling na magtrabaho po sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.

0: hindi ka sigurado, punta ka sa DZN. Doon mo malalaman kung totoo o hindi ang nakikita mong mga balita.
1: Napakalaga po ng papel, ng mabilis na pagbabalita, ng tamang pagbabalita para po sa ating bayan.
2: Mastanbo.

0: hanggang sa kasagsagan ng super bagyo nando ng DZMM
1: sa Metro Manila. Narinig na lang nila na nagre-report ka on ng situation.
2: May nakikinig sa'yo kapamilya, nagmamalasakit sa tuwi-tuwi na
3: patuloy pa rin kaming pinatangkilik ng maraming

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Sa Pagasinan, patay ang 29 anyos na babae at dalawa ang sugatan sa salpukan ng tricycle at pick-up sa bayan ng Santa Barbara. Ayon sa pulisya, binabaybay ng tricycle ang barangay Tebag West ng banggainang pick-up na binamaneho ng isang security guard. Sa lakas ng banggaan, ilang beses na umikot ang tricycle at tumilapon ang mga biktima. Dead on arrival sa ospital ang babaeng sakay habang patuloy na nagpapagaling ang sugatan tricycle driver na live-in partner ng biktima at kanilang 2 taong gulang na anak.
1: Sa Quezon naman, patay ang isang dump truck driver at sugatan ang kanyang pahinante matapos magkarambola ang 3 dump truck sa Infanta Fami Road, Barangay Tignoan sa Bayan ng Real. Ayon sa Real MDRMO, biglang nagpreno ang unang truck kaya't binangga ito ng 2 truck sa likod bago sumalpok ay ang 3 truck. Naipit sa loob ng 3 truck ang driver at pahinante na inabot ang 2 oras bago sila nahugot. Idireklar ang dead on arrival ang driver sa ospital habang patuloy na ginagamot ang sugatang helper. Patuloy ang imbisigasyon sa posibleng pananagutan ng mga driver ng 2 iba pang truck.
0: Sa Batangas, patay ang isang babae at nawawala pa ang kanyang asawa matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig ang sinasakyan nilang jeep sa isang spillway sa Barangay Kolongan sa Bayan Puyan ng Rosario. Ayon sa MDRRMO, galing sa bayan ng Taysan ang jeep at patungo sana sa isang poultry farm sa Rosario. 12 sakay kasama ang 37 anyos na driver ang nailigtas ng mga residente habang natagpuan kahapon ng umaga ang bangkay ng babaeng may-ari ng jeep sa mabatong bahagi ng ilog. Posible umanong hindi natansya ng driver ang lakas at lalim ng umaapaw na tubig sa spillway. Patuloy ang paghahanap sa nawawalang lalaki habang iniimbisigan din ng pulisya ang driver at ang dahilan ng pagtawid sa spillway.
1: Tinitignan ng Maritime Industry Authority o Marina ang posibilidad na hindi maayos ang pagsasalansan ng lithium batteries at ibang flammable at corrosive material sa cargo bilang posibleng sanhi ng sudog sa MV June Aster na ikinamatay ng 77 individual sa Coron, Palawan noong September 9. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Marina's Enforcement Service Director and Spokesperson Luisito De Los Santos na natagpuan din sa barkong rechargeable batteries, paint thinners at isang electric vehicle. Pero kailangan pa muna ng forensic examination para matukoy ang tunay na pinagbulan ng sunog. Patuloy ang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa 8 nawawalang pasahero at paghahanda ng kasong kriminal laban sa kapitan. Nakarakda namang ito ang MV June Aster mula Coron patungong Bataan para sa safekeeping.
0: Ilang linggo bago ang paggunita sa Todos Los Santos, inanunsyo ng pamunuan ng Manila North Cemetery na bawal ang pag-overnight sa sementeryo. Mula October 29 hanggang November 2, bukas sa sementeryo. Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, bawal ang pagpasok ng anumang uri ng sasakyan sa loob ng Manila North Cemetery sa mga naturang petsa at mahigpit ding ipinagbabawal ang pagdadala ng baril, matatalas na bagay, alak, alagang hayop, gitara at malalakas na sound system. Bawal din sa sementeryo ang mga flammable materials tulad ng alcohol at thinner. Base sa abiso ng pamunuan ng Manila North Cemetery, papayagan ang paglilinis, pagkukumpuni at pagpipintura ng mga puntod hanggang sa October 27. Sa October 28, ang huling araw ng libing sa Manila North Cemetery.
1: Sa mga kapamilya at kaserbisyo magbabalik trabaho at eskwela, alamin natin ang sitwasyon sa MRT3 station sa Taft Avenue sa Pasay. Doon po si Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
2: Magandang umaga, Steve at Robert. Nandito ako ngayon sa MRT3 Taft Avenue station kung saan nga nagsimula na magpapasok ng mga pasahero dito sa istasyon. Kanina talaga nga mahaba ang pila ng mga commuter na nagigintay para makapasok at makasakay ng tren. Ang biyahe dito, Steve at Robert, ay pa-northbound o Quezon City. Nakapanayam din ng Radyo Patrol ng ilang pasahero dito, Robert, at Steve, habang nagkikitay sila dito. Anila, mabilis naman agad na mawawala ang pila once na nakapasok na sila. Robert at Steve, para naman sa mga kapamilya natin nga habol, 5:05 po ng umaga ang unang biyahe ng tren dito. Samantala, sa mga busway station na naikita natin kanina, particular na sa Edsa Tramo, Taft Avenue at Rojas Boulevard, Pangkalatan tayo, wala pa ng mga pila at maluwag pa ang istasyon. Wala rin tayong nararanasan pag-ulan dito sa ngayon. Yan muna ang pinakuling ulat mula dito sa Pasay City.

0: ng balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DGMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Radyo Patrol. Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DGMM. Radyo Patrol sa East 30. Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
3: Sa labas po ng bansa, 20 ang patay sa karambola ng 4 na sasakyan sa Plateau State ng Nigeria. Sa inisyon ng investigasyon ng Federal Road Safety Commission, nawala ng preno ang isang sasakyan, nawala ng kontrol sa manibela ang driver at inararo ang iba pang sasakyan. Madalas ang road accident sa Nigeria dahil sa lagay ng kalsada at mahinang implementasyon ng batas trapiko. Samantala, 5 naman ang patay sa gumuhong minahan ng ginto sa Afghanistan. 10 minero ang nailigtas mula sa minahan. Inaalam pa ang sanhi ng pagguho ng minahan.
1: Ating alamin,
2: Showbiz Balita! Balita!
1: Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula po sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
4: Anong latest?
1: Go!
5: Chika Monday morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! Nagkasa ng charity event si Binnie Joanna Robles nitong weekend na tinawag niyang The Cinder Project para tulungan ang mga magsasaka sa bansa. Ibinenta ng Binnie leader ang ilan sa kanyang damit with matching photo cards, suot ang nasabing wardrobe piece. Isinama niya rin sa mga sale collection ang mga idinonate na damit ni na Binnie Sheena, stylist na si Ika Villanueva at may mga paintings pa. At lahat ng kinita nito ay para matulungan ang mga magsasaka sa bansa. Sa iba pa nating chika, sa umaga, nagkamit ng panibagong pagkilala sa global stage ang Eraserheads Combo on the Run na docufilm ng grupo dahil ang direktor nito na si Direk Maria Dayan Ventura ay pinarangalan bilang Best International Director sa Music and Documentary Film Festival sa New York. Bukod sa screening nito sa nasabing film fest, nagkaroon din ng post-screening conversation tungkol sa docu kasama ang Eraserheads frontman na si Ali Buendia. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Maraming salamat, Erica Balmes.
2: Sports Balita.
3: Pilipinas nagtapos sa 17th place sa medal standing sa pagtatapos po ng 20th Asian Games sa Japan. Yan at iba pang sports balita yati ng big man ng DZMM with a big heart, soft skin, kissable lips. At syempre ang ating Santa, si Alfred Dalde. Alfred, good morning!
6: Good morning!
7: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, formal na nagtapos kagabi ang 28th Asian Games sa Japan. Nagtapos ang Pilipinas sa 17th pwesto sa medal standings. Nakakonekta ang mga atletang Pinoy ng 4 na gold, 6 na silver at 16 na bronze medal. Gagawin ang 21st Asian Games sa Doha, Qatar sa 2030. Sa basketball, itinala ng FEU Tamaraws ang 3rd sulod na panalo sa UAAP Season 89's men's basketball matapos talunin ang UP Fighting Maroons sa score na 90-79. 5 player ng Tamaraws ang umiscore ng double figures sa pangunguna ni Kirby Mongkopa na umiscore ng 24 points. Sa first game, pinutol ng defending champion De La Salle Green Archers ang kanilang 2 sunod na pagkatalo matapos tambakan ang UE Red Warriors sa score na 112-87. Ito na po ang 25th sunod na talo ng Red Warriors mula pa noong UAAP Season 87.
4: At yan
7: ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
6: Thank you!
1: Maraming salamat, Alfred Dalde. Hoy, 4:56 na po ng madaling araw. 4:56 na po ng madaling araw.
8: Ano nga? Ano?
1: Nagbubulol pa tayo eh.
8: Ano daw?
1: Nangigising na nga lang eh.
8: Kaya nga eh.
1: Alas 4:56 na po na madaling araw. Batiin nga po natin ang happy-happiest birthday.
8: Sino yan?
1: Happy-happy birthday!
6: Happy birthday!
1: Radyo Patrol, Marlene Padieras.
8: Happy birthday, Marlene!
1: DZMM!
8: DZMM!
1: Okay, dapat ay makakain tayo. Kasi nga eh, alam ko palto yan si Marlene eh. Dapat magpa-dinner yan mamaya ha. Abangan natin baka
3: Marlene! Happy birthday!
1: Marlene, gumising ka na! O matulog ka na?
3: Marlene, matulog ka na!
1: Good morning, good morning!
3: Ikaw rin, Joe, matulog ka na!
1: Napo. At syempre, happy Monday kay Mary Jane, kay Alvin Kapoke, maupay na aga mula po yun sa San Jorge, Las Navas, Northern Samar. Talina ho kay Tita Nora Damian, kay Romeo Valderrama, kay It's Me Wilotsky. Good morning mula po yun sa San Jose, Batangas, kay LC Balian Florentine. Magandang morning, happy Monday! At pinapabati ng aking Mommy Lorraine Raz, si Sir Rex Monforte Daguman. Maupay na aga po, galing po dyan sa from Calbayog City, Samar. Happy, happy birthday, Sir Rex Daguman!
6: Happy birthday!
1: Mag-ingat po kayo po lagi. Good morning din po kay Engineer Luis Cruz ng DOH Central Office sa Manila, kay Maggie De Manzana ng Makati City, kay Sara C. Good morning kay Joe Gabriel, kay Maria Liza. Magandang morning!
6: Good morning!
3: Sports.
1: Iyan, mali!
3: Magandang morning din! Magandang madaling araw kay Sir Tix Pakapak, kay Tita Villanueva, Tita Amanda Reyes. Magandang umaga po sa inyo ha. At syempre, magandang umaga rin po kay Professor Gabby Lopez. Magandang umaga kay Sir Ronald Bolivar Almeria. At sa mga kaibigan natin dyan sa Senado, lalo na yung ating mga taga-Senate Sergeant at Arms. O saa, magandang umaga po sa inyo. Sa pamumuno, syempre, ng inyo pong head na si Sir Corpus. Ha? Good morning.
1: Good morning kay Nanay Ineng, kay Flor, kay Mercy G. At syempre, good morning kay Sir Zosimo Gasmin, kay Banong. Magandang morning din po kay Janus Saito 3732. Ay, maupay na aga. Diyan po yan sa Calbayog City. Mag-iingat po kayo palagi. 4:59 na po ng magaling araw. Susunod na.
3: Sino?
1: Ang Pasada Balita.
3: Kasama si
1: Talo Johnson Manabat.
3: At Christian, your source.
6: Good morning.
3: Your source. Bye-bye. Happy Monday.
1: Happy Monday, kapamilya.
3: Kilos gising. Bango.

Press, Robert Manosa. Radio Patrol Balita a las 4. Radio Patrol Balita. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Ito po ang DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabanta ay kasapi ng KBP.

Johnson Manamat at Christian Yosores.

0: ngayon, gising na po kayo muli sa mga may maagang pasok at mga maghahatid ng estudyante sa eskwela. Lunes po tayo ngayon, October 5, 2026. Muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang 6:01. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
1: Gising bangon, kapamilya, sa mga may pasok ngayong Lunes. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa PAG-ASA nanawagang huwag mag-imbak ng inuming tubig sa gitna ng banta ng Super El Nino. Sapat na tubig sa irigasyon, tiniyak din ng pamahalaan.
1: Utay-utay na dagdag presyo sa LPG, ipinatupad na presyo ng mga produktong petrolyo. Posible namang may dagdag bawas bukas.
0: Opisyal ng AMLAC, inaasang harap sa impeachment court mamaya. Article number 3 na may kinalaman sa sinasabing panunuhol ni VP Sara, iniurong na ng prosecution.
1: Barko ng Pilipinas na nagtataboy sa barkong sangkot sa dynamite fishing sa Pag-asa Island, hinarang ng barko ng China.
0: Sa atin namang Metro Pasada, dalawang minor de edad natagpo ang sugatan sa Sapa sa Quezon City.
2: TTZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Muli, maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya sa abroad. Sa amang panighukay ng mundo nanonood, ano man na inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghal at magandang gabi. Muli, ako po si Johnson Malabat.
1: Good morning! Gising bangon na po kapamilya, ako po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating mga balita, sa lagay po muna tayo ng panahon. Lumakas bilang super typhoon ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 2,600 kilometers sa silangan ng dulong hilagang Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 185 kilometers per hour at pagbugsong 230 kilometers per hour. Hindi po inaasahang papasok ng parang bagyo pero posibleng umabot ang buntot nito sa silangang bahagi ng bansa. Dito naman sa Metro Manila, inaasahan ng pag-ulan dahil sa localized thunderstorms.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin natin ang latest mula mismo sa PAG-ASA. Nasa linya natin si Ma'am Chinel Dominguez. Ma'am Chinel, magandang morning!
3: Sa inyo, Tito Johnson at Sir Christian, magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay. Karagdagan po sa inyong report kanina, inaasahan po natin itong bagyo pong si Choy Wan ay palayo naman na din po ng ating bansa at inaasahan natin sa mga susunod na araw, Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang magdadala ng mga pag-ulan dito sa ilang bahagi ng Visayas, buong Mindanao pati na rin sa may Palawan. Inaasahan din natin, posible tayong makaranas ng mga pag-ulan din dito sa may Batanes at Buyan Islands, dulot naman ng northeasterly wind flow. At inaasahan din natin posibleng lumakas din po itong northeasterly wind flow sa mga susunod na araw at maka-apekto rin dito sa may Metro Manila. Yan po muna latest dito sa PAG-ASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Thank you. Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez.
2: Pasada Balita! Panahon!
1: Sa iba pang balita, sa oras na 5:05, gumuho ang malaking bahagi ng bundok sa Mabini, Batangas. Unang napansin ang paglitaw ng mga bitak sa kalsada noong nakaraang linggo hanggang sa gumuho sa Barangay San Teodoro. Natumba rin ang ilang poste kaya apektado ang supply ng kuryente sa dalawang barangay. Kasama sa gumuho ang mga riprap at bahagi ng Bawan, Mabini Road, kaya hirap sa pagbiyahe ang mga residente. Pinaniniwala ang saturated o napuno ng tubig ang lupa sa bundok dahil sa mga pag-ulang dulot ng habagat noong mga nakaraang buwan. Sa bayan ng Rosario, patay ang isang babae sa jeep na tinangay ng malakas na agos ng ilog sa Barangay Kulongan. Patungo sa poultry farm ang jeep nang tangayin ng agos habang tumatawid ng spillway dahil sa pag-apaw ng panisingan.

0: Cagayan River. Natagpuan ang bangkay ng babaeng may-ari ng jeep sa babatong bahagi ng ilog habang patuloy na hinahanap ang kaniyang mister. 12 naman ang nailigtas kabilang ang driver ng jeep.
1: Patuloy ang erosyon o ang pagguho ng lupa sa mga baybayin dyan po sa La Union at sa Ilocos Sur. Sa pag-aaral ng UP Marine Science Institute, natuklas ang gumuho na ang mahigit sa 20% ng mga baybayin, kabilang na sa Bawang hanggang sa Santo Tomas at sa Agoo La Union. Pinayuhan naman ng lokal na pamahalang iwasang magtayo ng anumang estruktura malapit sa mga gumuhong baybayin, lalo't mabilis ang pagbabago sa shorelines. Kabilang sa dahilan ng pagguho ang pagbabago ng agos ng tubig sa ilog, quarrying sa mga beach at ilog, engineering works na nakakaapekto sa daloy ng tubig, pagtaas ng tubig sa dagat at ang pananalasa ng bagyo. Nauna ng binatikos na ilang environmental groups ang paghuhukay at pagkuha ng magnetite sa ilang bahagi ng La Union at Ilocos Sur na maaaring magpalala sa erosion at makaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda.
0: Aminado ang Department of Energy na palapak ang pagpaplano. Ang isa sa mga dahilan ng problema sa kuryente sa Visayas Grid. Nararanasan ang red at yellow alert sa kabila ng pangako ng Energy Department na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid noong September 21. Sa pagdinig ng kamera sa Bacolod City, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na nagsasagawa na ng long-term simulations at energy auctions para tiyaking sapat ang supply ng kuryente sa hinaharap. Ayon kay Garin, hindi pa tapos ang National Grid Corporation sa pagkontrata ng mga battery energy storage system na 3 buwan nang hinihintay at makatutulong sana para maresolba ang problema sa kuryente sa Visayas. Pero kinestiyon ni NGCP Head of Systems and Standards Division Ermelindo Bugawisan Jr. kung maikakabit na ang mga battery system sa planta sakaling matapos ang proseso sa kontrata. Isinulong namang bigyan ng emergency power si Pangulong Marcos Jr. para maresolba ang krisis sa kuryente.
1: Kinwestiyon ng Commission on Audit o COA ang Department of Energy kaugnay ng 10.7 billion pesos na hindi pa nababayar ang financial obligations mula sa 37 kinansilang solar energy contract. Sa audit report, natuklas ang 96% o 10.3 billion pesos ng kontrata ay mula sa mga kumpanyang nasa ilalim ng Solar Philippines Group, kung saan founder si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Nagbabala naman ng COA na maaaring hindi na makolekta ang financial obligations mula sa mga kontratang kinansila dahil sa kabiguang sundin ng inaprubahang work program at hindi inabot ng itinakdang terms and conditions. Mula sa 24 billion pesos na multa, 18 million pesos pa lang ang nakukuha sa Solar Philippines Power Project. Iniimbestigahan si Levisi at ang inang si Senador Loren Legarda sa reklamong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan ng kumpanyang sundin ang nakasaad sa kanilang prangkisa. Wala pang pahayag ang kongresistang hindi pa rin nakababalik ng Pilipinas.
0: Sinitaan ng Commission on Audit ang delay sa paglagdaan ng Department of Education sa mga kontrata ng supplier ng textbooks at learning materials. Sa audit report, kinwestiyon kung bakit naantala ng halos 60 araw ang paglagdaan ng 56 na kontratang nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos para sa libro at teacher's manual ng mga grade 2, grade 5 at grade 8. Lagpas ito sa 10 calendar day period na nakasaad sa procurement rules kapag naipalabas ang notice of award. Iginiit ng COA na mahalaga ang on-time na pagpapadala ng mga material, lalo't umaasa ang mga paaralan sa online at asynchronous classes kapag kinakansela ang face-to-face classes dahil sa masamang panahon. Sagot ng DepEd, hindi simple ang proseso sa paglagda ng mga kontratang kailangang dumaan sa iba't ibang proseso tulad ng legal review at posibleng revisions. Pero iginiit ng COA na mandatory ang proseso at dapat ay tinututukan ng Bids and Awards Committee ang pagsunod sa mga kondisyon alinsunod sa itinakdang oras sa paglagda ng kontrata. Nangako ang DepEd na rerepasuhin ang proseso para tiyaking maiiwasan ang delay sa paglagda ng mga kontrata.
1: Oraso natin, 5-11. TTZMM,
2: numero uno sa aksyon. Pasada Balita.
1: Ilang guro ang nasugatan matapos maawi sa tensyon ang kanilang kilos protesta malapit sa Malacañang. Kahapon, nagpumilit na makalapit sa palasyo ang mga gurong nagprotesta sa bisperas ng World Teachers Day. Layan ng pagkilos na iparating ang mga hinaing tulad ng pag-aproba sa 50,000 pesos na entry-level salary sa mga pampublikong paaralan. Pero lumala ang tensyon ng hablutin ng mga pulis ang hawak na papel ng mga guro. Paliwanag naman ng Manila Police District, pinaalis sa mga realista dahil hindi maaring magsagawa ng pagkilos sa lugar. Ngayong araw, inaasahan ng mas malaking pagkilos na mga gurong magmamarcha papuntang Mendiola. Samantala, iginiit ng Presidential Communications Office na Peke ang kumakalat na poster sa social media na nagsasabing suspendido ang klase dahil sa pagdiriwang ng Teachers Day today.
0: 5-12, maraming magulang ang tumatangging pabakunahan ang mga anak dahil sa posibleng side effect sa vaccination campaign ng Department of Health. 7 milyon ang nabakunahang bata pero mahigit 200,000 ang tumatanggi o tumanggi. Lumabas na 66% ng mga magulang na tumangging pabakunahan ng anak ay nababahala sa side effects ng bakuna. Naniniwala ang DOH na marami ang tumatangging magpabakuna dahil sa maling impormasyong nakukuha sa social media.
1: Ay tumatanghali, bilis, bangon sa mga may maagang lakad ho dyan dahil 5-12 na. Pasadahan po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita, probinsya. Pasada balita.
1: Sa ating Pasada probinsya, wanted sa patong-patong na kasong rape. Naaresto sa Oriental Mindoro. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
3: Good morning, Johnson and Christian. Naaresto ng mga elemento ng Lauhan Municipal Police kasama ang mga tao ng Regional Intelligence Division 4B, Regional Mobile Force Battalion 4B at Provincial Intelligence 4B ang number 4 Regional Most Wanted Person ng Mimaropa sa isang operasyon sa Barangay San Andres, Ilagan, Lauhan, Oriental Mindoro. Inaresto ang 35 taong gulang na suspect. Sabisa ng warrant of arrest, kaugnay sa 2 kaso ng statutory acts of lasciviousness, 2 kaso ng statutory rape by sexual assault, at 1 kaso ng statutory rape. Bagamat may inirecommend ng piyansa sa ilan sa mga kaso, wala namang piyansa na inirecommend sa statutory rape. Dahil dito, umabot na sa 897 wanted persons ang naaaresto ng mga tao ng PRO Mimaropa mula Mayo 8, 2026, kabilang ang 264 most wanted persons at 633 other wanted persons. Pinuri ni PRO Mimaropa Director Brigadier General Christopher Darafus ang mga operatiba sa kanilang koordinasyon at intelligence work para matuntul at maaresto ang suspect. Binigyan din de la Cruz na hindi magiging hadlang ang layo ng kinaroonan ng mga wanted persons sa pagpapatupad ng warrant of arrest. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, TGM.
1: Thank you, comrade!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa TGM. Radyo Patrol sa Estrella.
0: Sa Southern Leyte, 4 ang patay sa truck na bumangga sa puno sa bahay ng Silago. Papunta sana sa outing ang magkakamag-anak na sakay ng truck nang sumalpok sa puno habang binabaybay ang National Highway sa Barangay Tubod. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang ilang sakay ng truck. 17 rin ang nasugatan sa insidente.
1: Sa Isabela, patay naman ang 2 bata matapos makuryente sa Color and Bubble Fun Run ng eskwelahan sa Cagayan City. Sa inisyal na impormasyon, 4 na estudyante ang dinala sa ospital matapos makuryente sa kasagsagan ng bubble party. 2 idiniklarang dead on arrival, kabilang na isang lalaki at isang babae. Nagpaabot na ng pakikiramay ang Cagayan South Central School sa pamilya ng biktima at hiniling na hayaang munang umusad ang imbestigasyon.
0: Sa Isabela pa rin, patay ang 8 taong gulang na batang lalaki sa pagsabog sa bahay ng Rojas. Sa imbestigasyon, naglalakad sa kalsada ang biktima nang biglang makarinig ng pagsabog. dead on arrival sa ospital ang bata habang 5 ang iba pang sugatan. Inaalam pa ang pinagmulan ng pagsabog.
1: Patay naman ang 42 anyos na mangingisda ng malunod habang sumisisid sa karagatan sa pagitan ng Rumlon at ng Mindoro. Sakay ng bangka, nakakita ng malaking isda ang biktima kaya tumalon at sumisid para hulihin. Pero napunta naman sa malalim na bahagi ng dagat ang biktima kaya nalunod. Tinangkapang sagipin na iba pang mangingisda ang biktima pero idineklarang dead on arrival sa ospital.
0: Sa Tarlac, patay ang isang babae matapos barilin ng sundalo sa Tarlac City. Sinasabing nagkaroon ng suntukan sa labas ng kalsada nang magpapotok ng baril ang naglalakad na sundalo. Namatay sa ospital ang biktima habang dalawang iba pa ang sugatan. Naaresto na ang sundalong nahaharap sa kasong homicide at frustrated homicide.
1: Sa Pampanga, nagsagawa ng emergency landing ang isang Cessna plane sa Palayan sa Arayat. Nagtamo ng minor injuries ang instructor at estudyanteng pilotong sakay ng eroplano. Inaalam pa ang sanhi ng insidente.
0: Sa Bataan, Thyroid Center itatayo sa Balangas City. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Izon.
4: Good morning, Johnson at Christian. Mas mailalapit na sa mga taga-Bataan ang ilang specialized na serbisyong pangkalusugan sa planong pagkatayo ng Bataan Diabetes, Thyroid and Endocrine Center sa 4-lane Balangas City. Ayon sa lokal na pamahalaan, kabilang sa mga serbisyong inasang ibibigay ng radioactive iodine treatment para sa mga pasyenteng may thyroid cancer. Sa pagkakaroon ng ganitong pasilidad, hindi na kailangang lumuwas ang mga pasyente ng Metro Manila o mga kalapit na lawigan para sa ilang uri ng specialized na gamutan kapag naging operational na ang thyroid center. Samantala, hindi lamang thyroid-related services ang layo na ng bagong center dahil sa cloud din ito ang mga serbisyong may kaugnayan sa diabetes, endocrine conditions. Sa pamamagitan ito, layunin ang proyekto na maging mas accessible sa mga residente ng Bataan ng specialized healthcare services kasama na ang mas mabilis at maayos na serbisyong medikal. Ang Bataan Diabetes, Thyroid and Endocrine Center, isang hakbang tungo sa mas malapit at mas accessible na specialized sa healthcare para sa mga Bataenyo. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon!
1: Umabot na sa halos 8 milyong piso ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa Albay. Ayon sa Provincial Agricultural Office, pinaka-apektado ang mga palay ang pangunahing umaasa sa tubig. Apektado na rin ang mga pananim na mais at gulay. Sa Ligao City, araw-araw nang gumagamit ng water pump ang hindi naman madalas mangyari noon. Nagsasagawa naman ng caravan ang lokal na pamahalaan para mabigyan ng sapat na impormasyon at gabay ang mga magsasaka para makayanan ang epekto ng tagtuyot.
0: Inabisuhan ng PAGASA ang publikong iwasang mag-hoard o mag-imbak ng inuming tubig sa gitna ng banta ng Super El Nino. Sa ngayon, nararanasan na ang Strong El Nino na tatagal hanggang sa unang quarter ng 2027. Tinatayang 80 probinsya ang makararanas ng drought o tagtuyot sa Enero ng susunod na taon. Nauna nang ibinaba sa 44 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa MWSS mula sa dating 50 hanggang 53 cubic meters per second bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Ibinaba rin sa 20 cubic meters per second ang alokasyon para sa irigasyon mula sa dating 35 cubic meters per second. Sa kabila nito, tiniyak ng National Irrigation Administration na sapat ang supply ng tubig para sa irigasyon. Pinayuhan naman ng Department of Health ang publikong mag-ingat sa mga sakit tuwing mainit ang panahon tulad ng heat exhaustion, heat cramps, heat stroke at kumbulsyon. Inirekomenda ang pagsusuot ng preskong damit, pag-inom ng maraming tubig at iwasang lumabas lalo kung tirik ang araw.
1: Ay, magbe-break lang po kami sandaling-sandali. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita. Baka kayo hinalilingat, kakasarol ng cellphone na naman ha. Ay nako, tumatanghali. Ang oras po natin.
0: Bango na, tama na yan. Ang oras natin ay 5:21.
1: Sandali lang.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Rain, rain, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga Radyo Patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan.

0: Радіо Патрол Паліта Алашети. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada Balita! Pasada Balita! DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:23. Sa mga nanay at sa mga ating mamamalengke po diyan, narito ang sitwasyon diyan sa Pasay City Market. Presyo ho na ilang bilihin, ako very good, bumaba. May magkano naman kaya binaba? Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radio Patrol Rowen Cueto. Rowen, magandang morning.
2: Good morning, Johnson at Christian. Bumaba ang presyo ng ilang pangunahing bilihin sa pamilihan sa Pasay City, kabilang ang baboy at mga gulay, habang bahagyang tumaas naman ang presyo ng manok at mangus. Sa karne ng baboy, 290 pesos na lamang kada kilo ang kasim, sigay at pork chop mula 300 pesos. Bumaba rin sa 370 pesos mula 400 pesos ang liempo. Sa 250 pesos mula 270 pesos naman ang pata. Nasa 430 hanggang 450 pesos kada kilo naman ang laman ng baka, habang 370 pesos hanggang 390 pesos ang buto-buto. Tumaas sa 190 pesos kada kilo ang manok mula 180 pesos. Ang bangus naman na dating 180 pesos kada kilo ay nasa 200 pesos hanggang 240 pesos na ngayon, depende sa klase. Sa mga gulay, pinakamalaki ang binaba ng presyo ng talong na nasa 80 pesos na lamang kada kilo mula 160 pesos. Bumaba rin sa 100 pesos mula 140 pesos ang karot, 120 pesos mula 160 pesos ang kamatis, 120 pesos mula 140 pesos ang sibuyas, at 150 pesos mula 160 pesos ang pawang. Nasa 200 pesos naman kada kilo ang repolyo mula 220 pesos. Ayon sa pinakahuling DA Daily Price Index nitong October 4, mas mababa sa average na presyo sa mga piling pamilihan sa Metro Manila ang kasim at bigay sa Pasay. Gayun din ang karos at talong, halos kapantay naman ang DA average ng liempo, kamatis, bawang at sibuyas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Roy Cueto, DZMM!
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM! Radio Patrol sa Estrella! DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Sinimula na ipatupad ang 18 pesos na utay-utay na dagdag presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. 10 pesos ang unang taas presyo ng Regasco noong Sabado, na susundan ng 5 pesos sa October 10 at 3 pesos naman sa October 17. Kapag nakumpleto na ang dagdag presyo, aabot na ng 1,200 pesos hanggang 1,700 pesos ang kada tangke ng LPG dito sa Metro Manila. Samantala, posibleng magpatupad ng dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang sa 2 piso ang dagdag presyo sa gasolina at kerosene. Pero sa diesel, bababa ng piso hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro. Bunso dito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at anunsyong export ban ng China. Inaasahan namang maapektuhan ng export ban ng Pilipinas dahil maraming oil companies ang kumukuha ng supply ng langis sa China.
3: 5:26, muling ipinatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Sa ilalim ng expanded implementation, sakop na rin ang secondary road ng San Juan, Maynila, Parañaque, Muntinlupa at Quezon City. Naglagay na ng mga kamera na kukuha ng larawan sa plaka ng mga sakyang lalabag sa batas trapiko. Sa tulong ng Land Transportation Office, matutukoy ng mga lokal na pamahalaan ang rehistradong may-ari ng sasakyan kung saan ipadadala ang notice of violation sa pamamagitan ng registered mail o courier. Pero sa Valenzuela City, pansamantalang ipinagpaliban ng NCAP dahil sa sunod-sunod na konstruksyon at pagkumpune sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Binalaan naman ang publiko laban sa mga scammer na nagpapanggap ng notice of violation mula sa NCAP. Sa mga papasok na po ngayong Lunes ng umaga. Alamin natin ang sitwasyon sa ilang istasyon ng EDSA Bus Carousel. Naroon si Radyo Patrol Zeus Legaspi. Good morning, Zeus.
4: Good morning, Christian at Johnson. Ngayong Lunes nga ng madaling araw ay may paghaba na ng pila sa mga istasyon ng EDSA Bus Carousel dyan yan sa Quezon Avenue, Mega Q-Mart at Main Avenue Northbound. Tayuan na rin sa mga bus northbound papuntang Monumento. Southbound naman, mas madali pa makasasakay at mangilan-ngilan pa lamang yung nakapila sa mga istasyon ng bus carousel. Sa lagi ng traffic, nagsisimula ng kumapal yung volume ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon ng EDSA. Sa kabila nito, dire-diretso lang naman yung biyahe natin mula Quezon Avenue hanggang Guadalupe sa Makati. May bahagya lamang na pagkaipon ng mga sasakyan sa mga bottleneck area tulad ng EDSA Corner Pituazon at Santolan Flyover. Paalala sa mga motorista, umiiral ang number coding scheme ng MMDA para sa mga sakyang may plate number na nagtatapos sa numerong 1 at 2. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi. DZMM!
3: Maraming salamat, Zeus Legaspi!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM! Radyo Patrol sa Estrella!
1: Sa iba pa mga balita sa oras nating 5:29, nagdesisyon ng House Prosecution Team na huwag nang talakayin ang Article 3 na may kaugnayan sa sinasabing panunuhol ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng Department of Education. Ngayong araw, inaasahang magiging opisyal ang hakbang sa pamamagitan ng manifestation sa impeachment court. Tiwalang prosecution sapat na ang ebidensya sa unang tatlong artikulo para makonvict ang Vice Presidente. Kabilang dito ang sinasabing pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos ang hindi maipaliwanag na yaman at maanumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at

0: Reklamo dahil sa sinasabing pagprotekta ng Administrasyong Marcos sa mga personalidad na nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa pamilya Duterte.
1: Hinarang ng barko ng China ang operasyon ng barko ng Pilipinas laban sa dayuhang barkong pangisdang pinaniniwalaan na sangkot sa dynamite fishing malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Unang rumesponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, ng Philippine Navy at Philippine National Police Maritime Group sa report ng sinasabing pangingisda ng dayuhang barko gamit ang pampasabog. Pero, dalawang barko ng China Coast Guard ang nagpatunog ng busina at nagpadala ng radio challenge sa barko ng Pilipinas. Hinarang din ang mga barko ng China ang barko ng Pilipinas at lumapit ang isang Chinese Navy helicopter. Sa kabila nito, nagpatuloy ang operasyon ng mga tauhan ng Pilipinas at inatasan ng dayuhang barkong itigil ang kanilang pangingisda. Hindi naman sumagot ang foreign fishing vessel pero umalis at naglayag papuntang Subi o sa Zamora Reef. Iginiit ng Philippine Coast Guard na walang otoridad ang China na makialam sa pagpapatupad ng batas sa teritoryo ng Pilipinas.
0: 5:32 sa Quezon City, nasagip ang magkaeskwelang minor de edad sa Sapa sa barangay Pinagkaisahan. Sugatan at nanghihina ang mga minor de edad, kabilang ang 16 na taong gulang na dalagitang natuklasang hindi residente sa lugar. Inaalam pa kung paano napadpad ang mga minor de edad sa creek malapit sa Bernardo Park. Nasa pangangalaga na ng kaanak ang dalawang minor de edad matapos payagang makalabas ng ospital.
1: Oraso natin, tanghali na! Oras!
0: Ang oras ay 5:33 ng umaga.
1: At dahil 5:33 na, batiin natin ang mga taga-Malolos, ha? Pinababati po kayo ni AC Nugget.
2: Good morning!
1: Good morning
2: po sa mga taga-Malolos.
1: Meron ho tayo ngayong 23,000 live viewers ang nasa YouTube. Maganda umaga po sa inyong lahat, pati na rin sa ating mga kapamilyang nasa abroad, ha? Yung mga gumagayak na hudyat, nag-iimpake ng kanilang mga balikbayan boxes para pasalubong sa kanilang mga naiwang kamag-anak din, eh.
2: Yun!
1: 10 and a half, ha? Baka naman makalimutan pa.
2: Pagpabilin ba?
1: Pagpabilin yung mga pamangkin, ha? Baka makalimutan yung sabon, yung lotion,
2: yung shampoo.
1: Okay namang makatatanggap ng pasalubong, huwag yun ang pipintasan. Meron kasi mga tumatanggap ng pasalubong na, limang taon ikang nasa abroad, eh, sabon lang pala ikang papasalubong.
2: Eh, bakit yun lang ba ang ginagawa sa abroad?
1: Oo naman, tsaka hindi naman obligasyong magpasalubong ng mga yan, eh, nagpapagod din doon. Minsan, eh, nag-iskip pa ng mga pagkain yan, makapag-ipon lang ng pampasalubong sa inyo.
2: Eh, pwede sana kung namasyal lang sa abroad, di ba?
1: Oo, di ba? Kahit nga na masyal, hindi naman obligasyong magpasalubong, eh.
2: Maga.
1: Pero maganda kung meron nga naman. At teka, batiin natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin, ha, sa ating 23,000 live viewers ang nasa YouTube. Maganda umaga.
2: Good morning!
1: Batiin ang mga batiin.
0: Oh, sige, good morning po dyan sa mga Tagalipa, Batangas. Magandang araw po sa inyo. Good morning din kay Doc Alex Tensuan. Maraming salamat. Si Sir Mike Santos, good morning. Naikinig sa atin kanina habang nagmamaneho papuntang gym. Thank you po. Good morning.
1: Maagang nag-gym na. Siguro ito yung mga may maagang pasok din mamaya. Ano?
2: Direkto na pagtapos.
1: Kaya hinahanapan ho ng oras kung kailan po pwedeng mag-exercise, mag-gym. Oo, kung hindi pwede sa umaga, edi sa hapon o kaya sa gabi. Sa merong galaw-galaw, ha?
2: Yes,
1: alam
2: morning,
1: nyo na.
2: Good morning, Sir Mike. Good morning.
0: Si Sir Ryan din ng Pasig. Maganda umaga rin po. Professor Gabby Lopez at si Ma'am Nona Damian. Magandang araw.
1: Sabi ni Glenn Rodriguez, kailangan po nating magtrabaho dahil marami ho tayong pinapakain. Ay, oo nga naman. Si Hilda Taggart, good afternoon po from Florida and good morning from sa Tondo, Manila. Sa mga taga Florida, maganda umaga po sa inyo.
0: Good morning po at sa mga taga Florida, Blanca,
1: Pampanga. Yun.
0: Good morning po dyan, Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Ma'am Elsie Balion Florentine, magandang araw din. Warley Martin Kuntapay at ang Kuntapay family sa Dinggalan, Aurora, magandang araw. At si Sir Eddie Hermo sa San Jacinto, Masbate.
1: Ano ba meron, Archie, yung artista na Kuntapay ang aplido, no?
0: Ano ang pangalan?
1: Lilia. Si Lilia Kuntapay. Kuntapay. Baka kamag-anak nila siguro yan, ano? Si Loretta Dolot Nagama, magandang morning din. Tsaka si Peter Luares from Mindanao, maganda umaga rin kay Michael Pedregosa. Magandang morning.
0: Good morning po, Melissa Malabanan and family sa Lipa, Batangas. Good morning at kay Isel Clemente ng Malvar, Batangas naman. Magandang araw.
1: Nag-attendance check na

0: Yan po si Rhea Reyes, laging nakatutok po sa DZMM at saka si Elsie Balion Florentine. Siyempre, ang Tita Christy Galvez, gising na rin. Magandang morning po, Tita Christy Galvez at sa mga taga St. Joseph the Worker Parish. Father Jojo Zerudo, maganda umaga po sa inyo.
1: Good morning, maayong buntag dyan sa Ozamis City, si Toto Baroga. Good morning din kay Marnel Ilyasis ng Marikina. Good morning po, watching bago pumasok. Thank you, ingat po.
0: Ay, yung mga taga General Tino West Central School, maganda umaga po sa inyo and Happy Teacher's Day.
1: Happy Teacher's Day.
0: Binababati po kay ni Teacher Elmer at sa lahat po ng mga teacher po dyan sa iba't ibang pati na rin sa Central School.
1: Mabuhay
0: sa
1: po.
0: Sa East Central School.
1: Mabuhay po ang mga guro natin. Mga taga Gamay, Northern Samar, si Sir Ronnie Sisista, good morning. Ma'am Lina Ho ng Paridel, Bulacan at si Nelson Chua, always watching. Thank you.
0: Oh, relate si Professor M tsaka si Teray Taray sa mga pasalubong da. Sa oras nating 5:37.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Sa ating mga fair parents po dyan, ha, magandang morning din po sa inyo mga fair babies na maaring gising na rin ngayon. Baka naman tulog pa rin. Binasbasan po at bininyagan ng libreng binigyan ng libreng veterinary service ang mga fur babies sa simbahan sa Quezon City. Bahagi po ito ng pagunita ng Feast Day o kapistahan ng patron ng mga hayop na si Saint Francis of Assisi. Ayun ang mga pets nila, oh. Bisula namang napa-post be with you ang mga aso. Ang sabi ng post be with you ng mga aso? Yun, o di narinig nyo na kung paano silang mag-post be with you. At ng mga pusa, may pusa pa. Oh, yan ang sabi ng pusa. Na binasbasan daw po sa Our Lady of Miraculous Metal Church, katuwang ng simbahan ng ilang animal clinic sa pagbibigay ng bakuna contra rabies at deworming sa mga fur babies na yan. Bumida rin ang mga alagang hayop sa mini pet show kung saan rumampa sina Bantay at sina Ming Ming. Yan ang dress ni Ming Ming at saka ni Bantay. Kaya mga aso'y natatakot din sa bakuna. O di ba yung mga kabataan natin, minsan pagka nagro-ronda na yung mga taga-barangay health worker,
1: tago.
0: Nagtatago ang mga bata nung papatakan ng anti-polio. Tuturukan ng anti-missile.
1: Lahat iiyak.
0: Iiyak. Ay, congratulations sa mga fur parents na yan at sa kanilang mga fur babies.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Ay, sa mga naghahanda po dyan sa posibleng epekto ng El Nino, ha? Huwag daw kayo mag-hoarding ng mga bottled water, ha? Dapat ay responsabling paggamit ng tubig, magtipid kung ano mga dapat tipirin para tayo ay makatulong sa iba. Ilang ho yung syempre gobyerno ang gagalaw, malaking bagay po na nagtitipid po ang lahat kung merong mga leak yung mga linya ng tubo sa bahay, ipagawa.
1: Dalawang bagay yan, eh. Pag nag-hoard kayo ng supply ng tubig, bukod sa mauubusan ng supply, tataas ang presyo niyan kasi magkakakulangan,
0: no. Oo, syempre, naku, nagkakaubusan na ikaw dun sa grocery store, di tataas nga naman ang presyo. Okay, ang sabi ng Philippine Amalgamated Supermarket Association si Stephen Kua, kung titingnan nyo ika, wala naman talagang hoarding, lalo yung mga nasa low-income class family. Bakit kanyo? Dahil wala naman pambili.
1: Correct.
0: Hindi naman nila kayang mag-hoard ng supply. Hindi rin kayang mag-panic buying.
1: Bibili ka ng ganun-ganun at dalawang daan.
0: Ang kaya lang ho nila ay mag-panic, pero yung panic buying hindi. Dahil wala hong pambili.
1: Sa nga kahit yung mga may kaya nang bumili, hindi na bibili. Kasi syempre, hindi lang naman yun ang babudgetan nila, eh.
0: Oh, tsaka hindi naman din pwedeng mag-imbak ng tubig ng bottled water ng ubod ng tagal. May expiration date dun yung mga tubig na yan. At tsaka syempre, ang tama ho sa sektor ng agrikultura, yan ang ating aalamin mamaya. Magbe-break lang ho kami sandalit. Sa ating pagbabalik, makakakwentuhan natin ang Office of Civil Defense Region 13 dyan po sa Caraga Region. Gaano na ho ba kalaki ang pinsala ng El Nino sa kanila dyan sa Caraga? Pero itama muna inyong mga orasan. Baka kayo hinalilingat. Baka kayo malunisan. Huwag naman sana.
1: Ang oras na mga papasok na 5:41 ng umaga.
0: Ingat!
2: Pasada balita! Pilipinas! Pasada balita na!
4: Mga
2: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising, Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
2: Basta AM, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Balik ho tayo sa ating kwentuhan. Sa mga taga-Caraga region po dyan, makinig ho kayo sa ating mga kapamilyang magsasaka dyan. Nasa linya po natin na inyong Information Officer 2 ng Office of Civil Defense sa Caraga region, si Sir Carlo Boneto Becerra. Sir Carlo, maganda morning po sa inyo, Johnson and Christian sa DZMM. Maganda umaga mga taga-Caraga.
1: Good morning, Sir Carlo.
6: Good morning, Johnson. Good morning, Christian. And good morning sa ating mga tagapakinig sa DZMM Teleradio. Okay.
0: Sir, una-una, ano hong pangunahing kabuhayan ng mga magsasaka natin dyan sa Caraga region?
6: Dito po sa Caraga, ito pong agriculture sector is malaking parte po ito sa ating pangunahing source of income dito sa Caraga. But for Caraga, yung number one talaga is mining. Secondary na po yung agriculture po.
0: Opo, ano pong kalimitang pananim na mga nag-aani dyan sa inyo?
6: Marami po tayo ditong mga palay and also we have vegetable. May isang province din po tayo na landlocked area. So mostly po dito is mga agricultural sector.
0: Opo, ramdam na ho ba dyan sa inyo yung epekto ng El Nino, Sir Carlo?
6: Yes po. So dito po sa Caraga, dalawang probinsya na po yung nag-declare ng state of calamity dahil dito sa ating nararanasang El Nino ngayon. Ito pong province of Binagat Island and yung province of Agusan del Sur. Besides these two provinces, meron din pong isang municipality from Surigao del Sur, itong Carmen Surigao del Sur. And also yung capital po ng Caraga, yung Butuan City, nag-declare na rin po ng state of calamity. So far po dito sa aming rehiyon, a total of 140 barangays out of 1,312 barangays na po yung apektado ng El Nino. Mostly po nito is kakulangan sa source ng malinis na tubig and also dito po sa loss ng agriculture. Ang grabing naapektuhan po ng agricultural sector is dito po sa probinsya ng Agusan del Sur. Based on initial report, nasa 22 million and more yung damages. Initial pa lang po yung nabigay nila sa amin. And we're waiting po sa total assessment talaga ng probinsya kung magkano yung damage to agriculture dahil dito po sa El Nino.
1: Ano po ang sitwasyon ng mga magsasaka doon po, lalo na po doon sa dalawang probinsya na nagdeklara na po ng state of calamity? May naibigay na po bang tulong sa kanila? Ano po ang kalagayan po nila sa ngayon?
6: So far po, yung una kasing nagdeklara ang ng state of calamity, yung province of Dinagat Island. Doon po kasi sa Dinagat Island, ang number one problem talaga nila doon is yung mapagpunan ng malinis na tubig. That's why yung ating Office of Civil Defense nagpadala ng 90,000 bottled water, 6.6 liters po ito ng bottled drinking water. Kasi yun din po yung request nila na mapadalhan sila ng supply ng malinis na tubig. And also, nag-provide din po tayo ng water filtration sa probinsya para in case may makita silang source of water, pwede nilang gamitin yung ating water filtration. Ngayon dito naman sa Agusan del Sur, we're still waiting for the request kung ano yung matutulong ng ating Office of Civil Defense. Kasi the other week lang sila nag-declare ng state of calamity and we're still waiting dun sa kanilang request and assessment kung ano talaga yung ma-provide ni OCD sa kanila po.
1: Opo. When you say, Sir Carlo, na walang nahihirapan po sa supply ng malinis na tubig, wala pong mabilhan ang mga bottled waters or wala pong tulo sa mga gripo or mahina po ang tulo sa mga gripo?
6: Yun po yung problema nila. Yung source of water nila, yung mga water district dun sa kanilang mga municipality, yung source of water talaga is completely dry na. But as of last week po, parang bumabalik na yung supply kasi nakakaranas na ng mga pag-ulan yung ating rehiyon in the past days. So may mga nakukuha na tubig but hindi pa rin, limited pa rin yung numbers of water na nakukuha ng kanilang mga water district dun sa area. That's why yun yung pangunahing na-request talaga nila, yung drinking water, clean drinking water po.
0: Opo. Yun hong mga water district ba dyan sa inyo sa Caraga, anong pinagkukunan nila ng tubig? Anong source ng potable water para sa inyo mga kababayan dyan? May dam? Ganun mostly, ba?
6: Mostly po dito sa Caraga is mga watershed po. Yung may dam natin dito lang po sa Butuan City. But ngayon medyo tumaas yung level ng tubig dito sa Tagibo watershed, yung may dam for Butuan City Water District. But still, it's not enough to supply the constituent, yung mga konsumante natin dito sa siyudad ng Butuan. And ongoing pa rin yung mga water rationing. Yung kinukuhang tubig, yung mga pinagrarasyon ng mga tubig ng ating LGU Butuan is galing na sa mga katabi na mga lungsod. Yung Butuan kasi, isa lang yung source of water nila, yung sa Tagibo watershed, na nung time na grabe yung init dito sa aming rehiyon, halos matuyo talaga yung watershed. That's why walang supply ng tubig.
0: Oh, kaya lang ho Sir Carlo, hindi naman po pwedeng laging rasyon ng bottled water tsaka ng malinis na tubig. Anong long-term plan na may meron para kahit papaano hindi man ika nga tuluyang masolusyonan lahat, maibsan man lang konti yung hirap ng mga apektado ng El Nino dyan sa Caraga?
6: Yes po, actually po ka last week lang po nag-convene yung ating response cluster ng ating RDRRMC. Nag-convene sila to have a plan para ma-finalize na yung action plan for this El Nino. Kasi simula pa lang ito na-forecast na ito na it will last until the first quarter of 2027. So yung ating response cluster, nag-formulate na ng action plan kasama yung ating Caraga RDRRM Council to have a concrete plan for this El Nino. Actually, yung ating mga LGU, first quarter pa lang this year, sinabihan na namin sila na may forecasted El Nino. Dapat may mga mitigation efforts silang gagawin. May mga alternative source of water silang pwedeng mapagpunan kung tatama talaga. Kasi yung nararanasan ngayon dito sa Caraga is yung simula pa lang ito. So, simula pa lang ng pagtama ng El Nino, grabe na yung epekto. How much more kung mag-peak na yung El Nino dito sa rehiyon po.
1: Opo. May budget pa po ba, Sir Carlo, para po sa pagbibigay ng tulong sa agriculture sector? Kasi nabanggit nga po ninyo, hindi pa ito yung pinaka-peak nung epekto po nung Super El Nino, maaaring sa mga susunod na buwan pa po. Pero as early as now, may sapat na pondo pa naman po para magbigay ng tulong sa kanila.
6: Actually po, meron naman po tayong enough fund galing po sa ating National Disaster Risk Reduction Management Fund po, yung NDRIM fund natin. But sa central office po yan. Yung Department of Agriculture, they have fund but limited lang din po. That's why they're coordinating with OCD through RDRMC to NDRRMC to access the fund. Kasi yung isa sa mga nakikita nilang pwedeng maitulong, lalo na pag mag-pick na itong El Nino dito sa Caraga, is one of the plan na gagawin nila is itong cloud seeding. No, na napag-alaman namin na yung 1 month pala na cloud seeding is around 6 million yung allocation yan. And hindi rin yan assurance na magbibigay talaga ng ulan. Okay. So we're still parang pina-finalize pa rin po yung concrete na action plan for this El Nino para hindi naman po masayang yung budget na magagamit kasi limited lang din ang pondo ng government. But as of this time po, meron pa namang fund na mayu-utilize in case na meron talagang mga, yung mga maapektuhan talaga is manghihingi na ng tulong. But yung ating OCD, yung ating Caraga RDRMC is kinukonkrete na, parang pina-finalize na po yung action plan sa lahat ng sektor na maapektuhan po nitong El Nino.
1: Opo. Sa inyo ho ba dyan, Sir Carlos, sa Caraga, may mga impounding, water impounding facility ba kayo? Yung halimbawa kasagsagan ng ulan, ipunin muna natin para pwedeng i-recycle pagka medyo tagtuyot na?
6: Actually po, wala po talaga kaming mga facility na ganyan. Mostly lang kasi dito sa probinsya is itong mga kung natural impounding facility, yung mga lake natin. Actually, in Butuan City, we have Agusan River. Agusan River is still flowing, malakas pa yung ano, but unfortunately, ang level ng mga chemicals na nasa river is hindi safe for para ipil idaan sa filtration system. Though by my technology po, actually yung City of Butuan nagpatulong na rin sa Office of Civil Defense para maka-access ng pondo to buy a mobile water filtration na kayang mag-filter ng tubig sa Agusan River as another source of water po dito sa City of Butuan. Though yung ating BCWD, yung Water District po ng Butuan, naghahanap na rin po ng mga alternative source of water yung dito sa mga bulubunduking part ng Butuan if may pwedeng mapagpunan ng malinis na tubig po besides the current na Tagibo watershed dito po sa Butuan City po.
1: Opo. Sir Carlo, yun hong monitoring ng OCD at siguro ng mga iba pang government agency like DTI, anong report ho sa inyo? Wala ba or meron na ba na namomonitor na posibleng hoarding or panic buying ng mga consumer po dyan, una ng bottled water at ng iba pang supply para sa posibleng epekto ng El Nino?
6: Nung mga first week po ng September, may napansin din kami, though hindi naman ito official report ng DTI. We're still waiting for the report, but kami sa OCD, nung nag-procure kasi kami ng bottled water for Dinagat Island nung last month, hindi na kami nakapagkuha ng supply dito sa city of sa around Butuan City or in Caraga. Actually, yung supply na dineliver namin yung 90,000 bottles ng tubig is galing pa yun ng Davao. Nakita namin na parang meron talagang panic buying sa bottled water but now in past weeks kasi nakakaranas na ng mga pag-ulan dito sa Caraga, dito sa Butuan City. Though we're coordinating with DTI for official report talaga but kung sa amin lang sa OCD, napansin namin na may panic buying but in terms of hoarding po, wala kaming na-monitor na hoarding kasi yung bottled water, ang hirap naman kasi i-hoard yan kasi ginagamit din yan eh.
1: Oh,
6: so, sa amin, nakita namin walang hoarding but may panic buying but still we're waiting for the report of DTI Caraga po.
1: Apo, when it comes to supply naman sir ng mga lokal na produkto po natin dyan sa Caraga. Kumusta naman po? May mga naaani pa naman po ngayon na mga lokal na produkto nating itinatrim ng mga magsasaka?
6: Yun po yung isa sa mga problema ngayon ng ating mga magsasaka kasi marami tayong na-receive na report based on doon sa initial reports na sinubmit ng ating Department of Agriculture. Meron talagang mga farmers na naging failure yung pananim na tanim nila this year. Mostly dito mga palayan. Yung problema kasi sa irrigation, medyo nagsastart na yung mga hindi masyado abot ng irrigation. Yun yung mga natamaan talaga. As of the moment po, yung initial report po ng Department of Agriculture, around 22 million na ng crops lost and damaged po dito dahil sa El Nino. But yung ating Department of Agriculture dito sa Caraga, nagbibigay naman po ng mga intervention. Actually, based on information na nakuha natin sa ating DA, parang parang binibigyan nila ng alternative source of agriculture, yung mga agriculture sector natin, para yung mga palay na kayang mag-survive kahit minimal or walang tubig talaga, and other crops na pwedeng pwedeng mabuhay kahit may El Nino po.
0: Alright. Sir Carlo, balitaan nyo kami kung ano man ang magiging development. Sana po hindi na lumala pa yung tindi ng epekto sa inyong mga kababayan dyan sa Caraga nitong El Nino. Ano po? Maraming salamat sa oras.
1: Maganda umaga po. Ingat po.
6: Maraming salamat, Sir Johnson, Sir Christian, and maraming salamat sa DJ Mancelera.
0: Thank you. Mag-iingat po kayo. Salamat. Si Carlo Boneto Becerra, siya po ang Information Officer 2 mula sa Office of Civil Defense dyan sa Caraga Region. Sabi ho ng Pag-asa, hindi pa ito actually yung kasagsagan ng epekto ng strong El Nino, ng Super El Nino. Baka sa itong mga huling quarter ng taon hanggang sa mga first half of 2027. Nandyan ho ang kasagsagan ng epekto ng very strong El Nino.
1: Pero dito mo naman, di ba, wala pa yung peak nung epekto. Pero sa ngayon, ang dami ng lugar na grabe na yung nararanasang sitwasyon.
0: Kaya dapat ay napaghandaan po ito ng gobyerno. At syempre, sa tulong na rin nating pare-pareho yung pagtitipid, malaking bagay ho yun. Kasi hindi ho natin alam kung kailan talaga tatama yung pinakamatindi, pinakamabigat na epekto ng El Nino at kung gaano katagal.
1: Ngayon natin masusubok yung sinasabi natin palagi na kailangan maghanda, kailangan naghahanda. Ngayon po natin ito paghandaan talaga ng seryoso dahil po tayong lahat ay maaapektuhan po talaga nito.
0: Tsaka sana yung paghahanda, yung totoong paghahanda, hindi yung parang bukang yung bulaklak lang ng dila na may paghahanda, ay wala naman pala. Hanggang sa darating po na magre-reklamo yung ating mga kababayan na walang matanggap po na ayuda mula sa gobyerno, wala hong tulong na nararamdaman. Sana nga lang huy, kaya natin ipunin yung lahat ng ibinuhos ng ulang dala ng habagat eh. Diba? Kahit papaani, baka. Meron ho tayong sasapat na supply ng tubig hanggang sa maramdaman po yung matinding epekto ng El Nino. Eh ngayon eh, nasa planning stage pa lamang yata yung ilan. Para makapagpatayo ng mga rain catcher facility na yan, mga retention facility na yan. Eh kailan pa magagamit yung kung nasa planning stage pa lang ngayon?
1: Ngayon pa nagpaplano eh, parang last year pa naman inaabisuhan magyayari itong matinding El Nino ngayong taon.
0: May pondo naman ho para dyan. Sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo ha, sa mga nakamonitor ho sa atin, narito ho muna muli ang mga mainit na balita ngayon. Ang Pag-asa na nawagan daw pong huwag mag-imbak ng inuming tubig sa gitna ng banta ng Super El Nino. Siguro baka yung sobra-sobrang pag-iimbak. Yung sa pag-iimbak ay walang problema. Yung sapat lang at yung tama sa pangangailangan. Huwag yung sobra-sobra. Para daw sa sapat ng tubig sa irigasyon, tiniyak din naman ang pamahalaan.
1: Utay-utay na dagdag presyo sa LPG, ipinatupad na presyo ng mga produktong petrolyo, posible namang may dagdag bawas bukas.
0: Opisyal ng AMLAC, inaasang harap sa impeachment court mamaya. Article 3 na may kinalaman sa sinasabing panunuhol ni VP Sara, iniurong na ng prosecution.
1: Barko ng Pilipinas na nagtataboy sa barkong sangkot sa dynamite fishing sa Pag-asa Islands, hinarang ng barko ng China.
0: Sa atin namang Metro Pasada, dalawang minor de edad natagpo ang sugatan sa Sapa sa Quezon City. Ay mga kapamilya, alas 6 na po na umaga. Maganda umaga lang kay Bermoy. Ay pinababati niya yung mga opisyal dyan daw sa Isabela sa Negros Occidental.
1: Morning!
0: Yung mga ospital daw po dyan, baka pwedeng pakiayos naman yung generator ninyo. May mga pasyenteng nangangailangan ng nebulizer eh. Hindi ho magamit-gamit dahil walang supply ng kuryente. Paingat sa mga nasa ospital ha, magpagaling ho kayo. Muli maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Ako po si Johnson Manabat.
1: Good morning kay Jill Borjal at sa mga taga-Doli. Ako po si Christian Osores.
0: Ma'am Len Reyes, maganda.

0: Hoy!
1: Wala lang. Lunes.
0: Gising na, bangon na. It's a Monday, yung paborito nating araw. 6:02 in the morning. Gising na, bangon na. Wakey, wakey!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!
0: Good morning! Anong almusal? On a Monday morning, pero bago yung almusal, kape! Sabi nga ni Robert Mano, gising na, Mr. Gising is up in the morning. Let's do this. Narito na po mamay-init na balita ngayon, Lunes, Day 33 ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Welcome! Sinimula na pong ipatupad ang 18 pesos na utay-utay na dagdag presyo. Narami na welcome pa natin yung dagdag presyo, di ba? Sa liquefied petroleum gas o LPG. 10 piso po ang unang taas presyo ng Regasco noong Sabado. Nasusundan ang 5 pesos sa October 10 at 3 pesos po sa October 17. Actually, wala pa pong abiso mula sa Department of Energy. Kaya gisingin natin ng konti mga taga Department of Energy. Gising na, bango na, oy! Kayong inaantay yung kwenta nyo, inuuna na kayo ng mga players. Sa ilalim po kasi ng energy emergency. Di ba nasa state of energy emergency pa po tayo? Ang nagkikwenta po, kagaya na sa diesel at gasolina, ay ang Department of Energy. Galaw-galaw, DOE! Tinan nyo yung Regasco, nauna na. Eh kasi nga, hindi naman kayo naglalabas ng kwenta, pero may nakapagbulong po sa akin. Hindi lang nag-issue ng advisory, nagtas na rin po yung ibang brand. Particular yung gasol. At saka yung Fiesta. O, Petron din po kasi yan. Eh, pero hindi official kasi inantay natin yung advisory ng mga yan. Kasi para official po, hindi ho ba? Wala, walang advisory. Gugulati na lang mga consumer. Kaya silipin nyo na kung magkano ang presyo ng LPG dyan sa inyong lugar. Kapag nakompleto pong dagdag presyo, ay maglalaro na sa mahigit 1,200 hanggang mahigit 1,700 pesos ang kada regular na tangke ng LPG sa Metro Manila. Yun po yung 11 kilogram. Grabe ano. Dati wala pa 1,000 po yan. Eh ngayon mahigit ang pinakamura, mahigit 1,200. At ang pinakamahal ay mahigit 1,700. Dahil dito kanya-kanyang diskarte ang mga consumer at maliliit na negosyo para makatipid.
4: Ginagamit po namin sa pagpapalambot kasi ng karne. Kaya medyo malakas. Tas kanin pa.
5: Hihinaan lalo yung apoy pero dapat mainit pa rin yung pares.
0: Samantala, posibleng magpatupad po ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, maglalaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso po ang dagdag presyo sa gasolina at kerosene. Pero ang diesel, bababa po ng piso hanggang 1 peso and 50 centavos kada lito. Gusto dito na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ngayon din po ang anunsyo ng China ng exports ban. Inasa ang maapektuhan ng Pilipinas ng export ban dahil maraming oil companies ang kumukuha pa ng supply ng langis sa China sa pamagitan ng mga international traders. 6 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga o simula ngayong araw, muling ipinatupad na po ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Baka hindi po ninyo nalalaman, eh nagkalat po ang CCTV ah. Yung mga camera po, akala nyo lang wala. Eh, alam mo naman yung maraming Pilipino, pag walang nagbabantay, ay gagawa at gagawa po ng mga kailigalan. O ganun po tayo, no? Pero sa ibang bansa, sunod tayo na sunod. Ay nap, isa ang mga Pilipino sa pinakamasunurin. Pero pag dito po sa ating bansa, pag walang nagbabantay, ay lulusot at lulusot. Ay, naku, sa ilalim po ng expanded implementation, sakop na rin ang mga secondary roads ng San Juan, Maynila, Paranaque, Muntinlupa at Quezon City. Kung tayo sa QC, meron pala. Kaya mag-ingat po kayo. Yung kung ano lang yung tama, di ba? Eh, gawin na natin yung tama.

0: regardless kung may nagbabantay o wala. Ito kasi yung camera, walang feelings po ito. Hindi kanya maiintindihan. Pag nagkamali ka o sulat, record. Wala po, hindi kanya huhulihin. Ire-record niya na ire-record yung pagkakamali mo at ang katumbas po nun ay multa. Naglagay na po ng mga kamera na kukuha ng larawan sa plaka ng mga sasakyang lalabag sa batas trapiko. Pero sa Valenzuela City, pansamantalang ipinagpaliban ng NCAP dahil sa sunod-sunod na konstruksyon at pagkumpuri sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Para sa Motorcycle Philippines Federation, ang pamahalaan ang dapat mamahala sa NCAP para maiwasan ang posibleng katiwalian at pag-abuso sa sistema. Binalaan naman ng publiko laban sa mga scammer na nagpapadala ng notice of violation mula sa NCAP. Kunyang kinabahan ako eh. Sabi ko, bakit ako may violation? Siguro yung mga, alam po ninyo, may violation po kasi yung nagbabasa ng text habang nagda-drive. Eh minsan, nataon ka rin na ikaw yung una sa pila, di ba? Yung naabutan ka. I-check ako na, check ako ng, ano, ng cellphone. Eh, nakastop naman, di ba? Bawal pa rin po pala yun. Eh, kaya dapat siguro meron kayong lagayan. Yung parang, ano tawag mo dun, Camille? Yung parang may salpakan o may mount para sa nang sa ganon, eh tingin-tingin lang. Hindi yung talagang hawak na hawak mo yung cellphone. Kasi minsan may mga importanteng mensahe, ano. Eh pero peke po yun eh. Ano, scammer po yun. Gusto niya makuha. Pwede din yung dark tint. Hindi, kaya lang kita ka eh. This is usually yung tint na sa gilid, di ba? Yung sa harapan, hindi mo na may papadark, super dark yun. Na hindi ka nakitang kita, otherwise parang gabi. Eh, lalo lang didilim pagdating ng gabi. Samantala aminado po ang Department of Energy na palpak ang pagpaplano kaya patuloy ang problema sa kuryente sa Visayas Grid. Mayong buntag ganin yung tanan. Tanong nga dun, sino yung palpak? Eh di syempre, hindi aminin ni Secretary Garin na yung kanyang liderato. Eh siyempre may mga previews pa, no? Yung energy po kasi hindi po pipiling overnight. Like yung kuryente mo yung pwede bilhin sa 7-Eleven o ipabili naman ng kuryente. Hindi po siya ganun. It takes years. Kailangan po minimum ng 5 taon bago gumana ang isang power plant. Kaya ang ibig niyang sabihin is dapat na plano na natin dati ito, na foresee na natin na magkakaproblema po ang Visayas. Nararanasan ng red at yellow alert sa kabila ng pangako ng Energy Department na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas Grid noong September 21 sa pagdinig ng kamera sa Bacolod City. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na nagsasagawa na ng long-term simulation at energy auctions para tiyaking sapat ang supply ng kuryente sa hinaharap. Ayon kay Garin, hindi pa po tapos ang National Grid Corporation sa pagkontrata ng mga battery energy storage system na 3 buwan nang hinihintay at makatutulong sana para maresolba ang problema sa kuryente sa Visayas. Pero kinestyon ni NGCP Head of Systems and Standards Division, Ermelindo Bogawisan Jr., ang mga may kakabit. Ano daw kung may kakabit na ang mga battery system sa planta sakaling matapos ang proseso sa kontrata?
1: I'm asking NGCP through this committee na tapusin na yung mga contracting natin because we really need it. Kailangan 3 months ago pa yan.
2: NGCP, nakinig kayo ha? Transco.
3: Depensa naman ng NGCP.
4: Sabihin natin natapos yung kontrata ngayon, nandiyan na ba yung planta? May kakabit na ba natin?
1: NGCP is asking na dapat nandyan na yung planta eh, which is chicken and egg. And we've instructed them, ituloy nyo na kasi emergency to. The normal rules we should override.
0: Kasi nga po yung NGCP, sabi niya, ano po, ikukontrata ko, hindi pa nga niya nagawa. Sabi naman ng Diyo, hindi gawin mo na nga emergency nga ire. Ano ba yan? So ano nga, sino ba dapat mauna? Isinulong namang bigyan ng emergency power si Pangulong Marcos para maresolba ang krisis sa kuryente. Eh kahit naman may emergency power ang presidente, kaya ba niya magicin na madagdagan yung isang, lumadagdagan ng mga planta ng kuryente ang Visayas para na sa ganun mawala yung red at yellow alert? Pero nitong mga nakarang araw, mukhang wala ng yellow alert ha. Hindi kaya nag-improve na yung sitwasyon. Ang problema mo dyan, pati yung El Nino, may epekto yan dyan. Kasi nuknukan ng init, hindi pag mainit, tataas po yung demand. Lahat mag-i-aircon dahil nuknukan ng init. O ano ibig sabihin nun, hindi pag tumaas yung demand, kailangan mo ng maraming planta talaga. At bukod pa dun, pag mataas ang demand, tataas din po ang singil sa kuryente. Kaya yung consumer, eh walang ano eh, wala siyang choice eh. Ang choice niya parehong negative sa kanya. Gusto niya ng dagdag na supply ng kuryente, bayad. Gusto niya ng tuloy-tuloy na supply, bayad din. Ay nako. Kinwestiyon po ng Commission on Audit ang Department of Energy kaugnay ng 10.7 billion pesos na hindi pa nababayarang financial obligation mula sa 37 kinansilang solar energy contracts. Sa audit report, natuklasang 96% o 10.3 billion pesos ng kontrata ay mula sa mga kumpanyang nasa ilalim ng Solar Philippines Group, kung saan founder po si Batangas Congressman Leandro Legarda Laviste. Katumbas ito ng halos 500 taon ng taunang pondong kailangan para sa Solar Energy Management Division ng DOE. Nagbabala ang COA na maaaring hindi na makolekta ang financial obligation mula sa mga kontratang kinansela dahil sa kabiguang sundin ang inaprobahang work program at hindi naabot ang itinakdang terms and conditions. Mula sa 24 billion pesos na multa, 80 milyong piso pa lang ang nakukuha ng Solar Philippines Power Project. Inimbisigahan si Laviste at inang si Senador Loren Legarda sa reklamong plunder at graft nasa sinasabing kabiguan ng kumpanyang sundin ang nakasaad sa prangkisa. Wala pang pahayag ang kongresista na hindi pa rin po nakababalik ng Pilipinas hanggang ngayon. Standby Radyo Patrol, inabisuan ng pag-asa ang publikong iwasang mag-hoard o mag-imbak na inuming tubig sa gitna ng banta ng Super El Nino. At sino ba nagsasabi, Camille, na may nag-hoard ng tubig? Yung salitang hoarding kasi, yan ay bawal po sa batas. Huwag nating gamitin ng basta-basta lamang na mag-hoard ako. Hindi po, may parusa po yan pag tinignan po ninyo, pag i-google ninyo. Bawal po yung hoarding. Kasi sa palagay ko, wala naman nag-hoard. Una-una lang, pera yung tao. At saka nag-i-expire po yung mga bottled water. Ano po? Matagal pa naman. Ang nararamdaman nyo na ba yung epekto, yung tonong epekto ng Super El Nino nilang tinatawag? Hindi pa naman, di ba? Ang rurok po niyan ay sa dulo pa ng taon hanggang sa summer ng 2027. Sa ngayon po, nararanasan ng Strong El Nino na tatagal hanggang sa unang quarter ng 2027. Tinatayang 80 ebidensya o probinsya ang makararanas ng drought o tagtuyot sa Enero ng susunod na taon. Para sa ilang environmental groups, maraming paraan para makatipid ng tubig sa halip na mag-imbak ng mga drum. Sinabi ni Eco-Waste Coalition Program Manager Jove Benosa na mahalaga ring masuri kung may tagas ang linya ng tubig sa bahay.
5: Gumamit tayo ng mga reusable na lalagyan. Maganda na may mga water refilling stations tayo kasi doon na lang magkakaroon ng water rationing sa mga stations na ito. At mai-insure natin na yung mga tao, imbis na magbibili ng mga bottled water.
0: Pinayuan naman ng Department of Health ang publikong mag-ingat sa mga sakit tuwing mainit ang panahon tulad ng heat exhaustion, heat cramps, heat stroke at kumbulsyon. Hinikahit naman ang publikong magsuot ng preskong damit, uminom na maraming tubig at iwasang lumabas lalo na kung tirik ang araw. Alas 6:15, umabot na sa halos 8 milyong piso ang pinsala ng El Nino sa agrikultura sa Albay. Ayon sa Provincial Agriculture Office, pinakaapektado ang mga palayang pangunahing umaasa sa tubig. Apektado na rin ang mga pananim na mais at gulay sa Ligao City. Araw-araw nang gumagamit ng water pump na hindi naman madalas mangyari noon. Nagsasagawa naman ang caravan ng lokal na pamahalaan para mabigyan ng sapat na impormasyon at gabay ang mga magsasaka para makayanan ang epekto ng tagtuyot. Piit po tayo sa impeachment. Ako, exciting day today ha. Kaya tumutok po kayo mamaya sa special coverage ng DZMM. Nagdesisyon po ang House Prosecution Team na wag nang talakayin ang Article 3 na may kaugnayan sa sinasabing panunuhol ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng Department of Education. Ngayong araw, inasa magiging opisyal ang hakbang sa pamagitan ng manifestation ng impeachment court o sa impeachment court. Tiwala ang prosecution sapat na ang ebidensya sa unang tatlong artikulo para ma-convict ang Vice Presidente. Kabilang dito, ang sinasabing pagbabanta kay Pangulong Marcos, hindi may paliwanag na yaman at manumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Itinanggi rin ni House Prosecutor Joel Chua na mahinang ebidensya sa akusasyon ng panunuhol kaya hindi na ito tatalakayin.
6: Hindi naman mahina. Sa tingin lang namin, sufficient na yung mga naipresenta namin mga ebidensya. Kaya po yan in-announce na mas maaga para makapaghanda na yung defense. Hindi naman kami ang magigos ng delay.
0: Ngayong araw, hihimayin ang prosekusyon ng financial record at bank transactions ng Vice President. Inaasahang iharap bilang testigo ngayong araw si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Bonaventura. Posibleng matapos po ang pagtalakay ng prosekusyon sa Article 2 o hindi may paliwanag na yaman sa October 15. Hindi nang ginaman ni Senator Judge Francis Pangilinan ang pahayag ni Impeachment Court Spokesperson Reginald Tonggol na posibleng magkaroon ng hatol sa impeachment case ni VP Sara sa December 16. Yeah, actually, si Senate President Sherwin Gatchalian, mas maaga nga yung estimate. Kung kailan matatapos, siguro meron din talaga silang timetable na sinusunod. Ano? Na kailangan matapos ito kasi nalaylay din eh. Pero pagkatapos po nito, kung wala na yung prosecution, depensa naman po, siguro mga isang buwan din yan. Tama nga po, mga November siguro, o di kaya ay December, hopefully matapos na po ito para makamove on din po tayo. Remember, may hinaharap pa po tayo ibang problema bukod dito po sa issue ng pagpapa-impeach o pagtatanggal sa pwesto sa pangalawang pangulo kung may ebidensya man po ang prosecution. Sa Facebook post na nindigan si Pangilinan na hindi pa natatalakay ang timetable, aliginit na walang otoridad si Tonggol na ipahayag ang sariling opinyon gamit ang pangalan ng impeachment court. O nga naman. Pero pag napakinggan nyo naman si Atty. Tonggol, ingat na ingat nga po eh. Lahat ako yung nag-iingat ay kasi nga nagbay nagbabantay eh. Tama, pero tama din po na hindi mo dapat kinakalagkad ang pangalan ng impeachment court sa iyong mga pahayag. Kasi as a spokesman, ini-explain mo lang no, hindi ikaw nagsiset ng petsa. Inikayat po si dating Senador Antonio Trillanes IV na magsumiti ng ebidensya kaugnay na akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte at mister na si Attorney Manases Carpio. Sa press conference noong Biyernes, inakusahan ni Trillanes ang kumpanyang Kale 88 na may koneksyon kay Carpio at nakatanggap ng 319 million pesos mula sa Chinese government at China-based corporation. Sinasabing nakatanggap din ng 150 milyong piso mula sa Chinese embassy. Ang foundation na tinatawag na Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines kung saan incorporator si VP Sara. Pero bakit nga ba, come to think of it, nakakita na ba kayo ng statement mula kay Vice President Sara Duterte na kinukundina ang pangaharas ng China sa Pilipinas? Meron ka ba? Ako hindi. Nagsisearch nga ako eh. Meron bang matigas-tigas at malalim-lalim at matibay-tibay na pahayag ang Vice Presidente laban sa pang-aabuso at pangaharas ng China? Kasi dapat magkakaisa po tayong lahat. Lahat tayong Pilipino galit na hinaharas po ang barko ng Pilipinas sa South China Sea. Na tinawag na nga po natin yung parte na kontrolado natin at na sakop ng teritoryo natin, tinawag na nating West Philippine Sea. Eh kasi atin nga po yun, hindi ho ba? Meron po tayong exclusive economic zone. Have you ever heard the Vice President said something about it? Kasi ako hindi, pasabihan nyo nga ako, paituro nyo nga ako, wala akong nabalita na ganun eh, na kinundina, kinukundina ko ang ginagawang pagharas ng Chinese ships o Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Eh syempre expected po yun kahit sino, lalo eh tayong ordinaryong tao lang po tayo pero nagagalit po tayo. Lalo pa po ang mga matataas na opisyal at ang Vice President for that matter. Ano po? Eh, galit na si Tariela. Eh, si Tariela ay spokesman lang naman ng Coast Guard for the West Philippine Sea. Hindi hamak na mas mataas po ang Vice President. So, pakisabihan niya ako kung meron po siyang sinabi, Camila. I-research nyo nga dyan. Gusto kong malaman kung merong paninindigan din ang Vice President na hindi pabor, kung hindi kontra po sa China, kaugnay po sa patuloy na pangaharas po ng China sa mga barko ng Pilipinas. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na may implikasyon sa pambansang seguridad sakaling mapatunayan ang akusasyon ni Trillanes. Nauna ng tinawag ng kampo ni VP Sara na paulit-ulit na kasinungalingan at inventong kwento ang akusasyon ng dating senador. Ay pero walang plano po ang Vice Presidente magsampa ng reklamo dahil sa sinasabing pagprotekta ng Administrasyong Marcos sa mga personalidad na nagpapakalat ng maling impormasyon laban sa pamilya Duterte. So ano nga po yung maling impormasyon? Kaya nga po dyan sa China, halimbawa, ano ba dapat? Ang Vice President ba ay nanindigan na mali ang ginagawa po ng China na panghaharas sa barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea? That's one. Meron bang sinabi si Vice President na matindi-tindi Dahil eh, obvious naman, kahit saan mo naman tingnan, ala ka naman, unless dinidepensa niya yung action ng China na pumapasok po sa teritoryo na sakop po ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya pakita nyo nga sa akin, para ako mismo magbasa dito, ha? Baka naman nagkakamali lang ako. Baka naman in past interviews or statements, eh tinira ng todo ng Vice President ng China. Ha? Sabihan nyo nga po ako. Parami tayo doon. Napunta na natin yung ating mga Radyo Patrol. Una sa pila na naman, si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
7: Good morning, Alvin. Nangangamba yung ilang jeepney driver dito sa Parañaque City hinggil sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga kalsadang sakop ng lungsod. Ayon sa mga driver na ating nakapanayam, mabilis magpatong-patong yung mga violation at multa sa NCAP, lalo't walang tahasang nagsasabi sa kanila na may pagkakamali na pala sila sa kalsada. Anila, mas maganda pa rin kung may traffic enforcer na nagbabantay sa kalsada para mapagsabihan yung mga lalabag sa batas trapiko. Ang ilan naman sa ating mga nakapanayam, sinabing mas mainam kung may NCAP dahil mapipilitang sumunod sa batas ang mga tsuper.
8: Para sa akin, hindi maganda yung NCAP kasi na violation, hindi kagad basta-basta malalabot. Tapos pagkaroon, naiipon na yung mga violation. Darating na lang sa'yo yung summon, malaki na yung violation. Nakamaganda sana dyan, may mga enforcer, may mga nagbabantay.
9: So, kasi iwasan na rin yan. Mga singit-singit.
10: May mga area ba dyan na medyo kulang ng sign, tas di walang malinig
9: na gano'n? Kasi dapat yan, wala naman yung mga no-loading-unloading, gaya dito sa Banglaras.
7: Yan ang tinig ng ating mga nakapanayam na jeepney driver, sina Winnie at Edison. Alvin, hiling ng mga driver, kung may NCAP, sana rin ay maayos yung mga sign para gumabay sa mga motorista. Ayon naman sa MMDA, mga piling LGU lamang yung magpapatuloy ng NCAP ngayong Lunes. Nilinaw din ito na noon pang Mayo 2025 na ibalik ang NCAP sa mga pangunahing kalsadang nasa ilalim ng MMDA.
0: Ang problema yan kasi, Jesus, dapat pag-driver ka, kahit wala ng sign, dapat alam mo na kung anong bawal. Ako palagi akong kakampi sa mga tsuper, no? Pero sa kasong ito, dapat pag-driver ka, alam mo kung anong bawal with or without a sign. Hindi ho ba?
7: Yun nga yung sabi nung ating nakapanayam kanina na si Edison. Nung sabi niya, mainam kung may NCAP dahil palagi naka-alerto yung mga driver at alam nila na may nakatingin man o wala na mga enforcer ay umiiral yung batas trapiko. Ang pakiusap lamang nila. Yes, Alvin.
0: Hindi, kabi ako kaya nga. Diba dapat ganun naman din talaga? May tagapatupad o walang tagapatupad. Pag matino kang driver, kung anong tama, yun ang gagawin mo, hindi ho ba?
7: Tama ka dyan, yun nga yung sabi niya, para madisiplina yung mga kapwa niya tsuper na anya, eh hindi sumusunod sa batas trapiko. Ang yung naging hiling lamang niya ay meron kasi mga lugar anya na walang mga no loading o unloading sign. Kaya ang nangyayari kapag pumara yung pasahero ay kung saan na lang talaga nagbababa. Kaya anya, kung merong NCAP, eh maganda rin kung merong malinaw na mga sign kung saan pwede magbaba at magsakay ng mga pasahero.
0: O dyan. Extra.
7: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, Zeus. Punta natin si Ma'am Trisha Lynn Nogotres.
11: Good morning, Alvin. Pangkalahatan pang maluwag ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila ngayong Lunes ng umaga. Nai-traffic yung bubungad sa mga motoristang dadaan sa east at westbound ng Espanya Boulevard. May konti na nga build-up bandang Lacson Avenue pero asahang luluwag yan bago umabot sa kanto ng Tinovala. Bahagya namang dumadami na yung mga sakyang dumadaan sa underpass ng Quezon Boulevard. Pero mabilis pa naman ang usad hanggang makalagpas ng Quiapo Church. Maluwag ang biyahe sa magkabilang bahagi ng Padre Burgos Avenue. Para yan, Alvin, sa mga papunta ng Taft Avenue, gayon din yung mga papuntang Manila City Hall. Magiging tuloy-tuloy lang yung usad sa MacArthur Bridge hanggang sa Carriedo. Wala namang masyadong sakyan sa Rizal Avenue kahit makarating na sa Recto na karaniwang maraming motorista kung ganitong rush hour. May konti lang na pagbuhol ng traffic sa Rizal Avenue bandang kanto yan ng Blumen Street dahil sa intersection. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Ma'am Trish Salindo. Magandang umaga po muna, kinakagawad, Marlona Son. Ganon din si Ted Kua. Monday na, gising na. Good morning! At si Ma'am Grace San Mateo ng Bacoor, Cavite, gising na rin. At si Jet Mariano Capiz Jet, magandang umaga sa iyo. At si Ambassador Francis Chua. Good morning po, Mr. Ambassador. Nico Bagsik, go!
12: Alvin, moderate to heavy na ang daloy ng trapiko sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue magmula sa Elliptical Road patungo yan ng Batasan Road, habang tukod ang traffic sa zipper lane naman ng Commonwealth Avenue dahil na rin sa rush hour, nagsimula na itong rush hour at sa dami ng mga sakyan. Ganito rin ang sitwasyon sa westbound lane kung saan mabigat na rin ang daloy ng trapiko magmula ng kanto ng Central Avenue papunta ng Philcoa. Marami pa rin ang mga pasaherong naguunahan na sumakay sa mga pampasaherong jeep dito sa habaan ng Commonwealth Avenue, pati na rin sa mga pampasaherong bus dito sa may Philcoa, kung saan punuan na ang karamihan sa mga sasakyang patungo ng Cubao, Quezon Avenue, Quiapo at Hilpuyat Avenue sa Makati. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Magandang umaga sa iyo, Nico Bagsik. Thank you. Good morning din po kay Dr. Mayo Festi, nagpapa-attendance check. Ganun din si Berhel Matias, na pinapabati ang kanyang partner na si Rhea Consumido. Nakatutok sa programa po natin this early. Manong Roddy's on go!
13: Alvin, 7 loose firearms ang na-recover ng Bataan Police Provincial Office at Dinalupihan Municipal Police Station sa pinaigting na implementasyon ng revitalized katok sa Dinalupihan Bataan itong weekend. Pinangunahan ang operasyon ni Bataan Police Provincial Director Police Colonel Maritas Salvadora kasama ang mga tauhan ng Dinalupihan Police. Nakipag-ugnayan din ang mga police sa mga barangay officials at BPATS para sa maayos na pagpapatupad ng operasyon. Layunin ng revitalized katok na palakasin ang pagsunod sa batas sa armas at maiwasan ang paglaganap ng loose firearms. Patuloy namang hinihikayat ng Bataan Police ang publiko na tiyaking legal at naayon sa batas ang pagmamayari ng kanilang mga baril. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Maganda umaga rin kay Gnong Richard Merck. Oh, kasing nagising na si Richard Merck. Ang agang gumising, ha. Ganon din si, sino ba ito? Si Delia Balmes. Delia, pinapabati si, pinapashoutout si Sir Vic Ingusan at Francisco Navasa. Yan, pamonitor din sa atin. Thank you. Sino nandyan? Sino next? Arnelo Zaita, go!
14: Yes, good morning, Aldin. Nasawi ang 58-anyos driver matapos masangkot. Dasalpukan ng 3 dump truck sa National Road sa Barangay Tignoan, Real Quezon, dako alas 7 ng gabi nitong Sabado. Batay sa paunang investigasyon ng Real Police Station, magka-convoy ang 3 truck na bigla umanong pumasok sa highway ang isang sasakyan, kaya nagpreno ang unang dump truck at ang kasunod nito, ikalawang truck. Nang makalusot ang unang sasakyan, umarangkada na muli ang unang dump truck, pero nabangga ito ng ikalawang truck na nasa likuran nito, at ang ikatlong truck naman ay tumama sa likod ng ikalawang truck na kanyang sinusundan. Naipit sa loob ng ikatlong truck ang 58-anyos na driver at pinagtulungan-tulungan na i-rescue ng mga miyembro ng MDRRMO, PNP at BFP. Matapos mahugot sa nawasak na unahan ng truck, isinugod ito sa ospital, ngunit idineklarang dead na arrival dahil sa tinamang mga pinsala sa katawan. Sugatan naman ang driver ng dalawang truck at ang 19-anyos na truck helper. Nasa kustodiya na ng pulisya ang dalawang driver na sangkot sa banggaan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnelo Zaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnelo Zaita. Ibatiin muna natin din ang kapatid. Uy, kapatid mo, Noel Alamar. Si Ina Alamar ng Dubai. Nagpapabati yan sa akin kahapon, eh. Sabi niya, kilala mo naman yung kapatid kong si Noel Alamar. Eh. Tama-tama, nandiyan si Noel, ha? Noel Alamar, go! Noel!
15: Ilalim sa red alert.
0: From the top, yan.
15: Ilalim sa red alert status ito mga nakaraang araw dahil sa manipis na reserve at fuel concern. inaasahan na magiging walang magiging kakapusan ng kuryente sa Oriental Mindoro grid ngayong araw. Inaasahang aabot sa 68.10 megawatts ang pinakamataas sa demand sa kuryente sa Oriental Mindoro ngayong Lunes, October 5, ayon sa Power Supply and Demand Forecast ng Oriental Mindoro Electric Cooperative Ormeco, pero 75 megawatts ang forecasted supply. Batay sa forecast, iiral ang peak demand ngayong alas 2 ng hapon at sa panahon ito, nasa 6.9 megawatts ang inaasahang reserbang kuryente. Itinuturing na alauna hanggang alas 3 ng hapon ang peak risk window kung kailan inaasahang pinakamataas ang paggamit ng kuryente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alomar, GZMM.
0: Anong forecast sa ano sa bayad, sa singil, sa kuryente dyan sa inyo sa October? Kami sa Meralco, wala pa eh.
15: Wala pa rin sa Oriental Mindoro, Alvin.
0: Wala pa rin
15: sa Oriental Mindoro.
0: Kasi yung El Nino, yung Super El Nino, may impact din sa kuryente. Lalo na pag nuknukan ng init, ibig sabihin nun, dadami ang gagamit ng cooling devices, lalaki ang demand.
15: Tama yan, Alvin. At pati yung mga hydro na power, medyo mababawasan yung supply niyan dahil sa nga walang tubig, Alvin.
0: Tama yan. Napagandaan po natin, pati sa inyo dyan sa mga off-grid areas, kagaya po ng Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Catanduanes, Tawi-Tawi, yung mga island po na hindi konektado sa grid, paghandaan nyo rin. Thank you, maraming salamat. Noel Alomar, thank you, Radyo Patrol.
16: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: 24,000, ay hindi pala, babaguhin mo ba? Ay 28 na, magandang umaga po sa 28,000 na nanonood at nakikinig po sa atin ngayon. Kagaya ni Ma'am Rosalie Pueblo, good morning Ma'am Rosalie. Si Yoj DL, good morning. Si Rimon Arcidera at si RC Castle. Si Lilibeth Oyi, si Jing Pahe, si Chip MDP, si Ma'am Lina Ho, si Hazel Clomera Arcidera at si Mariliza Ariola Pancho at si Edner Villasis ng Tarak. Yan na, nabati ko na lang. Magandang umaga po. Kailangan po natin mag-break sa ating pagbabalik. Alam niyo ba yung mga truckers? Mayroong protesta simula ngayong araw. Opo, hindi naman po lahat ng truckers group ay sumali. Pero, ibig sabihin po niyan, may problema po dyan. At ang pag mga truckers po ang mag-protesta o tumigil na sa pagbiyahe, kung magkakaproblema po tayo dahil sila po ang nagdadala ng mga iba't ibang produkto mula sa port, papunta po sa warehouse o papunta po sa kung saan yung para sinosort o di kaya papunta po sa ating mga consumer. Dadaan at dadaan muna sa mga truckers. Alamin po natin ano bang dahilan bakit nagpo-protesta ang mga grupo ng tracker sa pamagitan po ni Ma'am Mary Zapata. Kausapin po natin sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy! Good morning!
16: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico! Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Basta AM, DZMM!
17: Ang healthy naman ng anak mo.
18: Naku, sakitin din yun.
17: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
19: Unilab quality yan.
20: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Selene Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
22: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
23: Pag-ibig fun, solid kaban!
24: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
25: Wow, Mama! You know I

0: with Protect Soap. With regular use, results may vary.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang.
4: Kaya ko pa.
2: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
6: Tuloy lang sa activities on the go.
7: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
5: Let's go!
6: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Basta AMDZMM!
10: Boses na gigising sa umaga.
1: Alvin El Chico, Gising Pilipinas!
11: Good morning din kay Attorney Chris Bendijo, ang tagapagsalita po ng Bureau of Customs, at si Dr. Mario Festin, nagpapa-attendance check na rin. Ganon din si Mark Hernandez, isang linggong pagpupursigi ulit para may manakaw ang mga mandarambong. Yun ang masakit na katotohanan, ano? Kayod tayo ng kayod, bayad tayo ng bayad ng buwis, tapos meron pa rin magnanakaw. Ay, naku, Ma'am Luz de Leon, magandang umaga po sa inyo. Kausapin natin si Ma'am Mary Zapata, ang presidente po ng Confederation of Truckers Association of the Philippines, o CTAP. May protesta po sila ngayong araw, ha? Alamin natin ano bang pinoprotesta ng grupo ng mga truckers. Ma'am Mary, magandang umaga po sa inyo. Long time no hear.
12: Hi, Mr. Alvin. Good morning. Good morning.
11: Opo, ano pong problema? Ba't kayo magpuprotesta today?
12: Alvin, hindi today. Starting tomorrow.
11: Ah, bukas tomorrow. Pa? Anong pecha yun? October 6? October 6. Okay.
12: Alam mo na naman yung mga issues natin, di ba? Sa napakalaking problema dyan sa empty container handling ng mga shipping lines, yung mga unregulated destination charges, yung trailer driver shortage natin, yung tractor head pagsama sa PAMI, hindi naman tayo pampasahero, tapos truck ban, na yan ay napakalaking abala sa biyahe, saka yung mga port operations and transport operators,
11: apo,
12: tapos overloading, tapos fuel. Siyempre, yung pinakamalaki dito, yung fuel price increase.
11: Opo, ano po ang panawagan ng grupo po ninyo sa gobyerno? May magagawa po ba ang gobyerno sa litanya ng problemang binanggit niyo po?
12: Ah, siyempre, nasa kanilang lahat ang control nan. Sila naman ang nagkukumpas kung ano ang mabuti para sa ekonomiya. Yung lahat namin sinabi, ayan inakaka-epekto sa ekonomiya natin, at yan din yung isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang ating mga presyo ng bilihin. Talagang ito naman matagal na ito, ang yung sa shipping lines, ito ang number one problema namin as of now. Yung hindi kami makabiyahe, isang halimbawa, biyahe kami ngayon Lunes, hindi na namin alam kung kailan ang susunod na biyahe dahil yung empty containers namin, walang sapat na espasyo ang shipping line para isauli at paglagyan, para mabakanti kami at makabiyahe kami ulit. Yan ang pinakamalaking problema ngayon, Mr. Alvin.
11: Opo.
12: Pero pinipilit naman. May mga tao naman sa gobyerno na tumutulong sa amin, especially si Commissioner Ariel Napomuceno. But then nga, ang sinasabi lang niya is yung kanyang authority is limited. Bounded siya ng mga limitation.
11: Opo.
12: So may mga proposals silang ginagawa at sinasabing mayroon kaming jaw na hinihintay ang release. Pero siyempre, may mga dapat pag-usapang malalim doon kasi isa-isa naming sinicheck yung mga provisions doon, ay mayroon kami nakita na hindi makakasolve sa problema namin with the shipping line. Kaya yun yung apila namin na kailangang ma-review ng mabuti at yung mga aming input dapat ma-reconsider or magkaroon talaga ng dialogue directamente na ang pag-uusapan talaga yung nitty-gritty ng operation.
11: Opo. Ay, ano pong magiging epekto pag may protesta kayo bukas? Ibig ba sabihin titigil kayo muna sa pagbabiyahe?
12: Yes, Alvin. Dahil kahit wala naman kami protesta, ang pagbiyahe namin medyo limitado na sa ngayon. Dahil nga, hindi kami makasauli. Wala kaming available truck free to do the delivery. So, siyempre, walang kita. Talagang ano, napakalaki na ng problema namin. Sinasabi nga namin, ako, in my personal assessment, itong sitwasyon ng trucking industry by this time is even worse dung pandemic time.
11: Opo, opo. Eh, pero I understand yung ibang truckers group, mukhang hindi sasali sa protesta, Mamery, ano? So, mas malaki ba itong CTAP kumpara sa ibang organisasyon ng truckers sa Pilipinas?
12: Well, ang talagang may authority dyan at may data dyan is TPA. But on the past year, nag-declare talaga sila ang TPA na we are the biggest. So, yun namang mga ibang organizations dyan sa amin, mga kasamangan. Ito rin naman ang mga hinain nila. At kung hindi man sila magsuporta o sumama or what, well, siguro kung naririnig naman din ninyo yung mga panawagan ng ibang mga tao sa sektor, pare-pareho lang kami yung problema sa ngayon.
11: Sige po, finally Ma'am Mary, baka nakikinig po ang Malacanang. Ano po? Alam po, mahirap po pag nagprotesta po ang mga truckers. Naku, ang daming maapektuhan po yung mga produkto. Kayo pong nagdadala niyan eh. Papunta po sa mga warehouses, papunta sa supermarkets, papunta sa pabrika. Ang truckers po ang nagdadala po niyan. Kaya malaki po yung impact. Ano po? Ano po ba ang gusto niyong mensahe sa Malacanang para maaksyonan at hindi na po magtuloy-tuloy ang inyong mga protesta, Ma'am Mary?
12: Well, ang gusto lang namin makita sa kanila o matugunan nila yung makita naman nila yung important role ng truckers sa ating ekonomiya, no? I can say probably pagka truck stops, economy stops dahil kung 3 days man yan, siguro yung 3-day movement na yan malaking dagok sa economy. So, alam na naman ito ng mga lahat halos ng government offices na concerned sa transport. Nagsabihan na namin ito, but then wala parang pinakikinggan naman kami, ini-entertain kami, but as of now, wala pa kaming nakitang solusyon.
11: Sige po, hanggang dyan lang muna, hopefully may action po. At pag meron po kayong advisory ano po for tomorrow, pakisend na lang po sa akin, Ma'am Mary, o kay Camille or kay Eliza. Thank you, Ma'am Mary. Okay. Maraming salamat po at mabuhay po ang grupo ninyo.
12: Okay, thank you, Alvin.
11: Si Ma'am Mary Zapata po, ang President ng Confederation of Truckers Association of the Philippines, o CTAP. O yan, akala nyo ang nagre-reklamo yung mga jeepney driver lang. Ay, hindi po, pati po yung mga may-ari ng truck. Ang mga ito, mga mayayaman po, mga ito, magkano isang truck? Milyones po kaagad ang halaga ng isang truck. Ano po? Kung may fleet ka, o isang katerbang, kailangan mong pera para makakuha ng ganyang kadaming sasakyan. Ano po? Pero sila mismo, kahit may kaya na mga yan, nagre-reklamo pa rin po sang katerba po yung issue na hindi po nagpapagaan sa buhay ng mga trucker. Sinabi ko sa inyo, pag hindi po yan, pag isang tatlong araw na hindi po yan bumiyahe, maapektuhan po yung presyo po ng mga produktong binibili natin. Hindi naman yan diretso na kinukuha ng manufacturer sa port. Yan po ay binabiyahe sa pamagitan ng truck. Yun po ang grupo nila, yung Truckers Association. Sila ay nasa gitna. Ano po? Magandang umaga kay Jenna Peña Randa. At yung iba pala na binati ko pala, may pinapabati naman pala sa loob. Ay nako, kagaya ni Mariliza Ariola. Sabi niya pa, shout out daw kay Christy Dabo and Nelson Dabo from Marikina. Regular na listener natin yan. Pati na rin si Ramir Simbahon. Ba, si Ramir, gising na gising. Ramir, thank you. Magandang umaga sa iyo. At si Hazel Acedera Arcedera naman, pinapabati ng happy birthday sa kanyang college BFF sa UE Manila na Miss Rowena Uy. Ayan na, nabati ko ha. At si Riman, happy 70th birthday sa nanay ko, si Linda Arcedera from Gumaca, Quezon. May isa pa po akong batch ng commercial sa ating pagbabalik. Yung mga nagmamaneho sa InDrive, o kasama na po natin maya-maya yung country manager ng InDrive Philippines. Hindi ho ba may issue yung nire-reklamo sa LTFRB ng mga driver ng InDrive na hanggang ngayon ay hindi pa rin daw ipinatutupad ng mga transport network companies ang naaprubahan ng increase. Siyempre yung increase po, hindi naman para sa pasahero, definitely not. Para po ito sa mga driver. Kasi ang driver po ng InDrive, ng Grab at ng iba pang TNCs, sagot po nila yung fuel eh. Hindi po sagot ng TNCs ang fuel. So ang nagbabayad po araw-araw ng gasolina o ng diesel ay yung driver. Kaya po pinagbigyan po ng LTFRB na, o sige, yung increase na ito ay dapat mapunta po sa mga driver. Eh kung hindi mo ibibigay sa driver dahil na nagpapapugi ka sa pasahero, ay dahil syempre maganda nga naman po sa pasahero na hindi tataas yung pasahe. Ano po? O, eh bakit pa mamamasada yung driver? O hindi na, eh kung magpapakapagod lang naman siya, di ba? Si Jay Cunanan yan ang problema. Eh, nasa na ba, mamaya, babasahin ko yung message ni Jay Cunanan. Pero magko-commercial muna ako. Yung taga-InDrive po sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday!
1: Gising! Gising Pilipinas! Basta AM-DZMM!
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
15: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Ang healthy naman ng anak mo.
17: Naku, sakitin din yun.
18: Ach!
16: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
19: Unilab quality yan.
20: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Selene Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
1: DZMM Numero 1 sa aksyon. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Gising Pilipinas!
22: Good morning!
1: Kasama si Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
11: Si Gina Sambo pala na nanonood sa atin from Dallas, Texas. Oh, magandang umaga sa inyo dyan ha. At magandang umaga din kay Chris Aberin Igasiano. Si Ramir may pinapabati. Nasaan na ba yun? Ayun, ayun, yun yung happy listening daw. Nasa SC Text ngayon. Sina Attorney Mike Navalio. Uy, Mike, kapaligang sa Supreme Court ba ito, Ramir? Si Attorney Mike Navalio, si Ma'am Tiff Atendido Beltran, at si Kuya Don Balza. Kuya Jim Zamora at ang BFF daw ni Ramir na si attorney Sheila Reyes. Ayan, mag-ingat kayo dyan sa biyahe ninyo sa SLEX. Puntahan natin si Ma'am Sofia Ginto, ang country manager po ng InDrive Philippines. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Sofia.
0: Good morning, Sir Alvin, and good morning po sa inyong viewers and listeners.
11: Opo, ano po ba ang aksyon na ginawa po natin kaugnay sa reklamo ng ilang drivers dyan sa LTFRB sa pagpapatupad po ng adjustment sa fares para po sa benepisyo ng mga driver, Ma'am Sofia?
0: Yes po, Sir Alvin. For the base fare increase po na plus 20, na-implement na po siya ng InDrive since September 28. Right now po, ang pending po sa side namin is the pickup fare increase or the pickup fare adjustment na plus 15 per kilometer. Right now po, hindi pa po namin siya na-implement because it needs some technical development on our side. But we are actually in talks with LTFRB regarding this feature po, Sir Alvin.
11: So hindi pa rin po na ipapatupad?
0: Hindi pa po siya naipapatupad, Sir Alvin, kasi may mga technical development pa po siya sa side namin. Hindi po kasi siya simpleng plus 15 kagaya ng base fare na madali po namin na-adjust. Para po siyang bagong feature na need po namin i-develop.
11: Eh paano yun? Kailan pa maipapatupad yun, ma'am?
0: Right now po, Sir Alvin, we are in talk and in constant communication po with LTFRB regarding this. Right now, hindi pa po ako makakapagbigay ng timeline kasi we have hearing this Wednesday, so I will reserve all my comments from there. But we will actually update the public, drivers and passengers once we are ready to roll out this feature.
11: Kasi tingnan po ninyo, ito, may driver na InDrive ito, si Jay Cunanan. Sabi niya, hirap na po kami sa InDrive. Masyado po mababa yung pamasahe. Tapos mataas po yung gas. Ay dalawang linggo na po hindi nalabas kasi nga po, parang wala na ako naiuwing pera. Pagod lang talaga. Sobrang traffic pa po. So ibig sabihin, matraffic na, mahal pa yung diesel, mahal yung gasolina. Tapos yung inaasahan nilang increase sana, ay hindi pa po may papatupad, Ma'am Sofia.
0: Yes, Sir Alvin, we understand naman po that. That's why we're expediting the development of this feature. But for the base fare, the base fare increase, we already implemented it po since Monday. Ito na lang pong pick-up fee ang nabibimbing ngayon sa side ng InDrive. Dahil, again, hindi po siya simpleng plus 16 on our side. May mga rules po regarding pick-up fee na we also need to take into consideration. Kaya po dine-develop namin yung solution to make sure that this is compliant with LTFRB's directive rin po.
11: Opo. Pero dun sa base fare, Ma'am Sofia, may mapupunta, ilan pong porsyento mapupunta dun sa driver para may pansalo din po sila o kahit papano may pansalo sa pagtaas ng presyo ng petrolyo?
0: The base fare po na plus 20, meron po yung na sa charge na commission. Pero sa InDrive po, commission lang naman po namin is 11%. This is the lowest sa market po, Sir Alvin. And we also have the the green zones po sa InDrive app. Yung mga green zones po na yun, na-activate po yun during peak hours or peak demand. Wherein the commission po can go as low as 1% in those zones.
11: Siguro ang tanong dun, Ma'am Sofia, is kasi maapektuhan din kayo pag nagsialisan yung mga driver. Dahil syempre kung kahit ako din, kung magpapakapagod lang naman ako at hindi ako kikita, para ke, di ho ba? Feasible pa ba ngayon? Kimikita pa rin po ba ang mga driver ng InDrive with what's happening now?
0: Yes po, Sir Alvin. No? We understand naman po na the fuel costs are rising and we're doing our very best po to actually implement the solution as soon as possible. Right now po, we are just coordinating with LTFRB just to make sure po that the solution that we're implementing po kasi for this pick-up fee will be compliant. Kasi again po, this is just not a simple increase. For example po, the pick-up fee will require us to develop basically a new feature for the app. Kasi po, the 15 pesos per KM, because this is my time na rin po to explain this pick-up fee. The base fare po is simple, plus 20. Madali po siyang ma-roll out sa aming system. The pick-up fee po kasi is the distance of the driver from the time that he accepted the booking to the passenger's pick-up location.
11: Tama.
0: So we need to make sure that we're getting that correctly. That's one. Second is the pick-up fee po, dapat wala po kami i-charge na commission dyan. Dapat buo niyang makukuha ni driver. And we need to make sure our solution will not charge any commission on the pick-up fee. And lastly po, dapat the peak of FIPO will not be implemented for driver's distance during the acceptance and the passenger pickup ng less than 1 km. Meaning, halimbawa, si driver 500 meters lang from you, dapat hindi ka matcha-charge ng peak of fee. Because of these rules po, you need to make sure na yung solution namin will follow these rules kasi dapat din po, yung i-apply namin is just is compliant as well. Hindi nga po pwede mag-plus 15 na lang kami. Eh, hindi rin po siya compliant sa goal po ni LTFRB.
11: Opo, opo. Sige ma'am, so ano po ang gusto ninyong sabihin sa lahat ng mga driver? Ang dami po niya, nakamonitor ngayon sa atin, maagang nagising at bumabiyahin na po. Anong gusto ninyong sabihin ma'am?
0: Yeah, sa ating po mga partner drivers, we hear their concerns po, particularly around the rising cost of providing rides. The approved fare adjustment po talaga is intended to recognize no, the realities of operating a TNVS vehicle. We understand that. And InDrive is actually committed po in implementing as soon as possible to comply with the LTFRB. So sa amin po mga mahal na pasahero at mahal na mga passing driver partners, we will keep you informed po regarding the relevant updates for the speak of fee feature in the next few days po. So mag-update po kami sa app and also sa aming mga channels po.
11: Sige, saan namin Ma'am Sofia ha? At least kahit papano yung InDrive nagpapa-interview, yung Grab did ma. Ay nako, thank you Ma'am Sofia. Mabuhay po kayo dyan sa InDrive.
0: Thank you rin po. Thank
11: si Ma'am Sofia Ginto po yan, ang country manager ng InDrive Philippines. Ha? Babatingin ko muna itong si Bev H. Sabi niya magandang Monday, disiplina sa manibela is the key. Para hindi matikitan, may bantay man o wala. Tama. Responsible driving lang yan and following road rules anywhere you drive. Oh, tama po yan. At si Altea 0620, magandang umaga po sa paborito kong news anchor. Sino yun, Altea? Doris Bigornia bang pangalan? O Alvin El Chico?
3: None of the above.
11: Hindi ako raw.
3: Ikaw.
11: Si Professor M naman, sa pagdepensa po ni Inday sa Pinas o sa pagpuna sa China, akala mo lang meron. Pero wala. Hindi, dinatanong ko kasi partner, kasi wala akong maalala. Ewan ko kung ikaw. Yung kasi tuloy-tuloy lang pangharas ng China sana. Binabastos na nga tayo sa loob ng exclusive economic zone. Baka lang nagkakamali ako. Meron ka bang naalala na meron. Statement? Meron? Ah, meron.
3: Sabi niya,
11: ano, mali pala ako.
3: Ching Chong Chai, Xiao Long Bao.
11: Wala siya sinabing ganun.
3: Ay, hindi ba?
11: Bentok.
3: Xiao Long Bao, na-miss ko to.
11: Pagkain yan, ay, masarap yan.
3: Sarap.
11: Yung bubutasan mo. Tapos may sabaw na dadaloy, di ba?
3: Oo, mainit-init.
11: Mainit-init.
3: Yung wala na.
11: Kaya lang kailangan yun, kainin talaga sa resto. Eh, kasi mahirap ipa-deliver yun kasi lalamig eh.
3: Ah, oo.
11: Masarap yun, mainit.
3: Oo, yung talagang umaaso sa bibig mo.
11: Tapos,
3: Paano, partner?
11: Inuloko mo na wala ka. Ay, teka muna. Akala mo nalimutan ko. Ah. So, kailangan terno-terno. Pag green ang loob, green ang labas, green din. Pakita mo yung bag mo. Yung bag po niya, green din. Ano to? PBB teens. Teenager ka.
3: Nagbabalik.
11: Oo, green. Ano meron, partner? Bakit green lahat?
3: Wala lang.
11: Pati utak mo green.
3: Oo, oh, matagal na. Nakita ko lang yung bag ko.
11: Oh.
3: So sabi ko, siguro itong bag ko hindi ko pa nagagamit ng husto.
11: Oh.
3: Lagi kong ginagamit yung Zuhair Murad na binigay mo sa akin. Lalabhan ko muna. Kaya yan, nakita ko yung bag. Eh, alam nga lamang wala akong saplot dumating dito.
11: Ayun na pa na dyan. Ayun. Ang haba kasi ng paliwanag mo.
3: Yabang!
11: Eli Trinidad, Sara Concepcion, at si Ma'am Elsie Balion Florentin, at si Amy Hernandez na palagi nagtatampo. Sabi niya na ako, Sir Alvin, nung panagtas ang Piesta Gas dito sa Paranaque, 119. Hindi nga yan. 1-4 something ng presyo, di ba? Mahigit na 1,400.
3: Oo. Mataas talaga ngayon.
11: Tumaas na.
3: Eh, mura pa yan. Kung saan yan, 1-1
11: na. 1-1, sa Paranaque na. 1-1, mura yan.
3: Ano daw pangalan?
11: Hindi ko alam. Ronald Soriano, good morning. Anong oras na ba? Time check ka nga. Magtrabaho ka.
3: Overtime ka, oh. 7:01.
18: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: So na nga, oh. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng...
22: Gising Pilipinas!
11: Energy on a Monday!
2: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas, balanse, kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
11: Malaking dagdag presyo sa LPG, utay-utay na ipinatupad dagdag presyo sa o dagdag

0: Nalaman sa sinasabing panunuhol ni VP Sara iniurong ng prosekusyon.
1: Barko ng Pilipinas na nagtatamoy sa dayuhang barkong sangkot sa dynamite fishing sa Pag-asa Island, hinarang ng barko ng China.
0: Mahigit 200 dayuhan na aresto sa inihinalang scam hub sa Zamboanga, Sibugay.
1: Sa showbiz spotlight, mga cast ng sitcom na Ober Dabakod muling nagsama-sama sa reunion dinner.
0: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayon Lunes, October 5, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
1: Ako naman po si Doris Bigoynia.
0: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, lumakas bilang super typhoon ang bagyong nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 2,600 kilometers sa silangan ng Tulong Hilagan, Luzon. Taglay lakas ng hangin umaabot ng 185 kilometers per hour at pagbugsong 230 kilometro per hora. Hindi nasa ang papasok ng Pilipinas ang bagyo pero posibleng umabot ang buntot sa silangang bahagi ng bansa. Dito sa Metro Manila, inaasahan ang pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorms. Apektado naman ang Intertropical Convergence Zone ng Palawan, Visayas at Mindanao.
1: Gumuho ang malaking bahagi ng bundok sa Mabini, Batangas. Unang napansin ang paglitaw ng mga bitak sa kalsada noong nakaraang linggo hanggang sa gumuho sa barangay San Teodoro. Natumba rin ang ilang poste kaya apektado ang supply ng kuryente sa dalawang barangay. Kasama sa gumuho ang mga riprap at bahagi ng Bawan, Mabini Road kaya hirap sa pagbiyahe ang mga residente. Pinaniniwala ang saturated o napuno ng tubig ang lupa ng bundok dahil sa mga pag-ulang dulot ng habagat noong mga nakaraang buwan. Sa bayan ng Rosario, patay ang isang babae sa jeep na tinangay ng malakas na agos ng ilog sa barangay Kulungan. Patungo sana sa poultry farm ang jeep nang tangayin ang agos habang tumatawid ng spillway dahil sa pag-apaw ng Panisingan River. Natagpuan ang bangkay ng babaeng may-ari ng jeep sa mabatong bahagi ng ilog habang patuloy na hinahanap ang kanyang mister. 12 naman ang nailigtas, kabilang ang driver ng jeep.
0: Alas 7.05, inabiso ng Pag-asa ang publikong iwasang mag-hoard o mag-imbak na iuming tubig sa gitna ng banta ng Super El Nino. Sa ngayon, nararanasan na ang Strong El Nino na tatagal hanggang sa unang quarter ng 2027. Tinatayang 80 probinsya ang makararanas ng drought o tagtuyot sa Enero ng susunod na taon. Nauna na ibinaba sa 44 cubic meters per second ang alokasyon ng tubig sa MWSS mula sa dating 50 hanggang 53 cubic meters per second bilang paghanda sa epekto ng El Nino. Ibinaba rin sa 20 cubic meters per second ang alokasyon para sa irigasyon mula sa dating 35 cubic meters per second. Sa kabila nito, tiniyak ng National Irrigation Administration na sapat ang supply ng tubig para sa irigasyon. Pero inirekomenda ni Administrator Eduardo Guillen sa mga magsasakang ipatupad ang tinatawag na alternate wetting and drying para makatipid sa paggamit ng tubig.
2: Experience namin sa Pantabangan Dam. Last po na El Nino, ang vulnerable po namin dyan, noon ay umabot po ng 60,000 hectares. Ano?
3: Laki
2: po. Out of the 140,000 hectares na program area natin. Pero dahil sa AWD na 6,000 lang ang hindi na patubigan. Nakakatibid po tayo ng up to 30% ng patubig dyan.
0: Pinayuhan naman ng Department of Health ang publikong mag-ingat sa mga sakit tuwing mainit ang panahon at tulad po ng heat exhaustion, heat cramps, heat stroke at kumbulsyon. Inirekomendang pagsusot ng preskong damit, pag-inom na maraming tubig at iwasang lumabas lalo na kung tirik ang araw.
1: Umabot na sa halos 8 milyong piso ang pinsala ng El Nino sa agrikultura sa Albay. Ayon sa Provincial Agriculture Office, pinaka-apektado ang mga palayang pangunahing umaasa sa tubig. Apektado na rin ang mga pananim na mais at gulay. Sa Digao City, araw-araw nang gumagamit ng water pump na hindi naman madalas mangyari noon. Nako. Sa Agusan del Sur, nirarasyon na sa mga bahay ang inuming tubig habang umaasa sa balon o deep well ang mga residenteng nasa liblib na lugar dahil sa kakulangan ng tubig. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity sa Agusan del Sur dahil sa pinsala ng El Nino sa mga sakahan.
3: Ilang buwan na tayong medyo problemado sa tubig talaga dito. Saka dahil nga sa El Niño, may munisipyo

0: isang siyudad ng Agusan del Sur ang nag-water rationing na ang mga water district. Nirarasyon sa mga bahay-bahay ng mga areas na mayroong mga water district. Ano? Pero yung sa mga remote areas naman, yun yung medyo problemado din.
1: Si Agusan del Sur Provincial Information Officer Alexis Cabardo.
2: 8 minuto makalipas ang ikapito ng umaga, aminado ang Department of Energy na palpak ang pagpaplano. Napalpak na pagpaplano ang isa sa mga dahilan ng problema sa kuryente sa Visayas grid. Nararanasan ng red at yellow alert sa kabila ng pangako ng Energy Department na babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas grid noong September 21. Sa pagdinig ng kamera sa Bacolod City, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na nagsasagawa na ng long-term simulations at energy auctions para tiyaking sapat ang supply ng kuryente sa hinaharap. Ayon kay Garin, hindi pa tapos ang National Grid Corporation sa pagkontrata ng mga battery energy storage system na 3 buwan nang hinihintay at makatutulong sana para maresolba ang problema sa kuryente sa Visayas. Pero kwenestyon ni NGCP Head of Systems and Standards Division, Ermelindo Bugawisan Jr., kung may kakabit na mga battery system sa planta sakaling matapos ang proseso sa kontrata.
3: I'm asking NGCP through this committee na tapusin na yung mga contracting natin because we really need it. Kailangan 3 months ago pa yan.
4: NGCP, nakinig kayo ha? Transco,
5: sabihin natin natapos yung kontrata ngayon. Nandiyan na ba yung planta? May kakabit na ba natin?
3: NGCP is asking na dapat nandiyan na yung planta eh, which is chicken and egg. And we've instructed them, tuloy nyo na kasi emergency to. The normal rules we should override.
2: Isinulong namang bigyan ng emergency power si Pangulong Marcos para maresolba ang krisis sa kuryente.
1: Kinwestiyon ng Commission on Audit ang Department of Energy kaugnay ng 10.7 billion pesos na hindi pa nababayarang financial obligations mula sa 37 kinansilang solar energy contract. Sa audit report, natuklasang 96% o 10.3 billion pesos ng kontrata ay mula sa mga kumpanyang nasa ilalim ng Solar Philippines Group kung saan founder si Batangas Congressman Leandro Legarda Leviste. Nagbabala ang COA na maaaring hindi na makolekta ang financial obligation mula sa mga kontratang kinansila dahil sa kabiguang sundin ang inaprubahang work program at hindi naabot ang itinakdang terms and conditions. Mula sa 24 billion pesos sa multa, 80 million pesos pa lang ang nakukuha sa Solar Philippine Power Project. Iniimbestigahan si Leviste at inang si Senador Loren Legarda sa reklamong plunder at graft dahil sa sinasabing kabiguan ng kumpanyang sundin ang nakasaad sa prangkisa. Wala pang pahayag ang kongresistang hindi pa rin nakababalik ng Pilipinas.
2: 11 minuto makalipas ay 7 ng umaga, sinita rin ng Commission on Audit ang kabiguan ng Regional Field Office ng Department of Agriculture sa Bicol Region na mabilisang ipamahagi ang tulong na agricultural inputs sa mga benepisyaryong apektado ng Bagyong Christine noong 2024 pa. Sa audit report, kinisyon ang delay sa pamahagi ng Quick Response Fund para sa mga masasakang benepisyaryo ng Rice, Corn and High Value Crops Program. Kabilang dito ang libo-libong buto ng palay at mais, gayon din ang mga fertilizers o pataba. Paliwanag ng Regional Field Office sa Bicol, isinabay ang pamahagi ng input sa panahon ng pagtatanim. Pero ginit ng COA na hindi pasok ang dahilan ng Regional Field Office sa konsepto ng Quick Response Fund o mabilis na pamimigay ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad para maibalik sa normal ang sitwasyon sa komunidad. Sa tala ng NDR-RMC, 139 ang namatay sa pananalasa ng Bagyong Christine habang mahigit 7 milyong individual ang naapektuhan.
1: natuklasang hindi gumagana ang 28 pumping station na pinatatakbo ng MMDA noong nakaraang taon. Sa report ng Commission on Audit, sinita ang mga pasilidad na patuloy na kinukumpuni at kailangang palitan. Kabilang dito ang mga pumping station na inaayos sa Maynila, Caloocan, Malabon, Mandaluyong, Navotas, Pasay at Taguig City. Sa batas, inatasan ang MMDA na pamunuan ang flood control system para tiyaking madaraanan ang mga kalsada sa gitna ng malakas na ulan, habang sakop ng mandato ng DPWH na pondohan at ayusin ang mga proyekto kontra baha. Pero sinita ng COA ang limitadong access ng MMDA sa ilang pasilidad, kaya hindi nakakapag-operate ng full capacity. Sagot ng MMDA, hindi nakaaapekto ang rehabilitasyon sa kabuuang operasyon ng pumping facilities. Iginit din ng ahensyang ang DPWH ang responsable sa pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga lasirang pump. Dahil dito, inirekomenda ng COA na sa MMDA na linawin sa Kongreso ang kasunduan sa DPWH para maging malinaw kung sino ang may otoridad sa mga pumping station.
2: Alas 7:14, sinita ng Commission on Audit ang delay sa paglagda ng Department of Education sa mga kontrata ng supplier ng textbooks at learning materials. Sa audit report, kinisyon kung bakit nantala ng halos 60 araw ang paglagda ng 56 na kontratang nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos para sa libro at teacher's manual ng mga grade 2, grade 5 at grade 8. Lagpas ito sa 10 calendar day period na nakasad sa procurement rules kapag naipalabas ang notice of award. Iginit ng COA na mahalaga ang on-time na pagpapadala ng mga material, lalo't umaasa ang mga paralan sa online at asynchronous classes para o kapag kinakansela ang face-to-face classes dahil sa masamang panahon. Sagot ng DepEd, hindi simple ang proseso sa paglagda ng mga kontratang kailangan dumaan sa iba't ibang proseso tulad ng legal review at posibleng revisions. Pero iginit ng COA na mandatory ang proseso at dapat ay tinutukan ng Bids and Awards Committee ang pagsunod sa mga kondisyon alinsunod sa itinakdang oras sa paglagda ng kontrata. Nangako ang DepEd na rerepasuhin ang proseso para tiyaking maiwasan ang delay sa paglagda ng mga kontrata.
1: Ilang guro ang nasugatan matapos mauwi sa tensyon ang kilos protesta malapit sa Malacañang. Kahapon nagpumilit na makalapit sa palasyo ang mga gurong nagprotesta sa bisperas ng World Teachers Day. Layo ng pagkilos na iparating ang mga hinaing tulad ng pag-aproba sa 50,000 pesos na entry-level salary sa mga pampublikong paaralan. Pero lumala ang tensyon nang hablutin ng mga pulis ang hawak na papel ng mga guro. Paliwanag ng Manila Police District, pinaalis ang mga rallyista dahil hindi maaaring magsagawa ng pagkilos sa lugar. Ngayong araw, inaasahan ang mas malaking pagkilos ang ng mga gurong magmamarcha papuntang Mendiola. Samantala, iginit ng Presidential Communications Office na peke ang kumakalat na poster sa social media na nagsasabing suspendido ang klase dahil sa pagdiriwang ng Teachers Day ngayong araw.
2: 7:16, nagdesisyon ang House Prosecution Team na wag nang talakay ng Article 3 na may kaugnayan sa sinasabing panunuhol ni Vice President Sara Duterte sa mga opisyal ng Department of Education ngayong araw. Inaasahang magiging opisyal ang hakbang sa pamagitan ng manifestation sa impeachment court. Tiwala ang prosekusyong sapat ng ebidensya sa unang tatlong artikulo para ma-convict ang Vice Presidente. Kabilang dito, ang sinasabing pagbabanta kay Pangulong Marcos, hindi may paliwanag na yaman at malumaliang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Itinanggi rin ni House Prosecutor Joel Chua na mahinang ebidensya sa akusasyon ng panunuhol kaya hindi na ito tatalakay.
6: Hindi naman mahina. Sa tingin lang namin, sufficient na yung mga naipresenta namin mga ebidensya. Kaya po yan in-announce na mas maaga para makapaghanda na yung defense, hindi naman kami ang mag-cause ng delay.
2: Ngayon Linggo, hihimayin ang prosekusyon ng financial record at bank transactions ng Vice Presidente. Inaasang iaharap bilang testigo ngayong araw si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Bonaventura. Posibleng matapos ang pagtalakay ng prosekusyon sa Article 2 o hindi may paliwanag na yaman bandang October 15. Itinanggi naman ni Senator Judge Francis Pangilinan ang pahayag ni Impeachment Court Spokesperson Reginald Tonggol na posibleng magkaroon ng hatol sa impeachment case ni VP Sara sa December 16. Sa Facebook post na nindigan si Pangilinan na hindi pa natatalakay ang timetable at walang otoridad si Tonggol na sabihin ang sariling opinyon gamit ang pangalan ng impeachment court.
1: Hinikayat si dating Senador Antonio Trillanes na magsumite ng ebidensya kaugnay ng akusasyon laban kay Vice President Sara Duterte at mister niya na si Attorney Manases Carpio. Sa press conference noong Biyernes, inakusahan ni Trillanes ang kumpanyang Kale 88 na may koneksyon kay Carpio at nakatanggap ng 319 million pesos mula sa Chinese government at China-based corporations. Sabing nakatanggap din ng 150 million pesos mula sa Chinese Embassy ang foundation na tinatawag na Tapang at Malasakit Alliance for the Philippines kung saan incorporated si VP Sara. Sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na may implikasyon sa pambansang seguridad sakaling mapatunayan ang akusasyon ni Trillanes. Nauna nang tinawag ng kampo ni VP Sara na paulit-ulit na kasinungalingan at imbentong kwento ang akusasyon ng dating senador.
2: Time out, time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
1: 7:19 ng umaga.
2: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
7: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Ka! Kaya ba ganyan?
10: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
12: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
11: ikaw ang
12: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Pag buhay at kabuhayan ang nakataya, kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
7: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin El Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM.

0: Balikan na muna natin ang mga balita sa oras na alas 7.22. Sinimula na ipatupad ang 18 pesos na utay-utay na dagdag presyo sa liquefied petroleum gas o LPG. 10 piso ang unang taas presyo ng Regasco noong Sabado, nasusundan ng 5 piso sa October 10 at 3 piso naman sa October 17. Kapag nakompleto ang dagdag presyo ay abot po ng 1,200 hanggang 1,700 pesos ang kada tangke ng LPG dito sa Metro Manila. Dahil dito, kanya-kanyang diskarte na mga consumer at maliliit na negosyo para makatipid.
1: Ginagamit po namin sa pagpapalambot kasi ng karne. Kaya medyo malakas. Tas kanin pa.
2: Hihinaan lalo yung apoy pero dapat mainit pa rin yung pares.
0: Samantala, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, maglalaro sa 1 peso and 50 centavos hanggang 2 piso ang dagdag presyo sa gasolina at kerosene. Pero ang diesel, bababa ng piso hanggang 1 peso and 50 centavos kada litro. Bunso dito, nang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at anunsyong exports ban ng China. Inaasang maapektuhan ng exports ban ang Pilipinas dahil maraming oil companies ang kumukuha ng supply ng langis sa China. Bukas, magdaraos ng protesta ang ilang grupo ng mga truckers para iparating ang hinaing laban sa iba't ibang issue. Kabilang dito ang problema sa shipping lines, dagdag singil, truck ban at pagtaas ng presyo ng petrolyo.
3: Siyempre, nasa kanilang lahat ang control niyan. Sila naman ang nagkukumpas kung ano ang mabuti para sa ekonomiya. Yung lahat namin sinabi, ayan inakaka-epekto sa ekonomiya natin at yan din yung isa sa mga dahilan kung bakit tumataas ang ating mga presyo ng bilihin.
0: Si Confederation of Truckers Association of the Philippines President Mary Zapata.
4: Muli nang ipinatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Sa ilalim ng expanded implementation, sakop na rin ang secondary road ng San Juan, Maynila, Parañaque, Muntinlupa at Quezon City. Naglagay na ng mga kamera na kukuha ng larawan sa plaka ng mga sasakyang lalabag sa batas trapiko. Pero sa Valenzuela City, pansamantalang ipinagpaliban ang NCAP dahil sa sunod-sunod na konstruksyon at pagkumpuni sa mga pangunahing kalsada sa lungsod. Para kay Motorcycle Philippines Federation President Atoy Santa Cruz, ang pamahalaan ang dapat mamahala sa NCAP para maiwasan ang posibleng katiwalian at pag-abuso sa sistema.
5: Let's say, sa Manila o sa Marikina, kukuha na naman sila ng private company na magpo-provide yung mga CCTV na yan. Tapos sa 40% lang ang mapupunta sa government, the remaining 60% na pupunta sa private company. Doon sa 60% na yun, doon namin nakita yung corruption. Pero sana, ang mag-cooperate niyan, yung gobyerno na.
4: Binalaan naman ng publiko laban sa mga scammer na nagpapanggap ng notice of violation mula sa NCAP.
0: Alas 7.25, nagbaliwanag ang transport network company na InDrive sa sinasabing hindi pagpapatupad ng taas pasahe. Kasunod ito ng reklamo ng ilang TNVS driver na kulang ang binibigay ng kumpanya para sa pickup fare o bayad sa driver sa pagpickup o pagsundo ng pasahero. September 28, ipinatupad ang bagong rate kung saan tumaas ng 20 pesos ang base fare depende sa ginagamit na sasakyan. Depensa ni InDrive Philippines Country Manager Sofia Ginto na ipatupad ng dagdag sa base fare pero hindi pa epektibo ang adjustment sa pickup fare na sa sinasabing technical development.
6: Understand naman po that. That's why we're expediting the development of this feature. But for the base fare, the base fare increase, we already implemented it po since Monday. Ito na lang pong pick up fee ang nabibindin ngayon sa side ng InDrive. Dahil, again, hindi po siya simpleng plus 50 on our side. May mga rules po regarding pick up fee na we also need to take into consideration.
0: Kasama ang InDrive sa 19 na transport network companies na pinapaharap ng LTFRB sa Miyerkules para magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o kanselahin ang kanilang accreditation.
4: Maraming magulang ang tumatangging pabakunahan ang mga anak dahil sa posibleng side effects sa vaccination campaign ng Department of Health. 7 million ang nabakunahang bata pero mahigit 200,000 ang tumanggi. Lumabas na 66% ng mga magulang na tumangging pabakunahan ang anak ay nababahala sa side effects. Naniniwala ang DOH na marami ang tumatangging magpabakuna dahil sa maling impormasyong nakukuha sa social media.
7: So marami pong dahilan kung bakit nagkakaroon ng pag-aalinlangan or vaccine hesitancy o vaccine refusal sa bakuna. Kabilang dito po yung mga pangamba sa posibleng side effects, kakulangan sa tamang impormasyon, at higit sa lahat po yung mabilis na pagkalat ng mga maling impormasyon, lalo na po sa social media. Malaki po ang epekto nito, itong mga misinformation at disinformation sa willingness po ng mga magulang na pabakunahan yung kanilang mga anak. No?
4: Si Health Assistant Secretary Lester Tan.
0: Sa iba pang balita, hinarang ng barko ng China ang operasyon ng barko ng Pilipinas laban sa dayuhang barkong pangisdang pinaniniwalaang sangkot sa dynamite fishing malapit sa Pagasa Island sa West Philippine Sea. Unang rumesponde ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Philippine National Police Maritime Group sa report na sinasabing pangingisda ng dayuhang barko gamit ang pampasabog. Pero dalawang barko ng China Coast Guard ang nagpatunog ng busina at nagpadala ng radio challenge sa barko ng Pilipinas. Hinarang din ang mga barko ng China ang barko ng Pilipinas. Lumapit ang isang Chinese Navy helicopter. Sa kabila nito, nagpatuloy ang operasyon na matauhan ng Pilipinas at dinatasan ng dayuhang barkong itigil ang pangingisda. Hindi sumagot ang foreign fishing vessel pero umalis at naglayag papuntang Subi o Zamora Reef. Iginit ng Philippine Coast Guard na walang otoridad ang China ang makialam sa pagpapatupad ng batas sa teritoryo ng Pilipinas.
4: Naaresto ang 244 na dayuhan sa hinihinalang scam hub sa Zamboanga, Sibugay. Karamihan dito ay mga Chinese, Cambodian, Malaysian, Indonesian, Myanmar national at Hong Kong national. Narecover ang libo-libong cellphone, computer at SIM card na pinaniniwala ang ginagamit sa panloloko. Iniimbestigahan pa kung biktima ng human trafficking at illegal recruitment ang ilan sa naarestong dayuhan. Umuusad na ang proseso para maipatapon ang mga dayuhan sa kani-kanilang bansa.
0: Sa Isabela, patay ang dalawang bata matapos makuryente sa Color and Bubble Fun Run ng eskwelahan sa Hawaiian City. Sa inisyal na impormasyon, apat na estudyante ang dinala sa ospital matapos makuryente sa kasagsagan ng bubble party. Pero diniklarang dead on arrival ang isang lalaki at isang babaeng biktima. Nagpabot ng pakikiramay ang Hawaiian South Central School sa pamilya ng mga biktima at hiniling na hayaang umusad ang imbestigasyon.
4: Sa Quezon City, nasagip ang mga magkaeskwelang menor de edad sa Sapa sa barangay Pinagkaisahan. Sugatan at nanghihina ang mga menor de edad, kabilang ang 16 na taong gulang na dalagitang natuklasang hindi residente sa lugar. Inaalam pa kung paano napadpad ang mga menor de edad sa creek malapit sa Bernardo Park. Nasa pangangalaga na ng kaanak ang dalawang menor de edad matapos payagang makalabas na ospital. Alamin naman po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan.
8: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Muling nagsama-sama sa intimate dinner ang mga cast ng 1990s sitcom na Over the Bakot. Sa social media po, si pinakita ni Angelo De Leon ang video kasama ang mga dating kasamahan sa sitcom. Kabilang dito si Najano Gibbs, Donita Rose, Jelly Dabalet, Leo Martinez, Anjo Eliana, Arnel Ignacio at Ariel Ureta. Umere, ang sitcom na Over the Bakod sa GMA simula noong 1992 hanggang 1997 sa ilalim ng direksyon ni Ureta. Dahil sa pagiging sikat ng sitcom, nabuo ang dalawang film adaptation na serye noong 1994 at 1996. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ganiel Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
0: At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin El Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po kami tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy!
9: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radyo patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan. DZMM, numero uno sa aksyon. Namayagpag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin El Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
10: Good morning!
0: Maganda umaga muna sa nanay ko, partner dyan sa Sampaloc, Mami!
11: Oy.
0: Good morning, Mami! Norma! Norma Google El Chico. Ay. Birthday kasi ng kapatid niya.
11: Oo,
0: si Mama Tess. Mm-hmm. Kaya batiin din natin nung Sunday, 80 years old.
11: Wow.
0: Mama Tess, Teresita Orante. Yan. Happy birthday
11: happy
0: po,
11: birthday.
0: Mama Tess.
11: Yan.
10: Happy birthday!
0: Life begins at 80.
11: Yan. Uh-oh. 80 is the new 40. Oy, happy birthday din sa aking matalik na kaibigan at kumare na si Corina Sanchez.
0: Oh, ay, birthday ni Kuring-Kuring. Happy birthday. Birthday din ni Jenny.
10: Happy birthday!
0: Hernandez.
11: Talaga ba?
0: At birthday ni Secretary, yung na-interview natin, Llamas. Silang magka-birthday.
11: Magka-birthday sila.
0: Si Llamas, si Zen Hernandez, si Kuring.
11: Zen Hernandez, Bikinamin.
0: Oo nga, Zen. Paulit-ulit na lang kaming bumabati sa'yo dito. Wala man lang ano.
11: Ang tagal-tagal na natin kaibigan yan. Ang tagal-tagal na kasamahan dito. Kapamilya ka pa naman. Bakit wala kang papansin?
0: Sinit. Rowena Odargela. Maganda umaga sa iyo, Rowena. Ganon din si Louis Basco. Good morning, of course. Suking-suki. At si Alex Guda. Pinapabati ang kanilang familia. Last day sa Fukuoka, Japan. For a quick... Uy, sarap naman. Mm. Ang kasama yung misis na si Olive at si Harold and Al and Marie Chris and Edgar de la Peña. Yan, sabi ni Alex Guda. Yan. Uy, enjoy kayo sa Fukuoka. Ha? Sa pagkain dyan. Josh Kyle Eddie, pag na umaga. Si partner.
11: Kailan naman ikaw?
0: Ano tayo? Ilist muna natin. Wala muna tayong Japan. Korea tayo pa ito sa November. Punta ko din sa Korea.
11: Anyong.
0: Si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
12: Alvin at Doris, nauwi na sa bansa yung 14 na distressed overseas Filipino workers, so OFW, kasamang 3 kaanak matapos maipit sa gulo sa Lebanon. Batay sa pinakahuling ulat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, lumapag ang mga OFW sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 noong October 2 lulan ng commercial flight. Naabutan na nila mga ito ng karampatan tulong, katuwang ang Department of Migrant Workers. dumating na rin sa bansa ang 30 pang mga OFW mula naman Kuwait matapos din maipit sa gulo sa naturang bansa. Tiniyak din ang kagawaran na naabutan ng tulong ang mga OFW para makapagsimula muli dito sa Pilipinas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi.
13: Stock by nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Mamadali. Jerry Diaz, good morning. At si Bonbon Ramos, naka-green po ba si Ma'am Doris? May sinusuportahan po ba siya?
11: Iba naman ako. Abukado ang sinusuportahan.
0: Well, lagot ka, partner. May sinusuportahan ka pala eh.
11: Ano pangalan yan? Aabangan ko yan.
0: Si Bonbon.
11: Bonbon, oh. Saan ka nakatira? Abangan kita, ha? Jet, Mariano, copy. Sorry, violente. Hindi kita nasagot. O, violente talaga.
0: Maganda umaga po sa pinakamagandang kinatawan.
11: Yan.
0: Ng ikalawang distrito ng Batangas.
11: Uh-huh.
0: Si Congresswoman Jervie Luistro, ang lead prosecutor po dito sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Maganda umaga po sa inyo, Congresswoman.
14: Good morning, ma'am. Uy. Ito na ba talaga ang trend dito sa programa nyo?
0: Para lang mag-good vibes kung, ka. Para, oh, di ba, umpisa pa lang, nakatawa ka kaagad.
11: Correct.
14: Kung ito ang trend nyo, pwede gawin natin araw-araw ito.
0: Sinabi mo yan, ha? Alam mo ba, ang hirap na hirap. Dami busy niyan, partner.
11: Kaya nga.
0: Kung sa mga isda, dalag yan. Napakadulas.
11: Napakadulas.
0: Oo.
11: Dalag ba o hito?
0: Kong, anyway, so paano yan? Mamaya yes. Po, i-manifest nyo na formally, ano, na hindi na natin i-drop na yung kasong bribery laban kay Vice President Sara Duterte.
14: In fairness to my dear colleague, si Congressman Joel Chua, I am confirming that the prosecution is inclined to drop bribery in the presentation of evidence, no? However, kagaya na sinasabi ng iba, until it is formally manifested before the impeachment court, we cannot say that it is official already, no? But indeed, my serious inclination ang prosecution about not presenting any more evidence on Article 3 bribery.
0: So hindi pa pwedeng sabihin confirm kung hindi inclined pa lang kasi baka makontem kayo ng impeachment court.
11: Oo.
14: Malay mo ba magkaroon ng changes few minutes before the impeachment trial, no? Kaya nga ang sabi ko, yun namang sinabi ni Congressman Joel Chua, that is correct in the sense na may inclination na talaga. But let us wait until it is formally manifested to make it official.
11: Opo, pero bakit po? Bakit po drain up yung idadrop pala? Bakit idadrop yung
15: bribery.
11: Bribery charges na yan, bribery presentation ng mga ebidensya at testigo.
14: Actually, mas gusto kong term, Doris, yung we will not be presenting anymore, eh, no?
11: Okay.
14: Kasi indeed, from our end, we maintain that we have complete and strong evidence dito sa bribery in the same manner that we have complete and strong evidence dun sa mga napresenta na grave threat and confidential fund and the ongoing presentation for unexplained wealth. Kaya lang, Doris, no? Siyempre, part of our consideration, we do not want to drag this too much. Naintindihan natin na yung legislative function ng Senado is equally important. Naintindihan natin na naghihintay na rin ang taong bayan ng conclusion ng impeachment trial na ito. So considering that we are confident in the first two articles including the ongoing article which is being presented, no, at magkakaroon din ng break sometime in mid-October until sometime in first part of November, I believe, no? I think it will be best kung mag-conclude ang prosecution before the break. So that when we resume, no? It will be the turn of the defense perhaps para mag-present ng kanilang evidence. O kaya, Doris, kung matapos pa kami ng mas maaga, baka pwedeng umpisahan na rin yung sa defense.
0: Apo, ilan na lang ba naiwan kong? So yung AMLAC, na? Yung BIR?
14: Oh. Yeah.
0: Sino pa?
14: BIR, bank, insurance, and then we have a financial expert, no? So, lahat kasi to Alvin, explosives eh. So, hindi ko alam kung mag-spill over ba to next week or kakayanin ba this week considering na maghapo naman tayo. Di ko alam kung anong ibig sabihin ng 10 to sawa eh. If it is 10 to 6 ba or 10 hanggat kaya. Ano bang balita sa impeachment court? I haven't had the chance to confirm kung until what time really will be the whole day trial. No? Pero kapag talagang 1 to sawa to, meaning even until late night, parang quadcom, no? Aba, eh, baka matapos to ng maaga. Pero kung 10 a.m. up to 6 p.m., siguro at least one institution or one witness per day ang possible na mangyari.
0: So, tama nga din yung estimate na by October 15, baka tapos na yung prosecution on or before October 15.
14: Hopefully, Alvin, no? At sabi ko nga kung talagang hahaba itong whole day trial na ito, baka even before October 15 ay matapos tayo.
0: Tapos may depensa. So tama nga din siguro ng mga December. Mga December, meron ng resolution nito. May decision na yung impeachment court.
14: Pero pag inabot ka naman ng December, paano ka naman magkri-Christmas party niyan?
0: So mas gusto ninyong bago, mag-December. Tapos na.
14: Oo. It all depends on the impeachment court. But after resumption, no? Kasi impeachment court lang makakasabi talaga niyan eh. Kung gaano ba katagal yung break nila. Officially announced na ba yan? Parang hindi pa naman, no? Kung hanggang kailan ba sila mag-break? Kasi kahit naman naka-recess ang Congress, like what we did during the first part of the trial, nag-proceed tayo to the conduct of trial kahit hindi pa nag-resume ang Congress, di ba? So, it depends really on the impeachment trial kung ano magiging pacing nila. Pero I think it will be best kung mas matapos tayo much earlier pa than December 16.
0: Opo, pero kailan ba nga ba yung break? I know may congressional break, ano, pero pwede namang magtuloy-tuloy yung hearing kahit break, di ho ba?
14: Tama yan, Alvin. No? At yun yung sinasabi ko kanina. Nag-start tayo July 6. But regardless of the whether the Congress is on break or on session, di naman tumigil ang impeachment trial eh. Dire-diretso, di ba? So I hope that there will be official announcement, no? At least this week or in the coming week.
0: Ayun, yung breakdown ng Senado, October 26 hanggang November 6. Oh, yun yung break, ano po. Pero hindi, pwede pa rin. Kaya lang, baka yung ibang judges, senator judges, may nakaschedule ng bakasyon. Mm-hmm. Kaya lang, ano bang mas importante, yung bakasyon o yung impeachment trial?
11: May ticket na.
0: Kahit
14: Alvin,
0: na.
14: I think, in fairness sa kanila, no? In fairness sa kanila, talagang challenge sila sa schedule.
0: Uh-oh.
14: Because patapos kami sa House o tapos na kami sa House ng budget. So, itra-transmit sa kanila yan. They will be starting with their budget hearing, no? So, ang sabi ko nga, parang tatlong sabay-sabay nilang inaasikaso yan. Impeachment, legislative function, and then the budget hearing.
0: Correct. Kasi sila uh-oh, partner 24 lang.
14: Uh-oh.
0: Minus, kasi may nakakulong, may dalawa, may hindi makita, may nasa abroad. So, 20 na lang sila.
11: 20, oo.
0: So, kailangan, ang kamera naman, daan-daan pa ito eh. Kaya maraming
14: pwede i-delegate. We have 300 plus, no? 300 plus, no? Kaya actually, sa mga nagsasabing bakit namin inuuna impeachment, aba hindi naman po. At simultaneously ina-address po natin lahat ng responsibilities ng House of Representatives because as shared by Alvin, we are 300 plus, no? At ang dami po naming committee who are actually tasked to take care of all and every national issue na kailangan pagtuuna ng House of Representatives. Kaya good morning tayo kay Speaker Bo GB.
11: Pabalikan ko lang yung ano, sige, partner. Yung sa pag-urong ng Article 3. Hindi kaya ang pakiramdam ng iba, eh nagsisimula ng mag-urong ng mga presentasyon ng mga dokumento, ng mga witnesses, ng mga pahayag. Hindi kaya mahina ang kanilang ebidensya kung kaya't sila ay umaatras?
14: You mean the bribery kaya inaatras?
11: Opo.
14: No, it has always been our position not to drag this impeachment trial too much, no? At of course part of that consideration is our position na malakas yung naunang dalawa including the unexplained wealth. Kasi baligtad actually yung analysis nila, no? Baligtad. Lahat ng ito ay malalakas na articles, no? And as a matter of fact, complete and strong ang ating evidence. Our consideration is malakas na yung tatlo, notwithstanding malakas pa yung isa. This should be enough for us to be able to conclude and wrap up, no? This presentation of articles for the prosecution.
0: Apo, kung balikan ko yung kaso ni former Senator Antonio Trillanes, pakikwentuhan nyo nga kami ng version. Nalilito din yung tao. Ano ba? Mm. Bakit ba siya, bakit siya hindi pinasalang?
11: Yan.
0: Tapos nung nag-press ko naman siya, naglabas din siya ng sama ng loob na hindi gusto naman talaga niya. Ang tinuturo niya, yung presiding officer na nagmaniobra di umano para hindi siya may salang as a witness of the prosecution. Ano po ba talaga nangyari?
14: Well, what I can say, Alvin, no, since pre-trial brief, umpisa pa lang, ay kasama siya sa list of witnesses. And then by the time we filed our request for issuance of subpoena, kasama din siya si former Senator Sonny Trillanes in the list of witnesses. There was a time na manifest na rin ni Congressman Terry Ridon yung pangalan niya. It was, I think, during the time when the impeachment court pronounced na mas okay daw kung mauna itong Banks and AMLC before former Senator Trillanes, no? However, Alvino, even before, kasi we really noted that observation of the court. Kaya inuna talaga namin yung AMLC, di ba? Na sana nung Thursday siya na-present. Kumbaga, kinonsider namin yung observation ng court. Na unahin yun, ginamit pa nila yung term na putting the cart
0: before the horse.
14: In front of the horse, yeah. Or before the horse. So we noted that, kaya inuna talaga namin yung AMLC. And supposed to be ay parang Friday sana. But even before we reached that day, he intimated to us. Sinabi na niya sa amin yung decision niya about having his name withdrawn. Ayaw na niyang tumistigo sa impeachment trial. Now, with regards to the pressure that he is referring to, I cannot comment to that, no? Sapagkat we are not privy to that. But of course, we give our highest respect and regard to former Senator Sonny Trillanes sapagkat ito na may common knowledge nating lahat na talagang matagal na niyang ipinaglalaban itong kanyang investigasyon na ito, not only against the Vice President but against the entire Duterte family, no? At alam naman natin kung gaano katibay ang paninindigan ni former Senator Sonny Trillanes. We actually commend him for maintaining that kind of disposition sa napakahabang panahon, di ba? Ang haba na ng kanyang pakikipaglaban. And we thought na this should have been the perfect time para maisiwalat niya lahat. If not for his decision to finally withdraw his name from the list of witnesses. Nevertheless, Alvin, no, ako'y kasama sa maraming Pilipinong tumutok sa kanyang press con. Indeed, they are all explosives, no? Pero ika nga, kagaya ng anticipation ng marami, siguro kung natuloy, hindi talaga maiwasan ang napakaraming objections sa kanyang naging testimonya sana sa loob ng impeachment court. Nevertheless, we appreciate itong kanyang ginawang press con. At dahil ang ating mga testigo ay puros financial institutions, concerning financial records, no? siguro the best description of what I of how I will describe or refer dito sa pangyayaring ito ay ganito. Yung kwento po binigay ng ating senador. Binigay ni Senator Trillanes yung kwento. Ngayon, bantayan natin from our witnesses ang resibo. Tingnan po natin kung magtutugma ang kwento at ang resibo. That's why I'm saying explosive ang AMLAC kasi makikita sa AMLAC yung mga binanggit niya, 'di ba? Explosive ang bank kasi makikita din sa banko if ever meron talaga. Explosive ang insurance company kasi may binanggit din siyang insurance policy. So we'll have to see kung masasama ba ito sa testimony ng witness natin. And pinanggit din niya ang PIR about Cali 88. So abangan din po natin kung magtatali ba yung naging kwento niya sa press con dito sa ating presentation ng witnesses before the impeachment court.
0: Pero do you agree sa observation po niya? Actually, binanggit niya rin sa press ko niya ito, partner.
11: Oo.
0: Ang pinupunter niya niya ay si impeachment presiding officer Chiz Escudero. Pati na rin yung ibang senador na tila baga may special treatment dun sa kapatid ng vice president.
11: Mm-hmm.
0: Kasi nung nandun daw sa trial, aba parang nagbabaw lahat.
11: Oo.
0: Kay Mayor Baste, na tila bagay natameme lahat at nabag ang buntot.
11: Correct.
0: Do you share the observation of the former senator, Congressman? Resuman.
14: Unless gusto mo ako makontempt, Alvin.
0: Sabi ko lang naman, do you share the view?
14: No. In all fairness sa ating mga senator judges, of course, they have the liberty to raise and share whatever comment they have, no? Questions they are interested to raise, sapagkat part yan ang prerogative ng ating mga iginagalang na senator judges. And one more thing, ito yung kaibahan doon sa nangyari kay Mayor Baste at saka kay Senator Trillanes, no? Si Mayor Baste humarap sa impeachment court, bound lahat ng rules, no? Yung kay Senator Trillanes, since it was done by way of press con, eh talagang meron siyang liberty to share the entire story in a way that he wants. In fact, yung press con ni Senator Trillanes, nakita mo yung context eh, no? He was able to connect the transaction to bank accounts, to corporations, di ba? So parang very comprehensive at nakita mo talaga yung context ng kanyang story during the press con. Kaya lang, we cannot take it as gospel truth sapagkat it was done outside the impeachment court, no? Kaya this press con is what makes the remaining witnesses actually explosive. Bagaman kami naniniwalang malakas ang aming ebidensya, Senator Trillanes made it more interesting para tumutok dito sa AMLAC, sa banko, sa insurance, at sa BIR to find out kung talaga bang lalabas yung mga kwento niya sa press con from the evidence which will be presented by the witnesses. No, I think magkaiba kasi yung kay Mayor Baste, it was done before the impeachment court where we observe the rules, no? Ito naman kay Senator Trillanes, it was done in a press con na indeed mas ma-appreciate ng mga tao sapagkat nabigyan niya ng konteksto itong mga concerns about banko, transactions, company, declaration of income, and even payment of taxes.
0: Ige, hanggang dyan muna tayo, Congresswoman. Abangan po namin kayo mamaya sa impeachment trial po.
14: Thank you, Alvin. Thank you, Doris. And good morning po sa lahat na sumusubaybay. Thank you.
0: Thank you po. Mabuhay po kayo. Si Congresswoman Jervie Luistro. ng ikalawang distrito ng Batangas at lead prosecutor po dyan sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Tama nga po yun. Tapusin na nga po nila yan. Huwag nang bahabain pa yun hanggang 2027.
11: Oo, at baka lalo pa nga. Sino yung nakatulog?
0: Si Abante.
11: Huwag nung patulogin.
0: Maganda, then, magandang. Ay, si Pernago.
11: Partner hula ko niyan, magmamadali na sila. Sabi mo nga, merong break, di ba? Tapos, pag November, babalik. Tapos, magbe-break ulit dahil Pasko naman.
0: Kaya nga. Dapat matapos nila sila bago mag 2027.
11: Yung budget, di ba kailangan din ipinapasa yan sa katapusan ng taon?
0: Kaya nga sila magkakaroon ng marathon hearing para magkakaroon sa afternoon, magbe-break sila, budget naman. Kasi sa Senado po kasi, 20 po sila. Sa Kamara, 300 plus pa sila. Kaya pwede magsalit-salit. Sila hindi, ha? Teka muna, batin natin si Attorney Romy Mack. Dahil ba ngayon daw ipinagdiriwang ang Elderly Week. Oy partner, week mo pala ngayon, ha? Elderly Week. October 1 to 7.
11: Huwag kayo hara-hara sa akin, ha? Week ko ito.
0: Mga senior. Ito. Kaya sabi ni Attorney Romy Mack, mabuhay mga kapwa niya senior citizens.
11: Mabuhay!
0: Yan, October 1. Kasabay niyo pala yung teacher. Sabi, ngayon ay Teacher's Day.
11: Sabi naman ng mga elderly, mabuhay.
0: Si Gerard De La Peña partner nakamonitor ng Kapatid Network. O pinapabati ang kanyang kapatid na si John Mark De La Peña ng happy birthday na nasa Kuwait. Ayun, John Mark De La Peña, happy birthday. And speaking of birthday, sabi ni Pao Chen, say birthday din ngayon ni Marlene Padiernos. Uy, partner, nasaan nakalagay ba
11: Marlene,
0: dyan?
11: Marlene, wala bang pagre-record?
0: Ayun, partner, tinan mo. Ay, antara. Naka-sleeveless, mukhang artista pala yung si Marlene. Ano? Sino ka mukhang artista ni Marlene, partner?
11: Hindi artista na iisip ko.
0: Mahalay ba?
11: Medyo.
0: Marlene! Happy birthday, Marlene!
11: Happy birthday sa'yo at stay sexy forever.
0: Yan. And happy birthday din kay Ateng Ruby Bernardo. Tayo kahapon naman, Ateng. Happy birthday! At sabi ni Arvin Verain, ayan na, birthday din ni Marlene. Binati na namin, ha? At si Zaldi Nagit, happy birthday din daw kay Jolas Visconde. Yan. Greetings coming from your Mama Aida Visconde. Ayan pong aming pabati. Ang dami nagbi-birthday pala. Kasi pwede go.
11: Happy birthday. Ay, gusto ko lang magpasalamat yun sa mga tumutok noong Sabado sa Mutya ng Masa. Partner yung Aboy T sa Power. Power?
0: Sina Suwi?
11: Sino kay Suwi? Nagtulong sila doon sa medical mission ng ABS-CBN.
0: May partnership kasi yung Aboy T's Foundation and ABS and DZMM.
11: Correct. So, dapat din magkaroon din ng partnership yung mga may mga birthday. Pansit kayo.
0: Thank you. Maraming salamat po sa pagtulong. Sarah Concepcion, shout out daw kay Charlie Sheen and Christian Carlo Concepcion from QC. At si Ma'am Lina Lim, maganda umaga din po sa inyo. Ayan, hopefully nabati ko lahat at wala akong pa-shout out po sa pinakamaganda kong kumare, si Maring Malu Javier. At sa office mate niya na si Emily Urbano, na avid fan ng DZMM, sabi ni Arvin yan, partner.
11: Yan. Mag-ingat po kayo sa mga pagsasabi ng paborito or matalik na kaibigan, mamaya mo, hindi naman pala.
0: Inintriga mo pa. Maraming salamat din po kay Amanda Brendia Flores, ha? Always watching from Carmona, Cavite, dahil panpatanggal po kayo ng stress. Thank you. At si Joe Meril De Maala Barrieses. Mayong aga pag-greet ng birthday ko kahapon, October 4. Happy birthday, Joe. At si Ayi, congratulations. Ano daw? Congratulations daw. I say thank you, Ayi. At si Flor Daliza Uledan, maganda umaga din sa iyo. At si, ayan, si Bonbon, tapos niyan. Susunod na, Tandem ng Bayan! Ikaw lang ba mag-isa partner o paano ba?
11: Ganon. Huh? Elderly week ngayon.
0: Oo.
11: Elderly week.
0: Kaya hindi tandem ng bayan yun kung wala kang kapartner. Kasi ang tandem by itself, by the word itself, tandem. Hindi naman thunders ang ibig sabihin nun, di ba?
11: Yan na naman tayo eh.
0: Kasi sabi mo kasi week mo eh. So kung week mo, dapat palitan muna natin at solo ka, thunders ng bayan muna.
11: Para naging crazy. Naging kambing na.
0: Ikaw nagsabi niya na. Pag yan tumawag dito, lagot ka talaga. Sinasabi
11: ko sa'yo. My God, that's Chrissy. Ah.
0: Bumabawi. Bumabawi
11: na, bumabalik na. At ang ganda lang kanyang aura.
0: Oh. SM ito, di ba?
11: SM, oo. Natutuwa ako kasi ang umaalala sa kanya, yung kanyang anak na si Bims.
0: Say. May pabol si Sarah Concepcion.
11: Oh,
0: shout out daw sa senior mother niya, going 97 years old. Sa December, si Mama Adela de la Cruz of Bando, Bulacan. Happy, happy birthday. Nasaan na si Fred? Ay, si Fred tuloy.
11: Si Robert, si Senator Judge.
0: ay, mukhang umalis na si Robert. Ay, kasi may coverage, partner. May impeachment ngayon. Oh, so wala, no? Oh, wala. Sabi ni Camille.
11: Mag-live siya doon.
0: Tinan mo si Camille, niloloko ka, oh. Wala. Senya-senya. Ma, ginagalit ka, partner.
11: Uwi na ako. Mali.
0: I'm fine with the one and only Robert Antemano Mano and Mutiana Masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy Energy on a Monday. Morning.
15: Ang morning tandem ng bayan.
16: Good morning,
15: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
17: Gising Pilipinas.
15: Ito po ang DZMM.